0: cards. So fill first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tadcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
3: Sports ngayon.
4: Ato pa Mateo, nagkaroon ng ato mga balita sa sports. Pinagi sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasamang Edward Ligas, Linia Naturon. Kasamang Edward, Mayong Buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken. Klaro ba? Mabati ba?
4: O, tinaw kay kasamang Edward.
5: Sige. Kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Nagpabilin nga undisputed o unified champion si Naoya Inoue sa super bantamweight division. Humaniya gipildi pinaagi sa Osaka unanimous division ang iyang compatriot nga si Junto Nakatani ni adtong adlaw nga Sabado. Sa first round pa lang, no, nipakita na dayon og maayong labok si Inoue. Siya pa ang ni kanunay mi abanti sa maong away. Apan dito sa 6 rounds, no, nag-adjust na si Nakatani. Og pipilah ka mga rounds, labi na dito sa round 9 og 10. Iya kining klaro kayong nakuha. Apan nagisian siya pinaagi sa accidental headbutt. Pagka round 11, hapit pa siya matumba ni Inoue, no. Di naparag si Nakatani og ngadto na paingon sa 12 rounds na human ang away og midaog yon sa tulo ka horado si Inoue pinaagi sa usa ka unanimous decision. Batod pa ni Nakatani nga mi saludo siya no sa kamaayo ni Inoue og gipakita kini sa maong away og nakontento sa kini sa iyang performance tungod sa maong kadaogan ni Inoue, posible nga muaway pa siya kausa alang sa super bantamweight division kung posible adto kini sa Saudi Arabia pinaagi ang iyang makontra posible mao si Bama Rodriguez gihikay na kung madamadayon bagyon kini maong away otherwise musaka na si Inoue ngadto sa featherweight division arita sa NBA may abanti na sa second round sa playoffs ang Philadelphia 76ers. Humanila gilampaso ang Boston Celtics no sa Game 7 sa score nga 109-100 gatos. Dikit kaayo ang scoring adto paingon sa fourth quarter og nakapanuktok yun og nakangag yun ang pultahan no 86-85. Apan dito lang kutob ang Celtics tungod kay naglisod sila unsaon pagpugong si Joel Embiid og si Maxi Tyrese Maxi sa maong duwa si Embiid og Maxi maoy na nagkumbuya aron i-aswat sa kadaugan ang Sixers nga aduna untay kartada nga 3-1 no labaw ang Celtics sa maong pagsugod sa serye si Embiid ni puntos kini 32 11 ka rebounds og 6 ka assist samtang ni tampo usab si Maxi og 30 puntos Celtics gipanguluhan kini ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang 33 puntos wa inun makaduwa si Jason Tatum tungod kay naangol kini bag-o lang usab na humano ang serye tali sa Orlando Magic og sa Detroit Pistons diin giparot usab no ang Orlando Magic sa score nga 116-94 wala kapugi si Cade Cunningham no og si Tobias Harris nga nanginit sa maong duwa gikan pagsugod ngadto na pagtapos na pildi gyud ang Magic Orlando Magic nga aduna untay kartada nga 3-1 naguno usab sila sa maong serye niining maong kadaogan sa Pistons naguwat lang sila kung kinsay ilang makontra no sa tali sa serye sa
4: Kasama Edward. Ato nga sige padayon kasama Edward.
5: So kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants na maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw. Aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Gikan diri sa Mactan Cebu International Airport, kasama mo sa paugna sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, TYHP, Tata, RMN.
4: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Karuntautod ha, tangin ninyo pagbalik na attorney Rufi, lumanang usab sa atong mga pahinomdom. Banako diri sa control kasama ang Nestor Homicilio, Nems Quiñones o Gerald Alvius. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 8:09 na.
7: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan? Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Zimeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o galibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o gliso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Biotroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotroof Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Biotroof Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
23: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
24: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity.
25: Versus previous formulation,
24: aron bilis galing.
25: Sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days.
24: With proper diet and exercise.
25: Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
21: Naulian na ka, ma?
26: Gahapon pa.
21: Ah, kuya waoy.
25: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang mas pinasarap na CDO Idol hotdog versus previous formulation. Try natin?
30: Mmm! Mom!

0: is our tastiest,
1: our meatiest, and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galalas 8:15 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Balik tayo may galas itong mga hisgutanan ng butaga o kininga portion na tulgrato may galas sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa og maayong atong mga cells, magka-produce og mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolation Branch o sa Cebu City din mga higala sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Consolation Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolation, fronting niya Jollibee.
5: Straight to the point.
4: O kininga portion sa may galatol ganito sa Super Fiber, kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa atong mga tinai o sa atong kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga mo'y makaingon anay mga kulon polyps o nay motubo sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaalabing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Nailalaki gidakop human reklamo og unjust vexation og pagpanghulga. Ato sa nindawaton ang report, may gala unat tong balik mga kagalaan sa atong mga issues karong butaga. Unya atong i-review gamay itong mga punto mahigalang atong pagpakikinabi na pagbisita ni Senator Amy Marcos dire sa atong Sibianan na tumilabay nga Biyernes, no? Dito tayo interview mahigalang nga kapin sa usa ka oras.

0: Witness, no? Doon natin interview mahigalang kapin sa usa ka oras. Doon natin mga portions dito mahigalang atong hisgutan sab, ha? I-review na to niya. Ito'y mga puntong atong hatagag pagtagad mahigala. Pero dili pa, ato sa balikan si Idol Tweety, kanyang lalaki gidakup human ereklamo o unjust vexation o inguman pagpanghulga. Yes, Idol Tweety.
1: DDYHP. RMN Report.
2: Attorney Rufil, live and direct mismo din he sa Adoliana Police Station 2. Kung din, Attorney Rufil, tungod lang sa kiniganing bilin sa pagkaon or leftover kay napriso ni ang usa ka 31 anyos na usa ka Cebu 14A, Attorney Rufil, din sa syudad sa Subo. Kaya tungod dati ni Rufil, nasuko ang tag-iya sa panimalay aning iyahang gitambayan samtang nagtaon siya. Kaya lagi ito ni Rufil, gibilin ra niya ang iyahang gitanan, mga leftovers niya, kaning sa puso, Attorney Rufil, kaning mga plastic o guban pa, matod pa, Attorney Rufil. Motong gireklamo siya sa Osaka senior citizen, ang Osaka 64 anyos, nga babae, nga mupoy tag-iya sa balay. Sa tuwang nasairan, Attorney Rufil, sa wala pa ni nahitabo, kini nga maong suspect ni palit aning pungko-pungkoan sa fuente niya. Tungod kay puno naman na pinirusil kay magdagsa magini mga tao din hi, sa kining pungko-pungko sa fuente mo to nga naka-decision siya nga mugawas lang siya sa kining mong pungko-pungko uga sa atbang lang mukaon. Moto dito siya galingkod ito ni Rufil, dito siya nagkaon niya dayon na gibilin lang matod pa aning complainant ang kining pag kaning iyahang pagkaon, Attorney Rufil, sa Daplin Ras kadalanan hinundan niya nasuko, Attorney Rufil, nagkaaway na sila mo nang giapaanhina dinhi sa Adoliana Police Station to kay nang hulga naman ni matod pa ang kining maong suspect nga patiyon daw niya ang kining maong senior citizen kaning maong dinakpan ato lang itago sa alias nga si Makoy taga sityo Pailo Barangay Sambagdos gini sa Attorney Rufil pa na maguli-uli na siya dinhi sa Maya Ronda. Sa iya pong habig, Attorney Rufil, sa ato ang pakiginabi niya, initial lang yun atong pakiginabi niya, nga matod pa, wa pa man daw siya na human o kaon atong higayuna nga niabot ni ang kining tag-iya sa panimalay, dayon gidulit ang cellphone ani Attorney Rufil, motong nga nakurat siya o nayabo ang iyahang gikaon nga pungko-pungko. Apan wa man daw niya biyae, Attorney Rufil, ang kining iyahang gikanan, nahibong na lang daw siya, nga perti na daw sukuha ani nga maong senior citizen, niya dayon gidulit-dulitan na siya video sa cellphone. Hinungdan ito ni Rufil nga iya hanggiing na na nga nga nung gividiohan siya nga waman siya gibuhat nga sa yup. Muta ito ni Rufil, ang habig po dani nga maong senior citizen na hulga man daw ni nga pati yun siya. Mutong nahadlok siya o nagpatabang din sa Adoliana Police Station 2. Apan kini si Makoy, Attorney Rufil, ganahan po siya nga makadungog po daw ka sa iyahang habig. Kay tungod po dati ni Rufil, kay wala daw lagi niya matuyo ang ingon ato. Baka nang ipapriso siya atong 64 anyos nga lola. Alias Makoy, asa si Makoy? Naana si Attorney Rufil Fernandez Banyo, katuwa makahinabi karon na. Naghuwat gini sa Attorney Rufil nga, tuwa pong makahinabi mo ng karon na. Ato siyang hinabi yun. Kauban na to si Attorney Rufil Fernandez Banyo, live ta sa DYHP Arman Cebu, sa IFM 93.9. Ato asan siyang pasulubo nung tinina Attorney Rufil kay sakto kayo sa itong pag-aabot po din. Kinangaon nung po sila. Ningon tang rapod ni siya. O sa man itong hitabuang anong napapinto man kanya, grave threat pag yun ang imuhang kaso. Itinood ba ito nga kanang nisulti ka aning akining complainant nga imuha siyang pati yun?
3: Dili, attorney. Iyara ng istorya-istorya. Attorney nga, kuhan, kay ako na nagkaon ragit ko ng sigayo na sa ilaha. Na, pag-abot anong panahon na wakman day ko kahibaw nga. Ginabawal day na dirang area ha. Kay pag-ura man sad ko na abot good. Gikan sa Ronda. Nagakod ni kuan pating lawa sa Apuan Saung Paris. Nga gikuan ni ana siya nga. O sige, nawag ko pulis. O niya ni ana pud ko, o sige, magtabot ko ma'am kay ako wa manggid ko isa. Nga karon gikasuhan ko nga na nga yang gibutang nga kaso nga unsa nang kasuha. Kaya wak man ko, wak ko yala magana, attorney, kaya oram, first time meron ko.
2: First time yung napriso? Pero wag yun, baka nakabuhi o storya nga, pati yun ni Musiya?
3: Wala yun. Wala yun ko nakabuhi o storya nga na, attorney, kay Miss Musiya, video mang yun siya sa akuang kwan, attorney. Sa

0: Engkau galingon. Tamin ta sa awak uga kaon gidjuhan naman ko niya nya ako ang pagkaon galing na yapo man gali. Wa ko ka tiwa sugkaon.
1: Mhm.
0: Nga dikto ko na nabastusan sa pagkuan niya kay ikalit lang siya kuan pamidyo ba.
2: Nakaligtan, di ba nakaligtan ka pag gidyo niya? Mm. Dito na yapo ang pagkaon. Mhm.
0: Nya mao na nga niana siya, niana ko niya nga bawal ba yung magkuan ma'am, mag-video. Wa man ko isa ni mo ma'am, sa may isa, ginakong kakaon raman po di rin na pista. Mm. Ay bawal na mo, ginabawal ni di rin magkuan mo na yung anak ko no. Mm. Ano ko, pasaylo ako ma'am, ngayon wa ugit ko ikuan. Adi, agto rata po station magkuan. Mag-storya, mag-abot na dito. Yung anak ko, sige, panawag police ma'am kay. Suntian ka, di kong madlok yun na ng police ma'am kay. Wa ugit ko isa, ato bangon yun na to. Mau rin ito niya ako. Para ma'am. Yung mga ito, ni-respond dito. Ni-respond dito si Juan. Yung sa ito pangalan. Oh, Fernandez. Fernandez na turn off. O nga babay. Yung mga ito. Anak ko nga. Ma'am, mauban yun ito ma'am. Ay wag ito isa.
2: Pero kanang iso gato sir? Wala.
0: Wala.
2: Kasi nang hati po ka.
0: Wala, wala ma'am. Wala, good promise. Kay pag istorya na kuha na ni Sudra man siya, mismo ang mga polis gali, yan ang sila Ma'am Fernandez na taga-istorya. E Juhan, musudra siya. Di siya man baling.
2: Oh, baling, wala ka niya gipaminaw yung side.
0: Sa side na ko, ma'am. Wah, wow, yun po, kalibutan yun na ng sana yung panguan niya.
2: Ini nga area sa may pungkupungkuan sa pwente kay, mga yung area sa kining parking?
0: Di, ma'am. Nangapler, pabaya ko, ma'am. Nga, nihapit lang ko dito nga eryaha, ma'am. Kay nga nga, butom ko. Kay ato ko mukhaon sa umaguang. Mauna, ma'am.
2: Attorney, doon na kay dugang pangutana ni Makoy, attorney?
1: Makoy, taga-runda yun ka, Makoy?
0: Di, ako asawa, attorney.
1: Makoy, taga-runda. Taga-asa man ka?
0: Taga-kwan, attorney, si Chapailob.
1: O sa nga barangay?
0: Sambagdos.
1: Ah, taga Sambagdos ka?
0: Oo.
1: Pila ka buk anak ninyo?
0: Ano, attorney?
1: Uy, unya, unsa may trabaho nimo di ay sa una? Unsa may trabaho
0: parking
1: nimo?
0: Parking attorney.
1: Ha?
0: Parking attendant.
1: Unsa man nga parking attendant? Nagtrabaho ka nga sa City Hall or sa agency or kanang mag... Magsinyas-sinyas ng kasada niya matagaan o sinsiyo?
0: Agency ko, attorney.
1: Agency, okay. So, kamo maoy ko yung kanang mag na ay mga mo-parking, mo na inyong isyuhan o ticket?
0: Oo.
1: Okay. So, unsa man eh, nakatrabaho na dyan ka, ana, parking attendant ka. Pila man kaka, unsa man kakadugay nga natrabaho, ana?
0: Wala pa, attorney. Karon unta.
1: Nang-apply pa man kaka?
0: Ha?
1: Nang-apply pa man kaka?
0: Oo.
1: Nadawat na kaunta.
0: Oh, karon unta akong musugod, attorney.
1: Uy.
0: Oh.
1: So na nakibaw ka nga kuan kana na ang madawat na unta ka gyud.
0: Oh.
1: Unsa man na kay gigunitan nga papel nga dawat na unta ka sugod ka karon?
0: Wa kay gitawagan na ini kuan ako, attorney, nga tawagan na unta ko.
1: Mm.
0: Nagpahibaw man akong mangod nga mutix na daw ang kuan niya. Kay umangod may ni offer na ko, attorney, nga pa-applyon ko dito sa ilang kwan, attorney, yun. Nang-apply ko dito, moto niya na nga, nagpahibaw ko sa umangod nga, ipakuha na, dong pet.
1: So, imong manghod, sa may trabaho si umanghod pod?
0: Parking attendant.
1: So, ang imong manghod niya, parking attendant, mao'y nag-ingon ni mo, nga apply lang sa diria. Pa-applyon sa krito. O sa may tawag si manghod ni mo, kuya, manoy.
0: Manoy.
1: So, ganyan lang ka nga, apply din Manoy, para magkuyog ta, parking attendant. Yan na.
0: Oo, oo.
1: Okay. Sa una, sawa pa ka ma-parking attendant, o sa maimong trabaho di ay?
0: Wala, attorney. Umara.
1: Sa uma? Asa magkadapit ng uma?
0: Ronda.
1: Sa ronda. Okay. So, sugod na tayo kakarong adlaw. Kanos ama na kayo gidakop?
0: Pag-uno, attorney.
1: May one. Birnes.
0: Birnes.
1: Nagunsa man ka dito pag Birnes di ay sa pungkupong ko sa Pinti.
0: Nagkaon ra, attorney.
1: Ngano ni adto man ka?
0: Ni adto ko sa umaguang, attorney, kay nga nga gigutom ko.
1: At asa man din imong maguang?
0: naninda og sigarilyo sa pungupong ko attorney.
1: Ah, diha sa kuan, puwente nga pungupong ko.
0: Oo.
1: So, unya, imong giyad to yung magwang, unya human?
0: Unya, digto, ang nanamaray ko sa magwang ang kaon ko attorney.
1: Unya?
0: Sus. Gi... Kibidyohan mo nun ko attorney.
1: Hmm. Oh.
0: Huwag iti kalibutan.
1: Gibidyohan ka?
0: Pinbay tayo.
1: Sige lang, no? Wala kay record sa barangay? Wala ka maagi kaso sa una?
0: Wala lagi, attorney. Ba tayo, meron pa nina ko.
1: Oh.
0: Gula na ko, asawa-asawa gani. Naibong. Ngano naabot ko rin na bita.
1: Hmm. So, namaray ka sa maguwang. Itagaan ka pagkaon sa maguwang unta?
0: Mga, attorney. Gihatagan kong kwarta. Para papalit ang pungkupungko, attorney ba?
1: So, napalit ka pungkupungko?
0: Oo, oh, unya po nung manang pungkupungko, attorney. Wa may lamisa, dito lang dito sa atbang.
1: Oo, oh, okay. Unya, dayon, dito sa atbang ka ni Kaon. Naday lamisa oh. Sa atbang o nagkwala ka, tindog ra ka?
0: Nagbarugra ko, attorney.
1: Nagbarugra ka? Unsa may imugi Kaon? Puso? Unsa man?
0: Puso.
1: Unya, unsa may gipasudaan ni imugi palit?
0: Nguyong.
1: Nguyong. Unsa man to, itong business to, kay Maywan magkato, unsang orasa magkato?
0: Kuan, mga alas 10, paingon to alas 11, attorney, unya, nabot ko dire, mga alaw na. Kay nagpabot pa ko sa respondi, attorney, kay, ang nga hindi na kukuhan nun, kay, nga, naging nga watay sa,
1: naramang
0: ko niya nga, tubangon yun na nato, ma'am, kay, wakamang yun kayo sa ani mo, nga nung dingani ko nung pamagi.
1: So nagkaon ka dito sa atbang sa pungko-pungko, kay way lami sa pungko-pungko, puno, dito ka sa atbang nagkaon, nagtindog na ka nagkaon, niabot, no, saan to, tag-iya to, niabot?
0: Tag-iya ko no, to sa balay, attorney.
1: Tag-iya sa balay nga naa sa 20 pod, atbang anang pungko-pungko?
0: Oo, oh, may kilid pa apple tree?
1: Oo. Oh.
0: Hotel, oo. Oh.
1: So pag-abot niya, gibidyuhan din ka niya?
0: Oo, oh, ako kabantay nga, gibidyuhan ko niya, attorney, niya pag... Lingin na nako ang iya cellphone na nasa akong atubangan.
1: Oo. Oh.
0: Sa unang.
1: O sa may nasukan na niya?
0: Ambot lang, attorney. Wag yung kahibaw lagi, attorney.
1: Pero Miro, kaingon, gibilin man kunong nimo ang kanana ang imong kuan, ang imong kinanan. Basi nasuko siya nga, gibilin nimo.
0: Wala, attorney, oy.
1: Oho.
0: Wala, attorney.
1: So, kay nag-video man siya, makita to sa video on sa imong gihimo. Wala kay kabalakan.
0: Oo. Wala, attorney.
1: So dito sa video, kaya nag-video man siya, makita dito kung tinuod ba nga ng hulga ka. Tinuod niya ng hulga ka or wa, bas makita sa video.
0: Wala, good attorney. Wala, good attorney.
1: So bisag ipakita ang video, wag yun ka mang hulga.
0: Wala. Wala, kay kanang tay mga kapong kuan, attorney, naka, nisuroy ko dira, nga ni an, natatlan ko niya nga, may plastic nga gibitay, ni araman ko ato, kay nangayo ko o kuan sa kuan sa lubnganan sa kuang apuan sa Paris sa ronda attorney ba magwang niya nana siya unsam nang hugaw di kuha lang to na kung plastic nana ko sige ma'am mo to na pagigayo na nang pagkita uno attorney nabalik ko dira sa 20 pungko na pung last gay tabu agyod
1: sumote ikaduhan ninyong kita adtong maong maong kuan
0: oh mao pila sa attorney.
1: Basin, sa man ni babae lalaki?
0: Babae, attorney.
1: Basin, istikta kayo ni siya di ay, kumaohon.
0: Oo, oh, wanay silingan, attorney, ay.
1: Oo. Oh.
0: Mismo, akong maguwang galin, yun, munamunag na ganyo dito, attorney, wagit, kahigit kayo, attorney.
1: Mga pila may edad ano niya?
0: 64, kuno, attorney.
1: 64?
0: Oo.
1: Oh. Uy. Wanay
0: silingan, wanay silingan, attorney.
1: Wanay silingan, niha?
0: Oo. Oh.
1: Naunsa mang hitabuan, eh nga?
0: Ultimo gali ko no police diri, attorney. Giyawyawan mong gali.
1: Medyo burukinta siguro na yung babay. Hanakay nagkaon na makakawa. Mangka na ngawat, dinawa. Mangkay gihimo nga, krimen.
0: Wagid, attorney. Wagid, attorney. Ultimo police, giyawyawan mong gali niya. Diri sa station to.
1: Okay, naka-video mga siya. So, dito sa video, wala ka manghulga sa video.
0: Wala gid attorney.
1: Kung mapakita sa video kay nabidyuhan man ka wala dito di makita dito nga nang hulga ka, wa gyud.
0: Oo, wa gyud ko ni buhi anang istorya attorney, promise.
1: Wa gyud po ka na may buhi og mga istoryang bati.
0: Wala. Wala, wala yung attorney.
1: Aha. Sumuna nga, kuhan ka niya, tawag sa polis, ni padakop ka, unsa man kunoy claim hindi kunoy mo, nganong ipadakop man ka?
0: Ha?
1: Unsa man kunoy rason, nganong ipadakop man ka niya?
0: Ambot lang, kaya ang gikuan na, naibawaan ako diri, attorney, kaya ang gipahil niya, kuhan man, unjust decision.
1: Unjust decision?
0: Oo.
1: Oh. Oho. Hinoon, sige lang.
0: Attorney.
1: Ha?
0: Grave threat.
1: Grave threat. Grave threat. Oh, wala man sa ebidensya ng grave threat.
0: Oh.
1: So, atong klaruhon na, wala kay record niya, mga krimen nga record, wala kay record sa kapulisan, wala ka maagi.
0: Wala ka maagi, attorney, promise. Wala, uy. Attorney.
1: Sige lang, atong ipalo up lang ang maong kaso karon, kay basi pag makagawas ka karong adlawa.
0: Sige, attorney. Salamat kay attorney.
1: Oh, na-file na siya kaso o wala pa?
0: Wala pa naka-file. Dire sa station, attorney. Na, Blatter.
1: Blatter. Ah, sige lang. Amo lang i-follow up na, ha? Basi magkagawas ka karong adlawa.
0: Oh, sige, attorney. Salamat.
1: So, kung magkagawas ka karong, musugod na ang takag-trabaho?
0: Oo. Oh. Downtown pa kumasain ko, no, attorney.
1: Sus, Ginoo ko.
0: Sayang lagi kay attorney, kay napakoy gigatas nga bata, 3 months.
1: Oh, basta among susihon imong background, ha? O susihon imong background nimo, klaro gina nga wak ka maagig mga burukas barangay, wak ka burukin to.
0: Attorney, wakoy gipang hulga nga tao, attorney.
1: Nga, ano man ang, usama nito sa una dahil nga doon ay silufin, nga ano to sa una, lahit dito nga incident nga doon ay silufin gibitay.
0: Ha?
1: Unsa man to sa una, ingon man nga naay gibilin. Natong May 1 lahi dito nga hitabo. Katong ingon nga naay gibilin nga kinan-an lahi dai pud to.
0: Lain to. Una to attorney nga gikuha na ko na kay dito man ko masilong kay attorney kay wa may laing kapasilungan gyud.
1: Oh.
0: Oh, gikuha ra pud to na kung plastic nga nagbitay daan dito.
1: Unsa man to plastika?
0: Kay bawo nga ka kinsa to.
1: Awa ka kay bawo kinsa to?
0: Oh, ako lay mismo ni Kunit.
1: So, naabtan ka niya dito nagpasilong, ikaw ay napasangilan at itong plastik?
0: Oh.
1: Dili na ito imong plastik?
0: Dili, good attorney.
1: Unsa man ito nga plastik?
0: Ang mga parker dito, mismo ang mga parker. Kanang nanindaog, kwan, orange. Mga so, orange nga pan, sir, ba, frutas.
1: Oh, mga unsa man ito, mga kanusa man ito pitsaha, kato primero niyong kita anang tigwanga.
0: Mura
1: 26, 27. Abril
0: 26. Oh.
1: So dili dito imo silofin, dili ito imo lang gikuha.
0: Oh, ako ra ni kuha, attorney.
1: Ngano man basura dito?
0: Di kwanto nato isudan, sudan og kanon.
1: Oh, so namo to nasuko sa kay gibitay.
0: Oh.
1: So imo gikuha lang.
0: Gikuha lang na ko nya, gi-transfer na ko sa katong naikuna nga una sa bata, attorney.
1: So, basi ikaw na nagtuo siya nga imo to?
0: Ha?
1: Basi nagtuo siya nga imo to?
0: Oo.
1: Nga, pagsunod kita ninyo, maywa na, katong Birnes.
0: Oo, Birnes. Last na mo.
1: Oo. So, nagkaon-kaon ka dito, mo na nasuko siya.
0: Oo, attorney.
1: Wani mo ina nga, balhin na kong kaon, ma'am.
0: Gingnan ako.
1: Unya,
0: ni kuan ni siya. Ni aksyon siya putol, sir.
1: Siya putol?
0: Niya, ni so sa ilaha. Manawag lagi siya, police lagi. Ni ano, manawag ko police. Agtota sa police station magabot. Ano ko, oh sige, panawag kay di man sad ko mo, kuan mo, atubang yun ko. Ma'am, matubang yun ko. Kay wag yun ko isang ni mo, ma'am. Promise. Gingnan ako.
1: Mga technical ang police, aning kalakihan nga ginakop ko ay krimen nga nahimo. Sige lang, ha?
0: Ha?
1: Walay krimen nga imong nahimo.
0: Oo.
1: Oh. Sige, among susihon imong background og dugang, ha? Asang background anong tigwang dito sa puwente o kung saan eh? Basig burukinta na sa tigwang,
0: sige.
1: Ha?
0: Sige, attorney. Salamat.
1: Oh sige. Salamat kay Makoy.
2: Attorney okay. Rufil, tumoto si Makoy, attorney Rufil. Ako na po din gi-background check kaganina sa wala pa na to siya na interview. Sa wala pa sa may sulod on air, attorney Rufil. So far, attorney Rufil, impirag yun siya o kanang mga records sa mga kapulisan. Lakit na po dahil sa ilahang barangay attorney Rufil, wag yun siya record o gato nga siren, mismo po da sa atoa pong kapulisan din sa station to nga kanunay po da maka-alarma, ani mismong complainant po da Atty. Rufil, kaya mareklamo gid kanunay, ani pong magpataka o labay daw Atty. Rufil. Apan, bisan ato ang kapulisan Atty. Rufil, dili gyud nila makahinabi o tarong ang kini nga maong complainant, kay lagi maskin po dugunsaon o grason or explainan matod sa or kabahin sa iyang reklamo Atty. Rufil, digid sa manumbaling Atty. Rufil, umutalikod rapod siya.
1: Imagine ka na preso sa business pa, hantod karon o ma... Kinalan nga ko na, og mahimo ang ato mga pulis niya, evaluate niyo maayo na sir, di na lang tamo ingon niya onsa, og, rabi nga sa pagkawa, kuha na dahil, no? Kaya wala mabuhi anak siya karon na idol tweety, wala may krimen nga nahimo, nga nang ilang mga kuha na?
2: Yes, oo. Nga dayon, na kampante po ni si Atty. Rufil, ang wag siya gihimo nga, kanang krimen baron or kanang salaod. Kaya tungod Atty. Rufil, doon naman ay mga CCTV footage dito, maskin gani ng laban Atty. Rufil, wala gyud. Siya pa gani mismo ni huwat gyud sa to mga kapulisan nga mo adto dito sa mong lugar aron atuon siya og madunggan pod ang iyang habi Atty. Rufil. Og ubay-ubay pod ang atoa po.
1: Ato kunong adtoon tong 20 tweets og baka lugar tanong tong taod no. Og atong adtoon interview nato tong iyang igsuon sa nga naninda di as Daplin. Og kana na ang og nato ditong tiguwang makuha nato side niya sad. Unsa na iyang side? Nabasay video na videohan yeah. Makaniya. Unya na mga CCTV diha. Maklaro man ang CCTV o kung saman. Rukway gihimo nga krimi na nganong dakpon man sad.
2: Yes, Atty. Rufil. Maulagi na kay kanunay namang gudaw ni siyang nagreklamo ang kining complainant. Mahitungod yun aning pagpanglabay o basura sa iyahang tugkaran. Yeah, dayon, wamang yun sila makita dito nga bawal mukaon baron Atty. Rufil. Bawal mag-standby mo itong kining si Makoy. Ning standby lang po siya o nikaon lang po siya kay tungod po sa kapuno. Sa pungkuan. Nahibong na lang daw si Atty. Rufil nga ang pasangil na ani nga maong 64 anyos ang senior citizen sa iyaha kay pasangilan siya nga niingon nga patyan si Atty. Rufil. Hinungdan po ng atong kapulisan. Ibuhat na po sa ilahang ilahang duty Atty. Rufil o gidala siya din sa Belyana Police Station.
1: Oh, ipakuha na unabay kuan atong video. O wala sa video nga ingon patyon kay nang video magkasiya. Wala sa ebidensya.
2: Kuan gyud kampante ra pud gyud ni ang kaning mong dinakpan na Atty. Rufil nga wala gyud siya makaingon ana nga maong kulong.
1: Sige sige idol tweety no tingali masusi na tutol dito sa may 20 karong atong taod ato na sa susihon dito disan maayo na inana mura man sa nag kana wa pata kabati speakers nga side ha? Pero kung atong tuuhan ning side ining maong kuan labi pag way record ni sa barangay way record ning tawhana
2: why sa puli wa poy record sa pulis Atty. Rufil
1: wa poy record sa pulis medyo luoy sa gayo I hope ang atong kapulisan pagtan-aw nga pila na ka-hours ron, mas mayo gilang buhian na lang na kung wala man gani, mabalik ang complainant. Pero mabalik ang complainant, pasa kaagkaso, para makapiansa, di ba na kayo dako ng kuana, kasuha. Grabe sa
2: nang... Na, ang iyaha pong iproblema ito niyo, Fik, onum ka buk, iyahang anak. Ibili na po niya dito sa ronda niya, dahil napa siya gigatas ang 3 months old nga bata.
1: Kay wala record ng balumbado, luoy siya na kayo, Idol Tweety. Grabe ha, sa nang tigwa nga, o kuan, ay, puriya kuan lang ha.
2: Tinood yun ito ni Rufil kay tinood sa itong pagpangutan na kabahin po dani nga mong complainant at uamang yung giya pamati po ng habi gani nga mong suspect. Lakit na po na itong gipangutan na sa kapulisan na ang kabahin po dani nga mong complainant at ni Rufil. Ug maulagi na, matod pa nila nga maskin daw sila ito ni Rufil, dili sila hinabion o tarong po dani nga mong complainant.
1: Sige, sige Idol Tweety. Basig makuha na ito na. Kung makuha na ito na dito, susi na ito ng 20 panalitan o niya itong taon baka ha or una maghatag lang signal dire para ma-interview na itong kuban dito naman ay mga CCTV diha kung gusto lang yun or may bawaan nga on sabay gibuhat ana kaluoy basang taon sa mga pobre o ginanaon na lang sad
2: maupod yun mawe sige gila kaganina pa Atty. Rufil moto ako alam po jud siyang gitagaan o higay yun nga makahinabi ka Atty. Rufil kay maupod ang iyahang hangyo.
1: Okay, sige lang. Ato lang tabangan, Twitch. O tanaw na ito, ha? Ato susunod, dugang ang background kung unsa na. O tarong ng tawhana, ato lang tabangan, Twitch.
2: Yes, Atty. Rufil. Ato alam po ni background check po ang kanipong mong complainant inhipod mismo sa may fuente at bang ragyuda sa may pungkukungkuan na Atty. Rufil.
1: Okay.
2: Gini na lang sa Belyana Police Station 2, kininyong Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP, Ardaman, Cebu, Tatak, RMN.
3: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush
1: Boy, Nationwide. Okay, salamat Idol Titi sa mong report. Ato lang susihon dito ang kuha na na. Og tuuhan na to niya mahigalang iyang side. Atong kuha ang side ng tiguang. Tanaw to, kung makita siya sa video, basig na agyan sa video. Kaya kung wak, gani, lisod mo sa kanya magbutang-butang na kag-istorya niya, padakop lang mo na ang kuha na yun. Lisuras ang maoy magdaghan, mahigala, bida. Di pataon diil, maayong balikason. Atong balikan noong taon, mahigala, dugang pa mga iskutanan human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.43 na.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitaan kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ohoy! Kidney Care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
21: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
24: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
25: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
28: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
30: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
32: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang alam mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8:50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
1: Kini nga portion may kailantod ganito sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip. Ngayon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa balolibuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point!
1: Na sa Picas Bahens, dili patama tustudong ang mga issues at ano itong pasundan tong kaso na ating gisundan o ba ni Idol Tweety may gala makastress tong kasuha. Pero I hope mga kagilaan, di na ganitong balik tong tiguang ron, ang atong mga pulis na lang, ibaw ro sila ana. Ikuha na lana, ibuhiin na lana, kaya makasugod ng trabaho taon nung adlawa day. Luoy, ano ka naman? Naman sa mga oras na good, alas 9, hapit na good, alas 8:51 na good. Masugod na sa trabaho ron, ay mga taong among-among lang ning uban. Kung tinuod ni tanan iyang istorya, ni hilak labing taon to, niya, why record ni mga higala ni maong kinis makoy mga sukit di paminaw, unong palabay anak, ane? Among-among ilang gibuhat ni Stor? Namong? No? Pulbida. So, atong paningkamutan karong adlaw mahigala kung sa ito mahimo. Kay kinini ang, wa may krimen nga nahimo na, kung nagkaon na diha. Pabutangin lang siguro ng balay anang maong senior citizen o kuan. bawal magkaon ining lugar. Kanagod mahigalang na ang dapin-dapin sa kasada anang fuente ka ng mga inana. Nanamugod ka sa mga iriya bitaw nga. Grabe ang tao, sad ba? So, butang ana, makasabot na sa iyo ka ng anistor, huwag tanaw ni mo ka ng pungkos fuente, pwede naghana sa iyong mga mamalit niya. Pwede naghana ang tao. So, kung wa, usahay, mapalit kag puso ni Sir, o gigutom na ka, palit kag sudan, tintindog lang kag kaon din ha. Muna'y nahitabo ining maong ataw, mga sugitig paminaw. Natunong siya nito sa atbang siya nagkaon-kaon, nga ang katong tag-iya tumbalay sa atbang mga kaigalaan, pwede ka istrikta.
34: Straight to the point.
1: Ha? So, aron nga way, laing mabiktima na sa sunod, butangin na lang nagpaskin din ha, nga bawal din hinapita kay krimen ang magkaon aning lugar. Lagi talaga ito katawa, mahigala, kay murag ma-stress, magunda. Pero, kasi may mga palinti ni Tigwa nga, di ko lang sa nainganlan sa pagkakaroon, ha? Pero, I hope ang palinti ni Diba, ang pamilya day, ilan lang sa madlongon kay ma or nai or lula, ay lang kay palabila, kay kinira ba yung tawhana, masabot pa na ito tayo yung tarong day, kay burkinto pa sa ni tawhana nga, kung gulon sa ni tawhana, base po, unsa-on siya mga kagalaan. No? Nya labi na, ikaduha pa mga itong adlaw nga naa siya riya. Dawa na mo makitipirmi ng tawhana nga naa. So, pasinsa na yun sa ginagmay, sad. Og mauho na mga kagalaan nga, kung ka na, makasulti man ang mga tao diya, yun. Og unsay kinaiya ng tigwa nga, paantuan ta ng tweeting itong kwanday. Kama, hibawaan na to unsa ng iyang kalaki diya. O daghan na nagipagsumbong diya. Kaya kinang mga pulis diya, maghibawa mo na nga, dahil sige pita nagsumbong diya. Tingaling maglingkod-lingkod ka dito ni Sir. Kalitan lang ka kung ano manawag doon, kwan. Medyo, kwan sa siguro niya tigwa nga. Kanabang, may kaya sa siguro yun eh. O niya, doon ay mga koneksyon-koneksyon. Kay ang pulis mo, respondi mo sa dayon. Kay basin ba, og, ang pulis ay madaot, og dili mo respondi sa iyang reklamo. E naman, ina nga, brokinta yun. Reklamador, mga higala. Paita. Pero I hope mga kagalan itong kapulisan nila sa may fuente, sila mo evaluate, ana. Di gini mo balik ng maong tiguang liha. Nagpasakag kaso, paghimog affidavit, ana ron. Buhiin na lang ninyo na, kay matiknikal saan mo, ana, no? Mga share diha sa fuente. Mahimog mo anang liable sad. Arbitrary detention ka na. Nga pila ka oras na na-preso diha. Ugway legal basis. Uwa na mapasakag kaso. So, I hope ma-evaluate lang sa ninyo. Nya, tanawa sa ninyo ang record ng tawhana o kanang complainant o kung sa bagyod kay ang ato ba nga mahimo tang instrumento sa hostisya ba, no? Lisod ba kayo ng tao nga kanang kumita o dahil? Lisod ba kayo na nga ma victimas injustice pa ita? Nga kita may gala, di tamo sugot ana nga na yung mga tao nga tungod lang kay pobre, waray, ka-afford o kabugado in town. Daugon na sad. Di man naman pwede. Pa ita. I hope mga higala mabuhi ana karong adlaw og grabing kuan na pud ang kasuha dai. Di sa kumutuo kanang iya pagkuan lagi na iya kanang pangharas ba. I don't think so nga iya nang tiwasong dos korte. Willing sa mo usik siyang oras ana. Sa may krimen nga nahimo ana. Kuan kayo maka-stress mga higala kuan. Pero within today ato lang paningkamutan unsa itong mahimo diha.
34: Straight to the point.
1: Alas 8.56 na, ato sa tagapagtagad mga kagalaan kay dunay pagpangandam alang sa ASEAN Summit. Unya, kanana ang bag-ulang na agi sab si kasamang Jane, atong tagapagtagad mahigala. Kay unsa may mga pagpangandam na, dito sa may SRP mahigala, mga agi na ba mga delegates siya day. Malagmit mo atong Nustar, no? Atong lapu-lapu, ana, atong Nustar na. Kay kining Nustar mga kagalaan ko amasad. So, dunay mga preparasyon. Asa mo itong video dong? Nala si kasamang Jane Sad. Ato lang ko nung, kwan? Atong ipakuha sa ang report ni kasamang Jane Galeardo. Yes, sa kasamang Jane.
34: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
0: Yes, Rajaman at ni Rufila, subay sa pagpangandama sa ipahigayon nga ASEAN Summit at ni Rufila, kaya karoon namang gift nga si Mana. So, ang ato ang dakbayan sa Subo, doon na po'y mga gipang buhat na pagpangandam ito ni Rufil. Kaya, dira ba ni basta-basta po, no? Ang mga manganhi din sa ato ang sudad kasama ito ni Rufila. gikan po sa nagkalain-laing nasod, mga tao nga naggikan sa nagkalain-laing nasod. Kaya dili pa lang jud dugay ato ni Rufil nakaagita kay di man kita pwede kahunong din sa may viaduct ato ni Rufil. So atong nagikumaan lang og video ang kining gibutang nila nga mga taas na tarpaulin gid ato ni Rufil no sa kaniya giana na to.
1: So masangit ang pananaw sa tong mga bisita ng tarpaulin kasama ang Jane di na makit-an to mga balay pasil.
0: Tap-tapan
1: lang.
0: Tap-tapan lang sa atin ni Rufil kay nag. Sa kaya sa ato ang patrol, mao na man gyud ang musugat sa ato ang pananaw. Di na man gyud maklaro ang katungdaan sa ubos ato ni Rufil. So, gikan ta sa ka, padung sa ka sa viaduct ato ni Rufil. Hangtod gyud padung na munaog in anak kataas ang tarpaulin nga ilahang gipakita gani do na pel video dira to ni Rufila na ay nakabutang dira ang 40th
1: ASEAN summit
0: summit niya na ay mga pictures sa mga tourist spot dinhi sa ato ang sudad dira to ni Rufila o sa uban pa nga lugar nga mao gid ang makita wagad jumurag na kanindot pura sa ni Rufila kay nindot sa mga talan-aon ang nakabutang sa maong tarpaulin.
1: Malo di mula host ang pananaw mga mata sa ato mga bisita ng ato pasil nga mga balay na may lang masangit ang nindot nga talan-aon sa tarpaulin.
0: Nagmaya na lang din Atty. Rufil pero di naman po na ito din ikadinay Atty. Rufil no sa katong wala pa mga ganyan di right tarpaulin na gawas sa mga balay din Atty. Rufil di man sa inyo nga pagdaot din Atty. Rufil di na po na magtapok ng mga basura din ha.
1: Bantang pero, kayo, bantang.
0: Bantang kaayo Atty. Rufil niya. So yun ay kanang agianan biyagid kaayo pero dati na ibawan Atty. Rufil na ginahinayan na po di ay tungkuha ang gatong mga basura po da. So dili na kayo dinana kadaghan na Atty. Rufil. So may lang tag dili lang karon lang Atty. Rufil no nga naay ASEAN summit nga makuha na ang mga basura po din ha. Pero mao na ang usa sa mga pagpangandam po da dinhi sa ato ang syudad alang po sa pagpahigayon gid Atty. Rufil sa ASEAN summit kay mulanap di gid ni og pila gyud ka mga adlaw.
1: 3 days,
0: oh, pila na natin ni Rufil. So, ang kaniya itong mga bisita nga nagikan pag yun sa mga layong dapit. So, ginahan po na sila na motor or masuroy yun rin sa ito ang lugar. So, at least man lang na tayo mapakita agad ito ni Rufil. So, ato po niya ikuan na mo-cooperate o mas maayong malinawon ang pagpahigayon sa ASEAN Summit Atty. Rufil. So far, mauna ang ato apang nabantayan Atty. Rufil apang nagyan din mismo nga nakuhaan nato og video ang kining pagbutang sa tarpaulin na subay sa pagpanganda po sa ASEAN Summit Atty. Rufil. Muhatag po ta o dugang po na pagtagad sa uban pa ng mga butang nga gipangandam po sa ato ang gawa sa ato ang mga kapulisan nga gipang deploy po dati ni Rufil. Mangita po ta ato po ta sa uban kung unsa pay lain na pagpangandam ang gibuhat sa ato ang syudad ato ni Rufil.
1: Okay.
0: But so po ang kanala sa pagkakaroon nagikan din hi sa may SRP kauban ako sa itong Orman Patrol at ang Speed Pilot Radyoman Jesse Samampong ako sa banginyo Radyoman Jane Galliardo DYHP Tapak Orman.
34: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Alas 9:01 na, standby sa tapagbalik.
29: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
30: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
32: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaroon laing sakit. Sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: This newscast is brought to you by iBerry.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
34: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na sa 9-5 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
34: Straight to
1: hiling the point. Hiling na portion na ito mahigala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sa mas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmeng mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o gipod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
34: Straight to the point.
1: Okay, mga higala to tagag-pagtagad, no? Kining preparation, mga kagalaan sa ASEAN Summit, maugi hapon yan at tumilabay, mga higala nga 2007 nga nag-host ng ASEAN Summit. Maugi hapon, no? May kausaban ng kalakihang mga preparasyon na eh. May unta, ka na bang dilita mo plastic ba? Ato lang tinud-on nga ato dai og kwan. Padan ka lang way basura, tang kuhaon ang mga basura, kuhaon yun na. Bahalag na ay ASEAN Summit ug wa. Unya matabangan ang mga kabos. Bubita-bitaha ang ilang kahintang na kay kini mahigala tumilabay nga ASEAN Summit 2007 sa may nitabo ato. kana mga balay ilaw mga kaigalan sa tulay? Gigastuhan sa gobyerno og pintal nga green, di pang pintalan tanan. Wahan ang nag-agi mahigala sa mga delegates, makaingon nga ao nindot man di ay ning mga kwan din eh. Di naman maklaro ni sir, kay green man tanan ato. Hasta mga bumbong tanan, uniform, green. Ang kanikaroon mga kaigala, ano, muad to ang ato mga delegado ng ato sa kwan, no star, musuroy to sa may south nga bahin, bantang kayo, inigana ni mo sa kwan, kinini ang tulay sa may bayadak, bantang kayo mga higala na mga balay spasil. So para di makita mga higala, butangan o gatarpulin. Ani, agi talanig ito katawa mga higala, pero mauni ang atong pamaagis pagpreparar ba? No? Mas mayon tato kung kanana ang dili inani nga pamaagi. Onya dito mahigala mga tao sa likod Smactan New Town. Ah, bitabitaha kay to asla. April 27 pa day. Maayo tong ilang kuan kay layo pa mahigala to an nag-resort na ron. Mag-ASEAN Summit, makaingon sa sana all. Hala, ipadayo na ASEAN Summit kay usab ang Pinoyanan, resort. Niya kinirabang resort nga ilang gipuy-an. Di lang ako i-mention ang medyo class ba po ni day nga resort, no? Nindot kayo swimming pool ano dito. Niya na dagat. Ala. So, di pa bakasyon sila, ha? Nakabakasyon-bakasyon sila mahigala aron nga kininiang. Wala mo reklamo ha, kay mag-ASEAN Summit man, ay lamog kwandri ah, sabay-sabay dire. Adto hipos mo dito, pero nindot man kay resort man, so nindot ang inyong kinabuhi. Apil ba ka po ng kwanday? Yari sa gisabot siguro na ito, nga naapoy saktosan sa pagkaon ba, no? Buffet po siguro sila dito, di okay. Ato lang ni Agi kato katawa mga sukit ding paminaw. Pastilan. Atong takna alas 9:09 na sumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Ito milabay Biyernes, Mayo 1, mauto mahigala ang Labor Day. Nibisita din sa Sugbo mga kagilaan Senator Amy Marcos. Igsuon mahigala maguwang ni Presidente BBM. Unya katong iyang staff mga kagilaan, communicate na to dire nga mabisita sa Sibianan. Onya atong gi-interview no dire mga higala si Senator Amy Marcos. Inko pwede naman ang mobisita dire pero ako ana mo interview ko pero no holds barred sa ang atong interview. Okay man, ha? Umubalik pag ana isunod daghan pa ko mga pangutana nga akong ipangutana kay kanto milabay business magud dali na magunta. Kay ang atong oras dilapas na onya dayo na ami activity pagyud sa Unilab atong panahona. Salamat day kayo kasamang Aida Tampos no. Sa atong malampuson nga kalihukan sa Unilab niya itong milabayng Biyernes, of course, ang taga Unilab nga diha pod mga kagalaan. Ingon man mga higala ang atong Kapitan Dundon Bakulod diri sa may hipodromo. Salamat kayo. O sa tanan nga mga doctors no nga dito sa atong ipahigayon mahigala nga serbisyo publiko sab. Ang ato mga higala nga mga kinini ang mga manggupitay, manupihay, no? Dito sad. Libreng tupi sa dito mga kagalaan. Duha ka grupo to mahigalang mga manupihay na to dito. Diya grupo ni Nichelle Dacalos mga kagalaan. O diya po yung grupo mga kagalaan sa mga manupihay sad niya. Kanunay ni nga mutabang sad ni Idol Buiki sa ato mga activities nila sa IFM. Ato lang ning salamatan sa latanan unya po na Idol Buiki ang mga nakatabang na to, no? Atong adlaw Biyernes. So, mo ito nga na dali rata mga higala. Sa sunod, umubalik to dire atong pangutanon o dugang. Pero, na yung mga punto sad niya itong ipangutana mga higalaan, si Senator Amy Marcos, kasi siya mag-uwi nahibaw. Siya goy, kung ato mabantayan mga higala ni atong wapay election sa 2022, ang nagbalik-balik sa Davao, kani si BBM o si Amy. Sila may suod nga managsuod, dahi. Silang duha mo ay naapod sa politika ug unya medyo mura bitaw ang mga tao no makaingon nga nganong suod man kay si Amy o si BBM nganong na outside ako lambo man sa Amy karon
34: straight to the point
1: mura man og pagdaog ni BBM pagka presidente Murag nawa man sa spasing. Kana kung tinuod nga nawa as spasing ha. Kay mga tao mahigala di malikay ng mga tao maingon man gyud nga lisura no nanay lain nga nakapalibot ni BBM. Nawa na hinon sa passing ang nagtabang niya nga iyang igsuon nga si Amy. Pwede man sana. Eh kana man nagsuon may gala magbangi na may punay daghan ngayon anak nga hitabo. Pero uban sa magduda nga, wa baka ni ka gidrama-drama lang. Pasin niya hinoon ng masyata sa talo na sa aning kalaki. Kaya katong ilang usa kaigsuon nga si Irene Aranita, dili man mahilig og politika indekin. So kini sa lang duha, si BBM o si Amy. Monis na yung mga nag-congressman, nag-governor, congressman, senador, no? So nahibaw ang mga tao, niyatong milabay makaigalaan nga wapan ni ma-presidente sa BBM, nga kini silang duhang managsuon, mao'y suod, o mao'y nagtinabangay. In fact, ako mong kong ipangutana labot mahigala sa affidavit ni Ramil Madriaga, yung katos si Ramil Madriaga mahigala ni claim sa iyang affidavit nga kuno, dunay sabot nga term sharing sila si Sara Duterte o si BBM. Ha? Pero ingon mga higalaw, kaniyo, suod pa man sa ani mga kagalaan. Tanaw na pa mga ni Sara naglingkod anang kung ano. So at that time, umingon ka mahigala, imong i-evaluate ba kining affidavit mga kagalaan ni Ramil Madriaga? O ilang i-evaluate ting maayo sa prosecution o ilaban ng i-appeal o present o niya o ma-dayon yung impeachment o di na ba lang? Kay basin o niya hinuuro mo'y makadaot ni Day sa presentation sa prosecution?
34: Straight to the point.
1: Kay kining mga pasangil ni Ramil Madriaga, medyo daghan ang mga questionable ba? Kinilang daan may galang term sharing, akong ipangutana si Amy Ani, kay sila manggiyon mo oy, kabao man, public knowledge mag na. Nga nagbalik-balik ng tog Davao, kini si Amy o si BBM, kay ilang gihang nyo, si Vice President Sara Duterte, ang ila din tuyo at that time, nga, mudagan si Sara mahigalag presidente, kisa may di magdahom nga mudagan Sara presidente at that time, oy. Nagtuo mang mga tao, yun niya siya na isunod mahigalang digong. Pero si Sara mo iwa mo dagan. Kay ilang natanawan kini si Sara matod pa dito sa Davao sad mga sukit di paminaw. Nani kina iya mga higala nga dili mo ditso-ditso o kanang dagan kanang executive nga position in deken. In fact, pag pasod anes politika ng Sara, gusto ni siya musuway o kanang dili ba ditso taas. Nag vice mayor o saan siya una nag mayor. O maniit sa ka sa sitwasyon ba? Mag vice mayor o sa ka murag internship sa niimo day. Ay na lang, nahiid siya kung sa'y trabaho sa mayor, muna, sakto, masanay na na. No? Sa Davao, man siya mag-mayor na yun. Ang gihimong ani dito sa Davao, nagdagan ni Vice Mayor, unya ni Kat-O, nag-observe unsaon, pagkasunod na nga, eleksyon una pa, ni Dagan pagka-mayor.
34: Straight to the point.
1: Malagmit niya, kini si Sara, niya ng 2022, malagmit dili pa sa ready siguro in dekin. Nga mo Dagan niya presidente, yun. Malagmit. Kaya bata-bata pa mo ni Sara. Or malagmit mga kagalaan niya, isupak lang isa si ang amahan. Ha? Eh, dili palagi ni anak ni Duterte, mga sukit di Paminaw, ang uban ko doon mga loyalist ni former President Rodrigo Duterte, sukong Sara. Nga no nga, gahig o. Pero tungod kay na anak mandigong, ila na pong mapasaylo. Daga ko makailan, dahil nga lagot yung nga bida, Sara, gahig magugo.
34: Straight to the point. Muna
1: ang sanay tabo na ron. Ha? Pero tungod anak man mga kagalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, siya raman sa gimagkaluwa siyang amahan. Muna nga, Sara gyapon sila. Pero at datay mga sugid ni Paminaw, ang pagtuo ni IMDI o ni BBM, nga mudagan yun Sara pagka-presidente, naman niya tanan. Muna yung sa IMDI, walk over today. Which is, bisag kinsang tawhan na imong pangutan-on. Bisag kinsang tawhan na imong pangutan-on na ito, naniid ka itong 2022 ng eleksyon. Mula to mga higala og hatag lang to nga posisyon kang Sara nga wa gihago daikin. Ang iyang papa naas Malacanang. Incumbent president. Uma at datay mahigala ang mga governor, mayors, mga kagalaan, mga congressmen naas sa ilang linya. Si Sara Duterte number one sa rating. Kaya istorya tag istorya lang ta ba o kanana ang realistic lang nga istorya ba? Sa mga surveys number one siya, lagyo kay biya ang uban. So kinsa may magdahom, nga di sa mudagan pagka-presidente.
34: straight to the point.
1: Muna nga kung iingon bitaw, kanalandaan mga higala, ang mga tao naka public knowledge mong guna. Nga number one sa survey, iyang papa na asa Malacanang, tanan yun alayin nga mahimo siyang presidente atong 2022. Muna kung iingon, katong 2022 mo, ito time yun unta ni Sara Duterte nga, medyo surebol siyang ma-presidente.
34: Straight to the point.
1: Kining 2028, mga higala, wapay clarics ni. Ah? O ma-presidente yun sabay 2028, hindi yung kakaingon nga, distant yun siya, anang maong posisyon. Otherwise, na mga manghitabo atol sa impeachment na hindi ni Kadagan, diligid para iya na maong posisyon. Muna yung nahitabo, mga higala, mga tao kasabot, ana, oy. Kasabot ang mga tao nga number one sa survey si Sara Duterte at that time, sa 2022 election, iyang papa na sa Malacanang tanan ng mga factors mahigalang mudaog Sara na atanan. Munang, kisa may magkatuo sa giingon ni Ramil Madriaga dahil siya kuno'y gisugo, mangulikta kuno kwarta sa mga drug lords, ah, kay para kuno mahigala sa gamiton sa kampi ni Sara, bida ng istorya ha. Kanagod mahigalang kandidato, prangka-prangka lang pag-istorya ha.

0: ang kandidato. Plangka-plangka lang pagka-istorya, ha? Kanang survey material kaya na nila. Nga naman, kanang mga negosyante, di nakamungad to o mga negosyanteng drug lord. Ay, ang mga legitimate businessmen daan, kanang mga Las Luciotan, Henry C., Gokong Wei, kanaslas lason, plangka-plangka ang pagka-istorya ba? Kini mga businessmen may galang tarong sa ilang kanabang dili ba illegal nga business. Sus ko dagkog amot anak nila, Nestor. Mubankroll na sila o kandidato nga taas o rating. Muna nga, importante kayo nga nakay rating nga taas. Aron nga ang mga daghay mo sponsor ba? Eh, dakay chance mo daog. Di ka mo dagandagan kayo dag, mga ambisyon kay dagang presidente o niya. Layo kay ka sa rating. Kisa may mutabang ni mo. Nga ka ng mga businessmen, mga higala, maniid ba sa sila? Wala kay chance ang mo daog. Nga nung tabangan mo sa kanila day. Puros give and take laman ng ila. Pala kanyang plangka-plangka ang pagka-istorya, ha? O ginoon, sama ni Manny Villan, nga nagyo ka imong kagaling kwarta, day, pwede ka dagan ka. Pero di ka magsalig nga naay mo sponsor ni mo. Pag kanyang mga higalang managanay uban, imong tanawon yun imong rating, manang concern sila sa rating. Kana si Sara Duterte, taas kay rating na. Muna nga, medyo imposible ang giingon ni Madriaga nga siya kuno igisugo dai. Mura bag naning bitaw kay ika nga magkuan jud kang itos mga drug lord bang hulikta kag kwarta para gamiton sa eleksyon. Hesus Ginoo ko. Nganong kinahanglan magkang mohimo ana? Ang kwarta siguro ana mahigalang kuan magra mo ufil bitaw dai. Kada mo ufil nga mga businessmen, dili na kinahanglan imong adtuon oy. Mura na mahigalang di pag unsa ba dai bang? Kaning Mura importante nga number 1 ka sa rating, ha. Kay ngano ikaw may adtuon. Pare-pareha lang nag-radio indekin ba? Nga kita sa DWHP, pare-buyag lang, maintain nga to nga overall number 1 ta. Nga naman remark, kita'y anhion sa advertisers rin. Ha? Di ba ilalim? Makugikan ba ikog radio station sa una nga delete number 1? Amo na mga higalang mangita mga sponsors mga kagalang di ba ilalim saan? Mo-explicar pa ka mga higala aron mo-sponsor sila. Ha? Palangka-palangka pag-istorya ha? Ba't kami sa DWHP, pare-buyag lang. Muna nga ako lang sa maindon, sabda lang sa midiri ang na iban magbulbul, daghan ng commercials, oy dugay balik sa Tony Rufil. Pero yung buyag, kaluyan sa Ginoo, daghan ng commercials mo, maumasana ang mga higalay atong part sa atong business. Ha? Kaya kanang radio station ka nga, wag yun yung tawag commercial, medyo looy, sad. Pabitanan doon ay mga angkon, mahigala mo na, number one, sagdan lang nimo, kaya maupo ilang kwan. Pero dili, kaya nagong mga kana ko mga advertisers na niid sa nasla, naasa silang survey kaugalingon, gawas official survey na to may gala sa KBPRRC. Kasabot sa overall number one, DWHP, alita butang sa atong investment. Alita mo advertise kay, naghay na minaw ba? At least naman lang, move ang imong product sa market. Kay di pagpanghambog, kining mga produkto mahigala nga ma-advertise DWHP, ma-move yun sa market. O na yung mga angko na number one niya, adto ka mo advertise ni okay ra sana pero ang problema dili mo move sa market day mao na man gunay problema sumuna nga kanang number one ka ikaw moy anhaon so kanay naning sara number one sa survey ang mga insik ani nga mga negosyante day moy gunay sara inday sara mo tabang mi sa imong campaign kay kami bahala sa pagprintag mga t-shirt o kami bahala sa kon mo ana na ni sir kay ganon do na may dakong chance ka mo daog ka. Pero kanang wa kay chance nga mo daog. Nangiwit ka, dili pud ganahan kay mga kuana na. Kanang mga insik, dili kay mausik atong kwarta nga di man tay makuha ana. Kini ba speaking from kuan na ba? Realistically speaking ba lang? Ha? Real talk ba lang ta ba? Da kanang mga insik, kanang mga negosyante kung tan-aw pod nga mura og stiff ang competition, di ay number one, pero ang rating day kini butanta 80% sara. Nga din nagsunod mga higala nga 75%. Ana, gamay ragbiya. Ang mahibuon sa mga negosyante, ana, hatag na pikas-pikas. Muna tinuod. Ha? Dooling usah hatagan. Dooling usah hatagan. La, pagbangga mo diha, buhan kisi mo daog, naagyapon ta. Protektado gihapon mahigala ilang business, di talisod-lisodon sa itong mga permits, kay naaman ta. Ha? Kana ba, istorya ni mahigalang klaro-klaro. So muna kong ingon, si Madriaga nga ingon, dito ko sa mga drug lords, ako naman, oy, manguhag kwarta sa mga kulikta sa mga drug lords, sa mga pugo, para itabang sa kansara nga pagdagan, tutututu, my goodness, kisa may patuuhon ninyo anang istorya, ha?
1: Straight to the point.
0: In fact, kana si Presidente Duterte Rekin, pagdagan, anak nga, surging kayo ang iyang rating, daghan kayong kwarta, mahigalan itabang, daghang advertisement na pagdayon ng

0: human sa campaign period. Bu-bu na daghan advertisements nga naman, daghan ang tabang. Pag human sa eleksyon, giulit ni Duterte day, ang ilang mga nadawat sa campaign. Amo lang ni uli ni uban kay wa magasto, no? Imagine ka na ni Store. Ang uban pala, di na iuli. Pero ang amahan na Duterte, pag human sa eleksyon, kwanto ang mga sponsors. Sumana ko ngingon, kining ka Madriaga, Mahigala, makadaot kining iyang affidavit o kining iyang pag-testify, appeal ni nila ilang ipugos o appeal sa prosecution kunuhay nga witness. Dako, kining kadaot. Ha? Kay ugimong tanawon ang mga angle, bida, kisa may mutuo, kisa may Pilipinong mutuo. Nya, kining iyang, ang iyang affidavit, bulabag, all in one coffee, ha? Mura ni sa one stop shop. Ano man, i-appeal ko na sa pagka-estudyante pang sara, panahon pang digong, panahon, grabe ha, tanan na lang i-appeal. I-appeal pa dito may galang assassination kuno nga plano batok ni Trillanes. So naala sa prosecution ng ilang i-appeal na dili, mauna hinuoy medyo makadaot ba? So akong ipangutana sa Amy Labot ang term sharing. Ani atong interview ha, aron nga itong madiscuss o may human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.24 na.
1: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
1: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be MXtraordinary with MX3.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kanindog sa ACT manong, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Si Kuya Rick, si Bitaw ni Mook ni graduate sa ACT. Dako na kaigsundo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
9: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
10: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato na ni Junior sa ACT.
11: Oh, ang inyong bete ay kalimpi.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
15: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
19: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang review sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
20: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
24: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas sa 9:30 na. Mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion tod gato mahigala sa DTX 500. Taas bang presyon sa mundugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga levels sa blood sugar kung glucose na pagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. Sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa sumad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang kulat tapang nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hepal acidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mga kagilan. Usa sa mga pasangil ni Madriaga, mao nga doon ako ng term sharing na si Amy may itong ipangutana yun. Nagpa-press ko naman si Amy, ba't ato mahigalang gibalik o pangutana sa uban pa mga punto, no? Ni ining hitabua kay sa may nasayod ani. So iyang pagbisita diri mahigala sa atong sibianan, ato sa ipangutana, although ang atong Tagalog mahigala pasinsya lamo kay lima ra man ni kabok kay Tagalog. Otro sa ni mahigalang more or less. Patante, nagkasnabot lang ni. Nagkamuritsing atong tinagalog, ani. Pero sige lang. Basta ang mga punto na kuha na to, mga sukitig paminaw. Muna yung atong interview o ba ni Amy Marcos at tumilabay nga Biernes. Kaya kini nga punto, may gala. Kaya taas-taas mo itong interview, mga 1 hour kapin man. Hindi na to play itong tibok 1 hour kay taas na kayo. Kanila nga mga punto, mga kagilaan. Kaya nangutan na talabot sa term sharing o guban pa. Sige ko no, kasamang names. Asa man to names? Katong atong interview ni Senator Amy. Katong portion lang ako an. Katotoang atong ipangutana about sa term sharing. Kani-kani. Media platforms natin. Ano ba talaga yung nangyayari doon sa affidavit na yun? Dahil yung affidavit niya, parang all-in-one ba?
4: All-in-one, labo-labo.
2: Parang all-in-one coffee ba?
4: Correct, no? Yeah. Hindi yung... 3-in-1, talagang all-in-one. Nahilo nga ako dun eh.
2: Oh, so yung term sharing na yan, dahil ikaw... Alam ng taong bayan na ikaw ay very knowledgeable on that. You're privy to that. Dahil nakikita ng taong bayan na ikaw at si BBM, kayong mapunta doon sa Davao, no?
4: Correct.
2: Pabalik-balik na nagpunta doon sa Davao.
4: Yes.
2: Ano ba talagang nangyari sa
4: ano
2: agreement
4: nangyari
2: ninyo?
4: Doon, talagang gusto ni Bongbong lang mag-vice president kay Mayor Inday at that time kasi she's way ahead, di ba? Walkover talaga, popular masyado. Tapos sinabi niya talaga, hindi na ako tatakbo, eh. Nag-file na ako dito sa mayor ng Davao.
2: Oh, pause. Pause daw, okay. Si Amy may nagsulti, ha? Nya, si Amy mga higala nga nakita sa mga tao na kuyog sa BBM. Unya, si Madriaga mahigala nga maingon nga na ay term sharing. Usa man yung pag-tuo nga wa man gani picture mahigala si Madriaga o si Amy diha nga nag-uban. Ha, sa may term sharing, ana? So si Amy nagsulti nga katos BBM day, musitol na to day o vice president. Ha? Kaya kasabot si BBM mga higala, ang magbubangga kang Sara at the time, nga si Sara may gala number one sa survey, ang iyang amahanas Malacanang. So ang ibuhat ni BBM, at sa Davao may gala ang ila untang sabot nga, bisag mo, vice president si BBM. At least, vice president imong daganan, sure ball winner ka dihan napita. Kay mag-uban mo sa mga Duterte. Mauray tuyo yun. Pero si Sara may gala at the time, mabita to nagka, bantay tama na kamarag tilisirya na itabo sa Malacanang. Kay mismo si Digong, dahil gusto man kita nga siya may mudagal president. Wa man i-file may noon o ga mayor sa Davao.
3: Straight to the point.
2: Ang tanan ato nakatutok man. Ang tanan tao may higala na hibaw man anang maong panghitabo. Muna kung imong i-twist o paningkamot ang narratives mga higala, medyo lisod kayo nga imong maghimo kag istorya diha nga ma-twist ang narratives mga kagilan. Kinsa na may mutuo, ana? Ang kinabagaan may higala dili kay mutuo kay Kino, si Amy atong interview, ang tuyo ni BBM dito, nga mag-vice siya ni Sarah. Ha? Mag-vice ang Sarah. Kay pagdaga ni BBM ni Anang 2016, nga running mate siya ni Miriam, mamanahin tabu, ah, si Miriam Defensor Santiago may nidagag presidente, si BBM iyang running mate. Pilde siya mahigalang Lenny Robredo. Si Lenny Robredo nidagan at the time as vice president mahigala running mate ni Marujas. Di ko kalimot, anak, mahigala kay ang debates, anak, mga kaigalaan, gipahigayon sa Cagayan, ang first debate, second debate din sa Cebu, appeal ta sa mga panelists at the time. Nag-tie up ta sa DYHP o TV5 at the time. Muna nga, dito kita, anak, mga sukit ni Paminaw. Ha? So, pildi si BBM ni Lenny. Nang kumudagan si BBM o presidente ang iyang ikarimat si Lenny, delikado kayo yung dekin.
3: Straight to the point.
2: Munang kwaon ganila ang Duterte. Either mo slide down siya, mudagan sa vice presidente ni Sarah. At least, naana ka daan, vice president na ka daan. At yun at the time, mahigala, at least mapasinsyoso naman sa mga higalang Marcos unta at the time. Day. Nga mudagan sa vice president lang. Si Sarah may presidente. Kisa ba ni magtuugod niya, di mudagan Sarah at the time? Naatanan mahigala niya ang tanang resources naan niya. O niya, saan taman, ni file magmayos Davao. Di si BBM mo inidagag presidente. Ilanggi, convince si Sarah nga mudagan as running mate ni BBM. Muna yung nahitabo ni atong padayunon ang atong interview ni Aymen at Tumilabay Birnes.
4: File, sabi sa amin. Mm. Tapos sabi ko, Bongbong, ano na? Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko kay Inday, huy, hindi naman pwede mag-isa to. Kailangan ko an. Tapos, yun nga, si Bongbong pinatawag sa palasyo, kung talagang tatakbo ka at si Inday hindi natatakbo, pwede ba si Bongo? Yun yung parang compromise.
2: Pero, si Bongo ang tatakbong presidente?
4: Oh,
2: or
4: yes,
2: vice president?
4: And then mag-slide. Oh, then Bongbong. Or Bongbong and then vice president.
2: Si Bongo.
4: Oo, correct. That was the real story.
2: Okay, pero, boss. Okay, that was the real story. Ay, may managsulti. Ang igsukon mismo nagsulti. Nga kita, tamay gala si Amy o si BBM, sila yung nagkuyo-kuyo good at the time. Sila mo ay suod yun, may gala ni BBM o ni Amy. Kinikaroon na ni mga kikilan, murag na outside na kulambo si Amy, mga sukin di Paminaw. Yan murag na wa sa spasing ba? Kay pagdaog na, naas Malacanang, murag siya mo ay na itsapoy ra. Pero mo, lagi na, ang mga tao may gala, mag-unahon o doduhasad niya, na itsapoy ra yung gani, o baka tama, igog drama na sa anay kalakihan. Hey, mali kayan ba? Mga tao, daghag, mga unahuna. Pero mo ni ang gisulting Amy, ha? O si Inday Sara Duterte, wa naman mudagan o presidente, wa po mudagan, di mudagag national position, ni dagan mahin og mayos Davao, pwede ba nga si BBM o mudagag presidente is Bongo na imo iyang bias on taday? So doon ay compromise dito sa Malacanang. Pero wa mahitabo, mga higala, kay ni dagan mag na-convince man nila si Sara nga mudagan pagka-vice presidente. Muna yung nahitabo mga sukitig Paminaw. Ito yung padayunan ang atong interview. Sige ko nodong.
4: Previous to that, kasi the original is Sarah and Bongo. Mm. Ayaw na nga ni VP Inday, si Mayor Inday at that time. Ayaw na niya. And si Bongbong nag-file. Yun na nga ang pinag-usapan nila. Pero never nagsabi ng term sharing. Bakit mag-term share? Pinipilit nga namin si VP Inday na siya na mag-president that time. Eh.
2: Mm-hmm.
4: Kasi madali. Walang hassle. Talagang panalong-panalo.
2: Oo, dahil PRRD was still there in Malacanang.
4: Oo, incumbent yung papa niya.
2: Incumbent.
4: Popular. And then
2: all government LGUs, mga mayors, lahat, governors.
4: 100%.
2: Oo.
4: Oo, higit sa lahat, mahal ng tao.
2: Oo.
4: Ayun. And yun, it was a walkover sana.
2: Oo.
4: Pero, yun nga, she chose to file in Davao. Pero ang nangyari, palit rin ang isip niya na kailangan niya mag-serve at yung mga masyadong ma-disappoint, yung mga Sara Ol at DDS at yung mga kaibigan at parang duty mo na rin na mag-serve, di ba? Pag you are called to serve. So, sabi niya, sige na nga, Vice President, nagpa-survey pa kami, everything, and
2: so, kaya dahil doon, no, yung lahat na mga factors that, na nandyan sa kanya, number one sa rating,
4: yes,
2: mataas yung rating niya, ang papa niya na sa Malacanang,
4: yes,
2: kaya medyo imposible yung sinabi ni Madriaga na siya ang in charge daw sa
4: hindi nangyari
2: ways and means.
4: At never kami nag-meeting kay PRRD, nagulat na lang ang pobre presidente, may kasalanan nga kami dyan kasi hindi naman niya alam nangyayari.
2: Mm-hmm.
4: Oo, last minute na lang niya nalaman na tumakbo na si Bongbong. And then later on with Sarah, he did not...
2: So originally, sa sinabi mo na, willing si Bongbong talagang mag-sitol sa pagka-vice president na yung Sarah.
4: Yun lang talaga ang gusto. Talaga. Kasi akala namin tatakbo. Bakit naman hindi tatakbo? Sobrang lakas.
2: Pause. Limang ka na. Kanta na hibang anak dahi. Dili na sa istorya nga kung ano eh. Kanang istorya lang ba nga ka na bang real talk ba? Nahibaw ang tanan na number one si Sarah at the time. Ha? Iye, papa niya na sa Malacanang. So, kisa may magdahom nga dito mudagan. So, si BBA manghigala mo sitol to running mate ng Sarah. Diyan na magunda ko anak nga nagkalailahi ang desisyon mga sukit di paminaw ba? Ato'y padayon ha, human lamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinom doon. Alas 9:40 na.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
7: Kanindot ni SAACT man mo? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Si Kuya Rixi, kami mo ni-graduate sa ACT. Dako nakikstudyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
9: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
10: Sige ma, pa, di kami magtugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
11: Oh, ang ninyong bebe ay kalimpi.
12: Mga kasama, isip usa ka nanay, sa'yo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sa gansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako o kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
2: Atong tak na lasa 9:44 na mga kaigalan, kining portion atong gato sa Sugatrol. Daghan na karon mahigalang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod o gatulog o insomnia, kining constipation o ingon man mahigala ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga moy mamahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato sa kanunay matag adlaw nag-Sugatrol.
3: Straight to the point.
2: Alas 9:45 na. So, money mga kikilan tong interview, no? Sige, klaro ganun ni Amy Marcos nga dito maotong kamadriaga nga doon ay term sharing. Uy, isa may mutuon ang term sharing in taon, mga higala. Na publikar maguna mga kagilaan ang paninguha sa mga Marcos nga mukunik sa mga Duterte. Atong tiwaso ng atong interview, ha? Okay, alam niya atong machap-chap, mga higala, ang atong dugang discussion. Proceed, Nims.
4: Oo. Paano mag-term sharing na ganun kalakas?
2: So, how did you convince Inday to run as... to slide down and run.
4: You have to ask her. Up to now, I don't know what changed her mind. Kasi ayaw niya talagang bumalik na yan sa Davao.
2: Dahil yung taong bayan, ang perception nila ay ikaw ay may malaking role dyan sa pag-convince kay Inday.
4: Well, kinausap ko siya. Sabi niya, we have a duty to serve, di ba? Yung pag tinawag ka, talaga naman, hindi ka mag-serve. Sabi niya, mag-serve naman ako mayor. Sabi ko, hindi national eh. Kasi yun ang hinihingi ng tao na may kasunod yung tatay mo. Ayun, na-convince naman. Tapos yung kuwan siya, alam mo naman, si VP, ibang klase. Sabi niya, naku, baka mahina ako dyan. Parang si Bongbong, matalo kami kasi pag Duterte at Marcos, kailangan presidential. Matalo pa ako sa VP. Nagpa-survey pa kami, dalawang survey. Naku, araw ng patay noon. Sabi ko, paano ako magpa-survey sa patay nito? Pero nakaproduce kami ng quick survey. Tapos marami siyang kinausap. And then finally, nung kausap na niya yung pamilya niya, except her dad, ayun, umatras na si Baste, siya na nag-file.
2: So parang grabe yung ano, no? Dahil solid North.
4: Matindi rin yung pressure sa kanya. Masyadong disappointed yung kanyang mga followers ng Duterte kung walang Duterte sa balota.
2: Parang solid North dahil kayo doon sa North, then solid South dahil kay VP Inday.
4: Ay, kaya unbeatable.
2: Will you admit that without the Duterte, hindi maging presidente si BBM?
4: Sinabi ko talaga kay Mayor Inday. Sinabi ko, sabi niya, kayo na mag-file dyan, magpila kayo. Sabi ko, hindi, talo. Sabi ko, talo. Look at the numbers. Talo talaga. Tapos sabi niya, what do you mean? Eh, saan kami kukuha ng boto sa Vismin? Region 8 lang kami. Saan kami kukuha ng boto dyan? Alam mo naman, Cebu.
2: So, ito's really strategic, no?
4: At saka, diretso ako. Hindi naman ako nagpakiyaw-kiyaw. Sinabi kong diretso, talo! Kailangan ka. Kailangan ka sa balota. Hindi talaga mabubuo ito.
2: So, it was really strategic na kailangan kunin si Inday na running mate upang manalo sa 2022 election.
4: Eh, kaya nga, maraming nagagalit sa akin na gamit daw si Inday. Eh, sa akin naman, gusto ko lang din continuity, di ba? Para waray samok ba? Para tuloy-tuloy yung mga ginawa ni Presidente Duterte. Hindi katulad ngayon, ang gulo-gulo. Wala na tayong narinig, kundi skandalo, kurakot. Ano ba yan? Ang hirap ng ganyan eh. Naging politika na, nabaon tayo sa impeachment instead of oil shock. Ano ba ito?
2: More on impeachment na topic at saka dito sa corruption.
4: Natatakot dahil yung mga... ako sa impeachment ha, kasi alam mo naman, magiging judge ako eh.
2: Oo, pero yung...
4: Anyway... Pero yung Madriaga na yan, yung part na yun na sinabi niya, ay sus, talagang
2: yung term
4: sinungaling
2: sharing.
4: Yan talaga.
2: Oo. Okay. Kamu na mga higala ha, nga po ha, yun. Kana nga portion mga kagalaan, bida, ang uban pa nga mga portions, muna akong ingon, og ila ganing ipugos Madriaga og appeal sa impeachment, mo pa ni magkadaot, hinunindekin. Sa may mut... Sus, Ginoo ko. Muna ang gisaysay ni Aime nga tinuod niya panghintabo. Nga ilang mga kagalaang gikuha si Inday, kay otherwise mapildis lang lini at the time. Region 8 lang sila na ah. Nga nung Region 8? Tungod kay kana si Imelda Marcos, taga-Tacloban man, so medyo ang Region 8 mo support. But ang uban? Ah? So muna nga, kanang testimonya Madriaga Mahigala, medyo ang mga tao magka-evaluate kung may but-buton ngayon tawahan.
13: Ha ha ha ha!
2: O na nga, ipugos ganit ni mo na nga maong testimonya por bida. Na para ito mga higalay, ganang portion nga naghilak-hilak siya mga kagalaan. Unsa kay kondisyonis ani nga ngano mga kagalaan nga gipakita ganyan tanan mga kayo sa mangkunuhin na paghilak-hilak niya mga higala. Istorya lang tagtinoo di sorba, kining lalaki, listening pahilakon, mas daling palihak, pahilakon ang babae kaysa lalaki. Medyo emosyonal man yung babae. Pero, depende po na, doon na mo yung mga panghitabo sa niya, kanus aka angay mo, kanus aka makahilak o kanus adili. Pero kini Ate David, may kamadiyaga, di yung kaka, paragraph 46 man to siya dahil sugod o hilak. Wag ito'y pasahon ni mo paragraph 46 unsa may substance sa paragraph 46 nga makahilak kuno siya be. Katawanan sa mga higala. Kini nga portion sa mga higala tungod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug inguman sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium, og ang thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay, og ingonman aloya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company, nga mao ang, og gani, gi-distribute sab kini mahigala sa Belgian Marketing. Og, of course, FDA approve mga kagalaan. Bisan sa bag-ong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
13: Straight to the point.
2: Unya, sa atong pagpadayon mga sukid tigpaminaw, kinini ang bitaw, na po mga nagsultin to, kanang iyang hilak at turni na konsensya to siya nganong iyang gidaot si Sarah. Ikaw, Jimmy, okay ka may patag-anon, Jim. Ganon ni hilak sa Madriaga, Jim? Ha? Wa man sa tutumbitong yung TLT kali. Di, Jim, lisod yung kayo ito, mga kagalaan. Muna, ang mga tao, di kalikayan niya, maingon niya, hilak, makatuiya, kakanabang kinasingkasing to yung hilak yun, ana? Or hilak to mahigala in artista. Di, malikayan ang mga tao, maghuna-huna, agad, ana? Kay, tungod anang hitabuan, mahigalang ni hilak, nagkakalit din na. Nga, og imong tanawan, paragraph 46, so may angang hilakan dito. Mo ka na, mga to ito ka, Jimmy, og na mamatyan, Jim. Matiming-timing po ng imong kuan po. Tanaw po, maniid sa kalito gamay, day. Tanaw ni mong tagtungod dito, day, why ng hilak? Ang tagtungod ang parinti remark, wa dyan ang hilak rin. Na ikaw nga di ka parinti, di ka kung adto ka mo, dungoy-ngoy kag maayo. Moral na kuwang timing ng kalaki ha. Makaingon siguro itong umang nanambong ito sa haya nga, o sa manina saag, tanin ito, tayo sa lain chapel, siguro iyang adto. Kaya naamang yun na, mahigala, kamantay ka mo, tambong kag namatyan, daikin. Doon na may matambong ka namat yan, emosyonal yun kayo. Ang pamilya, emosyonal kayo. Ang tanan, ang mga kahigalaan, emosyonal kayo, ana. Kanang panahon na, medyo maka-appeal po kag subo sa ka. Pero kanang, magtanaw ka, ikaw rimat, nakasuway na kakadog na namat yan niya, ang matina, ang mga anak, wa manghilak. Nadawat na nila ba? Labi na, tiguhan na yun kayo sa ilang maharas kinabuhi. Nadawat na nila, kunya, dugay na pala naglubog panalitan, nga, wa, amo nang gidawat kayo ko naman, ana. Nay, wala na, day. Na yung tambong kag namatyan nga, emosyonal kayo, labi pa ang namatay bata. Ang namatay breadwinner na magdangoy ngayon yung hilak, labi pag namatyan, mahigala ka ng kalit-kalit nga kwan. Emosyonal kayo ang sitwasyon. Pero dana po yung tambong kag namatyan nga, wag yun ang hilak, dahi. Maniin po ka ni Storo nga, wag may nang hilak ang anak, wag nang hilak. Ang mga apo, wag mang hilak. Ang mga parinti, wag mang hilak. So ikaw nga, wag kaigbahog parinti, di gani ka, layo na po ka nga pagka-amigo niya. Ni adto ka niya, ikaw yung mudangoy ngong hilak. Muragwa na matiming ng kalakihan ni Storm. Matingala itong umandiri, baka wabar ka ni Masaag, basit to Speaker's Chapel itong iyang giadto. Ha! Ang kinuulay bitaw. Kami bitaw katong pangadto sa kwanday, katong sa bugo ba nga linog. Kato emosyonal kayo, giadto na ako si Buiki o si Aida. Dito may mahigala sa katotoang kinsi kabukto nga matay. Katong kinsi kabukto nga matay, pag adto na mo ginahatag na dito, hinabang ba? Kaya naghamatag na dawat pulibuyal. Pag adto na mo mga kaigalaan, kabigod ang hilak ang kuan. Tagtungo na na, kay grabe kalit magutong kamatayo na, kato sa linog. So, emosyonal kayong dito mga kaigalaan, dito itong mga kabanas, DYHP, yeah, kami dito. So, pag hatag na namo sa hinabang, ako si Aida Osbuiki, tunol mo sa hinabang, doon tayo kwarta doon, tagsakasakong bugas ninyo nila. Nang, kuan yun, dahil kayo marikol mo ko nila, labi nang imong, kuanon, hilak yun. Na namo din yung tulo, wala botong makita sa kamera, ay naghamatag kuyog ito. Ako o si Buiki o si Aida, unang hilak yun si Aida, yun. Masabot ni mo, kanang kinasingkasing nga hilak ba kay kinis Aida, inahan mo sad, niya babae ba? Hilak yun siya. Kami si Buiki, nag-uol may pero, ang bot mo si Buiki nito, bang luhang Buiki ito? Pero ako, nag-uol yun ko, pero wain ko niya, tuog yun ka ng hilak sa yun, ni Sir, kikining laki, medyo gahing pahilakon. Kad to mahilak, emosyonal to nga sitwasyon. Kining laki, tinulay lang, medyo gahit ang pahilakon ni kumpara sa babae. Muna kasabot to ni Aida nga ni hilak. Tanaw kong Buiki, muna gawa mo ni kahilak na eh. Ako ito panahon na, goal yun ko. Pero iwa ko na nga, nga no kining laki, balikon ko, lisod pahilakon, labi na kidnapper ka. Alleged kidnapper sa mamadiaga, hilak lang ka kalit nito. Nisor may pahilako ng mga tao na mga tarong o nanarbahog, tinarong nisor. Kana pa ba yun noong kaya mga tulisan, kaya mga kidnapper, di siguro mo hihilak ko eh. So, on dahil may kanilang Luis, would like to put it on record na si Juan Kuno Madriaga is crying. Ako gitanaw nga nung hihilak mo siya parang na 46 o sabi hihilakan mo. Hihilak siya parang na 46 itanaw lang kung sabi sa parang na 46 siya nung hihilak mo ka niya ha? Kanang paghilak ni mo o mga to ka na yung namatay ba o ka na nasa kurti ka na mo hihilak kasagalang hihilak ka ng rape victim hihilak na abdik mga abogado na yun. I'd like to put it on record, Your Honor, that the witness while narrating kwanyot, emotionally, wana, ikaw dyan mo, abdek yun ka mo, manifest. Pero sagad na muhilak ka na, kanag yung inahan, muna ka sagala muhilak nga, namatiyag anak, rape victim, na muhilak ka na. Pero katuma mga witness na nga, layo na po kayo, di na muhilak, oy. So kinayon sa mahilak ka na mo, ay, mga nabiktima, rape, nis madriaga to soon, suprisuhan. Wala ma-timing kini ang hilak ka, Nestor. Una nga, medyo, kayong ka nga, unsa mo rin ko, Ana. Lahi kayo. Kay balikon ko mga kagila mo, tambong kag namatyan, tanaw ni mo daan, o masimpatiya ka nga tukuan, okay ba na masimpatiya, pero ikaw may pitin na nguy di ka parinti, di ka ibaho, o niya ikaw yung pitin yung hilak ka ni mo, itong taon, kuha ka isnak. Unya karon og ang imong tuyo dai kadto nga maka snacks ka dito sa namatyan ay lang pagkaay palaga kahilak yung mayo o e na pud kay na. Bana-bana ko nimo og labi pa gigutom panalitan ka ni tuyo nimo tukas namatyan ri man tan-aw ka mura ko na kay mga kaila nimo nang namatay ana sa may badlong nimo man nakaila na mga palinti nabdungaw ka slungon pagulgol ka mong naong nya taud-taud adto ka sa kapihan, doon na yung mga sandwich ito, kuha ka. Pagulgool ka ka, may libreng ka, o nanimo ni Sir. Imo sa ilibilibil po ni mong hilak nito, kung pandangoy-ngoy tanang na ah, emosyonal, pwede po ka mong hilak po niya, apil po kag dangoy-ngoy. Pero ka na, marumaflahi kayo eh. ha? Medyo kuan gyud kayo, ha? Lahi kayo mga higala. Sagad yung mahilak ka ng kuan gyud. Muna akong ingon, tanaw ni mo sitwasyon ba? Tanaw ni mo sitwasyon. Matakdan sa kaghilak, dahil ka ng hilak tanan? Takdan sa kausahay? Pero kining laki, balikon ako ng laki, gahing pahilakon. Bisag tarong pa ng lalaki, ha? Gahing pahilakon. Samot na kidnapper.

0: आता मैं आगे के तो कहता हूँ गला अलेज किडनैपर मत जो रिसोर्ट के नंकल की हा बके गला नहीं किने गा पोर्शन मा के गला तो गना तो लक्षण दे सलो तो ने क्रीम तने लक्षण मा गला भाई ना बोहे सले की ना गई इसिप ओसाका मक्सिसिबिया दिली लतकुतुब सपग तबी स माइक्रोफोन dunay panahon nga muadto ta sa field ilabi na sa ato mga upland tabang maga mangalasa po ta dito mga relief goods kana mga trabahoon sa field mahigala para sa mga biktima sa sunog o ingon man sa mga kalamidad maunang usahay pamaulan po ta may gani sa ingon ani duna dayntay madangpan mauna kana mahigala ang new Alaksan Extra muna na ron
1: straight to the point
0: mauna din ha no nindot na ba ni Alaksan nun ganay bago na ni day kakita ko sa paghimo ini nakabisita ko dito sa Unilab mga higala nga kuan gyud kana nang ilang pabrika dito mga sugit pamilya ilang factory ning Alaksan alang sa sakit sa lawas dunay dugang nga proteksyon ni ana tungod ang kaning Alaksan extra galing na new Alaksan extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR no mo na mahigala 3 times faster maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, ha, di ba? Busak alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo, unsa ang inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Straight to the point.
0: Bisan kada adlawon pa ang mga uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: Straight to the point.
0: Pero ang atong oras mo dai murag kuan naman sa kay dai. Ipa-record lang to dito, oh. Dai mo undang lang ta kanong kuan ni Storm murag na apike na tong oras mga sugit ti pamino pag makasugod sa natong drama. Daghamen nga tawa sa kong komentaryo dire mga kagalaan. Tinod bitaw kana mo ato kag namatyan og dili ka parintin remark. Kadto naman ta kanang ato kag namatyan nga wa gyud nang hilak rem. Nga nakadto sa kag namatyan nga ti emotional gi kayo daghay nang hilak. Tanan ang hilak ikaw pa matakdan sa ka. Pero kag mataktan, pero kami si Aida lagi si Boyki, una gyud mo hilak na si Aida. Kasabot lagi ko ana, kini mga babae na mo diri magtutag mga labi ng kalamidad kana kalit ba nga kamatayon hilak gyud. Kini mga babae na mo diri sa room makahilak gyud ay labi pag inahan ka dai nga namatay bata nan datugan sa linog hilak gyud. Pero kami si Boyki mga laki man mi, medyo gahi-gahi mi pahilakon, pero tinuod lang, di man ta ingon nya kuan, maguol ta. Usay maka hinuklog kita. Pudili ka na dali mo hilak ba? Man akong ingon, di magani lisod magani pahilakon ng laki mahigala nga tarong og panalabaho mutuo ka ng kidnapper mo hilakon.

0: alleged kidnapper, ikaduhan na niya na yung pagkapriso, napriso na kanya to, kalon, nabalik na po pagkapriso. Ha? O ba kanyang mahigala, mauribugtong kuan yun nga, mauribugtong paglaong mabibut mo, tisigo ka ba itong salabay nila, magkagawas ka na bilaguan. Ganita, ganita na ang inartista niyo. Ato lang nagyagi ka to katawa mga sukit di paminawa. Pero akong di pabalikan mo ni Idol Tweety itong Fuentes, dili pa ta mo tapos mga kagilaan. Kaya kato bang napriso in town mga sukit di paminawa dito nga gipasinginlan, kato sa Makoy. At i-check sa kayo, pa-check na kung kinsabay, unsabay background ang tiguan nga mo ay nagpaprisong Makoy. Ano man na siya, unsabay kung ano niya. Nagaantanig pagtagad mga higala ha, kanimaong portion. Sa atul ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga gadunay daghang mga toksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinatit sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o nga pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, aron maangkon ang may panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Ako sa ibalikan kadali sa Idol Tweety, mahigala to sa i-check to sa pikas ng linya. Ikato yung taong sa Makoy, napriso to sa Makoy, mahigala nagkaon-kaon ng taong tungpungko-pungko, nasuko ning maong tiguang this may Fuente, mahigala, gireport siya. Sa may background, ani, Idol Tweety.
1: D-D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
2: Attorney Rufil, walay silingan na matod pa ang ika-describe regyod aning mga tao nga anading sa palibot aning mga balay. Kung di naasa ni Kaon si Makoy atong pungko-pungko nga yahang gi-take out regyod Attorney Rufil. Atong mga nakahinabi Attorney Rufil ang kining mga parking aid, lakit na ang uban po da, nga mga anading bisan kinsay pangutan na Attorney Rufil. Matod pa isog na jud daw kaayo ni ang kining tagbalay niya bisan kinsa makontrahan. Gani Attorney Rufil, doon natin nakuha ng report nga ang kinalasan nga na kontraan nga maong tag-iya sa mong balay kanyang 64 anyos kay usa ka abogado Attorney Rufil kay nasuko siya kabahin aning parking.
0: Uh-huh.
2: Apan kay abogado man Attorney Rufil, wa niya napapriso pero kaning mga yano daw nga tao, dali ra daw kay niya mareklamuhan Attorney Rufil. Mao na nga, ang kining uban po da, din hinga to ang nakahinabi Attorney Rufil, ganahan man sila nga ibutiag kung unsa gyud ang ilahang nasinati. Aning mong 64 anyos, unsa ang ilahang mga na-experience, lagay usa din ka parking aid Attorney Rufil, nga gitulisok ni siya gamit ang kining payong.
0: Uy.
2: Apan, maulagin natin ni Rufil, huwag sila mabukat kay isog man daw kayo niya o dili daw ni tumanon ang iyahang gusto atin ni Rufil kay mag-inisog. Hindi na din niya atin ni Rufil o dili matuman ang iyahang gusto kay muditso sa napulkoma. Ito sa kapuan. Aning ato ang mga kapulisan. Munang way, mabuhat ang ato ang mga pulis atin ni Rufil. Ilahag yung dalon, imbitahon sa ilahang buhatan, maskin ilaha pang nakita nga wala gisala ang kining maong gipadakop Attorney Rufil. Kay dito nila imbestigaran. Bisan kinsa gyud Attorney Rufil matindera, mga parking aid, mga mo-park man lang or bisan kinsang tao dinhi kay makontra gyud aning maong 64 anyos na mo na gitawag nila nga walay silingan na kay og makita ni si Attorney Rufil murag mo mulikay naman, mulikay na ang mga tao sa iya ha. Sige sila magtingog-tingog kay matag tingog nimo, matag unsa pa imong buhaton dira, kaso diretso ang iyahang ikabaw po sa imo Attorney Rufil.
0: Kuyawa.
2: Gisuwayan ganina na to pag contact po da ang kining maong 64 anyos sa Attorney Rufil apang gibutangan raman po ta sa cellphone.
0: Aha. Sige, ay nalang ipugos basta at least nakuha na tong background anak niya, Idol Tweety.
2: Oo, yes, ato apong gikuha po ang background, kabahin po daning maong dinakpan na Attorney Rufil. Wala ragid-gid tayo siya gi-unsa, wa, nag-unsa dari Attorney Rufil. Igo ragid daw itong nikaon mo, itong gibadlong siya sa kining usa ka parking aid, yung isbog lang gamay, kaila ginakita niya ang katumayin sa 64 anyos, nga masuko ragid dayo na Attorney Rufil, at uwin ang tanan kay gidulita naman ni Oga, kining video Attorney Rufil, ano pa nga, lami imong kaon, mo pa sulti Attorney Rufil. Perti na dong video pero man sila nakadungog gyud Attorney Rufil nga nang hulga ni mo si Makoy wa po sila dungog ni ingon og patio na tika ang kining maong dinakpan ni Attorney Rufil.
0: Sige,
2: so
0: sige.
2: Super mao pud ni atong nakuha din hi mismo gyud sa area kung nung giingon nga nagkalat-kalat diri si McCoy apan mao nato ang nakuha pod nga habig attorney Rafael. Kini niyo Idol PD Saya from 93.9 of DYHP Ormond Cebu Tatakara.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa imo nga report tungod sa tong oras mahigala nga hagipot kaayo. Oh, nakalimtan ako ni Great at umilabay nga kuanda. Sabado, happy birthday, belated happy birthday. Nga ito ni Tio Feli Firulino, happy belated happy birthday sa Kabangkalan, Barangay Trinidad, Gihulngan, Negros Oriental. Oh, good morning diha nimo. Tio Feli Firulino, nag-great din rin, nagpa-great si Ma'am Baby Susana Abilianosa. Astangil ngiga. Okay. Unya, salamat kay kang Colonel Juby Espinido, gibitaran ko ka gabi ka dito may sa iyang kuan, iyang parinti nga doon ay opening sa ila po nga kinini ang restaurant. No? Good morning mo diha, Colonel Juby Espinido. Oga good morning ni Engineer Roy Diaz. Oga ni Ilier Diaz. Nga diin sila maoy owner ani. Ang iyang restaurant may gala nindot ni kay Daniel's Diet Plant-Based Restaurant. Diri ni dapit mga higala sa may Mulabi Street, ha? Daniel's Diet, oh, naani sa may Welcome Hotel. Nindot sa day, kaya naani mga vegetarian ba? Vegetarian tanan, oh. So, naay mga utan mahigala, pero doon na po yung mga makita na budiha nga murag karne ba? Pero kung ano na higapon na yung vegetarian na higapon. So, salamat kayo, ha? Colonel Juby Espinido, o sa imong pamilya sad, no? O tibuok ka pamilyang Espinido. Belated happy birthday sad ni Bantoy Del Pozo sa hipodromo. O may buntag ni mo o belated happy birthday Bantoy. Wala tayo yung oras mga kaigalaan. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
3: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
8: Number one.
4: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
11: Kuin Ako'y Pasultihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa bagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon dalit sa RMN Drama.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
17: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
19: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500, mabali sa mga butika.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
23: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
24: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
0: taan na ang mga bisita. Kadyot na!
1: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra!

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idangyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na numukuro kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Hi, hello mga kasama. Kini gapon inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Magumusta kaninyong tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasaw sa kabana nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosus Cabrera. Kay galaan nga ato magtatampo si Buying.

0: ako problema, bahin is akong asawa, bahin ining pagpangutang ba? Nga nung na problema ako yung pangutang, no? Inaniyo na ako pagsugod ang mga paghitabo, ha?
1: Ay, Buyeng.
0: Atay.
1: Ay, nun si Mayang.
0: Anas, kusina tayong nungita mo kaniya?
1: Nakasulti mong kusilas na nainin mo kagahapon na maraig lagi siya kipuhunan kay gusto siya makatabang. Kay naluoy na siya ni mo nga kada abot gikas konstruksyon, ikapoy ka na.
0: Kapoy tayo eh. Dilalim tao ng trabaho ta konstruksyon ay paita.
1: Maugyod. Dili malalim o init pagkaayo. Alala, tawag gabi kay may ihatag ko niya.

0: amin ako, Tay Tinong.
1: Kaloyan ka sa Ginoo mayang. Yosa, gipani kong nanay ni mo aron ihatag kini.
0: Ano man na, Tay?
1: Katugong ning gipamaray ni mo na mo kagahapon.
2: Ah, okay ka, maninda ka. Maninda ka, Day, mayang. Okay ka?
0: Okay na ka, ayo, Buying. Ala, salamat kayo ninyong nanay, Tay, ha?
1: Pahisa pa yan, mayang.

0: Pumalagi ka masulti na ako, marayang di kaghuwam sa akong mga ginikanan.
1: Di niyo ka musugot ka, maninda ko. Ying, gusto ramang kumutabang ni mo, kay naluoy namang kukun ni mo good, nga kadaabot ni mo gikas trabaho, mura na kagakuyapon. Feel na ko, gikapoy na gyud ka. Mga nga pasabi lang ko, buye nga maninda, total, ani raman sa kusato, alam mo sa tumbahay maninda.
2: Butangin lang nag-atop ang kilid, bahala gamay lang good na tindahan, good. Hinahinay lang ba? Swerte hindi ay. Mamahimo dahil ning convenience store ning atuang sari-sari store karun.

0: chica, oh, chica, sausu pa.
1: Hinahinay ra, oy, 6-2.
0: Daga nagkikantindo, ay, tiit ka po yan.
1: Ni nanay, di tatay. Tatay, una nang nibuying ba?
0: Umo, yung kay Pinang ba, kasi imang mga ugangan sa, na akong manghod ay, kunto, kasi let's iyahang mga ugangan, apel nas mga in-laws niya.
1: Ay, di sa tingali siya kay Bamu sa kayo sa mga batasan nila.
0: Basin, kabalo, baysay ka sa kong manghod, nga si Jobert. Ah, ba pa kayo to, labaw pos, ba

0: Ying, panihapoy na. Naibaw kong igutom na ka. Sige na.
1: At labatay. Kumusta naman ang gamay ng tindahan, ha?
0: Ay, okay kaayo. Dagansang namalit. Mangumpra ganit ko magbugasan.
1: Mahal mabugasan sa 3,000 dos na.
0: Pait talagi. Pero bahalag mahal. Uy, mugo. Takay, dagan mang mangitag bugas. Pilalansin ako asin. Nga sa mantika. Kay mo managipangitas mga mamalit.

0: Na porno o malang restain dahil mong tindahan may ang.
1: Kalaw isa ginoo taong tay. Masamayin mo tay, soft drinks? Naidagang bugnaw, pili lang.
0: Eh, binakog bugas lagi gibaligyan ni mo. Naasa niya ay mga soft drinks?
1: Naa tay, uy, gadagan mang mangitang soft drink. Kanang tay rinong, puhon, kung mulambo ning among tindahan, ibalik ko niya ninyo ni nanay ang gihatag ninyong 5,000 nga puhonan tay.
0: Ay, baya, siya, ayaw na lang bayang, uy. Eh, gurang may nagkatabang ninyo ni Buying. Asawa ka kun sa among anak. Mao nga, ay, napuguna-una nga. Ibalik pa ni Mode rin ang 5,000.
2: Pero Buyang lang niyo, paspas yun ang paglambo sa tindahang mayang. Daghan siya gitinda. Pero napigyan siya ay laing nahuna-unaan nga itinda. Luto kay Sudan?
1: Oh, Buying, kamao man kumang luto. Hinay-hinay lang sa good, ginagmay pa.
2: Nya day, kaya ka na sa lawas yun?
1: Ay, kaya ka ayo. Uy, I am a strong woman.
2: Oo, nya, abunan. Mamalito mo ka na kaldero, kahaw, guban pa, kutsara, unsa pa na niya.
1: Hala, no. Kaya day, ato mga gamit ay sa kusina. Pa'na lang sa'yo akong gamitun, kuwit.
3: Ati Mayang, balit ko glinat ang baboy, bi.
1: Pilaman imo kahiwa, dong.
3: Ado, halang nang. Tagpila ganing hiwa ng mayang?
1: Tag-80.
3: Mahalagod.
1: Alam, mahal. Masang kilo sa baboy, dong.
3: Usa ka hiwa lang.
1: Ah, okay. Usa lang. Hmm. Ah, dara dong, oh. Usa ka hiwa na. Ang bayad.
3: Yan, ate, oh. Mahalapod, oy. Dito silang ate. Arlene, kay tag-50 naman.
1: Ambe, nag-ipotos na kung usa ka hiwa, be. Ambe. Ambe na yun, ambe na.
3: Nga naman, ate.
1: Ambi, ambi, ano, basta ambi.
3: Kabayad naman ko.
1: Oh, dere mo sa gatos, oh. Muna yung mong gibayad ako sa gatos. Kwa anak, ambi akong sudaan. Pahawa niya, makabisit ka sa kontinda. Pahawa!
2: Daghan kayong reklamo, taon sa kitindang sudaan ni Mayan. Kay mahal lagi taon, mahal lang man sila. Lami ko no, pero gagmay pag yung kayo hiwa. Sa puto nagmayos mayang kay wa na may namalit sa iyang tinda. Punya?
1: Ha! Mga hilas! Kamukuloy pa rin nagsun. Ano niya ako'y palit, be? Lawian mo, pero mahalan mo. Kaapoy, be ninyo. Mahal gina kong tinda kay hupay to kong lamas o tanon o uban pa. Parang man gipangay ko ng mga sagol nga ako man gibayran dito? Napay sagol! Mamahal ka ayo! Napay asin, mantika, suka! He! Mga hilas! Kamoy palinda, tanahong ta, lalimba!
4: Aday? Ayaw, mag-yaw-yaw.
1: May na mag-yaw-yaw ko, Buying. Uy, kay mga hinampak, di na mamalit din eh. Nay, tuwa na malit silang Arlen. Ha! If I know, naibaw ko na mga baboy ni Arlen nga double dead na yung gitinda mong barato na.
4: Oy, Erday, ay, patakam. Sulti tayo, hilub yaw. Kihagli kang Arlen, tagbaw yung ka.
1: Ikiha! Hadlo ko, may kong kihakiha!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makabuha, madyun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Amy Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ng inyong Kuya Joel Vince, ikaw man sa kupartner Randy Tay at mangumusta ka din yung tanan. O sa talang mga kasama mag-iksunan, awagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan na biya. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uje Kumpok Rakasa. Kagalaan, ato magtatampo si Biya.

0: kini akong problema, bahin ni sa kumba na nga naay maintenance. Eron, inyo yung masabda, no? Ingon magod ini ang mga panghitabo.
1: May sugilanon nga nahisulat. Okay, pakusista na. Sa lapiahan, sa panahon, nahanaw.

0: Dai!
1: Kan maha kun nimo do kanta-kanta man lang gani pantay.
0: Ay, so so the matter, what's the matter?
1: What's the matter, what's the matter si imong kikol? Pag pwede tug lamas kay magtuwa ko.
0: Ha?
1: Lamas kay magtuwa ko.
0: Forward.
1: Forward.
0: Forward ba?
1: Palit dito og kwarta-kwarta. Wa man kay gi intrigong kwarta na ko, ikay pangita dito gimo.
0: Kana re, no problem.
1: Tingsi ka lang gyud Jason.
0: Tingsi mo gyud sa boy. Lagi just wait and see ha. Okay. Wa kwarta-kwarta. Okay.
1: Kanahan ay ni Siri taglakaw. Oy! Apilig mantika kay prituhon ko ning ubang baon sa atong anak sa pag-eskwela, ha?
0: Kopya! Over and out, ha?
1: Ha? Mura mag-radyo? Ay, kanahan ganyan akong bana nga si Jason. Mulakaw nga way kwarta. Pero mahibong lang ko nga inikuli. Makakwarta man, makadaman. Esprekete!
2: Oh, lamas na mo, mga suki. Presko kainin akong mga lamas, mga suki. Oy!
0: Hi, Fons.
2: Oy, Jason. Ikaw mag-goodi ay ni Dong.
0: Kumusta ka naman ang pitya?
2: Ay, susiya baya. Oy, ibundak ko na niyang akong an. Dims na lang, oy, para baggage pa minaw.
0: How are you, Dims?
2: I'm fine, thank you.
0: Nag-ibinaw ko na yun.
2: Ay, dipusin mo lagi akong kilid, oy. Baos ko, be.
0: Okay, kaya nabay ko si sa kumbugan. O, sa kaya kasi mo na yun.
2: Oh, maugin ay ganahan ko na yun, oy. Kay game na game, jugayo ka.
0: Ah, game ka na ba?
2: Game na!
0: Kilig ka na sa akong dance. Gikilig na sa kantanaw na ako.
2: Alo eh. Ay, isulti na lang ang gusto ni mo. O maimo nang imo na ko, Dodong Jason.
0: Kuhaan ka ng panakot. Lamas ba?
2: O, saman.
0: Silis ba na?
2: Check.
0: Sabayas daw na?
2: Check.
0: Kamatis?
2: Check.
0: Asin?
2: Check.
0: Haka na?
2: Niyaw.
0: Thanks a lot, ha?
2: Naipagkapelo.
0: Uy, kinyin, 500 pesos.
2: Oo, dawatan na.
0: Pina, di ko na mahimong dawatan, Dens. Abi, labusar ko niyo.
2: Ay, Dodong Jason.
0: Ikaw ba sa'yo, Romagyo ka nga. Kunwap ako ba minyo, pakaslan, tigugas, tanang si Man, di ba? Luzon, Visayas, Pina, no? Apil na ang West Philippine Sea.
2: Huh? Oo, Dodong Jason.
0: No, sa'yo kung dili ka na may tabo karon. Kaya lagi, minyo naman ko. Masagdi lang. Till next life, sa sunod na itong kinabuhi, okay na ka, ha? Iampo ko nga magkita tao. Kita ang magkadayon!
2: Huh? You and me against the world.
0: Kabantay ka na?
2: Oo, kabantay.

0: Biodrol! Biodrol! Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sold sa 25 na katuig.
0: Biodrol! Biodrol! Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biodrol! Biodrol! Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodrol! Biodrol! Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifis?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anang mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Opsana! Uy! Dawata na.
1: Kompleto ni Salamas.
0: Kompleto! Gipakapinan mo yung nagluy, ah. Kaya mo ba na na magtuwa gali? Butangan mo yung nagluy, ah, di ba?
1: Ay, di ko ganahan, ew.
0: Ah, oo. Oh, mayon lang, sad. Extra lamas!
1: Kadatan, good ani.
0: Natural. Gwapo yun na yung mong bano, ah.
2: Huh?
1: Gwapo bitaw. Pero why nahut?
0: Kisirik yun. Oh, dawana. Opsa!
1: Sana, ah.
0: W-O-W.
1: Wow! 500?
0: 500, 500. 500, ha? Dawa tana.
1: Kadiyot sa.
0: Ya, kada kayo relax na ko.
1: Wait, kadiyot sa.
0: Why, ha?
1: Why? Ako naglibog ko rin mo, Jason.
0: Ay, sulti ka na naglibog na nakakaroon sa imong gumun, ha, pa? Ha? Kaya ako si Jason, ang dawag tagana mo pasabot ka niyo. Mahal kong beya.
1: Balak noon mong kaayo?
0: Natural. Liwat ko kung duras nga. Karaang ba malak?
1: Durax?
0: O, durax ba? Ano ba, tikoy ko doon sa...
1: Tikoy?
0: Oo. Katukaraang writer ba nga karaang sa mantalaan, bitaw na siya nga nagsuot sa pamantalaan, sa ba itong Bisaya o Diwayway, katong Yutikyo di Ora, ha?
1: Kung siya nga, Yutikyo di Ora?
0: Oo, mauna yung screen name, ha? Ang iyang angga, Yutikyo di... Gani, may nagsuot sa balak nga kahulipan pay buak.
1: Ah, ha? Kuya, wagod.
0: Buak, bukag dito.
1: Pagtarong diya ay...
0: Bukag. Ah, kahulipan pay bukag.
1: Kahulipan pay bukag, kuya, wano?
0: Oh, Linda. Oh, kung pinalangga. Linda kung pinalangga. Mauna.
1: Linda kung pinalangga sa di ay.
0: Oh, kana, iyas na sinunod. Oh, Linda kung pinalangga.
1: No?
0: Oh, nindot kayo. Bida. Abi nimo?
1: Hakakain.
0: Napailain. Hakakan ko ang panganod.
1: Hakakan, huh? ang mga panganod?
0: Oh. Napapagilag din lain?
1: Sa pa?
0: Klabirang nahiwi.
1: Huh? Klabirang nahiwi?
0: O daghan pa!
1: O daghan pang uban?
0: Huh? Abog sa dagat.
1: Abog sa dagat.
0: Kaan ka na? Dito pag-islaod, ha?
1: Dito pag-islaod.
0: Mura ba yung langgam man? May na langgam ba? Balikon mo akong sulti.
1: Mura ba yung langgam nga may na? Balikon akong sulti. Kapoy, bili mo, oh!
0: Okay, mercy.
1: Pero, uy, pagkakon mo matubag sa itong mga pangutana, uy!
0: Ayaw niya na, ay. Kapoy ba ko? Tinalig. Maughan ang akong daway. Mahurot na ni. Sige, no. Bye.
1: Hoy, Jason! Hoy, tayo pa sa'yo na. Pagkoy, pagkota na. Ay, nisirit naman sa kanahan, oy.
3: Mogin niya kung banang nga si Jason, di mo to bagong pangutan-on kundi in siya kwarta nga gipalit sa lamas. Unya pag yun, makadapag yun ni kwarta, himungay ko in eh. Unya?
4: Kadaule hilot.
1: Guapo, Jason, kung bana.
0: Yes, it's that me.
1: Mangutan ang tako ni mo.
0: Maon siya ba? Shoot.
1: Wata mag-basketball, oy, shoot. Kapoy ni mo.
0: Sali, pangutan na, itaday, yun sa mga.
1: Kining Jason, wag yung kayo planong manrabaho, son?
0: Ano? Why, Bea?
1: Kontento na kaning kinabuhi na to?
0: Kontento mo lang?
1: Jason, baya, oy?
0: Ano, Bea? Napas mo ta sa katong pamilya? Makakaon mata katulus sa kadlaw. Naatay bayang kapasilungan na to. Nagpadayong eskwela ang atong mga anak.
1: Pero diba? Pero nagkadako ang atong panginahanglan in town, son. Mukalage na raba na atong anak. Mahal ba yung intuition?
0: Ako kuan kining ilibit to me, ha? Ako'y bahala na.
1: Libit to me, ako'y bahala na, nasag ka, anak.
0: Oh, nasag ka, muros kong may nanonso. Basta, ha? Mauna. What is Jason wants, Jason gets.
2: Huh?
1: Baday, gets, yung kigul.
0: Thank you and goodbye. Walk out.
1: Bambi na! Ay, Bambi na! Jason! Asa ka, ay!
5: Magkuha ko graduation sa college para sa atong anak!
1: Asa ka magkukuha?
5: Sa bangko ni Oro!
1: Daghan ang kwarta sa bangko!
5: Daghan! Gipanghugran ako!
1: Agi pa munit na turon!
5: Hina, espregitikaran!
1: Wala no, nisutoy na sad ay. Alapin, siguro makadaan sa turo kwarta. Pero asa ka to siya pa ingon? Di pa mo tubog akong pangutanon kung asa siya pa doong? Ay, kinahanglan nga mag-ala James Bancorong panahon na sundan ako siya!

0: Baru dah kau ni aku pengen hanglah dah. Dek nak masuk lepas tincang ini.
1: Kinanglan. Kanahan kini akong bana. Kinanglan sundan ko gini. Kaganina pagi kong naglakaw. Layo na kay kong naabtan. Higapin na sa kong pagsunod-sunod o pagtago ini mga pustis kuryente. Ay, hinihunong-hunong. Tago ko. Oh, tago. Oh, nagsulti sila ng tindira o burger.
0: Na, di pagalita ka sulti sa akong tuyo. Giyatagan na din ko ni mo sa paborito kong burger.
1: Na ha? Alat maaon o ame mo ahawa o anak ha?
0: Gusto ko akong kasabot. May tama ka!
1: Wahanamon! Ay, di ha din nagkikan ang special nga burger nga dadun per ming Jason. Ang hanggaw ay... Oh, mga hanggaw, nagitik-gitik pa. Gitik-gitik pang bungi.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalusan Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanakapin.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced. Naagid ka nunay sa itong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
12: So basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
11: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Nasakpan gid ako ang kanahan, uyab di ay niya ang tindirag burger. Ug maoto padayon kong naniid. Unya?
14: Ayaw ba? Ilaman na ni burger, hangin mo yata na.
13: Ngilo nga ayaw, ngilo nga ayaw.
14: Papatay mo lubot.
13: Ngilo, ngilo.
14: Sa ulitin ha, sa ulitin.
13: O nga, ano, manya, ingawa, problema.
14: Salamat ani ha. Malipay gyud ko nga nako kog asawa ni.
13: Mao na ang anahan mo ni Juan. Minang nga og mahal ayo ni mo, mamilya.
14: Okay, natural na. Unya amping og ampot ang permanent si ha.
13: Da, dahig lang. Dahig. Nope. Dahig.
14: Dahig.
13: Da, dahil,
14: dahil. Purbil kapit, purbil presidente. Dahil, dahil. Dahil, ay, dahil lang. Dahil.
13: Dahil, dahil. Loko, ah. Nalipaw rin ang papay ng menu si Jason, pero okay na niya. Pilipa, ah. Usa kang plastic na burger. Ha? Mo pa dihatag usa ka plastic good. Gitunulan pag 500.
14: Okay. Tekto kayo.
13: Ikaw. Tola, nilakaw na. Sundan na sa dako. Paspasan nilakaw. Asa ka nitaw han na paingon? Mo hinog, dulong, hunog, tago, tago, tago, tago. Oh, dire, dire, dire. Uy. Isa kay jeep. Ah, sakay sa ko. Para!

0: para ang siya gisakya ni Jason. Nasundan kita ko. Oh, hala. Ihunong. Hala. Uy, nanaog. Ay, para, Sad. Para. Tayo pa. Niya man siya hunong sa among bahay. Nahibong kay ko nga ni Hunong man sa among bay, abin akong mapauli na, pero maoni ang nahitabo. Ang kanahal, to pa inyo sa among silingang bayot. Malikad lang yung kabi, magtago ko ining misitira.
1: Mayo! Dayon!
2: Mudayon yun ako pinalanggang, Jerry! Ni ako sa ganan, muabanti na lang. Kaya ako kuyawan mahog matulimbang.
1: Oh, Jerry, lagi nili, Jerry. No, habana.
2: Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa gibuti ka.
1: Ni agi buti.
3: Ay lang ka, Jerry.
1: Ay lang ka.
3: Ikaw ba? Mo gidaim mo din sa usig po. No, kiling dasan ka.
1: Ay, kiligun siya ko. Basta makita ka.
0: Magpadaol ko sa paltahan, Bia. Aron mabati o makita na ko sila.
1: Ay, doon kayo lagi ka nga, Bia, ni.
3: Dili ko gusto nga maproblema ka na.
1: Unya, ano ni Ama lagi ka karon?
3: Ako, Anage. Doon at ako ipamaray ni mo. Pilang ka, oong Jerry. Ha? Gamayang fever lang, gamayang fever.
1: Kung mauna, di mao. Dali ko na sa kwarto. Sanggi-uno na nato, Nabi. Wala na ko sulbaro na yung problema. Dali man lang kita mag-satisfy.
3: Uy! Bibiya?
0: Puno awes baba mo.
3: Kaon ko din.
0: Niya ka?
1: Niya malaki na yung asawa.
0: Gisundan na ka, Jason. Kung ako yung nadunggan ng inyong gipanagsultihan, doon na dyan may relasyon. Inibayot ka si Jerry!
1: Jerry, man ko.
0: Hilap! Jerry, karong kula taon, tika!
3: Day, ayaw na tao ng awaya tao ng si Bia. Day, palihog lang, please.
0: Tama niya.
1: Jiray lang ka.
0: Jiray ka ron.
3: Ikaw nito bang sa buta na jiray lang ka? Ikaw nito bang...
0: Ano?
3: Palangga. Ikaw nito bang taon? Uy!
0: Gilangga pa ni mo, no?
1: Ay, alang sa imong kasayuran, Bia. Ano? Kanang bay o yuta nga inyong gipuyaan, nahibaw ka kinsa na...
0: Kinsa!
1: Ako na!
3: Tinood na.
1: Huh? Anong mga appliances ninyo? Nahibaw ka, kinsa na?
0: Kinsa!
1: Ako na!
0: Kinsa?
3: Ako na. Tinood na.
1: Kanang bayad sa kuryente o tubig ninyo? Nahibaw ka, kinsa na?
0: Kinsa!
1: Ako na!
0: Maupa?
3: Tinood na. Huh?
0: Kanang bayad ka ni Gawas ang dila, nahibaw ka, kinsa na?
1: Oh, kinsa na!
0: Ikaw na! Huh? Ikaw na!
3: Tinood na! Tinood na!
1: Ay, na! Ay, na!

0: sa mga pagampo. Ate Pres, good morning, Ate Pres.
1: Dakong good morning, Sir Tupang.
2: May butay sa tanan. May butay guyat.
0: Bam, good morning, Bam.
3: Good morning.
0: Dogdo, how's it, Nanik? Good morning, Nanik, Dogdo.
1: Nanik Navarro?
0: Oo.
1: Dog mabuktil yung manok?
0: Si Egi na kauna-una, Nanik, ha? Wagin mo yung kilibutan na, Nanik. Pinurugi ka na, ano, balita ka na rin. Ate Jinet!
2: Kuya Alan, daghan kayong nipalit sa Don Pepe Tablia Dark Chocolate dito sa Mualbual, Batad-Batad, Kuya Alan.
0: Aha.
2: Sila si Epidio, si Efren, and si Pido, si Gabin, si Julito, si Ricky, si Henny, o si Wiggle Tumakin. Puro sila nag-inom og Don Pepe Tablia Dark Chocolate niya para sa mga bata sa dito. Kusog kayo, Kuya Alan.
0: Aha.
2: Para taas ang energy, happy, happy, permi ang ilang mga anak. Unyan, igum-ugum sa Diamond Yema o Biema Espesyal, nipalit kay Lami ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay. Hey, mo ato mga parinti dito, Day?
4: Oh, ah, salamat ako.
5: Bulyan.
0: Ma'am.
5: Ako lang, Erika, si Ma'am Sol. Kailangan na si Pigiri sa Batad-Batad.
0: Ah, di ba?
5: Katapagaya ba sa Sol?
0: Ah. Katong kananan, mau to? Uy, katong kananan?
5: Oh.
0: Hello, hello, Ma'am Sol. Kumusta ka niya? Kasi ito yung pangansi yung bana?
5: Joe.
0: Ah, Sir Joe, kumusta ka niya? O sa tanong mga bata, kinalang inom gutag yung pipitabli. Akong padung touch ko lahat. The best kaya na natong imnon. Kaya nindot kaya na. Kaya ugum-ugum kag OBM special, diamond yung may special. Ingo man kaon-kaon kag Tasty Face Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Inom gutaan ng Don Pepe Tablia kay ma-happy yung ka. Sama sa pag-ato ni Musapi Mart, wadlo na kulong tabunong kong magtaan. Dahil ang mga baligyan ito, barato, sulbad ang krisis nato nito. Doon na pa'y doon na sa askilid sa Happy Mart Mactan. O niya, sa tanong mataw ni Former Kapitan Jun Ramos, nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Monicap. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o Indesin Pepito, ang ilang ipagamit sa ilang mga tao kay trabaho magiging ng ila ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sred Panyawan Coffee Mix. Labi na ng, siya kuha ni Indesin ka ng Brumits PH, eh, kahapit ko kalimutan. Brumits PH Cleaning Services. Ang trabaho din ha, paglimpyo sa inyong balay o building o guban pa. Tawagalan niyo ang Brumits PH ni Inday Shin. Araw na sa Facebook, type pala niyo Brumits PH, makita na niyo tanan din ha. Sa mga tao po ni Vice Mayor Toy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangke, Ma'am Kasmer Araraw, ngang ilang ipaggamit nga kape sa opisina, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kujal, talister daan, di astalisay, maula sila ipaggamit sa imong mga tao niya, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni Kujal Francis Isparis nga dugay na digamit sa ato ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Press!
6: Okay, og ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa atong lawas at unang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag o na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpani ito ni mo maugyapon, usagapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnun o na kamukaon sa imong pariudto. Musab gapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong parihapon, inom na sa daan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema sa kidney o UTI. Ayaw na mo kahadlok tungod kay duna na makatambal ana. Kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kun grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kun okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon.
0: Okay, thank you kayo, Debris. Tarihan po na itong mga kaisunan. Salamat sa paghimo ninyo. Number one sa ito ang haplas ang Sed Liniment Oil. Thank you, thank you, thank you. Yung kayo ninyong tanan, ha? Kita ang mga kaisunan na ito sa Kabisayan o Mindanao na sayo na kita kung unsay kagamitan sa ato ang said dynamite oil. Nga tinuod gyud mo tabang na to. Tinuod mo wagtang sa atong mga panuot na to. Pamaol, para kids kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ili kay pagyuta sa dinggi. Unya, kung mga plasta sa ato ang said dynamite oil, nindot kay pamati na to kung matugta matag-gabi. Ay, ang kining kuan, bien aqua, ni parijuil mo yung gamangis niya, ay ang mga tao gipagamit yun na nila o said liniment oil. Kayo maumunay mawagtang sa panood. Pamaol yun. Unya, paribini, umandak. Kutsial, bini, umandak. Kumusta ka diha? Unya, bam?
3: Yes, tinaw na! Sa Shopper kita mga balita.
0: Napali ka diyan. Sorry.
3: Pero nagi Facebook page, Accent Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Unya, makita lang tayong produkto dito sa Accent Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabuki na nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa
0: Shopee! Okay. Oh, mag-shopee lang ta. Mag-shopee lang ta. Kaya isatod pa sa to. Bob!
7: Salamat sa tumatik paminaw. Bisan sa FB lang, si Miss Terrell sa United States, sa Army Hospital, Colorado, USA. Thank you, ma'am. O kino manon sa laing mga FB followers na to nga nagsunod sa tong drama, Lisa Conde. Hindang late eh. Lani Caballes, Faye Tumaraw, Lumba, Leo Tumungha, Gina or Gina Fernandez, Zia Zimzing, Alice Pahak, Merce Naabos, Alec Sin Gargantes o Lothar Velasco diyan sa mayroon sa La Paloma Village. Oo. Salamat sa inyong pagmonitor sa ato ang tulumanon. Na ayaw ka magalimot, ha? Mag-sagtugan ito o beauty care o skin care niya. Said Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Said Celebrity Kojic Beauty Soap para ug mo gamit kita ni ini magpabilin kitang batanon. Younger looking cottage artista, cottage porcelana. Ayaw ka ba naka kung mag-dry ang imong skin? Naasal siya natural moisturizer. Murag doon na kay blackheads or blackheads o itom-itom. Des imo naon, ikaw kasabot lain man. O sabi niya, murag multukbo. O sabi niya, sell celebrity cottage beauty soap dayon. Apaan, manguta na lamang sa butika para original yun ang mga mapalit o daily fake. Walang liat tiyag na ini-offer ni mga barato, mas mayong nga muta na Jukas Butika para legit ang tanan, ha? Mas mayong nga magkita sa nimo siyang sudlinan na inakabutang din ha nga Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Yung mga kaisunan, kini-importante sa kini. Kitang tanan, nahibaw mo yung tanga doon nag-toxin nga musunset kong lawat, o. Unya ka ng toxin, maunay mo daot sa blood cells na to, o kamer po to sa itong blood cells, mustiki yung lapot at dugo, maunang daggan kitag major-major ng masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sito ko ba ba natong balatian, constipated ka, o yun man ang atong kidney problema, o nga, kinahanglan nga, i-flush out na nato ang mga toxin na dipundo niya, kay daggan na kina, pinaagi sa pag-inom nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule, kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwa pagtang sa balitian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imuang kalawasan, nga mao'y inungdan sa atong balitian, karon ligon yun kanunay. Ang atong vital organs, inung yun tam, matag-adlaog, G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press!
6: Okay, ang isendo dato karong adlaw.
0: Ah, si Inday Bia, Ate Pres. Si Bia niya ang problema niya. Bia. Ngilingil ka niya ang bana, Ate Pres. Kaya naman, abi niya kay naam siya, Inday, mga matod pang Bia na, maintenance dahil ng mga babae, bayot, o tanan, basta mo kubit niya kay Mulakaw, ay kwarta, Anturas, Mercado, ay mga ayaw lang mati ang amiga dito. Oh, si anang
8: ginaginot mo niya ho.
0: Nang ginsang.
8: Ang ho ba yung ginaginot?
0: Oh, ginaginot ang ho. Kay nindot ko nung ho.
8: 500 man.
0: 500 nya tagag burger nya katapusan nya gyanto bayad. Diha na siya nasakpi ni Bia. Ah. Oh, na yung sulti si bayad kabaw baka. Abia? Kanang among inyo gipuyaan ako ana kanang yuta di ako ana. Nagbayad sa eskwela jud mo anak ako ana. Unya kanang appliances din ako. Na siya si Bia. Mao na problema si Cheng sa bana Ate Pres. Mao na nakaingon siya. Unsao naman lang rin akong problema na sa kong bana. Daggan kay maintenance pero dili tambal. Kung dili, kulok kanidang.
6: Ah.
0: O mo, kung kamo'y pasultihan, unsa man. Biar ko niya ko ba? Ang sa'yo yung plano nga.
6: Pero tinood kito nga ang tagiya sa bay. Giyuta ang kito bayo.
0: Oh, mag-iigatag nila.
6: Agyatag na?
0: Oh, agyatag na.
8: Bayad sa
0: eskwela. Parang mo bina, katong duha, buhatan niyang bayi, bawa to.
6: Katong yung palitan o
0: kuha? Ya, gibiyahan niya ako.
6: Palitan niya yung sin?
0: Oh.
6: Di
0: ay. Ato. Pero wala niya mabuhi ati polis, ayin yun na na.
6: Adi ay, may gawa, palitig motor.
0: Oh, motor ta to niya. Kasi, nakras man niya, ma'am, nakras ang motor siya, ipatimbag na.
8: Kaya nasa igbotag kayang isbulo. Dong na sa gibuhat payag ni.
0: Pinla ka nang gibuhat payag sa buhol at press.
8: Gibuhat
0: na. Na na sa payag gibuhat sa buhol ni dako ra mo payag.
8: Nga humayan.
0: Day biya. Kun unsa basi dong lisod na at press no kay ang
6: kuyaw ba. Pero sayang gipatambagan.
0: Nga unsa uni ang bana ba? Daghang mga kulo kadidang.
6: Ug ako ana pasag di oy.
0: Kurta mo sila. Kaya trabaho, ang trabaho kay bana wa man
6: at press. Wa ta.
0: Wa. Wa trabaho.
8: Wala.
0: Monsaom na niya. Sagdin lang na biyay.
6: Sagdin na ay.
0: Oh, total. Ingal sa siya. Pagbantay lang ka ng babae nga kuyaw. Kanang oh, ka ma-age. Kaya ma-age kita. Kita ta ng takdan ta. Aw, kita ng doha. Bam! O sa'yo mo kisang nandiyan, bam, be.
7: Kising nga sa Cinderella.
0: Biya, bam.
7: Biya? Ma'am, biya? Kising nga si Ambana?
0: Si, Jismon. Aw, Jason eh.
7: Jason? Tapulan ang imong bana. Basta ka niyang lalaki manguyap o parehas na mo, tapulan. Kagabi gidug ko sa kong boyfriend nga daan ay tulo kabok anak. Anong mara magkana ko nga naan naman kay anak, naman kay asawa.
0: Karon.
7: Puol ko no.
0: Karon. Tapulan.
7: Pati nga ako pagkabuntag. Papulan niya 300. Kailisan ko niya chassis sa motor. O saan ang chassis?
0: Chassis sa motor. Karong chassis niya ba ng mga dapat sa motor ba?
7: Kaya pagkakaroon niya nga.
0: Bali.
7: Niya sa hitin ako kay Paul ko ng asawa. Paul, anak ka kasi masawag. Dili mabututo ko bukin yung anak. Tiga po ka punta ko magpamahaw. Inom tubig o coffee. Pun ini 200 ka pailis kong chassis. Or maudi ay. Tapulan ang imong bana.
0: Tapulan mo ito. Pero naigugihan kay bana, bam no?
7: O kaya rita sa bagong kasulatan New Testament, Juan, Kapitulo 14:6. Ya ana si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi. Karo kaniya mantas kwaresma pag-record ani Gulyan. Badlungan ay mong banay day, kung sa imong mga puntana biyaan ba nimo kasapa. Badlunga lang gyud kay nahisalaag siya. Nahisalaag siya. Okay ra man nga gitabangan mo sa katong bayot nga prehas nako. Okay ra man na pero ingon aning nagubot ang inyong kinabuhi. Pabaguhan imong bana, patrabuha siya o ka ng panarbaho ba? Pwede mo mag-drive siyang sikad. Na, may mga kwan, electric naman. Ano siya tawag ka ng isikad ng electric? E-sikad? E-bike?
0: E-bike.
7: Kay
0: isang isikad niya, e-bike.
7: Oo, kay dili maawang yung gibuhat ko magsalig lang siya mga ayaw. Unya o rin mabot ang panahon, dili na maayaw yung lawas. O magluya na siya. Kinsa pa may mo patol niya?
0: May mo hatag niya.
7: No? Gawas nga madaot ang iyang engnunta sa mga mata sa tao. Ngayon, uy, nagsalig lang dahil na siya sa bahay. Nagsalig din siya atong Dunedi Prince nga musulti. Nga tagaan siya. Lain kayong paminaon. Gawas pa ni Ana sa mga mata sa Ginoo. Daghan nami. Daghan nami yung mga masalaypon. Kaya maumasad ko. Liwat mo ba, Ana? Ang sa ba? Kinanglan nga makusab siya, araw makatrabaho siya, o limpyo ang iyang kita, lilagay ka ng kwarta sa hangin, ha? Salamat po pala ka din, Tulumanon.
6: Kala ko ang Pasol Tihon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Mayaba ka, Angel? Wari bitang ilap, di ha? Ang pipa lang sa makadungog, giunsa di ka?
11: Maupit ako tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila o ira kang kulatahon.
10: Usap!
11: Ano man mo? Ako may kontrabida din, hindi liman ka mo! Anong ito?
12: na si Angel kay nakalimot.
11: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung yun ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Mao nga nakadeside ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
13: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
11: Hmm? Unsa di imong giampo?
13: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
11: Unsa?
13: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
11: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakatulog ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magugas si Manangaw ako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
12: Super Fiber.
13: Super Fiber.
12: Mapalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: O karong mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
18: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
20: Musulti man gini siya pa kinsa iyang may lampa. Ipagkayo lang gini na ako ang pag-video.
21: Unsa uman ako pag-sulti ni mo, Angel?
20: Unsa to yung gisulti? Unsa to? Hoy, Marvin! Unsa to yung magisulti? Marvin! Ay! Bahala ka niya, oy! Mauwawan, medyo ka ugma ba? Bihaan natin ka, oy! Ay! Skang po! Ang pinoy niya, oy! Bugaat ang bukto din kanahan, oy! Di ka nipi! Ay, umak ka lang.

0: Ay, Asula. Ay, wala maghihapon ko do ka.
1: Nsao man ako pagsulti ni mo, Angel.
0: Ay, nasa'yo pratingali kong pamina ko eh. Lilito Angel ang iyong kisulti. Nasa'yo pralagi tingali ko. Ay, wala. Wala, stress pasado naman iskadlangon. Matuog na ko eh.

0: alas 7 naman dispuntak. Nahinanok pa man ipag-ayos, Angel. Unsa ka din siyang orasan na tuog? Mas una pa man tingali ko na tuog niya. Magkinahinay lang ko. Tingali makamata si Angel. Nainanawag niya. Si Atoy ni tingali niya. Pukaw na lang ni nako siya, oy. Angel! Angel! Angel! Sorry nga, gipukaw ti ka ha, pero damo ko'y nanawag ni mo. Si Atoy ni tingali na. Angel! Mata sa oy, nainanawag ni mo.
1: Baga lang.
0: Oh. Uy, wala. Lihakok, manigbalik. Ako na lang nito bagon eh. Oh. Uy. Gikuptan man niya kukot ang iyong cellphone. Saan ko manin ako pagtubag?
2: Bisit!
0: Huwag yun mo ito ba?
2: Huwag gani!
0: Anong kuno panuyo, Bi? Bi, ako nalit panawag, Bi.
2: Gutom na rin ako na. Saan mo itong pamahaw ni? Bisit!
0: Maayog yung pagkatuog ni Angel. Huwag naman saan ang nanawag. Si Attorney Kit nga lito pa. Kaikog ba ini, uy? Oh, nanasan? Pugso na lang ginin ako pagkuha sa iyang kamot ang cellphone, Bi. Nakuha na kita. Tabagaw na ako ang... Oh. Uy! Naman pa yung manini Ryan? Hello? Rona? Oh, hala. Si Irene ang nitupag.
2: Oh, Ambi.
3: Hello? Rona, hello?
2: Maayo kay nakahuna-huna na gud mo tubag.
3: Han, asa man mo karon? Tempo mo, saba lagi.
2: Oh, saba gud. Nara in taon, Miss Carsada.
3: Ginoo ko. Dihara mo mabunta, Miss Carsada?
2: Oh, in town day.
3: Uy, kaluoy in town.
2: Anong? Wa man mo mabauli. Ikaw nga kong asawa, wa man ka makahuna-huna nga may bana pabaday ka?
3: Sorry, Han. Unsaon nga?
2: Kada na sa imong amiga ang nabot. Huh. Wa gid ka kabarug sa imong pagkaasawa, Irene. Sugod ra kag mabuntagan sa karsada imong bana. Nauwanan pa ko.
0: Ginoo ko? Nag-uwan di gabi eh?
4: Oo, itaon. Teba, teba. Ayon mo na yung tag-iya ng cellphone nga ikaw may nitubag.
0: Natuog pa.
4: Ayon ni Monokay. Nahinanok yun ay mo dias inyong nahimutangan. Kaya hangtod garong orasan na tuog pa man ang krahan.
0: Han, asa man tayo mo dapit? Onsa man nakapamahaw na mo? Ay, pasensya, Gud. Unsaon nga naman may diri sa hotel ni Attorney Good?
4: Hotel ni Attorney? May hotel din si Attorney? Paano ako, Bibi?
5: Nakutsa mo ka?
6: Oh. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
17: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jut! Gipa extra paspas!
21: Up to 2 ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. Comes persist. Consult your doctor.
22: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
23: Angel, Angel, sorry gid kaayo ha nga nanghilabot ko sa imong phone. Pero honest, siya may unang nanawag. Nagtuogan ni kog si attorney maong akong gitubag.
24: Okay ra na. Ang dili lang okay kay nisulti ka bahin ining hotel.
23: Pero wa mo ko musulti unsa nga hotel.
24: Kay nasakpan man di ka.
23: Oh,
24: kung wa pa ko magkamata, di ka kamusulti asa ta?
23: Oh. Sorry, Angel. Naluoy magog ko nila. Sa karsada ra intawon sila nabuntagan.
24: O nituo ka?
23: Oh.
24: Kadtong mga dagwaya? Magpabuntag to sa karsada?
23: Pero...
24: Sa ako nang giingon, nga dagko na to sila. Pasag dito. May pagmatugag balik.
23: Oh.
24: Ang saman, gigutom na ka? Doon na ramay libreng breakfast. Ato na lang ta na.
23: Agad ako nimo.
25: Ato ini karon gutom na ra ba kayo kung
26: ano malag na tong bayhan ay musulti naman unta to sa Irene asa silang hotela
25: hayaaya gud nila naghotel sila for sure natoy libre nga breakfast ba samtang kita dinhi na mahulat tag abog
26: napamding ali ko 100 kapin sa akong pitaka mangita lang tag kananan sa WWP na para makapamahaw ta dali
25: hey, makalagot uy

0: talaga pagkaon, oh.
1: Okay na niya.
0: Nibaw ko, oy. Nagunahon na kasi imong bana. Ayaw to, sige ko na huna. Kaon nagtarong diya.
1: Angel, kung makatrabaho na unya ko ba, mamahawa na lang mi sa mansyon, ha?
0: Asaman mo mo po, yo. Huwag pa man to matukod pagbalik ka inyo, bay.
1: Mangita lang una may kaabangan.
0: Oh, hino, un. Pwede raman mo mangabang ang kwarto. Kay duha raman mo.
1: Oh.
0: Ako nang istoryahon si attorney.
1: Tood. Human na kagpamahaw si attorney? Dila na to i-check?
0: Na, unya pa to mamata, oy. Kay hubog kayo to gabi,
1: eh. Anong kay ba man ka?
0: Oh.
1: Nag-uban mo gabi, eh? Nigawas ka sa diyang nakatuhog ko?
0: Gitawagan ko sa waiter sa bar. Gipakuha si attorney kay hubog kaayo. Maninay tabo. Ay pagunahon nag-unsa diha.
1: Pero...
0: Pero unsa naman sad?
1: Hubog man ka sa gabi eh. Sigurado nga may hangover to inigmata. Doon to na to eh. Atimanon to na to.
0: Ah, ngigagod niya. Siya'y hubog-hubog. Kita'y maghagog atiman niya.
1: Ang-ang, ato man siyang amo.
0: Oh.
1: Gika na to din, he. Diretso na lang ta dito niya. Oh, dadana na to sa pagkaon.
0: Paserva na lang to na to siya, oy. Pag-iagod siya. Serva na to siya pagkaon siyang kwarto.

0: Tawag itong balik si Angel P. Pakisultihin si Irene.
1: Gilagot ako. Di ba ko ganaan makadungog silang mga tingog?
0: Tanyo, okay na ka nga tibok adlaw ta nga maglaroy-laroy, ani? Kinalan ba yung kumaligo, oh?
1: Ligo? Oh, uday, no? Magawas na ba na yun imong kilikili power kung di ka malakaligo?
0: Mo na diha! Mong tawag na yun si Angel. Ina nga mamalik na ta sa mansyon.
1: Ay, kalay pa na wag, be. Di pala yung ganahan makadungog silang tingog. Imo lang phone gamita.
0: Usa ba yung number ba?
1: Naraw.
0: Okay.
2: Sorry, wala kay load.
0: Oh.
1: Oh, ano ka?
0: Wala naman di ko i-load.
1: Ay, sige lang eh. Oh, kami na lang, kami na lang. Gamitan na lang ni ako. Oh.
2: Sorry, wala sad kay load.
3: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Summit, rise up. The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
7: Pangon nata, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
9: Kuyawang Dan, uy!
8: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
10: Pinakalami nga black coffee.
11: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
12: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
13: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
16: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
19: You're made of fortune.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
22: Abang mo siyag! Uguay mo siyagit! Kama! Lohan ang tiyan ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Pa!
21: Nidagsang ang tulisan.
23: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
21: Kidnapping. Kahilayan.
24: Joy! Kana!
25: Wow.
24: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kinsay!
26: Pagkaon ng maskara!
21: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Nakurda, Audio Editor Ariel Mangkaw. Galit ka rin niyo sa RMN Drama.
0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug Mangosteen Fruit Extract, Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
28: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25384 Series of 2026.
29: Happy Fiesta!
30: Kinahanglan, extra ang anda!
29: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
30: Naana mga bisita? Kadyot lang!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
30: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
32: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala alam mong Alaksan? Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
34: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
32: Unilab quality yan.
35: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Cool.

0: Yeah, cool.
1: With 8 billion live LCS.
0: Yeah, cool.
1: That may reach the intestines alive.
0: Yeah, cool.
1: Helps improve digestion and boost immunity.
0: Yeah, cool.
1: With proper diet and exercise.
0: Yeah, cool.
1: Kaya panalo ka dyan.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dr. Liberal Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So, akong itry. Ginitin lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulang itong tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
8: May buhay sa makabuhay!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Kalama lang. Nanangutog na unang iyong sultigot.
2: Gisakitan ko. Nauaw ko.
1: Mahilaw lang ta. Pahilaw lang ta mga pobre.
2: Krapi naman sa to siya, uy.
1: Relax lang lagi. Pahilaw lang. Sikam niya magluha tao na eh.
2: Anak ko no siya dato.
1: Mag-unsam na ang kadato. Kung malaglag ang imong kalag sa kangilan.
2: Abel.
1: Ang importante, magkamautan mo pailom. Pero kung iduotas, mukawras na. Sama si Iring. Nang kunwa na'y kasibugan, andam niya panalipdan ang iyang kaugalingon.
2: Krabi ato mga tawhano eh. Prisko ka ayo. Laliman ka? Yano kay niingon nga pakuyugon ko nila? Mangita ko na silang chicks, eh gusto silang malingaw. Bayran pa kong 50,000 pesos, good for 3 hours? Hoy, di balibad ko eh. Himuon ko nung 100,000? Grabiha. Tungod sa kadaghan sa ilang kwarta, sayon-sayon nun lang ta.
1: Kalma lang, kalma lang. Ay, lapad ah. Ay, nagunaw na.
2: Salbahis ka ayo eh.
3: Sinura, Bebel? Isa, mga tawana. Labihim, grabe ka presko. Grabe ka bugiro. Kusupas kayo, kusupas bagyong tino ang iyang sinultihan. Grabe kayo.
1: Mga ba, bainting?
3: O, grabe kayo eh. Sila na yung kunoy tagihan ng mga kanag-daking bitaw nga taxi.
1: Oh.
3: Mga jeep. Na doon na pa sila yasinda. Stumbo, pagyon niya, sa kulubihan, pagyon. Daghan pag yung kuno kayo.
1: Oo. Saglin lang sila, bay. Ilaman ang ginabuhi.
2: Nagka-inkwentro na di ay mo, Abel?
1: Huwag mo kong manghilabot nila. Hinoon, ako lang silang gisanta sa ilang gibuhat nga tukang bainting. Gilaparo man nila. Kulataon, yun. Oto nga, ako lang gisanta. Nasukoto siya. Kisa to'y nga niya, bainting?
3: Pederico, bay. Pederico nga na to.
1: Pederico, gusto mo kulatan ako? Sukma ko niya. Lihay mo ko. Iyang sakop na ko. Gusto sang mubunog na ko. Birahan ko atong iyang sakop. Lihay sa ko. Katon sa Pederico mo na ko. Nag-unay noon sila. Otong midagan na lang ko.
2: Hmm? Nidagan ka?
1: Dagan ko eh, dagan ko. Likay lang ko. Iliso na kayo. Basin og madiskrasya pa inoon ko. Hindi na ko makakita ni mo.
2: Charot sa ni mo eh.
3: Charot.
1: Pero mabitaw na. Ha? Simbako doon ay may tabo na ako. Una, ahak na lang. Dili matuman na nga kumang pangandoy para ni mo.
3: Kalab!

0: Ok, Kakibot. Dere, ngawantap.
1: Dinda, dere. Pulo seafoods.
2: Pulo seafoods, da. Pulo seafoods.
0: Dali ka mo. Dali.
1: Kakibot.
3: Dahil mga customers, ano? Dahil mga customers. May bakante, lamisa, Kakibot.
0: O, agad. Simple, ana. Hey! Come on. Oh, baya, pitok-pitok. Kamong upat!
4: Sir, ano naman, sir?
0: Kabantay mo? Barong mo. Kay mga on, eh.
3: Mga on, sir.
0: Gusto kang ituad na ko, ha? Giring inyo, labisa!
5: Dong, Federico. Ay, dong, ayaw lang in town, dong.
0: Ah, supak, my God. Kabantay ka na. Lagot ko.
5: Kaning mga dong, balhin na lang mo, diri lang mo sa kilid, butangan ta lang mo glamisa, ha?
3: Manang.
5: Dadala ang inyong mga plato.
3: Manang.
0: Pagdalilit,
3: sir! Sir.
0: Kana ba? Kabantay mo? Dili kayo magsupak-supak mo. Lingkod mo mga kakibot.
2: Oh, bawang kibot.
0: Lingkod. Say, bawang kibot ka rin. Lingkod.
2: Ikaw ba?
0: Okay, patek. Ay, shh! Tindira! Dole dire.
5: Dong?
0: Tagay mi dire. Bakasi. Sunlutan. Saang. Lambay. Nukos. Tihi. Lato. Ha? Pagdali!
5: Ay, oo, dong. Ay, unsa may kanon ninyo, dong? Humay o mais?
0: Mais! Pagdali! Pulo seafoods ang among kanon, ha?
3: Manang.
0: Mone kanon na to, ron. Manang. Okay?
3: Pinagsinog bang baboy?
0: Ayay. Hoy, Kakibot. Seafoods ang atong kanon. Anong doon na may baboy?
3: Okay na, Kakibot. Kaya ang baboy dito man hukasi sa dagat seafoods gapon.
0: Baya, way lami, Kakibot. Way lami, kamantay ka. Usumaga, nagtanga ba ka diha? Lihok na! Hatagi kami sa aming, ang among gi-order.
5: Ay, Odong.
0: Asa na!
5: Odong Federico, kadiyot lang, ha?
0: Pagdali! Gaya ka lang.
1: Kakibot. Tanawa na ang pikas na misa. Kana sa pikas na misa, murag sipat kay tinanawa na to, Dre.
0: Iyay. Kabantay ka?
1: Kabantay ko.
0: Mau ba? Baya. Pero, inigumaan na to gaon. Kibota nila way labod.
1: Onsa?
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
0: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
8: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sa kinan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
12: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ah, sige. Timan ikong gisulti, ha? Timan ing gisulti ko. Huma na itong kaong? Ha? Baya, maglumba na sila pamunit silang mga ngipon.
15: Kakibot.
16: Kibot, kakibot.
14: Pabot, ha?
15: Milim ko ni mo kakibot. Tumagay, palitan na yung kantadi ni mo big bike.
16: Kupon, oh,
15: isang salita lang.
14: Ha? Of course! Kabantay ni mo, ha? O si kapuslanan sa kong kwarta. Ha? What is money for? Ang batan-on ra, nagkabit sa kong daddy mo'y makapahimos. Oh, shit! Kabantay mo na?
15: Ano, no, milim sa ko si mong daddy kay nagkakubit o batan-on, batan-on.
14: Money is power. Hmm. Kakibot!
15: Money is power.
14: Oh! Kabantay mo na?
15: No.
14: Kunwa pa na yung kwartas, daddy? Ha, hugaw pa na sa paborot. Why mo digino tanaw eh?
15: Bitaw sa nong, bitaw, bitaw,
16: bitaw.
14: Ah, kabantay mo na.
16: Bitaw.
14: Ay, pag-ayos si daddy sa romansa ng marga.
15: Bitaw, bitaw, no? Bitaw, bitaw.
14: Ah, sige mo bitaw, bitaw, ha? Hilom, hilom na, hilom na, hilom, hilom. Ah, ayaw na si bitaw di, ha? Hilom na. Kaya niya na itong order.
15: Ah, bitaw, bitaw.
14: Ay, bitaw na siya.
15: Niya na din eh. Ah, istay bakasihan.
14: Istay bakasihan. Ah, lamit isalag timpla din eh. Istay bakasihan.

0: Hola.
1: Morga.
0: Inamnesi mo maintenance. Ayaw lagi limot-limot. Inom dahin sa mo maintenance. Ina.
1: Salamat, Morga.
0: Sus. Dili pa lang ka na ako pinangga ay. Diya ang baso nga may tubig, oh.
1: Okay.
0: Sige. Niyangin mo mga tambal.
1: Thank you.
0: Oh, good. Ah, kadiyot. Trapuhanin ako imong simot nga basa, ha?
1: Salamat, Marga. Thank you.
0: Onsa man, ganahan ka? Masahian ti ka?
1: Okay. Ganada.
0: Sige. Plaster da yun. Kay masahian ti ka.
1: Sige.
0: Okay. Good. Kini.
1: Okay.
0: Raf, darling.
1: Gilok ba? Nga naman na...
0: Ayaw paglihok. Akong duwaan ang imo nga, Duncan.
1: Usa? Usa?
0: Akong limpihan ang imong Duncan. Pinaagi sa akong tila. Sama, ani.
1: Kagilok, Marga. Kagilok pa. Kagilok ko na.
0: Ganahan ba ka? Anya, Jamen, gusto kang mugunit ko sa Osta Bukok? Sama, ani?
1: Usayin. Marga, darling. Mumu ko nagikomot.
0: Naglubog mang good ni. Atong pukawon.
1: Marga, kuwag...
0: Pasantik,
1: oh.

0: sa ta mga on, Abel?
1: Agal ko ni mo, mga sa ta.
0: Ato lang ta sa imong tiya.
2: Ang kana, the best kay dito, weda. Ato ta mga on sa imong tiya, sa ilang istay bakansiyan.
1: Okay, tana.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk. This Time Check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Bye.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa mo itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaong mukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung wa ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugma nako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw. Mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Paleón, senten.
1: Ginoko, neke, sigam, sigam.
0: Paleón, sa presyente. Dali ay daw ninyo.
1: Dali ay ninyo.
0: My God. Walang untay, may

0: Diyos na magkaroon si God Terrell.
1: Ako may mapangutan on idol po.
0: Ay, unsa ko nalang kung...
1: Kung on sa dulpo, ha? Kung on sa bayot.
0: Kung maimpas si Gab, simba ko lang.
1: Aw, di impas ang tanan. Wa na'y nguyo-nguyo bayot nga magsamok-samok na ako.
0: Naunsa ba ka, Tiray? Oy, makalibog man ka.
1: Kalibog man kang daan.
0: Eh, dili. Oy, nalibog ko ni mo. Kay kung mag-atubang tangtulo ni Gab, magsilos ka na ako. O niya karon, nagidang sa ospital si Gab, mingon ka nga, wa na'y magsamok-samok ni mo. Nanugod ka, Tiray? Hmm?
1: Tungod kay siya'y nakagupa sa akong pagkababay, Dulpo.
0: Unsa? Sinabutan magudeto ninyo ang nahitabot ninyo, dili ba?
1: O lagi! Nagkasabot lagi mi bayot nga mag-inom eh. Pero nagpadalang yung ko sa iyang ilan-ilan. Gituyog tos nguyo-nguyo ba ang pagtagay na kong maayo? Sige na siyang tunol na ako. O ya ako sad. Giganaan sa kong inom bayot. Sige lang sa kong dawat bayot. Dawat, inom, inom, dawat, anak ba? Ato inong dan, nahubog ko. Unya.
0: O unya?
1: Maunag to siya! Di ang nakabatan ako. Wana ko'y gisulob as inud. Ay, kita ba?

0: Renz, kunon sa may dangata ni Gab, kung dili gani makaya ning ospitala ang iyang kahimtang, ato sing dadun sa ospital sa syudad.
1: Uniki.
2: Renz, so ginlingkod no maybe. May sakit gyud ay na si Gab sa kasing-kasing?
1: Doon na, mamiding. Sa gamay pa kuno siyang bata, sige lang ko siya sakit-sakit. Pero may dadun sa ospital.
0: Mao ba di ay, Renz?
1: Oh, Niki. Ingon siya. Pero dihang naulitaw na kuno siya, wa na madag ospital si Gab.
0: Mausad ako na dunggan sa iyo mga kaliwat.
2: Maayo lang unta, Lord. Maayo lang untag maluwas sa Gab.
0: Ma, manahadlo ko. Nang lagom ra ba si Gab sa dihang gidahan nato siya din hima?
2: Si Tiray gid ba? Siya gimabasol ining tanan. Malipayo na unta ito si Gab kay nagplano nga iyang pakaslan si Tiray. Pero karnasan akong manguhod mo, rapod o hanggaw.
0: Naunsa man po si Ate Terry, mauwi nga. Mubiya man siyang Gab. Buutan biya si Gab. Og nahigugma siya ni Ate Terry.
2: Gani, naibaw ka na sa imong iyaan, Ike. Mamili ko nung naglalaki, ba? Nya, mau gani nga nilapas na siya sa kalendaryo kay pilian kayo. Og way uyab kay pilian. Gikaayo na.

0: time para gudol po. Kanong niya makasbay ni man ang bidding ng tanbay, ha? Pauli ko rin sa inyo.
1: Ay, sagdiin ang sagod ko, Tiray. Eh, kay kung ako nang usa dito sa bahay ni Byrens, murag ako'y sunod na datong sa ospital.
0: Ay, nga no, God.
1: Tapos ka pala ako, kagool na magunahon na ikaw. Atakihon niya ako.
0: Mahinoon, karong duha namong ma-admit o kung dili madaaw, yaktap!
1: Sabot ako ka, Tiray. Nga naman ganyan ka, Tiray. Naganahan man ka sa tao nga doon ay mahitabo. Masamang tao kang klasyas pagkababay. Ay! Gabaan ang kang gab, Tiray. Gabaan ra ka.
0: Weh, asa ko tuo anang gaba.
1: Well, kung dili ka mo tuo gaba, Tiray, karma na lang.

0: Puli lang ta. Aron, kung unsa may resulta ni Baygab, may bawo na yun ta.
1: Ah, mao, sakto sad siya rin. Nikki, dali na. Mga unatanak.

0: Os baragod lagi mo gisulte dolpo? Os barabayot?
1: Dili mong kakamutuo o gaba, tiray. Huh? Ang karma mo ipaabuta. Hmm? Ansa man? Os bon pa na ako, tiray? Balikon pa na ako?
0: Hilas baya ni mo manulti, ana, dolpo?
1: Maunay paabuta, ha? Maunay paabuta, tiray. Buutan og may gugmaon si Gab. Og unya? Ikaw? Padili-dili? Muna kagkinsang bayhana, ta!
0: Hay bayat! Tarong ako sa magsulti, ha? FYI, wa na ko ipamugos kang Gab ang akong kaugalingon nga may gugma siya nako. Giilad ko ni Gab maong nakuha niya ang akong virginity. Ang akong pagkababae sa butka.
2: Sakit yun din ko, Dolpo. Sere,
3: halala, kuya pa.
1: Sa kamay.

0: Nabusog yung kusinan o landa.
1: Prenobin siya ang ilang mga luto din yung ano. Lami.
0: Oo. Oh, nabusog yun ko. Dagan kong nakaon, labi na kay mais ang kanon.
1: Nakainom na kagtubig, ma? Mamalik na tagsuot sa ospital?
0: Ah, sige, tananak.

0: Wa pa kay migawas nga Dr. Renz.
1: Duna na, Nikki.
2: Niyan sa may pong sa doktor.
3: Okay na si Gab, mamiding, Nikki.
0: Ay, salamat taon.
1: Karon ta taon. Ibalhin nagkwarto si Gab.
2: Salamat intaon sa Ginoo. Salamat.

0: Unsa sa maning ospitala, uy.
1: Di ada kasbay ni miting tiray, uy, ospital. Ngitang ospital.
0: Deday, kinsa ka, uy.
1: Huwag ka kailan ako.
0: Kinsa ka.
1: Iyo maning silingan.
0: Silingan, day, tika. Nga no, day ko, uy, unsay nahitabo na ako.
1: Nakuyapan, ragod. Igo, magunta sa kumo ni Idolpo.
0: Igo ko kumo. Uy, wala. Inumdum na ko. Numdum na ko.
1: Numdum na. Okay na ka, Tiray. Kaya dibangon naman ka?
0: Okay na ko. Okay na ko. Ha! Ikihan ako, Idolpo, siyang pagsukmag na ko!

0: Nibuka na ang mata ni Kap.
1: Ah, Nay. Nagkaninaw pa siya kung hain siya karon.
2: Salamat in town. Ngawa ra maunsa si Gab. Kay kun unsa pay nahitabo niya, mabasol gyud stiray.
3: Where am I?
2: Santo?
1: Zagab,
2: where are you now?
0: Nag-English man dahil.
3: Sitiray ka buhi ko.
4: Misiga ang mga mata ni Gab nga nakabati sa nga ni Tiray.
2: Maul.
1: Ita siya ni Tiray. May Gab, kumusta naman ka? Kaila pa ka na mo? Ako ni, si Renz.
3: Bay Renz.
1: Kaila lagi. Pumabay! Kumusta pamati ni mo, ha?
3: Bay Renz. Am I dying?
0: Dili na may tabo, Gab. Kipinangga kas Ginoo.
2: Mao na, Gab. Og pagpakaayo og dali dong, ha? Aron makauli na kas ato.

0: ikaw ba yung naguna-una og bugno na ako, ha? Kunya ako'y imong ikihat, Tiray?
1: Oh, ikihati ka kay na kuyapan kung bayuta ka.
0: Ay, sorry, Tiray. Tapos daan ba yung nimo nga husto na, ha? Pero wala ka ni hunong sa pagbita sa akong buhok. Sakit nga kayo to.
1: Ah, bisa nag ako'y naguna-una o'y basa kay mukiha ko, ikihatag yung kang bayuta ka.
0: Oh, sige.
1: Tiha!
0: Kaya ito bangon, tika. Bisag asa, Tiray.
1: Sige, mapresog yung kang bayota ka.
0: Maayo hinoon, kiwagid nila may nakinabuhi.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Mag-aubay!

Mga kasama at tangi ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: Bottom and News. Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balitang lokal. Kagabaras na kami sa Sugbo, nagpadayon sa gimuni nga monitoring alas sa epekto sa kainit sa panahon sa Bukiran nga mga barangay diri sa syudad. Kapin 160 mil ka mga pinalusot nga sigarilyo na sakmay dito sa dakbayan sa Toledo. Samtang sa busbay, balaorana ng House Justice Committee ni aprobar na sa committee report sa duha ka mga impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang mga otoridad nagtuon karon sa posibleng pagpalapad sa permanent danger zone gikan sa size dura sa 7 kilometro sa palibot sa Mayon Volcano. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
10: This newscast is brought to you by
11: Ang kilala mong Alaksan? Extra galing na!
10: Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kaso ginagawa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kanindo di SAACD manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kag-studyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
7: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
8: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
9: Oh, ang ninyong British ay kalimpi.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilabian.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX 3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
19: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
27: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
28: The Wonderful Supplement.
24: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Kulami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay.
24: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult, that portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
4: ug antioxidants
3: nga gigan sa palaya
4: ug the sugared sugar cane
3: mga organic compounds
4: nga epektibo
3: atok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga
4: DTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
3: imo sa the sugared sugar cane extract
4: ug anti-diabetic property
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Eh, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa maninga, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Oh, barato na, nindot pag yung kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifeeds?
6: Kaayo, Marie! Imagina, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa pinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
6: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
30: At oras karon, alas 12:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, niya wara ka may bow. Atas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, direk ni Charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Obista sa Bangkalinika ng Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinibig mo tanggalin sa idea ko sa Lim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866. Ang cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to karas Josephine Albarracin. Happy Fiesta, Lamakan, Sibunga. Ah, daghang bitaw nagpiesta rumbuana, oy. Buhol palandaan, kada adlaw, na ipiesta, masityo, mabarangay. Oh, makapilya de asityo, lungsod. Ang syudad, hino ano man, ang Tagbilaran City na turong Mayo, uno. Natibok, buwan sa Mayo, doon naging magpiesta. Kada adlaw, dina sa Buhol, masityo, mabarangay, malungsod. Og usab sa uban pang mga lugar. Nang kay piyesta aning kuan Mayo. Anas Pakera nga naglantaw karon sa atong Facebook Live dira San Carlos City Negros Occidental. Og si Chacha Boyles. Uban sa siya mga kaubanan diha sa ilang panimalay. Dina sa Ubay, Bohol. Og karon sa Italy na sa atong

0: said Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan kapsol, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: At oras karon alas 12:55 na sa kahaponon unya sa dili pa sa dugang nga mga detalye sa ato mga balita ato nang unahon ning atong pagpaghinabi ngadto sa exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada ato ning gituyo og contact karong hapon na pinaagi sad sa atong telepono para mangumusta ta kon unsa pay dugang nga mga maayo nga mga balita gikan sa Life Extension Vitamin D3. Basta dita maglangan sa atong linya nagkaroon na si Sir Jonathan. Sir Jonathan, may hapon ni mo, sir.
7: Yes. Ma'am Ken, good afternoon din sa lahat po ng mga listeners po ng DYHP dyan sa Cebu City and Cebu Province po.
6: Mm-hmm. Kumusta Sir Jonathan? Anong pwede natin maibalita ngayong hapon para sa mga listeners natin, sir?
7: Yes, Ma'am Ken, gusto lang po natin i-remind again yung ating mga kababayan na kikinig ngayon kung gaano kahalaga talaga yung regular na pagpapacheck up sa mga medical doctors para maagapan natin ng early yung hamon ng itong sakit sa ating kalusugan. Kasi number one, gusto po natin i-remind yung ating mga kababayan na yung cancer disease, colorectal cancer, number one killer disease or number one killer cancer disease, both sa men and women below the age of 50 nowadays. And yung stroke and heart attack, very common din during this season na tag-init talaga. So, natitrigger yung pag-increase ng blood pressure ng mga matatanda. At syempre, yung risk of heart attack and stroke ay tumataas during this dry season. It's because of the high temperature na mararamdaman po natin. Yung sobrang taas po ng heat index makakapag-trigger ng hypertension sa mga hypertensive po nating mga kababayan. So, yung pagpapacheck up po mga kaibigan, napaka-importante po kasi the earlier na malaman po natin yung whatever symptoms na meron po tayo, baka symptoms na po yan ng mga serious medical condition, mas better yung outcome of treatment, mas early po natin ma-address, ma-prevent po natin yung pag-worsen or paglala ng kanilang mga karamdaman at ma-reduce and ma-prevent din po natin yung gumastos ng malaki sa medical intervention. So, yun po yung objectives, yung kampanya ni Life Extension Philippines, kung bakit meron po tayong Life Extension Integrative Medical Clinic para mas mabigyan po natin ng access yung ating mga kababayan sa dekalidad na medical check-up at wala pong bayad. At gusto po natin malaman ng ating mga kababayan nakikinig na yung Integrative Medical Clinic ni Life Extension po, Ma'am Ken, more po tayo dito sa nutritional medicine. Yung mga products na ginagamit po natin dito are products lang po talaga na merong clinical data, may scientific basis yung formulation at ginawa po ng mga credible na companies kasi gusto po natin mas matulungan yung ating mga kababayang pumupunta po sa clinic po natin sa pamamagitan po ng ating quality na mga nutritional products and supplements. And naniniwala po tayo, Ma'am Ken, na meron pong malaking papel din po yung cellular nutrition. So kung yung ating katawan nangangailangan ng nutrition, yung mga cells sa loob ng katawan po natin nangangailangan din po ng nutrition. So doon po pumapasok yung role or yung papel ng mga high quality nutritional products na kinikerry po natin sa ating mga clinics po, Ma'am Ken. At kinukombine po natin yun sa conventional na mga gamot na binibigay na po talaga ng ating mga medical doctors sa mga pasyente. So magbisita lang po sa ating clinic po dyan sa may Osmeña Boulevard sa gilid po ng Cebu Gospel Church. Dyan po yung main branch po natin sa Cebu City, and bukas po tayo from Monday to Saturday, and meron po tayong branch sa Consolacion City, Life Extension Integrative Medical Clinic sa Consolacion City, sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion po.
6: Sir, anong pwede nating maipayo sa ating mga listeners, no? Maiba kasi ayaw nila mapacheck up dahil matatakot silang malaman yung meron pala silang sakit sa katawan instead na magpacheck up upang ma-prevent, no? Or malaman natin kung okay lang ba ang iyong katawan or meron ka ng sakit.
7: Mas better talaga, Ma'am Gen, na maagapan po natin ng early, kasi yung chance of survival ng isang pasyente pag early pa po na-detect yung kanyang sakit ay mataas, especially pag cancer disease po yan. So we have to remember, mga kaibigan, na yung cancer diseases po, usually yung symptoms po nagpaparamdam or may manifestation po ng symptoms during the last stage or end stage na po. So pag ini-ignore po natin yung mga simptoma at the early stage po ng disease po natin, yung chance na mas mabilis yung progression ng disease ay tumataas. At pag nandoon na po sa medyo late na stage po, Ma'am Ken, medyo mahirap na po natin mapigilan yung growth o yung prognosis o yung pagkalat ng sakit sa ating katawan. Especially pag cancer po yan, pag nag-metastasize na po or kumalat na po sa ibang parte ng katawan po natin, sa ibang organs, medyo magastos na po sa part ng pasyenteng makarecover sa sakit or yung chance na tataas yung mortality rate o yung chance na mamamatay yung pasyente ay tumataas po talaga. That's why yun po yung nakita po nating problema po sa ating dito sa Philippines. And I'm sure hindi lang po dito sa Philippines, sa ibang mga countries din po, na yung mga taong namamatay po at the early stage ng kanilang life, yung mga supposedly hindi pa po sana mamamatay sa edad na mga 40, late 40s or early 40s, late or early 50s, they die of their diseases. It's because sa kapabayaan po ng kanilang health. So hindi po nila inaasikaso yung kanilang kalusugan, hindi po nila inaatupag yung mga simple symptoms na nagpaparamdam po sa kanila without their knowing na yung mga simple symptoms po pala, yun po ay meron pong seryoso na po yung medical condition po nila. Again, yung symptoms ng mga sakit ngayon, late na po yung manifestation. That's why kahit konting kirot lang po sa gilid po natin, konting paninikip na po lang po ng dibdib. So wag po nating baliwalain po yan kasi baka symptoms na po yan ng heart-related na problem po natin at baka one of the coming days, Ma'am Ken, baka magugulat na lang po yung tao na maatakihin po siya sa puso or ma-stroke po siya kasi yun po talaga yung mga initial manifestation ng stroke condition or yung heart-related na medical condition. So that's why we advise yung ating sa ating mga kababayang nakikinig na ugaliin po natin yung regular na pagpapacheck up sa ating mga medical doctors at doon po pumapasok yung papel ni Life Extension Philippines. Walang bayad yung medical check-up but it's a quality medical check-up kasi mga medical doctors yung mag-a-attend po sa ating mga pasyente.
6: Okay, sir, anong kaibhan, no, kapag pumupunta tayo sa ibang clinic? Anong advantages kapag doon tayo bumibisita sa Life Extension Medical Clinic, sir?
7: Kasi sa ibang clinic po, siguro medical clinic din po, Ma'am Ken, yung approach po nila is very conventional. Ibig sabihin, focus lang po talaga sila doon sa conventional medicine or sa mga pharma products, synthetic drugs. Kasi yun lang po yung accepted talaga natin na meron pong therapeutic effect. But without their knowing, yung nutritional products ay meron din pong maitutulong sa ating kalusugan. Yun po yung edge ni Life Extension Medical Clinic. Kasi hindi lang po puro conventional or synthetic drugs yung kinikerry po natin. But we also carry or we also use yung mga nutritional medicine na based po sa siyensya yung formulation sa pagtulong po sa ating mga pasyente. So binibigyan po natin ng proper supplements para ma-boost yung immunity po nila. Meron po tayong mga natural antioxidants na galing po sa extracts ng plants, ng herbs, ng vegetables, and lahat po ng mga products po natin are scientifically formulated based on clinical data yung formulation. At yung supplier po natin are companies po na based in Europe, based in the US. That's why we're confident po sa ating mga produkto. And yun po din yung reason kung bakit yung even yung ating mga medical doctors are confident sa kanilang prescription nitong mga products sa ating mga pasyente. So ito po yung edge po natin dito sa Life Extension, nutritional plus conventional, but doon po sa ibang mga clinic po, they focus only on conventional medicine po mga kaibigan. So wala po silang binibigay na mga nutritional products na para matulungan yung ating mga pasyente sa kanilang immunity, mabigyan po sila ng nutrition, yung kanilang mga cells. Kasi again, may role po dito yung cellular nutrition para sa ating health and wellness goal po mga kaibigan.
6: Mm. Sir Jonathan, may maririnig ako no na batang-bata pa yung mga edad at the age of 25, 27, meron na silang sakit na diabetes o kaya hypertensive na sila no. Ano bang pwede nating mai-advise sa mga listeners natin na may ganitong edad pero nagme-maintain na sila ng mga medicines para doon sa kanilang mga illnesses?
7: Actually, ma'am, Ken, dito sa Life Extension Integrative Medical Clinic, we do not resort immediately sa pagpapagamit po sa ating mga pasyenteng hindi pa naman po ganun katanda ng mga anti-diabetic medication or anti-hypertensive medication. Binibigay lang po natin yan sa mga adult patients po natin na pag hindi po natin na makontrol yung blood pressure po nila or blood sugar, so natural talaga yung ating mga medical doctors magbibigay talaga ng mga anti-hypertensive, anti-diabetic medication in conjunction po sa ating mga nutritional products na scientifically validated naman po na makatulong sa pag-reduce ng blood sugar and blood pressure. Yung payo ko lang po sa kanila, we have to take advantage itong ino-offer po ni Life Extension Clinic na medical check-up na wala pong bayad at ito po ay ina-advocate natin yung nutritional medicine or integrative approach. And be attentive sa mga kinakain po nating mga pagkain nowadays kasi usually kung bata pa ma'am Ken, they don't care sa mga pagkain na kinakain po natin. They're more on sa mga foods na mabilis yung preparation, mabilis yung serving. Yung mga instant at yung mga fast foods. So yun po yung mga pagkain na deep fried talaga ay makapag-promote ng mga pro-inflammatory protein sa ating dugo at yun po ay very deleterious or dangerous po sa ating cardiovascular health. At dapat po may physical activity po tayo at syempre yung bisyo dapat we have to abstain from like smoking, heavy drinking, and yung role talaga ng supplementation meron ding malaking papel sa ating kalusugan. At si Life Extension Philippines nagkakampanya po talaga na yung vitamin D3 supplementation is also something that we need to consider sa mga kabataan po natin ngayon kasi majority po sa atin ngayon are deficient of vitamin D. So ito po yung flagship product po natin, yung Life Extension Vitamin D3, na yung simpleng pag-take po nito araw-araw, makapagbigay po ng additional support, protection sa ating kalusugan at ma-reduce po natin yung onset ng sakit sa ating katawan pag tayo po ay merong sufficient na vitamin D3 level. That's why we campaign yung supplementation po ng number one brand ng vitamin D3, itong Life Extension, hindi lang po sa mga kabataan but to all ages po. Even yung mga bata, babies or mga pediatric patients po, pwede pong gumamit nito, mga buntis, mga lactating mothers, and those who are also taking their maintenance medication po.
6: Mm. Sir Jonathan, ang inyong final na mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, sir.
7: So yung sa ating mga kababayan nakikinig once again, si Life Extension Integrative Medical Clinic ay nagkakampanya po ng regular na pagpapacheck up sa ating mga medical doctors kasi pag regular po tayo na nagpapacheck up, mas mataas yung chance na mabantayan po natin or ma-secure po natin yung health po natin at ma-prevent po natin yung onset ng mga sakit na minsan po nakakagulat na without our knowing, simpleng symptoms lang ng sakit ng tiyan, akala natin ulcerative colitis lang or some minor problems po sa ating digestive system, but without our knowing, yung colon po pala natin ay sira na, meron na pong malignancy or meron ng tumor sa loob. That's why it's very important na magpa-check up po sa ating mga medical doctors para the earlier na maagapan po natin yung symptoms ng ating sakit, the better yung treatment ng yung outcome treatment, yung treatment outcome I mean, and ma-prevent po natin yung pag-worsen ng ating karamdaman at ma-prevent din po natin yung paggastos ng malaki sa medical intervention. So that's Life Extension Philippines, meron pong dalawang branches ng clinic sa Cebu. Yung main branch po natin dyan po sa Osmeña Boulevard, sa gilid lang po ng Cebu Gospel Church. Bukas po tayo from Monday to Saturday, and meron din po tayong branch sa Consolacion City. We're also open from Monday to Saturday. Dyan lang po tayo sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. And we campaign po sa lahat pong nakikinig this afternoon yung daily supplementation ng the number one brand of vitamin D3 na recommended na po ngayon and pinaprescribe na po ng ating mga medical doctors. Ito po ang Life Extension Vitamin D3. And once again, this is 100% made in the U.S. Yung every soft gel po nito ay merong 1,000 international unit at meron po tayong ginamit na secret ingredient to increase yung potency po ng vitamin D3 sa loob ng soft gel and to make sure po talaga na makita talaga natin yung pag-increase ng vitamin D blood level sa ating dugo pag tinake po natin itong brand ng Life Extension. And make sure lang po natin mga kaibigan, pag bumili po kayo sa mga pharmacies outside, i-check po natin ng maigi yung every soft gel. Dapat po makikita natin yung marka or tatak na LE sa bawat soft gel para tayo po ay sure na yung binibili po nating Life Extension Vitamin D ay original or authentic po.
6: Sir Jonathan, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, sir.
7: Thank you so much po, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
6: Inyo nabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Unya karon taon-taon ha. Bati po nato ang atong uban pang mga balita. Ya kadto nga kanunay nga makasinati og constipation paginomo ni ining Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya ang pag-andam aning Super Fiber sa ilo pagkaayo, bakwala kag usa ka baso nga tubig imong i-mix dito ang usagid ka sa shake sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani before ka mamahaw kun ari ka sa bunta ganahan mo inom kun sa gabi kana before pod ka nga matulog. Unya para mas nindot pod ang paginom sa ang resulta ni ini paginom nimo sa Super Fiber, idungan kini inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pila sa dina sa Life Extension na clinic. Samtang sa pikas gabahin ha kun na naanad ka mga pi inigaod do kanang labi naghumana kang mag-lunch no nya mo relax ka din nagjutay para mobalik na sa trabaho karon taon-taon. Sa imo pagpangapi ang imna mo gidag Vita D Plus Coffee Mix kay gawas ka matagbaw kas kalami sa kape sa kahumot sa aroma ni ini. Makakuha pa gyud ka og dugang mga health sa benefit gumikan sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Matag sa Shane ini do na kanay 200 IU nga vitamin D3 mo na makakapi na ka maka vitamin D3 pagyon plus Rishi mushroom extract kadto mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga poly saccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag gini ug mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dalig pag adaos sa mga selula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas mo na mga piga ni ka Vita D Plus Coffee Mix gyud makakape na ka maka vitamin D3 pag yun. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika apil lang sabdi na sa Life Extension Clinic. Atong oras karon alauna dosina.
1: TYHP abroad ngayon.
8: Ito sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tulo ka mga tao ang nakala sa Osaka cruise ship sa Atlantic. Gipahibaw kini sa World Health Organization, WHO, manusa ang kumpirmadong namatay sa Hanta virus, Osaka sakit nga sagad makuha gikan sa mga ilaga. Nasuta nga ang maong outbreak nito mao sa MV Hondius, nga nagbiyahe higikan sa Ushuaia sa Argentina paingon sa Cape Verde. Nitugan ng WHO nga nakumpirmarang usa ka kaso sa Hanta virus ug adunay laing 5 ang suspected cases. Mabot sa uno mga apektado sa mga virus sa pantulo ang nakalas na ini samtang usa nagpabilin sa intensive care sa South Africa. Kasama mo sa abroad ngayon ni Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong mga balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap,
6: Said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang panyawan herbal capsule plus mangustina nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustina, epektibo sa mga kasama ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan garlic capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala, ang naila ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil, pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangust said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar. At ang oras karon alauna 14 na niya, niyaw na tayo panawagan, kinsa man to nakapunit sa iyang wallet or pitaka kay natagak ni dapit sa my Robinson's Galleria. Niya, doon na raba ko na ito'y kuwarta na po. Dako raba. Mga ID o uban pa na atong iyang wallet. Maliyog taghato diri sa DYHP. Ang nanawagan ng tag-iyan ni ini si Anthony Amar. Pwede ni natagak sa may Robinson's Galleria. Niya, doon na'y kuwarta. Doon na po ito'y sud nga ID, ha? Maliyog lang tag-contact. Ani tag-iya si Anthony Amar or kung mahimo. Kaya wala ba po magbilin dainig number diri si Sir Anthony Amar. Pwede na kag mupaybaw diri sa DYHP para ato siyang tawagon po sa kahanginan. Ang kaso og dunay nakapunit ini unya makahuli sa maong wallet. Samtang sa pikas nga bahin, di pa tamo end. Mga timailhag, ikaw adunay daghan toksin simulawas mong dili ka regular. Nga magpagawa sa imong hugaw doon ka may lisan, mabuto ni mong tiyan. Makasinati ka ginsomya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight. Chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa linlain nga mga butika din sa Sugbo, yung Manusab, saban pag mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Wa naman taigo nga oras. At ang iha, kanon-tonton, kayo munusunod na po ng ato drama, kini ang akong suliran. Uban ako din sa control, kasama ang Jerome Yap o Gerald Albios. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Radyo mo nationwide. At ang oras karon, alauna di si Size na.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
10: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kanindo di SAACD manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
18: Si Kuya Rick, si Bitawin mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kaigsundo sa Singapore. Basta tanta Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
19: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
20: Sige ma, pa, di kami magtugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
21: Oh, ang ninyong pwede, ay kalimpi.
22: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Usa ako ka call center

0: pagkaon.
1: Muragalert pud kaayo ko.
0: Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise.
1: Kay naaman ni vitamin C, E, iron og niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho.
0: Okay na okay gid ni para nako.
1: Suwayi pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Life extension vitamin D3.
5: Ah, kasi po ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Bye!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ay, oo, good guy. Regimen ni siya, no? Ma-recommended na kung niya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmuti ya. Tapos, basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin yun kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktora ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lisa, 32 anyos, single o itago na lang ang akong address. Punto medikal kini akong suwat. Kabahin kini sa akong untang pag-abroad sa Qatar. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po.
1: Mu-abroad ka?
0: O lagi pa, aron makakwarta ko o makatabang ko ninyo.
1: Asa ba sa gamo abroad?
0: Sa Qatar pa, mag-DH ko dito.
1: Ano ka tumagyo dito?
0: Ang kanya no, day pa.
1: Kalayo at to. Din hilalang uta sa ato. Mingaon din minimulag.
0: Sige lang, good pa. Magtawag

0: man sa bitaw ta via messenger. Mag-process pa man sab ko sa mga papers good.
1: Mao sab hinuon. Pero angay unta nga kung adto na ka kanang desidido na gyud ka ha. Para nga dili ka ma-homesick dito.
0: Opa, uy. Ay kabalaka good. Mag-amping gyud ko dito pa.
1: Okay na. Mama ka na imong gusto.
0: Salamat pa. May gi-applyan naman ko. Ug magsugod na ko process akong requirements.

Thank you, Lord. Okay ra kayo nga kong medical fit to work kid ko. O, ang mga documents. Ang ubang documents na pud unyang akong lihukon. See you soon, Katar.

0: balak.
1: Nga naman ka pa. Ayay. Murag magulanon lagi ka. Ikaw ha, nag-ampo ba yun ko nga maayo lang akong results ako medical. Aron ma-fit to work ko, makalarga dayon ko.
0: Mingaon ko ni mo na. Ugo niya. Usap-asap ang gastuhan nato sa imong paglarga pohon.
1: Oo. Makagasto kita na pa, pero ay kabala ka pa. Mabawi ramanggo na ako ditukod kung makalarga na ako pohon. Kaya medyo dako-dako man ang konsweldo dito pa.
0: Abasta kay kung tuwa ka na dito niya, pohon. Kung makalugar ka, tawag ba yun, ha?
1: Papa, uy, lagi pa. Ay, kabala ka, uy.
0: Oh, sige, wala ko'y mahimo. Mamagin na imong gusto.
1: Salamat pa.

0: Diana kita sekitar day.
1: Maulay ki day. Ay, kalayo na gid natos ato. Pero gikulbaan man ko daw yun.
0: Ha?
1: Unsa kay kapalaran nato dinhi no?
0: Ay day, magampo og magamping lang kita dinhi nga dili ta makasa. Na, kay lisod na gyud. Dili na gud ni atong nasod. Uy, ati manon day nato ang akong kaugalingon ha. Kay magpamedikal pa ba yatag balik dinhi?
1: Ah, sige day.

0: naman ni. Sa may nahitabos ako medical result din ni. Sa Pilipinas nakapasar man ko. Pero nga nung ako medical din ni, agbong man ko. Dili naman ko fit to work. Ano man ni?
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
10: This newscast is brought to you by
11: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
20: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
19: TTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
22: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kanindo di ay sa ACT manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
10: Si Kuya Rick, si Bitaw ni mo, ni graduate sa ACT. Dako na kag-studyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
8: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
9: Sige ma, pa, di kami magtugan.

0: Pag-abot sa Qatar, di pa medical magbalik, kay requirements man sa OWA. Pero nasyakit ko sa pagpamedical na ko balik sa Qatar. Kaya ang result, hagbong man ko. Unyang result na ko sa Pilipinas, fit to work man ko. Mugi pa pauli ko nilag balik sa Pilipinas. Og nakahuna-huna ko sa pagsiguro sa kong kaugalingon. Nagpamedical ko balik. Unya? Certain awara ganin, sir. Oh, ang result sa akong medical din sa Pilipinas, kay fit to work man ko. Unya, recent lang ba yan ni? Pero pagpamedical na ko sa Qatar, sir, hagbong man ko, sir.
1: Wag ito yung mahimu ka na, ma'am. Kay mo gaya requirements sa uwa nga ipamedical mo dito sa lugar kung asa mo mo trabaho.
0: Unya, sir. Masa may akong buhaton, ani?
1: Mag-apply yung kagbalik, ma'am. Then, same gyapon, nag-abot ni mo sa abroad. Ipamedical gyapon mo.
0: Oh, sir.

0: kami sa day? Dili ka na nila tabangan?
1: Dili ka day. Wanagit ko na sila mahimo, ana. Kay maumanggit ko na ang balaod sa abroad. Kay once ko nung nga doon na sila makita nga diferensya sa applicant, diligit ko nun nila patrabahoon.
0: Wala, mao ba day? Unya, unsaon man ani mo ron?
1: But lang ani day, uy. Dako-dako rabagit kong nagasto pag biyahin ako paingon diha.
0: Day, kay nga no di ay, unsa may diferensya sa imong medikal? Nga doon nahagbong man ka?
1: Doon ako din diferensya nga kong kasing-kasing, day.
0: Unsa?
1: Lagi day, kanaragid unta. Pero pag abot na ko sa Pilipinas, gikan sa Qatar, unya, gipapauli man yun ko no. Nagpamedikal ko usab din hi. Ug ang result din hi day, fit to work ko, nagkapasara ko.
0: Hala, uy. Manong inaana man taon? Naunsa masad na sila, uy.
1: Naglibog na yun bitaw ko. Unsa akong buhaton, ani. Kay tanaw na ako, di naman yun ko makabalik diha, uy.
0: No, uy, mausad lagi, day. Naluoy gani ko ni mo.
1: Diri na lang yun siguro ko manarbaho, day. Mga apply ko para makabayad ko sa kong utang, day, uy.

0: Sa dahang nang-apply ko din sa Pilipinas ug akong gipakita ang akong medical results, fit to work man kuno ko. Mao nga nadawat dayon ko. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong man naglahi man ang results sa akong medical sa abroad ug dinhi sa Pilipinas? Posible ba di ay na? Or na-timing lang gyud ko ato? Ikaduhang pangutana, pagpamedical na ko sa Qatar, doon na sila'y nakita nga doon ay diferensya ang akong kasing-kasi. Pero ang result na ko sa medical sa Pilipinas, normal raman. Sakto ba ka ang resulta sa akong medical sa Qatar? Kay, action naman sa binon ko kulbakod, kay basin doon na kitko'y diferensya sa akong kasing-kasing. Ikatulong pangutana, kung tinuod man na doon ako'y diferensya sa akong kasing-kasing, asa mang kumahimong magpa-check up ana? Unsa man sab nga doktor? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Mas ganahan gid unta ko nga sa gawas mo trabaho kay mas dako og sweldo dito. Og aron sab makabawi ko sa akong nagasto sa una na akong paglarga dito. Unsa may akong buhaton aron masigurado na ako makapasar na ko sa ilang medical dito. Palihog tabangin tambaki ko kini ang akong soliran. Lisa.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, mga drug-related nga mga problema. E usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka medical doctor, o usa ka psychiatrist, no? Daghang pamaagi, mamili lang mo, usahon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kiniyang akong suliran, official writer's page, o diba sa mong bataan sa third floor, OCR, Martinez Building, Osimunya Boulevard, Cebu City. Mga legal ang mga problema, ang atong mga lawyer partners diri no sa DYHP ang matlambag niya Tony Lynn Batan ug si Tony Buen Algolo no ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to be best aron kuno nga best ta you must be able to handle the worst aligi kuno nang if you fail today, you repeat it tomorrow. If you still cannot make it, repeat until makuha nimo ang gusto nimo sa kinabuhi. Kay ang kanang usahay mapakyasta sa atong tinguha, dili man na the end of everything. Usara na siya ka inunta tungtunganan nga makabot na tong atong gustong makuha sa kinabuhi. Mugi sayo na ning kinabuhi, puro man lisod. Nakita kang sumbagay usahay. Lalis usahay. Ya, nindot sa tao ka nang acceptar ka sa imong limitasyon, ha? Di ka entitled ka. Kahibawa ka tanan. Bisag trabaho sa uban imong akupon ba kay believe ka nga mayong lucky ka. Di na mayo. Alright. So, ang ato magtatampo karong adlaw, si Lisa. 32 years old, single. Walang ibutang yung address, no? Di man ibutang yung address, ay. Regards day ni Galulo family sa Cagayan, mga Puriulim sa Inabanga, mga Huros family sa Pinamungahan, o kisa pa to, nalimot ako uban ng mga abroad, ha? Itong Melody Kimpan Albero, si Barliso, naot nga oker mo dia sa Saudi Arabia, sa Middle East, no? At mga listeners abroad, no? Ano ba yung maminaw din nato sa Amerika, no? Na din nag-chat na ko. Sorry ma'am, nanwa, na-misplace mo na ko ito yung mga mangangan. Nagkamaminaw na to sa US, Europe, New Zealand, New Australia, kay naman tayo kiningkuan, live streaming, no? So, unang pangutana ni Lisa, na? Wa man gibut lang address ni Lisa. Akong ihangyo nga, kanang sunod ninyong padala og sulat-sulira, butay ka address kay basa nga makuanta, makaibaw tag asap mo abot ang atong sibya, no? Sabon din ako nagpasalamat ni mga workers ni Jay Laryusa sa Gindaruhan. Lamat kayo sa inyong serbisyo. Servisyo. Di bitaw, gaya-tima nagugun nila. Gipahangyo ko sa ilang lublak. Di bitaw, nalipay sila nga. Pahingon ako nga ako si Dr. Inubra. Ingon tong usang nga, ala ako mamadok, sige magpaminaw ni mo. Iko isulat nila yung mga nga. Kaya para nga, ako mong mag-greet, no? So, si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, o si Sammy. O mga kangtauan, si Leonisa, Billiar Moon, o si kanya Banu Nel P, o si Niti, no? Silingan na ni Carlo Ababa, Victor Ababa, o si Kapitan Chris Ababa, no? Oy, kwande, fiesta na rin ba dahil sa ila karong susunod mga adlaw, no? Imbitado. Imbitado ba ta? Gimbitado ko ni Carlo. Sige mo, basig magkanto mo ko, no? Sa Kantauan City of Naga, Cebu, no? Una ang pangutana ni Lisa, ang anong managlahi man ang result sa akong medical sa abroad o din sa Pilipinas? Posible ba dahil na? Or na timing lang yun to ang ako ang ikaduhang, na timing lang yun to about ni sa iyang kasing-kasing, no? Teko may ingon nga unreliable sa tong resulta dito sa abroad, pero namagay usahay po nga kanang mag-modiferensya ang aktual nga inunta sitwasyon sa pag-examine ni mo sa usa ka doktor kumparad po di sa adilwa. Labi na ay kanang inunta lapse or diferensya sa time, dugay-dugay, no? Ang imong gingon dito man sa Qatar na nitabo, no? Depende wa po ko kay balo unsang klaseng pag-examine. Sa ako may balan, naka-partner man kong cardiologist dugay panahon si Dr. Roy Intienza diha sa Chungwa Hospital. Dugay kay ming parehog room ni Dr. Roy Intienza. Nani sila mga prosedyon nga paghimuon sa usang tao nga na inunta na dudahan o natuhuan nga problema sa kasing-kasing. Pinaka-basic is auscultate. Next is tudaiko. Holster monitoring, hanggang mga pamagi na sila nga inunta masuta, EKG, no? Makita masuta diha ang ugna may diferensya. Plus, ilang clinical observation sa usa ka pasyente nga may problema sa kasing-kasing. So, akong balikon, dili ko mingon nga dili correct tong sa Qatar or correct ang diri, pero wa naging kumusay, kumpara lang nga to ang resulta. Sunod nga pangutana, pag medical nako sa Qatar, doon na sila nakita nga doon ay diferensya ang akong kasing-kasing. Pero ang result nako sa medical sa Pilipinas kay normal man. Sakto kaha ang resulta sa akong medical sa Qatar kay aksyon naman sab kong kulba. Good kay basin doon na good ko'y diferensya sa kasing-kasing. Apangutana ni Lisa, o sa mga klaseng problema sa kasing-kasing. No? Kay sa among pagtuon, sa ako lang specialty sa psychiatry, we have a coincidental finding na mid-systolic click. Ang among iskultit, na mid-systolic click na mabati na mo sa stethoscope, which will suggest nga naanay siya mitral valve prolapse. Ngayon mga tao nga naanay mitral valve prolapse, they are more prone to develop anxiety problem. Although it is not part of the diagnostic criteria, pero coincidental finding lang na siya. So, may yung gagawin sa mga klaseng diferensya sa resulta sa Qatar o dere sa Pilipinas, what in particular, ang EKG result ba? Or ang imubang heart rate, ang rhythm ba? Or ana, no? So, ikumpara lang na to, no? Kung normal na sa Pilipinas, maaari na lang tumutuos normal. Kung na kay mga ipamati karon na posibleng more on anxiety problem, no? I can consider rule in mitral valve prolapse yung bakulang po doon na karang mitral valve prolapse ang valve nagwardya diha sa kasing-kasing medyo dili haom so maunang ma-prolapse siya you feel uncomfortable so expert ano yan mga cardiologist no kita lang si kan opinion or third opinion okay if you feel like medyo lain yung kayo din guan si cardiology as soon as possible, no? Magsagibutang, mahilig mo di mo mabutang yung address, eh. Kaya kunyara ka sa Cebu, ako kang i-refer ni Dr. Roy Intienza, akong roommate, pareha may clinic kuan sa una. Ako wala naman ko Balihin naman kong klinik. Wa naman ko diya sa Tsongwa, no? Okay? Sunod yung pangutana. Kung tinood man na doon na ko'y diprensya sa akong kasing-kasing, asa man ko pwede nga magpa-check up? Ato yung mga cardiologist. Cardiologist, mauna sila yung mga eksperto sa kasing-kasing, no? Dili ka mo dool o orthopedic surgeon. Kay layo ra kay na. Or pwede sa kag mo dool sa psychiatrist kung ang imo problema anxiety. Doola ko. Tanaw na to. Pero cardiologist yun ang mutanaw. You will undergo series of laboratory workup, no? Sunod yung pangutana. Mas sa ganahan yun ta kung sa gawas mo trabaho kay mas dako dito og sweldo. Og aron sab makabawi ko sa akong nagasto sa una na kong paglarga dito. Kung sa'yo akong bahaton, aron sigurado na kung makapasa sa ilang medical dito. Kung may ngon ng medical doctor diri sa Pilipinas nga normal ka, so i-present na dito sa ila. O pag-examine nila na kay diferensya, then tanaw na to, unsa mang klaseng particular nga diferensya. Kaya base na dili na po kayo sa inunta reasonable nga they will deny you entry nga to sa Qatar o patrabaho nito kaya na kayo sakit sa kasing-kasing, no? O gani nga tong lughan magudusay, ma-uncomfortable na kay naghangi pang una-huna nga negative. Ha? Sabagya po na, stress, daghan kayo mga psychosomatic sa symptoms mong gawas. Bisag why finding ang imong attending doctor, more on the product of your negative thinking. So, usara po na, no? Imong buhaton is, get hold of your medical certificate nga gi-issue sa doktor sa Pilipinas, i-present dito. Tumakaw mo niya nga mo dito sa Pilipinas. Kung mingon mo nga na ako'y sakit sa kasing-kasing, then what in particular man ang akong sakit. Daghan mang klaseng sakit sa kasing-kasing, no? May cardiac infarct, naday ng cardiomegaly, ang brako ay mong kasing-kasing. Ano kaya daghan? May mater blood prolapse, may akong ginaging na nawala ago. Alright, so yun takasabot ka sa akong explicar ni mo, Lisa. Huwag nga to sa libuan millions na naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayin yung pagpapilas sa itong mga RMN program at sa greeting sa itong lugar. So, Pablo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o mayong

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Lester.

0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, naman, Marie.
1: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
1: Yun sa maninyo, Marie.
2: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifins?
2: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutal sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 2 lang kakapsula kadaadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giyawag ni Senator Erwin Tulfo ang DTI pagsusi sa mga retailers alang sa Geligar nga dunay mga nakalapas kanila sa price freeze sa mga palaliton. Nasairan nga ang DTI nilugway sa pagpatuman niini og voluntary price freeze sa mga batakang palaliton hangtod sa Mayo 10, human nagkasabot sa mga manufacturer o retailers ang makalapas sa price ceiling ubos sa price act. Silutan kini pinagi sa pagkabilanggo sud sa usa ngadto sa napo ka tuig. Dunay multa gikan sa 5,000 pesos ngadto sa usa ka milyon ka pesos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po na abihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na doon sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Zed Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag os kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
13: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Landan o mga lokas semana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Niya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
17: Kanindo di SAACT manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Og libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
18: Si Kuya Rixibi Kamimut ni graduate sa ACT dako na ka-extendyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology respetado sa Asia o abroad.
16: Gusto po na ako si Junior mag-criminology sa ACT.
17: Sige ma, pa, di na may

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon. Humba adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: I love you. Yeah.
1: Lester, di pa man ko andam nga musod og relasyon, uy.
0: Okay na. Magpaabot ako kung kinusa ka andam.
1: Sure ka?
0: Wala gi. Basta ilang ko pugni nga ipakita ni mom kung nang siti ka kalaf.
1: Sige, bahala ka.
0: Salamat, Gia.

0: kini siguro nang gipalit na ko nga bouquet. Sigurado ko nga makauyon ini sige. Ako na ipadasi ang trabahoan. Pero di lang ako butangan nga gikanin ako. Oh, wa magit siya mo chat. Nadawat na yung buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ako kung nadawat ba yun niya. Nadawat rin mo nga kung gipadaanin mo?
1: Ay, oo. Gikan dito ni mo.
0: Oh.
1: Thank you kaayo ha, Lester.
0: You're welcome. Basta ikaw. Nag-uyo na ka?
1: Uy, lamig kang chocolate good. Naibawaloy ka nga mo, ito'y paborito na ako.
0: Oh, chocolate?
1: Oo. Oh, unsa rin mong gipada?
0: Ang buwak.
1: Ay, uy, nice ya. Ganahan ko.
2: Ha? Nagduda ka nga na ilang nanguyab niya?
0: Oo, bay.
2: Nambar, gitangat. Nga ako lang ugda si ilang gintertin, bay. Siguruan, oy. Para di mausik yung oras.

0: anak Abi tau. Unsa may problema day anak?
1: Giya, nanguyab ko nimo. Di na kaanging mo entertain og lain pang lalaki.
0: Lester, di pata uyab. So na apo ko kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bawa ko akong ingon anak man lang gani ka, no? Masoy pag-undango na lang nimo ang pagpanguyab nako.
1: Giya.

0: Human sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya, bay, sa akong effort. Maordin niya yung buhatan ako. Ipahimuslan ako niya.
1: Bay, ay pagsigma ko ito pa yan ako eh. May maoim ka. Ayan lang. Tagan ka ulay mabay.
0: Oh.
1: Okay, pilailan mo.
0: Kinsa mo sana.
2: Sophia.
0: Lester.
2: Sakto gidin kay ingon ni Kaloy. Nga gwapo ka.
0: Di mo good. Asam ka gusto mo lag?
1: Yabay, Saban. Sinabot mo?
0: Oh, bay. Nindot siyang ikauban?
1: Oh, may noon. Ya, sabi yung gidugayan niya. Kuya Bilyon!
2: Sige.
0: Ha? Unsay, sige.
2: Sige na. Gisagot na tika. Oyab na ta.

0: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Was inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
9: Drink responsibly.

0: Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, patin sa iyaha.
2: Pwede lang, makakas pila
1: mo ito. So anak ko, nabinta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga kong said wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kanindog ay sa ACT manong. Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Si Kuya Rick, si Bitaw ni Mook ni graduate sa ACT. Dako na ka-extendyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
8: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
6: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato na ni Junior sa ACT.
9: Oh, ang ninyong bete ay kalimpi.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
16: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
17: Puyawang Danoy!
16: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
18: Pinakalami nga black coffee.
19: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
20: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.

0: Nak, naabadete bagong silingan sa.
1: Mau ba ma?
0: Oo. Ay hat di onya sila anang madanak kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato.
1: Sige ma. Ayo. Oh, siya to. Boss, okay ka?
2: Kwan. Nagipada nga banan na cake si mama para ni mo?
1: Ha? Nga naman?
2: Nganaanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige ha, anton ako.
1: Nunsam ko. Nakulbaan ko kalit pagkakita na ko niya. Nga nang inunanim na akong ibati.
2: Kanit lang!
1: Kinsam ron? Gipaulit ni

0: ikumpisal na ang gusto ni mong ikumpisal.
1: Babay ang anak ni Celes sa prisuhan og dili lalaki.
2: Bakuya ang imong gisulti na rin. Lalaki ang imong gingon nga anak ni Celes. Lalaki o gili, babay!
1: Dili na ko, mamakak, ma'am. Babay ang anak ni Celes sa prisuhan.
0: Babay?
2: Ayaw pagtuo, Alejandro. Oh, ayaw pagtuo.
1: Babay!
2: Ayaw pagtuo. Lalaki ang imong anak kang Celes o patay na kini.
0: O ganong nahibaw ka man nga patay na kini? Ha? Julia!
2: Tungod kay amo kiningi pasusi ni Franco.
1: Buhi ka kinong bakak, ma'am.
2: Mao ka na ang tinuod, Alejandro. May tao si Franco sa Cebu ug mao iyang gipasusi sa anak ni Celes. Ug nahibawaan na mo nga lalaki kini ug patay na kini.
1: Babay kini, ma'am. Ako ang saksi sa pagpanganak ni Celes.
2: Dili ka na tinuod,
0: Julia.
2: Alejandro,
0: ngano mo balog ka man yun sa imong bakat?
2: Tungod kay mao kini ang tinuod. Lalaki ang anak ni Celes.
1: Babay kini. Og ako ang nagpadako ni ini.
0: Unsa?
2: Unsa?
0: Unsa'y buot mong ipasabot na ring?
1: Wa ko maminyo, sir. Wa ko'y laing pamilya. Mao nga ako ang misagop sa bata.
0: Hain. Hain siya karon.
1: Namising si... Si Helena ang anak ni Celes sa prisuhan.
2: No! Dili ka na tinuod! Baka ka na!
1: Si Helena nga imong nurse. Si Helena nga dili makabiya sa iyang amahan. Si Helena nga gipakidnap ni ini mong asawa o sa iyang tabi.
2: Animal ka!
3: Ay, peace, ma'am. Nakuyapan.
4: Salbahis ka man, an! Yanong gihapak man imo si mama!
3: Ay, da! Dugay na kong kakulatahon na ng imong inahan, ma'am Shinoy! Sukad pa yun sa mga katabang pamiining baya, ma'am. Wa na siya laing nabuhat sa kauban niyang mga katabang gawa sa pagpamintaha, pagpanglibak, o si Celes ang permi niyang mabiktima.
4: Animal ka, tiguha nga ka!
0: Lano, dadasa gawas ka na si Julia.
4: Mama? Mama?
0: Adto sa ibutang sabay sa katabang.
5: Oh, sir.
4: No! No! Ibutang siya sa iyang kwarto!
0: Gikan sa pagkakatabang ang imong inahan. Busa mo balik siya sa iyang pagkakatabang.
4: Papa!
0: Naring pasaylo ako nga saksihan mo ang kagubot sa akong palibay.
1: Oh, wa kini kaso, sir. Karon, sir, mituo ka ba sa akong gisulti nga anak ni Celes si Helena?
0: Oh, naring
1: Sir Alejandro,
0: sa una ko palang pagkakita ni Helena, nakita ko na ang panagway sa iyang inahan. Diha sa iyang panagway.
1: Unsa?

0: Lo? Saan pa naging mong diwarawara, lo?
1: Oh, dawata na dyan eh. Araw baka pa huwedas, lulo. Ayaw panog mo, gaw!
2: Gani, dawata ni. Araw baka pa huwain ako.
0: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa'y mo ngaan?
0: Johnny.
3: Unsa'y trabaho?
0: Sa adlaw, panday.

0: bandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
1: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa Dilimadugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Sure. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawalan lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay mong ko. So ano, maninda ko niya, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawaman yun ni kakapoy mo.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
18: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
19: Puyawang danoy.
18: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
20: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
21: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Tiri Robles.
0: 50 inuybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25-2384 Series of 2026.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
31: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
32: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
33: Unilab quality yan.
32: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ibutang na si Mama Lando.
1: Ana, sa ipabutang sa imong amahan sa bahay sa mga kitabang.
0: No! Dili ko musugot!
1: Lakaw, sultihi ang imong amahan nga di ka musugot, Shin.
0: Mama? Mama?
2: Kana. Imustak na ko ng bayahan na ragod.
3: Animal ka, Lando!
1: Kasakit sa pagbagang imong ipaak, ma'am.
3: Huwag makapugong na ako sa pagbalik sa dakong bahay!
2: Hoy! Hulya! Na-demote ka na, day! Balik ka na sa pagkakatabang, day! Lakaw na! Sug din ang pagpanglaba, day!
3: Hoy, gaga! Ikaw ang katabang, og dili ako!
2: Wa ka kabate! Sa pagkakatabang kagikan, sa pagkakatabang ka pauli.
3: Animal! Kagitiguwa nga ka! Imo kong gibunalan sa
2: Kuwang pana, day! Unsa man, papuspos kayo ng palo-palo, gabit-bit ko, day!
1: Manang kalma lang.
2: Aw, ako ba? Ako lang ipagawas ang akong gibati ba?
3: Mabalik ko sa taas!
2: Ops! Why, agi! Ay!
1: Shin! Ayok pamusil!
0: Di ko masagot nga! Nagupto ninyo ang akong kinabuhi! Mamatay ang mababag sa mong gusto!
2: Day, namuray gidangat na ni Ron! Nasudlan na gid ang demonyo ng utok ni mo, day!
0: Kamo ang mga demonyo! Gamihasol sa akong utok! Kamo! Kamo! Kamo! Pusa! Kung dili mo gusto nga akong pusilon, pasagdi na si mama nga mo balik sa nakumbay!
3: Oh, Shane, ang pinapisula! Puslan man! Nga nagkalitsi-litsi na ning atong kinabuhi! Manablak ko!
2: Oy! Kisay imong pusilon, oy!
3: Ikaw! Kumusunod ka!
2: Ay! Agay! Dong, patay na ba ko? Kalag na ni na akong sulti. Naigo ko.
1: Naigo ka sa baga.

0: मैं बालिक दिनी सा भाई से मम चल गया
1: मुआ बुसेत
0: मैं बालिक से सा खोड़ तो नहीं पापा
2: सर अलेहांड्रो
3: Huwag kabutangan sa akong pagbasol. Nagkipasagdan kong mapriso si Celis tungod sa saang pagpatay sa akong inahan o unang asawa.
2: Sir Alejandro, dili paaway ang tanan.
3: Unsay buot mong ipasabot?
2: Makapamawi ka pa sa imong pagkuwang kang Celis, sir.
1: Mamatay ka, Alejandro!
2: Ayaw!
1: Dugay na utang ina kong buhato ni mo. Nga patyon ta ka aron mabiyuda na ko. Pero nagduha-duha ko. Apan karon kinahanglan mamatay ka. Aron ako ang managiya ining tanan mong katigayunan.
2: Sa prisuhan ka mo sangko ni ining imong gibuhat, ma'am.
3: Ayaw!
1: Mamatay mong tanan!
0: Uy, ini pistola! Sobra ka na, Ma'am Julia! Sobra ka na!
1: Ayaw mo pagang akong kalot!
0: Huwag ko'y tugutan mo pa sakit sa akong amahan, Ma'am Julia! Bisan ikaw pa ang iyong asawa!
1: Lela! Buhi ka!
0: Oh! Buhi ko! Tungkol kay doon ay mga tao na dili makaako sa pagpatay na ako!
1: Dili!
0: Dili ko na mapugna ng kamatuuran, Ma'am Julia! Daghan ka unahin mong saha sa akong inahan na kinahanglang imong bayran! Ikaw ang tinuod na kriminal! Kamong duha si Sir Franco ang may patay sa unang asawa ni Papa o sa iyang inahan! Dili ba?
1: Huwag kay kamatuuran!
0: May kamatuuran ko! Kining imong kwintas na nakuptan sa unang asawa ni Sir Alejandro! Imo kining kwintas! Buot ipasabot nga diha kasi dihang gipatay sila!

0: Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TGX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kung baano ako. TGX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Na regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TGX 500.
4: TGX 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: Said. Health report.
7: Health report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
13: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
14: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
13: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ni nakinapustang sugilanon. Nahisulat sa hangin. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Dalit sa RMN Production Center.

0: Lo? Saan pa nangyong giwara-wara, lo?
1: Oh, dawata na na dyan eh. Aro baka pa huwag nas lulo.
0: Ayaw panugmod gaw!
2: Gani, gawad gani. Aro baka pa huwag ako.
0: Unsa man ang gipakumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa imo ngan?
0: Johnny, Johnny.
3: Unsa ay trabaho?
0: Sa adlaw, panday. Labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer.
4: Pobreng gato. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato at tangi.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
7: 10 years kay kan karon, pabuton gyapon ko nimo.
8: 10, 20, 30 years, magpaabot pagyapon ko.
9: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday di mo. Balik na na mo.
7: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
8: Giswayan ako ng kalintan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
6: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: That Time Check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan. Atol.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may seg minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, aduna Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato iliapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: I miss you every single second and minute and hour of the day.
1: Grabe naman ang Ate Kimoy.
0: Dili ka mo tuon ako.
1: Lisod.
0: I have an offer to make.
1: Ansa na?
0: Trabaho. Ubos sa akong kumpanya. Nagkinanglan mi company nurse. I want to hire you.
1: Josh, layo ka ng syudad. Kikandini sa akong gipuy-an.
0: No worries. Libre na ang imong kapuy-an din sa syudad. Og may sakyanan ka pa. Kung pila man ang imong swildo, doble or triplihon pa na ko. Just accept my offer, Jenny.
1: Josh.
0: What else do you want? Tell me, so we could let the ends meet.
1: Josh.
0: All I want is to be with you, close to you, Jenny.
1: Sa pagkakaroon, unya, kundili ka na.
2: Kung sibot mo ipasabot.
3: Bago pala ito nagkaila, Joshua, mahimong nadaka lang sa imong kibati karon. Excitement, kumbaga. What if makuha na nimong imong gusto? O kanya, imong ma-realize nga dili day ako ang imong gusto. Ang fun o excitement ra. Then, nahugang akong pagbati nimo. Magunsa naman lang ko kung sakalit buhian ko nimo.
2: I will never do that to you, baby.
3: Di na ka sure.
2: Fine. I will give you some time. Kung saan din ang mga higayon, I will prove it to you kung unsa ko kamatinud-anon sa akong intensyon dani mo. Wanna be close to you, baby.
3: Josh.
0: Don't say no. Please. At least, say, ganag kinanglan kag igong oras to think, baby.
1: Sige.
0: Yes. Thank you, baby. You make my day.
1: Sige na, Josh. May buhatan pa ko.
0: Oh, okay. Think about me, okay? That's good to hear, baby. My.
4: Susi kin susi, baby.
0: Oh. Emmy? Niaka? Don't you know how to knock?
4: Tao-tao na ko din eh. Ugwa ka makabantay nga misood ko kay busy ka ikang nag-atubang diya sa bintana. Samtang gikasulti ni mo si baby. So kin susi yan?
0: Busy ko, Emmy. You can get out.
4: Kinsa siya? Kinsa nasad ng bagong babae nga imong gikabuangan? Ang imo bagyapon sekretarya? Gipatuol ako nimo nga wa na mo, pero ang tinuod sige pa ni ay mo? O gibahay ba sab nimo siya sama nako? Sama si imong gipuhat nako? Ha?
0: Don't you dare raise your voice on me. Sa kaugalingon kong opisina!
4: Josh! Josh, gano'n na kayo mo kamalinin ako? Nganong imo kong ipasakitan? Kisaaran ko di mo og langit, pero unsa kini, Josh! I don't deserve this!
0: Yeah, right. You don't deserve all of this. All the luxury. All the pleasure. You don't deserve all of it. And yet, niya ka, nagpahibaw sa akong sapi. And now you have the audacity to complain? Nano, Emmy? Didn't I give you enough? Wa ko ba klaruhan mo sa sinugdanan pa lang na wa ko'y planong pakaslan ka?
4: Oo! Pero gipatuo ko ni mo.
0: Gipatuo nga unsa? Asang dapita tika patua, Emmy? Nga naatay forever? Oh, God damn it!
4: Diyos!
0: Dihal ni ingon ko, gadili ko mo to o kasal. You should have known by then, gawa ko'y planong magpabilin o ba ni mo for the rest of my life.
4: George, but I love you. Gipasagdan ko ni mo, mahuwag ang ako pagbati ni mo. Ya karoon nga in love na ko ni mo, imo na lang kung basta-basta na lang abuhian. Nga na, Josh, dili pa ba na ako enough? Am I not worth your ring?
0: Don't let me tell you that's obvious, Emmy.
4: Just babe. Sabi ko sa mga kabuhato na, please, unsa man, dili lang ko ni mo biyaan, please.
0: Oh, actually, naguna-una sab ko, ana. Kasamtangan nga wa pa ang babae nga akong planuhong pakaslan. Ikaw na lang una for the meantime. Anyway, mudawat ka na magkwarta kung bayran kag kwarta, di ba?
4: Josh! So, kipagkasama ko ni mo nga usa ka babaeng bayaran? Josh, dili ko pukpok!
0: Really?
4: Disente ko ang pagkababae!
0: Really?
4: Josh!
0: You really think gawa ko masayod sa matuod ni mong pagkatao?
4: Unsa'y buti mo ipasabot?
0: Oh, come on, Emmy. Nagtuog iday ka. Gamatunto ko ni mo. Of course, I know who really you are.

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa. 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos doha pag-good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dayon na jud ang imuhang UTI wala na jud siya kuan okay na jud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko ilang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto simbi ako gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga pasaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Rob Dumab, Joseph Falls, sa JQ Canal, sa Pagan News Break. Karoon po na katulad po sa Datang sa 500. Hindi mamamatanon, ang daan ay daan ng Datang sa 500. Ang Datang sa 500 ay mas superior at if dance na mao'y putik na sa mga sigula, apel naman sa cancels, batok sa nanabis na free radicals, ang ipagabi sa pulsyon, yung mabisyo sa mas paglaman sa alkohol o ang pagpalabago. Sa itong balita, sumusubang kapanya sa mga partida sa PDS7 sa paghibong anti-tag operation, nangalalantak na sa hapon, ya sa mga sityo Susco, Barangay de Belo, pinindak na sa Sumbo, inusakta ang hilagoy ng high-value individual na drug na presenting Giles Palag, Govito Montilla Coquiro, Junior, Mari City Andrews sa Panigun na anak pa rin sa gibong na Bible Spiration sa mga partida sa Pilia 7 diya sa sigutag galaga humanggrensyon sa Pila Kaanlaw ang diligan ng talihukan ni na tulad sa mong nakwan ang 125 gramos nilabahan siya mo na mabalo kapin sa 850 mil pesos. At ang news break na po na ito dito sa Dubai sa 500. Ang Dubai sa 500 kampiyon ng infeksyon na 1.3 million arak units sa antisang selektibo kanyang kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa Dubai sa 500, at ang panit pa taon, internal organ na yun. Ang Dubai sa 500, iba na sleep battles, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, heart acidity, insomnia, acute Pakitaitis Girl, ang Datax 500, ang sekreto sa mga guwapo.
6: RMN Newsbreak.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Ang karaan imong wallet. Nakita ako dito sa imong drawer. Yatong higayon, gadugay kang nauli kay busy ka sa pagkasino. Ug uban sa imong mga friends kuno ay. Aksidenteng naokay na ako ang imong wallet. Ug nakita na ko ang imong litrato o banso sa kabata.
1: Diyos! Diyos, ako tong pag-umangkon ko kato.
0: Pag-umangkon? Ako ba ang imong patuon? O ang imong kaugalingon?
1: Babe!
0: I know everything, Emmy. May anak ka na. May bana.
1: No! No! No, ako'y bana. Dili ko siya bana. Dili may kasado. So, technically, single pa ko. Babe! Babe, tuwi ko!
0: You're so funny.
1: Babe!
0: So funny that you disgust me!
1: Joshua! Nagsulti ko naman sa tinuod! Dili pa kami kasano!
0: So, tinuod gini ay?
1: Ha? Amo sa...
0: Gipanagata lang ka.
1: Oh.
0: Og mitukob ka. Mitukob ka sab sa akong baon.
1: Unsa?
0: No, it's true. Kamay nakita kong bata o banimos sa imong daang pitaka. Pero waha sa kong nauna nga anak mo di ay tinuod ka to. Nagmugna lang kong istorya. And here you are. Mikaon sa kong paon.
1: Joshua! Joshua, babe!
0: Don't babe. You dare touch me!
1: Joshua!
0: O karun, nga nasayod ako sa tanan. Get lost, Emmy!
1: No! No, no, no, no, babe! Please! No!
0: Dili ka na mapubre sa tanan kong nahatag nimo. Makahimo ka na sa pagbiya na puno ang bulsa. Balato ko na lang na nimo. Dili takabawian sa tanan.
1: Babe! Joshua! Please, sa'yo kinigbuhatan ako!
0: You're a hook!
1: Babe!
0: Don't bite me! Pahawa na! Gawas na gikan ng akong opisina.
1: No! No! Please!
0: Ayaw pabutang at ipagkuroy taka sa akong mga security personnel. Out now, Emmy!
1: Out! Joshua, please!
0: I said get out!
1: Joshua! Joshua, ayaw lang ko kuroya! Please! Magsulti ta! Hindi lingon ni Inipi!
0: Dili ko sobra kasalbahis kita. Busa atagyan ti kagpila ka adlaw. Aron sa pagpanghipos sa imong mga butang dito sa kondo.
1: No!

Gisiguro ba ninyo? Ganakabiya na siya. Dini sa hotel? Dili ko gustong maghimo sa ikasamo. Okay. Good. Giscortan din siya sa gwardya, kutob sa gate. Oh. Damn. Karong ibis mag-uulkos maong kasayuran. Nalipay pa maninoon ko. Now, I'm finally free. Magkahibo na ko. Sa gusto kong buhaton nga dili na magunahuna. Nga na ay Emmy. Nga magsamok sa kong kalinaw. Karon. Libre na kumula ka o bisang unsang orasa. Gusto kong muadto ni Jenny. Pero ipaniguro ko, makumbinser ko siya nga mubalhin sa akong kumpanya.

0: pwede siyang ikapulin ako. Labaw pang buwisit! Kagikan mismo sa kung ba ang kasayuran nga iyan nakuha. Leche! Leche! Katakorbas ako napildi ka ganina sa kasino. Supra sa milyon ang ako napildi. Inyo, kinahalang mabawi ko ang ako napildi ka ganina. Kinahalang mabawi ko katong kataha. Karong naging sa likwan ako ni Joshua, kinahalang makadaog ko og dakong kantidad. Mubalik ko sa kasino. Bawion ako ang dako na kong pildi ka ganina. Kinahalang lang mo daog ko. I am born a winner. Og dili ni makatandog na ko. I will rise up again, Joshua. Timan-i ka na!
1: Ahí, balón.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
10: Puyawang Dan, uy!
9: Pag Nescafe Classic, adlaw

Manghigala dapit itong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kumaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kunay kabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
4: I love you, mahal.

0: ay mong pupulayo na ko, Aisha!
1: Ay! It's your hands!
0: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans, kung rin ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon, ay ako kadyog agad! Tungod kay bisa nun saon! Kilit ko ikaw madawat nga suon! Aisha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: og antioxidants,
4: nga gikan sa palaya,
5: og desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: sa mga butika.
5: DTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500
4: imo sa desugared sugar cane extract,
5: og anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Gracias. Wow! Super kalami guday ang imong nagbati.
3: Mingon bitaw ko ni mong lami. Imo kong gihon.
2: Ay, gracias.
3: Ako nalutuan si Kuya Hans nina.
2: Ayaw.
3: Ken?
2: Ayaw nag-atiman na tawhan, ha? Pasag din na siya siyang kinabuhi.
3: Ken?
2: Ako naging masuko ni mo kung imo pang atimanon ang batog kasing-kasing kong magwang.
3: Kalain sa nimo, uy.
2: Lain akong lain. Ang importante nga, dili na ka magpadagdaog ni Kuya Hans.
3: Ako nang ganang gidawat ang batasan si mong magwang, good.
2: Pero, pwede rin magunan mo siyang sibatan.
3: Kung sibatan ako siya, musamot na iyang kasuko na ako. May bahad rin ba na siya nga, igi kong pangitaon bisan asa ko mutago. Mao nga, di na lang ko mutago.
2: Anong isulisuron magyod ni mo ang imong kagalingon?
3: Ganahan lang ko.
2: Punsa. Ganahan kang maglisulisod sa imong kagalingon?
3: Oo. Oo, ang ko'y mahimo. Niya naman ko. Ay, gawas pa. Kapay niya sa pangitag laing kapuyan, uy.
2: Mahimo ka na akong ibutang sa usa ka lugar nga dili madumduman ni Kuya Hans.
3: Ayaw na lagi kong tabang ni. Dali na ako gusto pa nga mag-away mo. Ikaw, Sab, ay naglaban-laban ako kay baga-baga pa bitonin panit na ako. O niya, baga-baga pa masan niya akong naong. Okay, Rajud ko kung kasabaan ko niya, Pirmi.
2: Ayos, ha. Si Manang Imang manunawag, ha. Hello, Manang.
4: Daot sa naman sa pipaguwang ni Putukit. Nagubog naman sa pe.
2: Pasag nilang una siya, Manang.
4: Pero basin pag mulakaw, ne.
2: Dili na lang mulakaw, kaya hubog na na.
4: Ay, madag, di mulakaw. Nga no, daan naman ni nagsulti nga, mubalik siya diha.
2: Pugin na lang siya diha, Manang. Pangitag paagi nga, dili siya makalakaw.
4: Hala, uy, unsa may pugan, nga ni Barok naman gani, ubay-ubay na rabalik na inundong.
2: Pugin lang nang.
5: Lakaw ka ba nang?
6: Ayaw na lang lakaw nung Hans. Ukma na balik sa balay sa pangpang.
5: Doon ako'y piniriso dito, Manang. Hindi mahimong biyaan og dugay.
6: Oy, kisa ba imong piniriso dito, Doc?
5: Lamgam nga tabian.
6: Dung Hans, Dog, unya na lang lakaw, Dog. Masig malipat ka, Baskarsata.
5: Ayaw ka bala ka nang? Yatod ako sa akong sakinan sa bahay sa pangpang.
6: Agoy! Agoy! Kagahi na ginitawon sa imong ulo, Dong! Hala, oy! Unsao pa rin ako pagpugong si Dudung Hans, oy! Ay! Dool mangkunti siya sa disgrasya tungkol kay nakainom! Ay, manawag kong dungkin! Pag-usap!

0: Ay, Ken. May bagtangin sa'yo yung cellphone. May nanawag.
1: Noon sa manis man lang eh. Kung si Ibi man ipanawag. Hello, Lang Imang.
2: Dodong! Ay, huwag yun pagpukong! Bilakaw kayon! Mupauli lagi ko nun siya niya!
1: Oh, mati mahi mo. Nakalarga naman kasi ah.
2: Nisirit na, oy! Lain kayong pinadaganan sa kinan! Hinubo kayon!
1: Oh, dahil magino siya kuo karo nang. Ginoo na rin may bawa ng magawa nga.
2: Uy, atangi itahon di ha, kay basig mo abot, ragyan to di aspang-pang. Mupauli man kuno siya kay doon na makuno siya piniriso di ha.
1: Misulti siya ni mo, ana?
2: Oo. Doon na dahil langgam nga pinalit si Kuya Hans ni mo nga naari ha, dong?
1: Ah, abin na ko, unsa iyang gisulti.
2: Tabian man kuno ng iyang langgam ka na, adi ha?
1: Oo. Tabian dyan kayo kay musukol galing ni Kuya Hans kung makalisod. Ha?
3: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc, kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It's a belly-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: Doc, usa na langgama ang gibuhi si mong maguwang di ay?
8: Ay da, langgam nga may na ang ni amanang. Cute kayo?
7: Langgam nga may na? Oy, hala, milagro nga ganahan ang namuhi o mananap ka ng maguwang mo. O ba na siya hiling, ana?
8: Usa maginong tao man ang?
7: Oo niya, unsao naman lang itong maguwang ni mo. Nagkainom ra ba yung tao to?
8: Mula ko sa to diri sa bahay man ang. Ako lang pabuton.

0: Gabi naman, pero... O, paligay mo uli mo, Kuya Hans.
1: Oh, may hapit-hapit pa tingal ito.
0: Hubog man ka ito.
1: Dili na daling maburyong akong maguwang kung makainom na ay isa. Mas dali pa kong hubog.
0: Ay, dawi. Dili na tingal ito sa makakaunsa kong giluto ang agbati.
1: Ikaw, Manggod. Nagkasulasul pa yung kagluto-luto.
0: Ang-ang. Ganahamas ko nga makapanghambog sa mong magawang sa akong abilidad sa pagpangluto.
1: Ayaw na lang paghago-hago, Ayesa. Napasa kasuko akong maguwang. Dili pa na siya makita sa imong mga maayong buhat.
0: Luuya din ako, sa?
1: Luuya yun ka. Kung dili ka mulayas din sa amo.
0: Kent, ayaw na lagi nagbalik-balik ka. Anihinang nagyuna ako din eh.
1: Oh, ikaw good. Basta atiman na lang akong gisulti ni mo. Nadili d'yo ka magpadaog anang Kuya Hans. Uy, si Manang maninawag balik. Hello, Manang?
2: Dog Kent! Dog agibong maguwag!
1: Nga naman si Kuya Hans, Manang? Nga naman nagilak mo ka?
2: May natawag din nga taga-hospital na distress ang ibong maguwag!
1: Unsa? Tinuol ba ng imong gisulti, Manang?
2: Oo, lagi Dog Kent!
1: Hain mong hospital na si Kuya Hans!
3: Sa kay maayo ko na adto nasab ko manghita kang ahisa sa mga ospital, no?
4: Oh, maayo no na.
3: Ah, ugma. Adto nasab mis tata sa mga ospital manghitang ahisa.
4: Ako ba ni mo aso, no? Pasagdana ni mo sa ahisa, dako naman tong anak ni mo, eh. Pasagdana ni mo siyang paglayas, pauli na lang ito.
3: Ah, dili. Dili, tiyo, puloy. Kinahanglan nga ako yung makitaan si ahisa. Kigikulpaan na paging kukusin ay nahitabo niya.
4: Ay, kagun. Ang kagun, kuwang naman ka. Pahala ka. Pero balikig tawag ka itong lalaki nga sige, sulti ni mo nga, dinakpan niya si Ayesha. Tawag itong balik.
3: Ah, nagtuo ko, nagyaga-yaga lang itong maong lalaki. Kaya klaro man kayo ba, nga mangayo itong kwarta sa sunod niya pagpanawag nako. Nagpaduga ang ratus posta.

0: mauna na ni Sultas kagaya sa uni Kuya Hans. Isang kulig sa ospital.
1: Ang sarap kayo nahitabo niya, no?
0: Ito, arang emergency room.
1: Kent.
0: Loon sa kayo isa?
1: Nangigdaanan na may ligid nga. May sakay.
0: Dili.
1: Gito po na nagpanap ng puti ang nasigdaanan. Dili ka na si Sir Hans?

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
16: Set Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
18: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapag yun po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
16: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: PXL Maka Buhay Plus Diet Awit Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Maka Buhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
19: Wow.
20: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
19: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa!
21: The right hydration matters.
22: To perform.
23: To win.
21: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
21: With the right minerals.
25: Drink up! Fuel up! Rise up!
21: Summit Natural Drinking Water.
26: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.

0: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Sure. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
12: Psst! Break time na baya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
13: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
15: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung saka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kayo. Mabati gid na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
20: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home. Unilabyan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
24: Oras sa DYHP, alas 5:07 sa kahapunon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita. Eastern Samar, gitayog sa magnitude nga 6.1 nga linog karong hapon. Ibantayan karon sa pag-asa ang duha ka mga low pressure area kon LPA nga naa sa gawas sa Philippine Area Responsibility kon PAR. Pagpatuman sa 4-day work week, gihunong na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa Kapitolyo, ang upat kaadlaw nga trabaho sa usa ka semana, gilibkas na usab ang empleyado, balik na sa original nga work schedule, sugod karong adlaw. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Lunes, Mayo 4 na, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio 612 sa mga dial sa inyong radio mayong hapon iyon tanan. Sa ato ang digital platform, DYH PRM and Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong hapon din yung naglanog-lanog ganunay ang DYHP. Ikan pa sa kayong kabuntagon, hangtod na sa kagabihon. Ingkang salamat sa iyong pagpaminaw. Labi na sa pag-update sa ato mga balita, komentaryo. Og of course, mga drama og ang serbisyo publiko nato sa mga aktibidades na nakamukalunan nagpaluyo. Sa itong mga motorista karo nga nagbiyahe na karo mga orasa mayang hapon, nauban ba ka ha? Nakaroon sa mga gas station sa arong matubil, gumikan kay adunay posibilidad nga adunay laing pagsaka na usab sa presyo sa lana og mga adlaw-adlaw Martes. Nauban nga nagdagilot, nangyawat, patubil sab, karo mga orasa. Madili pa ang lain nga fuel price increase. So karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, ang Eastern Samar, itay og magnitude 6.1 nga linog karong hapon diin, nabatagan usab ang mga intensities nini sa lain-lain nga bahin sa Leyte, igun man gali diri sa Cebu. Sa mga instrumental intensities, mga kasama, intensity 5 sa Canavid Eastern Samar sa Dulag o alang-alang later, Gandara Samar. Intensity 4 na batyagan sa Abuyog, Palo o sa Karigara later. Intensity 3 sa Nabal, Biliran, Ernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Lite, Villaba, Isabel, Leyte, Sorsogon City, Bulosan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Inundayan o Gingunman sa Sugod, Southern Leyte. Samtang Intensity 2 sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Camotes, Monreal, Esperanza, Masbate, Prito Diaz o Sorsogon. Intensity 1 sa Tabaco, Albay. Matagal usab dili sa Cebu sa Karkar, Liloan, Cebu City, Luma sa Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, sa Iloilo, Aruroy, Katayngan, Masbate, Donsol, Sorsogon, Maasin ug Southern Leyte. Tipik sa ato ang ipakita karon mga kasama o kining kuha sa usa ka netizen dito sa Samar, usa ka simbahan diin. Naguba green town no ang nga buak ang mga santo sud sa simbahan. Ito ning dakong cross ito sud sa simbahan. Uban sab na pinagi sa itong Armen Tacloban na kuata og mga footages mga kasama nga kusog-kusog sab ang pagtayog sa linog dito sa Eastern Samar. Di na mga tindahan, mga kabalayan, nga doon ay mga CCTV footages or CCTV cameras na hagilap yun. Nakita yun no, ang pag-shake ang pagtayog sa yuta atol sa linog mga kasama karong hapon. Mahinaot lang punta, mag-ampo lang punta nga walay mga casualties o yung man walay mga na-injured or naangol atol sa pag-igo sa linog kay 6.1. Kasi gusto mo saan ang linog mga kasama. Kumusta mo diha sa Leyte mga kasama? Yung mga hinahimutangan. So, biya kayo takaroon ha diha sa Leyte. Always listening sa DYHP. Kumusta mo diha sa Hilongos Leyte? Oh, sila si Wilson Manata nag-message diri. Diri sa Kantungtong, Jabong Samar sa Barangay Kantungtong. Live ka nagtanaw sa Facebook. Kumusta mo diha sir? Bruno Labok. No, ni pa ambit o ni pa dala sa ilang mga messages karong hapon. Ngayong hapon yung tanan, keep safe. Amping mo ha, kaya basigdala pa yung mga aftershocks mga kasama ang maong linog diya sa Eastern Samar. Musta mo diya sa Leyte. Ato ko na sa alas 5:14 na samtang nasigpatan ang usa ka akusa sa duha ka LPA sa gilay-on nga 1,350 kilometers east sa northern or northeastern Mindanao apan layo pa ang posibilidad nga mahimo kining bagyo. Sa taka dunay normal nga tsansa nga mahimong bagyo ang laing LPA nga nasigpatan sa gilay-on nga 2,870 kilometers east sa northeast Mindanao. Kung pananglit, mahimo kini nga bagyo, tawagon kini bagyong kaloy. Sa kasamtangan, wa pa'y direkta epekto ang doon ka mga LPA sa nasun. Pero duman nga una na ang gitaho sa pag-asa nga naa sa usang ato sa duha. Sa mga bagyo ang gilaumang musod sa par, karong buwana, buwan sa Mayo. At ora sa alas 5:15 na sa kahaponon. Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himso kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At ang oras alas 5:16 sa kahaponon, padayon sa ato mga balita. Nagpaminausap karon o nagtanaw sa to ang Facebook Live test sa Baril so Caballero test. Maayong hapon din niya. Unya, Nayawan, Cebu City, Analisa Flores, maayong adlaw. Unya, Randy Arteaga, Santesas, listening. Watching live po sa Tubod, San Fernando. Sabi, kumusta man mo diha sa Ormoc? Nag-message, diri mga kasama. Kumusta sa mga kaliwat di sa Ormoc, Pamela Riponte, Lapos. Tuod, kumusta mo di sa Ormoc City? Di sa Baybay City, Leyte, Bilyaban, Leyte. Ang hapon niyang tanan. Si Bruno Labok, okay man diri sa Amon, kasamang Aida. Sa Katungtong, Jabong Samar. May na lang po, kamping mo di kadunay. At oras alas sa alas 5:17 na, samtang. Pagpatuman sa 4-day work week, gihulong na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
23: CYHP RMN Report.
0: Gihunong nga sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpatuman sa 4-day work week. Kini nagpasabot nga mga kawan ni sa City Hall ibalik na sa normal ka trabaho ni Semanaha gikan sa Lunes hangtod sa Viernes. Ibalayag ni Mayor Nestor Archival nga nikunhod ang sumos kuryente sa 4-day work week. Panwa matino sa City Treasurer's Office kung nisakawa o nikunhod ang koleksyon ni sa buhis pagpatuman sa nasutang work scheme. Agawas ni ni ibalayag ni Archival nga nabalayan usab ang ubang watan sa nandang schedule sa trabaho kaliwa sa kibatuman nga compressed work week.
1: Naaman tayo City Office nga wag yun mo kunong because this is a very important aspect na pagdawat sa revenue. And there are some areas like atong 24/7 sa IT park na all the time nag-servisyo.
0: Si Mayor Nestor Archival, kanuman nga kagamhanan sa Kuyan, isagop sa 4-day work week na tumeking buwan, agyog tumag sa uhag ni Presidente Bongbong Marcos, nga ipatuman ini sa mga buhatan sa nasundong kagamhanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
23: Radyo mo nationwide.
24: At oras alas 5:18 na sa kahaponon samtang sa Kapitolyo, ang upat kaadlaw nga trabaho sa usa ka semana gilibkas na usa busa mga empleyado balik na sa orihinal nga work schedule. Sugod karong adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
23: CYHP Tatak RMN Report.
2: Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando ni inipagpatuman sa 4-day work week aron nga makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipebaw sa Kapitolyo nga gilibkas na Executive Order number 16 Series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mong arrangement aron makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan gipasabot sa kagamhanan nga subay sa improvement sa supply sa lana sa nasod, balik na usab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kiniagig pagsubay usab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission pagsiguro nga magpadayon usab ang serbisyo sa matag opisina. Taliwa sa paglibkas sa mong lagda gimando gihapon ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang pagpameno sa mga gastuhanan o pagdaginot sa enerhiya sa tanamang opisina ubos sa pagduma sa Kapitolyo. Kainimduman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron nga makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajoman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa VitaD Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang VitaD Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa VitaD Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang VitaD Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
3: At oras sila 5:21 sa kahaponon. Nagpaminausab si Ma'am Elmi Monterde Sarangani. Maing hapon, listening and watching usab sa DYHP. Dikan salamat maing hapon. Shout out din sa si Rao sa Langog. Mercy Simblante. Maing hapon niyang tanan din ha. Nga si Rins Kashifu Zumufo watching from Guadalupe. Nga Neil Zer na maing hapon din sa Kabangkalan Occidental. Oy, kumusta mo diha? Si Eddie Berdida, shout out ko dari ila Berta Rose, sila Demi Og Isyot. Watching and listening from Danao City, Grace Armodia Aison. Nga Alan Pakania, mayong hapon ninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw. With PM, watching from Toledo City, Cebu, Judetha Digit. Mayong pagpaminaw ninyo din ha. At oras sila 5:22 sa kahaponon. Mami, nakahinumdom ba mo atong last nga ipanahot si baby katong? Dili ni mo siya mapahilom, nga bisan sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak, sobra ang imong kabalaka, di ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok pamilya. Ang tawag sa atong ibati, mami, panuhot stress, dili ni imbento, tinuod kini nga masinati, sumaas sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most prescribed, pedia prescribed nga brand alang sa panuhot ni baby base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes para rest gikan sa panuhot si baby likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Samtang sa dugang pang balita at tindahan sa Barangay Sangi sa siyudad sa Toledo, ingong namalig ang pinayuhot nga si Garillo, gironda sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, mabot sa 164,000 nga balor sa ilegal ng mga sigarilyo ang nangasakmit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
23: DYHP Tata RMN Report.
6: Mabot nganto sa 164,000 kapesos gabalor sa mga pinayuhot nga sigarilyo. Gagibarigya sa usa ka tindahan nga

0: RMN Report.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giklaro sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga fake news og AI generated ang nikatap nga hulagway online di nagpakita nga manghatag og libreng aircon ang ilang buhatan ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kun 4-piece. Matod sa naa sa ahensya nga ang 4-piece usa ka conditional cash transfer program sa ilang buhatan nga muhatag og pinansyal nga tabang ngadto sa ilang mga benepisyaryo. Dugang sa DSWD nga dili appeal sa 4-piece ang pagpaghatag og kahimanan o produkto nga wa gibase sa opisyal nga patakaran sa ilang buhatan. Subay niini ni pahimangno ang ahensya sa publiko nga likayan ang pagpakatap og sayop nga impormasyon og uban pang content nga makahatag og kalibog sa katawhan. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 7% ang gibo sa Life Extension sa USA. Mga cancer patients, ulit kato yung mga respiratory problem, girecommendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, labi rin sa itong resistensya o sa itong immune system. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayang hapon, Jinaline Remorosa Baclayon Amit. Pag-shout out. Yun man sa Tampus family di sa Quezon o sa Kitaihon or Kitaihon na Kitautaw bukid nun. Init ba kayo ng mga views di haoga. Tourist spots. At Tampus family o yun man Amit family, Remorosa family o Baclayon family. Oras sa 5:31 na. Mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan. Lisod kumabalda, dili pwedeng mohunong tungod sa nakarilaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay, pamagubago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit, ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newzep Z Plus Forte. Nahibawaan magud nako nga kung padugayo nato, mas mudagan ang virus sa sipon, mohoy na ang resistensya uga, pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon, symptoms in 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol and zinc ang generic name ng Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unya may hapon nila ni Elena Montermosa, may hapon kasamang Aida, binasab may hapon ni kasamang Raymar, Ralph Kevin Duhay Lungsod Bation, shout out din sa General Santos City. O si Flavian Nakwa Diaz may hapon sa tatang staff sa DYHP and God bless. Pwedeng kami na din may hapon. Galantaw ko ni mo din sa Gisok Tuboral na Sur sa Danau City. Salamat kaayo. Vicky Heraldes Laurente may hapon. Kasi mga Aida from Kabulihan, Danau City. Lanog-lanog sa tadiya sa Danau ha. Ronaldo Rituta kasi mga Aida. Lanog-lanog sa tadiya sa Lutaw-Lutaw Rituta family may hapon. And you're watching from Camotes Island, Rizal Poro, Cebu. Yes, Camotes, tanang listeners, live sub sa FB, nagpaminaw karon. Romnick de la Serna, og happy birthday ni Kuya Jason Gubalane, taga Barrio de Risa Rizal. Carmelita Fuentes, good afternoon from Cebu ni. Samantha Stacy Dalan Hill, ayong hapon. Ito oras sa 5:33 na dugang pa mga balita magkasama sa tubagbalik kuman sa mga pahinom do.
0: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar.
5: DGX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, o DTX 500. Walang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best
5: jewel
7: og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pumalisa mga butika. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Biodrop Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biodrop Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
14: Biodrop Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Calo Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
14: Biodrop Herbal Capsule.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
18: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
17: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
19: Day and that, nganong masulubon mang ganang naong nimo?
20: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
19: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
21: Ganyan ang Pinoy.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3,
0: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
25: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
24: DTX 500, mapalit sa mga butika.
26: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
27: May buhay sa makabuhay.
28: Oras sa DYHP, alas 5:40 sa kahaponon.
29: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
28: Ato karon nga baybayon ang kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Unsay sitwasyon ng adlong Lunes? Sa report ni Radyo Man Joseph Oskihano, kasaman JQ.
29: TYHP, Tatak, RMN, report.
30: Yes, salamat sa mga Radyo Man Aida sa mga pagdating Lunes na was kabahid na kabarasa sa kapulig adlong Lunes kung naon diri sa may downtown area diri sa may Jikinko Avenue palung diri sa may ang ko ang inyong habig sa Tinago o Gatihiro, walang kabalakaan mo rin ang lagas mga sakyan ang Gabaurasa. Panungin sa may MGK ko Avenue, iskina John Oslom Avenue, o pasawalan din kayo sa may Hipodromo Highway, o rin sa may Access Road, o sa Cebu Business Park, o laos rin sa may Mabulo MGK ko Avenue, doon sa may Mabulo Church. Samtang ang mga daan rin napit sa may Basilica, walang kabalakaan, o rin sa may Colonaria, at Gosalim, Pilay, sa Ligaspi, mabini o gawapan pa madaan waray ko daw matutang dagas mga sa kanan kapagawa sa kapunod samtang din sa may uptown area gikata sa may Finti Osminya walang din sa Osminya Boulevard matutang dagas mga sa kanan kapagawa sa may Iskario muhina lang dagas mga sa kanan dapit sa may Iskina intersection ka sa Ramos Extension o gawin sa may Iwana Osminya walang din sa may Gordo Iskina o last din sa may Iskario Extension samtang ang General Max sa maawin niyo, moderate to heavy traffic ang Morasa, panong rin sa may General sa maawin niyo, habig sa may Carita, o last rin sa may Jesus Pena. Ang Rodriguez is moving, ang masa kanan, para sa Morasa, panong rin sa may Virama Avenue. Samtang ang Invillage, napikula sa Miss Consulaga sa masa kanan, panong rin sa may Iskina Panawa, laos rin sa may Duterte Street sa may sa Labangon Extension. Samtang ang diri sa may norte nga bahin sa Dakbayan Sugbo, ang Governor Cuenco ang Talamban Manilan Road, padulong sa may Woodland, moderate to heavy traffic Armorasa, padulong sa may Talamban proper, diri sa may Kalugihan Talamban, ang Governor ano ang Popjan Polisikan, direkto sa Abnis, kung sila ka sa masakyanan, padulong sa may IT Park sa may Apas, apan moderate na lang sa masakyan, padulong sa may GY, o kinigurdo ang inyong ikan sa may GY, padulong sa may Agrodo Avenue doon sa may Cebu City Police Office. Ang South Gabayan, ang Inbacal Surabit, ang Darmorasa, may hukot ang laga sa masakan, walang sa may Ibacanso, Sapardo Highway, Bulacan, Cebu City, Bulacan, Palisa, Yagi, Sato, Warikudao, both side, Warika Balakan, Nanaga, Sama Sekan, ang Kalagabalora sa kahapunon. Wala pala kasi ito sa Galonas, kadalan ng Kamurusan ng Galonas. Ikatan sa Galonas, alam sa traffic update, Onyo Rajuman, Joseph Oscano, DYHP, Tabaka, RMN.
29: Radyo mo, nationwide.
28: Ngayon sa naman, Radio Man Joseph Foskihano. At oras, alas 5.43 na sa kahaponon. Bakasyon ready na batanan? Dekan kayong pwede buhaton o gatuon ka ron. Pero saya ang mga plano kung maigo ka sa bughat nga naaya, kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa ubang nga gandungan nga sakit. May diskarte Rexedol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan na naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init mga kadiskarte. Sugaduha kanunay nga nakadiskarte sa lain-laing sakit nga pwedeng mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Atong oras, alas 5.44 na. Nag-greet ko kasi mga idol na na-Eri Boyles o Vanessa Peralta Baslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles, o Minik Boyles ikan sa Ubay, Bohol. Yung si Lito Bintoy, nagpamilaw ka rin sa Basak, Dungguan, Mandawi City. Mayong hapon yung tanan.

0: Mga kasama sa DYHP Subunganan, ni nga kahaponon karoon to go timi nga ipa dangat diha kaninyo kining atong patalinghugan nga bisita. Usa ka igsuon di nang iyahang igsuon nga lalaki yang manghod, usa ka habal-habal driver nakasugat kining disgrasya sa dihang maghatudon taning pasyente paingon sa usa ka ospital diri sa Dakbayan sa Sugbo sa may uptown na area. Sa pagkaunsa ang sa dihang paingona, dool-dool na lang unta sa ospital, uy, nabanggaan man ni og usa ka private vehicle. May lang gani kay ang iyahang sakay, ang iyang back rider, nga mo sa pasyente nga ihatod unta sa ospital, wala ra maunsa, wala ra injury. Apan ang driver, mauin tayo ng grabihan. Kinahanglan nga maoperahan ang bukog di sa iyahang now, kanang lapit siyang checkbone, kanang dool-dool sa iyang mata. Huwag makinahalan ng taon karoon og tabang na pinagid sa tambal o mga follow-up check-ups. Ang nianhe karoon sa itong sibianan ang iyong igsuon gumikan kay amo ang pasyente baghuay lang na discharge sa ospital. Apan maulagi, nakinahalan pa og dugang tabang sa iyang sitwasyon karoon. Atong i-welcome ato ang bisita taga Kalubihan, Barangay Kalunasan sa Cebu City. Mayong hapon og welcome dili sa DYHP. Paduol sa microphone ang imong pangalan palihog.
1: Maying hapon, Ma'am Aida Tampos. Maying hapon. Tanang, nga, naminaw sa DYHP RMN. Maying hapon, ako dahil si Lorena Navales. Ang igsoo ni Ernie Miranda, nga katakumanghon nga Dumbulan. Dili sa may Sibodok. So, nanukto ko sa inyong kasing-kasing, nga ikunin yung ginangming tabang. Any amount lang. Doon.
0: So ang imong igsuon si Ernie, dugay na ni siya naghabal-habal driver?
1: Yes, ma'am.
0: Oo. So usa man ni ulitaw or minyo?
1: Ulitaw, ma'am.
0: Oo. So atong higayon na mga unsa man to orasa na hitabo sa kagabion?
1: Alas 10
0: sa gabi. So paingon siya sa Cebu Doctors unya.
1: Padong siya sa kuan, ma'am, kanang pachongwa siya.
0: Ah, pachongwa siya. So chongwa ang pasyente.
1: Oh, yang ihatod nga kuan. So diha siya ni konon sa pedestrian lane sa may Sibodok kay na labang. So paglabang kay wa siya kabantay nga kanang naimoto sa likod. Ito nakuan siya.
0: Oo. Pero na trace ra ninyo ang katong nakabangga o sa nakatabang-tabang pod.
1: Oh yes, ma'am. Nakabang na pero kulang gyud siya, ma'am.
0: Basilan. So kumusta naman imo igsuon karon?
1: Okay na siya, ma'am. Nag-discharge mi atong April 30. Niya. Balik mi niya for follow-up check-up karon nga week.
0: Pero, wala gina, dako-dako pa mag billing nga pagabayran.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. So, ang iyahang mga immediate nga need karon niya panginahanglan, unsa man lang?
1: Kato na lang iyang tambal, ma'am.
0: Tambal, oo. So, sa
1: kulang na mo sa hospital nga billing.
0: Oo. So, maulagi po na, no? Ang usay disgrasya, diligid matag-an kay unta na ginabuhi. Kini si Ernie, tarong nga paginabuhi, pero ano yung naling nga disgrasya nga, di gud matag-an, unya. Usa ka layon ang iyang nalabayan, gikan sa iyang motor?
1: Kuan, ma'am, layo siyang nalabayan kay ang iyang motor na sa Suarez na lahos.
0: And dito na? Oo, so di ba, naman ay kuan niya, coffee shop?
1: Oh, coffee shop sa may Sibodok, pedestrian lane. Pag dumbol niya, dito siya nalabay sa unahan.
0: Uy, kalayo. Ano niya ang motor? Nalabay, sad?
1: Oo, yung motor, ma'am, ni Dagan Ragulay Tao, dito niliko sa Suarez.
0: Oo, sa ato. Na maiskina din, ha?
1: Oo, diha siya.
0: Sa ato pa, kusog ayong...
1: Kusog yung pagka-impact, ma'am.
0: Oo, kusog ang impact ato. So, kusog na Dagan di ay sa mawang private car.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, unya.
1: Yung motor, pagkuan, may gani ka, wala rapoy ni sunod nga sakyanan, dito na siya natumba ang yung motor.
0: Of course, siya natumba sa doon. Niya mauna to iyang injury.
1: Oo. Moto siya, ma'am. Siya mo'y nalabay. Mo
0: niya, ang pasyente.
1: Wala na. Okay ra siya, ma'am. Kay kanang bunog-bunog raman iya.
0: Sus, bastila, no?
1: Matagi pa ko siya sa hospital.
0: May nalanggali kay naluwas in town siya. Bisan pa man sa impact nga sa kalayo siya nalabayan. Siguro, og diha sa kanang iskina kalayo doon ay coffee shop. Paingon sa... sa kay moanan man niya dihag mga ring, no?
1: Yes,
0: so, layo po doon. Oo, pila po ka metros ang distansya. Layo saan?
1: Layo
0: na may mga ginikanan?
1: Ako, ma'am.
0: Oo, kamo, oo, na apa.
1: Ako karun. Na lang mama, kaya akong papapatay naman during the pandemic.
0: So, maunin. Pila mo ka magsun? Ikapila man ni si Ernie?
1: Kamanghuran, ma'am, na po. May kabuoktan.
0: Ay, pero buyag na po. Muya, kamanghuran siya. Oo.
1: Naman may iksoon nga PWD.
0: Oo, nga dugay na ni nga naghabal-habal ay mga iksoon.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. So mo na nga ikaw maoy mas suhito-suhito ginagmay sa ingon ani. Nakip na ang pagpangayo og tabang. Mo na ikaw maoy gitahasan sa inyohang pamilya. Oo. Sige, sa itong panawagan karon, Lore, no? Si Lorraine atong bisita karon o sa imong hangyo sa itong mga sukintig Baminaw. Sayon talaga na makarelate sa kawad-on gyud. Ano, halos-halos makarelate sa kawad-on karon mga panahuna. Apan samot ng taon ni nakinahanglan og tabang ang atong takos nga pasalamatan. Mao nga, luwas siya, naoperahan siya, pero maulag yun eh. Asa patag ilaing ikuot-kuot pa, labi na kung galing tambal o mga laboratories o follow-up checks, check-up ang panginahanglan. Kay habal-habal driver man eh, no? Maing hapon or sa ato mga sukintig Baminaw ng mga habal-habal drivers, no? Taliwa sa kalisdanan, taliwa sa kainit sa panahon, apan ang pamasahero, maagi pa ng kamutan. Managingon nga, rain or shine, o makaha, buntag, init or gabi eh, kanunay ang pagkamasahero, yawat na lang, no? Makatabang-tabang sa pamilya. Apan mauni ang gidangatan ni Ernie. Sige, Lord, ang imuha panawagan sa mga tigpaminaw nato karon.
1: Mga ikog tabang ninyo tanan, bisag ginagmay lang kasing-kasing paghatag, ang Ginoo nila'y mubalo sa inyo, ha?
0: Magkasama si Lorena Navales, taga Kalubihan, sa Barangay Kalunasan, Cebu City, nang itanig tabang para sa iyang igsuon. Atong mga higayuna na atong i-assess ang iyang problema, sus, makaluloy sad kaayo, no? Ang iyang igsuon, labi na atong time, wala pa ito ma-operahe. Atong mga higayuna nga, diri si Lore, para sa pagpa-assess sa ilang problema. Uod man, karon, na-discharge sa ospital, muna-muna sa lagig paningkamot. Yan na, magbilin pa o gada kung balay ron nun. Kaya sa ospital, unya, binakita, isa mag-i makaandam in aning nga sitwasyon, nga ang ipanikamutan na ito nga, doon nalay malungag, no? Doon nalay mapanudan, makapaiskwela, o guban pa mga bayro nun, tubig, kurente, basic yun nga needs o mga paginahanglan mga kasama, o ingon ani, nga tambal, o ingon ani nga mga pinansyal, usab nga panginahanglan, muna nga kudangop yun, diri sa DYHP. Kanidai si Lorena sa nasairan sa nato nga tigpaminaw man nato diri sa DYHP ug sa IFM ug galing mga higayon nga mamanawagan pud ta katong mga higayon na utro apil pud si Lorena nga mupadala sa iyang tabang unya karon digud kahibawan nga usa jud ka diri Lor nga nidangop
1: nidangop na lang jud ko ma'am
0: nangayo og tabang. Sige, mga kasama, sa inyohang malumong kasing-kasing, sa kahigayunan nga, makapaambita sa itong grasya, taliwa sa kalisdanan karon, inot gigahapon kaayo, tagamtamon, labi na good, sa ito ang kasing-kasing, sa itong una-huna, mabisan pa man sa itong kapubrihon, doon na pagigahapon tayo kahigayunan sa pagtabang, o doon nagahapon tayo matabangan, maginagmay man nga amount, mga kasama, ato sa kaya sa inyong mga dughan o sa inyong bulsa nga dunay ika-spare no sa pagtabang sa ato nanawagan pa ron para sa usa ka habal-habal driver nga si Ernie nga nakinahanglan karon sa ato ang tabang. Yawa ta lang pod sa iyang complete nga recovery, makabalik na pod siya sa iyang panginabuhian, makatabang sab sa iyang pamilya. Tarong man nga panginabuhian pero ingon ani nga nagkaproblema o nay didangop diri sa ato si Bianan. Para sa yung tabang mga kasama, atong GCash number nga pwede ninyo nga kapadalhan sa inyong tabang 0991-207-9880 0991-207-9880 under Ida Tampos na mga kasama hinaot nga atong patalinghugan ang panawagan ni Lorena sa iyang usaka igsuon nawagan og tabang matun pa ni Lorena nga sa iyahang kawadon ang iyahang time, ang iyahang panahon, ang iyahang oras sa pag-anhi. Diri mo iyang ika-offer sa iyang igsuon kay ayod masanta, walang-wala po. Doon sa may imo trabaho karon Lor?
1: Kuan, ma'am, ang laba, mang limpyo, konting klase na imapalimpyo sa school, kuan.
0: Oo.
1: Yung mga maestra, manugo na ako.
0: Mm-hmm.
1: Yung akong walay klase, anaras, balay sa maestra, usa ka na mang laba, limpyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung akong na ay mga okasyon, ini okasyon, ma'am, assist ra pug ko kanang na magpaluto mo tabang ko
0: sa tabang-taban. Oo. So, managingon nga pa ni kay sikay gyud pangyawat maning kamot
1: gyud discarte lang gyud
0: discarte gyud Una nga mga kasama para sa inyong tabang, pwede nyo ipadala ha. Dili sa ato ang numero 0991-207-9880 or sa ato pang numero 0918-554-2071. Sa karong mga panahuna, ang importante yun, no? Ang pagtinabang ay yun. Sayod man ta, no? Di magod ingon anak ka. Nakugtabang at tumakuha sa gobyerno itong gumikansan sa kadaghan ng mga tao nga nagpa-assist, nagpatabang. Asa man ng mga offices nga muadto, apantungod sa kadaghan, ma-limited ang mga tabang nga ipadangat mo na nga mahidangop good. Diri sa itong sibianan mga kasama para sa inyuhang tabang. Walang kita kung nakusunahunaon sa mga grasya nga naanato, nadawat na ito kadaadlaw. Mas maayogid nga po na ito ikapaambit. Manigingon nga, mas maayo ang pagtabang. Noong ka nga kita, mo'y nagkalisod o kita mo'y nagsirisirik asa magpatabang. Sa inyo hang kinasing-kasing, mga kasama, na tabang, pwede niyo ipadala ha. Pinagi magali sa GCash, 0991-207-9880. Kanya active po itong number, itong laing number, under Aida Tampos, nga po 0918-554-2071. Niya ang naka nindot usab kay kuno galing sa inyong pagtabang karon, pila may kantidad ana, mapiso man na, ma 5, ma 10 pesos, ma 20 pesos, ma 50 pesos, ma 100 pesos kanang tanan. No atong gidawat gibikan kay sayod banta. Kining tanan ihimo ninyo ang pagpadala, ang pagpaambit out of love, out of generosity, out of care sa inyong pagpakabana usab. No sa ato ang bisita karong hapon na sa inyong iyang pag-anhi, siyang pagpanawagan para sa iyong igsuon. Kaya ang pag-anhi sa ato ang sibianan na pagpanawagan o pangayo pa tabang sa ilaing institusyon. Iyang gihimo, gamikan kay mao iyang ikataniyag. Agig pagmahal o pagpakabana nga to sa iyong igsuon. Sa ilang kinatibok ang pamilya. Muna nga naakaroon sa atong sibianan para sa iyang igsuon nga usa ka habal-habal driver. Ang ato mga habal-habal drivers nga nagpaminaw karon maka-relate gyud sa kalisod labi na ingon ani nga makasugat og disgrasya dili maghinuoy tabang apan gamay ra mga tabang ang nadawat sa igsuon kay mao lagi di pud maka bulto og makatabang dayon dako og diha-diha ato nakadisgrasya. Una nga sa inyuhang tabang ato balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. It's better to give than to receive mga kasama karong mga panahuna o sa may mga problema nga ato ang giatubang karon. Apan kung galing makaingon tasos, salamat kaayo Lord. Kabisan pa man o nagiragmay problema nga mutumaw, apan daghan ka puntag mga butang o mga rason nga ikapasalamat nato. O sa maong higayon, ang pagpasalamat, maong ang magpaambit po sa mga grasya nga ato ang naangkon na kadaadlaw. Ito ang numero, tabalikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Walay requirement nga maoni ang inyong ipadala. Kundi sa inyong kasing-kasing atabang mga kasama, inyong ipaambit, inyong ipadala sa ito ang numero. 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Under Aida Tampos na. Lenwen Olanobe, maing hapon. Kasama ka na naminaw may dili sa radio sa Ipel, Carmen, Cebu, sa Purok, Talisay. Lenwen Olanobe. Na Clemencia Castanio, good afternoon. Kasama ka Aida, UIHP Subunganan. Maayong hapon usap. Sa gitabangan karon kaning usa ka habal-habal driver nga na disgrasya. Human kini babanggae, dumbuli sa usa ka private car nga kusog ang padaga na lagput ni, nalabay ni siya og layo-layo nga distansya mauna nga naoperahan ang iyang naong nga binaduol sa iyang mata. Dako pud ang gastos niya, doon na pasal gibilin nga hospital bill sa ilang pag-discharge. Dira pa yung mga tambal kinahanglan nga imnon. Una nga nidangop din sa sibianan kaya pangita sa mga balabal driver although single apan oni no limitado sab kaayo. Ato balikon na ito numero mga kasama sa inyohan tabang 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 9880. Yang nga salamat ay 500 pesos ikan sa 6288 para sa habal-habal driver. Dihan kayong salamat and God bless sa mga nipaambit sa ilahang tabang. From San Isidro, Leyte, kumusta mo diha? 50 pesos ikan sa 7797. Dihan kayong salamat. 100 pesos, salamat kaayo. 1026, onya, from Tuyan, City of Naga. Dihan kayong salamat inyo, ma'am or sir. Salamat kaayo sa inyong tabang. 50 pesos, ikan sa 5969, dagang salamat. 200 pesos, salamat kayo, aning atabang, 0790, ikapamalit guni og tambal. O sa mga tambal niya nga panginahanglan paron, Lord. Nataw ni Resita, yung igsuon, bisan pa man og nakay pamilya, Lord, no? Bisan yes, pa man og pamilyado ni Apan, maulagi. Ning kamot po, no? Aro makatabang sa igsuon. So, kani mga sifuroxime, salicosib, mga pain reliever, o niya chlorhexidine para intaw ni sa iyahang injury, sa iyong operasyon. Yawat na lang, no? Sa mga reseta nga naadiri, ato niyong mapalit. Niya ang iyahang operation nga na perform maoning open reduction internal fixation via microplating so titanium no ang gibutang diri sa iyahang naong sustilan. Importante nga naluwas ang imong igsuon no niya na operahan niya mo lagi ni naay mga tambal. Para sa yung tabang ato balikon ha 0918554-2071 or 0991-207-9880. Dahil kayo salamat sa pagpatalinghog mga kasama. Karoon na yung mga mapasalamaton diri sa DYHP. Gumikan kay niyatog May 1. Ipahigayon ta sa DYHP and IFM Health and Wellness Day at also Labor Day. Nadil lang mga mamumuo ato na serbisyuhan, mga senior citizen, mga PWD. Lain-lain nga lugar, lain-lain nga barangay diri sa Metro Cebu area ang nakapahimo sa ato mga serbisyo. Munang ma off-air man, ma-on-air man, ang panerbisyo sa DYHP, ang naakanunay mga kasama o dekan kayo salamat sa inyong pagsanong. Nakuban nga partnership na to ang Unilab, nakuban na to ang mga buot nga mutabang. Ato pasalamatan ha, akong pasalamatan ang mga mag-uuma di sa Barangay Sundondo sa mga kaubanan akong lupong taga Pamayapa, lupon members sa Barangay Sundondo, si Kapuwini. Sir Dan Ryan Campos, o kaubanan, di sa Barangay Sudlondo, sa ilang pagpaambit. So, sayod ba mo nga, daghan kayo nakapahimo sa atong community pantry. Atong community pantry ato, kasama Jerome, nakahatag ta sa 400 ka mga beneficiary. Na target na to 300, pero nilapas-lapas ta. At least, nakahatag ta og ayuda. Alang sa 400 ka mga beneficiaries, og nakita ninyo, ato matong ipakita live. Napag-i-post sa Facebook, nito't kay Tanawon, unya, mapasalamaton ka ayug yud. Ato mga beneficiary sa itong higayon nga nakalibring check-up. Adunay mga pahalipay, gikan sa DYHP o sa IFM. O doon na po yung mga freebies o mga tambal sa Unilab. Unya, gaan o nindot kayo ang ilang mga aura, ilang mga smile. Tadiyang nakadawat sa itong community pantry na ibugas, na ay camel soy sauce, vinegar, na ay dilata, brown sugar, na ay mga talong, kamatis o guban pa o kani atong mga pictures nga nadiri atong giplay atong ipakita karon sa Facebook Live. Daghan kaayo niya, na ay libreng tupe no. Daghan kay salamat sa Pundok Barbero sa Sugbo, Sir Nashel Dacalos o uban pa nga mga kaubanan nga ni patalinghog ni volunteer, ni serbisyo sa ilang mga oras instead nga manupi, maadto sa ilahang mga barbershop apan ang maong whole day ng activity ilag yung gigahin alang sa ato mga kaigsuunan nga buot na pahimo. So salamat kaayo. Akong gimension din gumikan kay ang mga kalihukan din sa DYHP. Naputay kaabag ni Ana. No, dira ito ang mga atong community pantry o mga utanon. Yan kaayo. Yan kayong salamat niya. Ako sa pasalamatan si Sir Ryan Baral. O, di asa ba nang hipodromo. Salamat kay Sir Ryan. Nipaambit po ito siya. Napunta siya gidugang usa ka sako nga bugas. O, tinadugang po nato sa itong community pantry. Igugyod nga ato maservisyuhan para sa community pantry. 400 ka mga beneficiaries. Yan kayong salamat. Muna nga kami sa inyong sa among pagpanukdok diya sa inyong taga-tagsa ka mga kasing-kasing. Dihan kayong salamat sa inyong pagsanong maginagmayman ng mga tabang. Apan sayod da, kining tanan. Mga kasing-kasing, good nga tabang. Kining tanan, inyong gihimo, gumikan kay muna mga pamaagi sab, nga gihatagan, tagbayang panglawas sa atong labaw makagagkahom, atong labaw nga naatay grasya, kanunay, no, nga gipaambit, kuya, kita wasa tamagot mi, o nga labaw sa tanan, natay kay gayunan sa pagtabang. Nadihan kayong salamat, o, oh, dira ato ang community pantry. Pag-abot ni Kasamang Nimuel, pagaman sa ma-program dali sa DYHP, yawat na lang, nakapanghatag, pari ka Kasamang Nimuel, o, starry makakadali sa atong video. Natay mga pitsay, mga lettuce, red lettuce, kamatis, talong, o nga, lami apon sa lugaw kasamang Jerome. Manak, waka kaanto kasamang Jerome na duty ka sa transmitter. So sa itong lugaw nga giserve, so lami gikaayon. Iman kag 300 ka mga boiled eggs, uam-amtig ko sa kauras, oy. Ang linungag nga itlog, ipari sa lugaw, apil sad ta. Apil sad me, din sa DYHP o sa IFM nga nakakaon. Liman kag, dako ka ito nga kaldero sa lugaw. Ultimo mga doctors, mga nihatag sa ilang mga services, medtech, mga nurses, apil sa nakakaon. So, daghan kayong salamat. Another na usab nga walang puso ng activity sa DYHP mo na sa ato mga pagbalita, ato nga higayon, makaingon kita ka sa Man Jerome. Dili lang sa Oplan Tabang, panahon, doon ay mga emergencies, doon ay mga katalagman, kundili ang significance sa DYHP, inyo ginatagamtaman sa ato mga kaigsuunan, ilang nakita, o ilang nadawat. Kasing-kasing grasya gikan sa DYHP o kay FM. Kita nagsilbi lang gihapon nga instrumento. Lumikan kay mga partners nato sama sa Unilab, naman sa dakong pagsalig diri sa DYHP nga mahimo nato atong tahas. Muna kita kung galing on-air nga tulumanon sa manining atong pagpanawagan karon mga kasama. Usa ka maayo na usab, no, nga kahigayunan nga makapaambita kay ingon nato karon paginahanglan ni Lorna. Iyan ang naadto ang mga government offices. Unya, limitado ang tabang. Asa pa man siya pwede nga makaadto. Muna nga, naadyog ka din sa DYHP nga ni Dangop. Kay, saan taman, kulang man yun. Oo, ang amag paka, arunin nun ta nga, huwag na may magpautang. Sakto ba, Lord, huwag may magpautang. Oo. So muna nga, maanig yun din sa ato ang sibianan. O kami isip instrumento kini atong tulumanon sa DYHP Subunganan sama sa ato ang giingon dinagin maihap ang ato natabangan o kada nagpasabot nga ang ato ang mga kaigsuunan kamudi sa inyong pagtabang ang abundant sa grasya nga inyuhang gipaambit din sa atong sibianan dako og daghan na yun malungtaron na same time walay putol walay kapuol. Kana nagpasabot nga naagid ang grasya kanunay nagtubod diya sa yung tagsa-tagsa ka mga panimalay labaw sa tanan sa yung tagsa-tagsa ka mga dughan sa atong tagsa-tagsa ka mga dughan sa atong generosity o kindness atong kaayo matag adlaw isan pa man sa kapiki sa panahon na panaagyan ikan kayong salamat kaninyong tanan sigunta peso sa salamat ikan sa 7917 thank you. Kadi ay size piso. Salamat kay 9766. Mauna na ginisood sa iyang Gcash nga yahanggi. Hurot na lang yun. No? Pagpadala. Yun kay salamat. No? Kay kada nagpasabot nga ang inyong act. Ang inyong kagipag. Ang message niya na mo ang inyong malumong kasing-kasing sa pagtabang. Unsa man kagamay. Kapag inyong gihapon nga gipaambit. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Shout out ko ka sa mga ila kang papa na ko nga solid listener sa Kalansihan Guadalupe, Alegria, Cebu. Watching ni MM de los Treco Glinogo. Maayong pagpaminaw. Di asa mabolo. Ato na mero ha, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Napo diri ato ang bisita, mga kasama ko na galing walk-in nga donation ay inyong ikapaambit. Napo gapon si Lorena diri sa ato ang sibianan, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Subo. Happy Fiesta sa mga nag-fiesta karon, Jovit Arriesgado, Happy Fiesta, pinamungahan sa buong kasamang Aida. Ligang kayo salamat at Happy Fiesta. Good afternoon, Kasumang Aida, DYHP and IFM, Clemencia Pestanyo ni. Dekan kayong salamat. Uy niya, belated happy birthday day ni Joviniano Del Pozo. Bantoy. Oo niya. Musta siya siya mga pariente. Labi na iyang mama di asa Dalaget. Mayong pagpaminaw niyo, mayong gabi. Marivic Marinas, mayong hapon. Atong talamanon, karong gabi una mga kasama, karong adlaw mapupos man. Apan, pwede po makapapas sa ato ang mga numbers na i-provide o mapuhon. Atong i-turn over nga to kang Lorena. Kaling ato ang natigom, pinagi sa atong GCash, no? 0918-554-2071. Ma-update me. Sa kertibok ang naabot sa ato ang panawagan karon. O sa 0991-207-9880 alang sa iyo GCash nga tabang. Kagi sa GCash atong balikon under Aida Tampos ni nga mga numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato oras, alas 6:11 na sa kagabion. Aso, alas 6:11, karon, Lord, nakatigom taog 2,501 pesos. No, 2,501 pesos. O niya, ugma, atong i-update. Kamudiha, sa atong katibukan nga natigom. Ang imong mensahe, karong hapon na sa dilipata, mamal na milit.
1: Daghan salamat sa tanan, nga nihatag o tabang din nako. Ang Ginoo nila ay mag-igo sa inyo, ha? More blessings to come and share. Tagang kayong salamat sa DYHWRMN with Ma'am Aida Tampos.
0: Why sa pa yan? Yan si James, kala may gabi ka sa mga Aida. Shout out din sa Kalumpang Uslot. Uy, Ma'am Emma Katnubay, nag-watching ka ron. Uy, salamat kay Ma'am Emma Katnubay, ha. Huwag ka magkabalan nga lupon sa taga-barangay Hipodromo nga ni-assist. Tayo po na to. Kailangan sa barangay Hipodromo workers, parangulungan ni Kap, Dondon, Bacolod sa barangay Hipodromo. Ang mga servisyo usab sa mga barangay workers sa Hipodromo, naakanunay nga nag-assist usab sa atong malapuson nga activity sa DYHP Health and Wellness Day. Kao ba ng Unilab, Ma'am Emma Katnubay, Ma'am Eda Arusgado, Ma'am Agnes Aresco, Ma'am Narcisa Amistad, Ma'am Elmi Monterde, Saranganis, o niya si Ma'am Bubot Omega. Higin kayong salamat kaninyong tanan. Kulturot good, no? Humba ni Ma'am Emma Katnubay, o niya ang Bami. Kaya salamat, Ma'am Emma Katnubay, sa karunay nga servisyo para sa mga aktividades dali sa DYHP. Of course, Lola Mary's Catering Services, Ma'am Lolet Miranda nga nagsaulog sa iyang birthday ni ato nga May 1. Belated happy birthday, Ma'am Lolet. Kaya nga salamat. Kaya nagpaminaw sa karun, siguro si Sir Kukoy, no, Katnubay, diya sa St. Paul, Barangay Hipodromo, Katnubay Family, dahil kaing salamat, niya shout out sa mga pariente ni ini, Adit Dancing Family, diya sa Sugod, Cebu, happy tabiya, di ay Lubo, happy ang fiesta, diya sa Barangay Lubo, sa Sugod, Cebu.

8 horas, las 6:14 na sa kahaponon. Karong panahon na importante kayo magkasama ang proteksyon sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa Aedes aegypti. Mga ani ana, EXL all-in-one skincare oil aroma na nagtabangan tabatok sa magkamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil. Ilang kinibas sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemon grass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and succulent property. Tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, hindi makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. Isang sa imang pagkatulog, mga kasama, mayroon mga haplas ka niini. EXL all-in-one skincare oil. Kaya maghatag kini calming effect. Mga dali ka makatulog o mapanalip na puga batok sa dengue. Available na sa mabotika, duol ka ninyo. EXL all-in-one skincare oil. Kaoban nimo, kaoban nato, kontra dengue. Samta sa itong pagpangape, nakapakape na ba ang tanan? Duha hanga, kape. Naghatag ka ninyo nutrient. Naghatag ka ninyo og sustansya sa panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 atong ka-partner alang sa energy, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase sa energy level, maugin ka magluya. May importante kayo kanunay, pagpangapi. Pero mga orasa, kung ugaling, kung kompleto, ang imong adlaw, kung way kape, ang uban, kung ugaling ugagali ang sudan, kung gusto nga doon ay higupon, aw, arita. EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa babotika, all sa New Hub, ida sa mga barangay, pangutan na lang, yung mauni isulti, EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung kay 17-in-1 man, no, ang ingredients nga na ani-ini, kawayira, gudin yung matagamtaman, gudin yung crinated purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, nga noderma, mangosteen, malunggay, gay, kanela, bayabas, o gross hip. Ano sa inyong pagkutaw, sa inyong pagtimpla. So, wagi gali, di ba? Makaingon mo, balanse kang lasa, daon niya ang nutrients sa inyong pagkutaw na agyon. Iyag yung matagamtaman. Bilang kinibas ang kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free ang recommended kayo sa mga healthy coffee lovers. Available na sa mga butika, Alpha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Evercare Pharmacy, order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada o niyang i-type EXL Coffee Mix 17-in-1. I-add to cart na na. At oras sa last size, this is size na sa kahapunon na itong balikon. Ito'y pahibaw, gikan sa Agustinian Monastery of Santo Niño de Cebu. Alang sa maabot nga kapiestahan. Sa mahal nga patron na Santa Rita, Saint of the Impossible. Doon ay ipahigayon nga mga misa, Mayo 13 nga to sa Mayo 21, alas 6:30 sa buntag, alas 4 sa hapon, alas 8:30 sa buntag o alas 4 sa hapon, Monday to Saturday o niya sa adlaw nga Domingos, 8:30 a.m. o alas 4 sa hapon, May 21 procession o man sa misa, o niya ang misa sa kahulugan na giyon. May 22, Feast of Santa Rita, alas 6:30 sa buntag, 8:30 a.m., 10:30 a.m., unya Pontifical Mass, 12:30 p.m., alas 4 sa hapon, napulaing misa, alas 7 sa gabi, og 6:30 a.m., Thanksgiving Mass, sa Mayo 23, adlong Sabado. Amang pahibaw, lagi na ni Mother Floricita Neri, OSA, Prioress, palagi na ni Ma'am Baby Abelianosa.

James Kala, nagpaminaw di sa Kala Uslob Cebu, dikan kaayo nga salamat. Salamat ka sa mga Aida sa greetings. Sagi ka ni Sir Dan Ryan Campos. May nga gabi niyo din ha, sir. Ni hapon na ba mo diha? At mga tigpaminaw nga nag sikay-sikay na. Nanluto daw baka haladias kabukiran sa iyo kay manihapon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong pagpanihapon ninyong tanan. At a partner sa Master Control, kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama Nimel James Ganyone, Sunsbury Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis. Shoutout ni Nanay Consheng de la Cruz o ni Shati Bilar. Diya sa Eskabahog, Mabolong. Bilar Family. Nanay Ping Ping. Diya sa Eskabahog, Mabolong. Junlags nga nagpaminaw. Kaying salamat. May gabi. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na.

Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Gaaga! Sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
2: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Love fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Rinal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
13: Bugas-bugas, o katul-katul,
14: i-DTX 500 na!
13: DTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: o pag-ayo sa bugas-bugas
13: o katul-katul.
14: DTX 500!
15: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
14: DTX 500!
16: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
17: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Hello mga bata, kumusta ka mudaran? Oy, di asa kita sa bago na kong aso ninyo, Anino di Ulysses. Writer na to ani si Sir Kunsihal Marvin Caballero sa Ilihan. Umaabot ng Kunsihal diha. Thank you kayo Sir Marvin. Ya, karong gabi una mga bata, ana ta mong drama diha sa Paglaw ha. Magkita ta sa drama sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod. Karong taon-taon, maabot ang Rung Medias Panglao, alam sa drama na mo sa Tanang Bakak, ikaw at tinuod, nga sinuwat ni Kusial Frances S. Paris. Okay mga bata, niya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo, nga sinuwat ni Kuya Marvin Caballero, niya nga itong director si Ate Martis Parval Boris, ang itong spinner, si Kuya Joel Vinci, ang tagiya sa Bien Aqua. Ay no, dil tagiya, ang manager sa Bien Aqua. Soundman, ang tagiya yun sa Bangisinaw Dishwashing Liquid, Kuya Ricky Bangis Garing. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw, tagi sa King Binding and Rock Installation, o sa ni Kuya Lloyd Gabiana, ang tagiya sa The Wonder Pinup. Order-order mo mga lamian nga mga pinat niya. Ari mo ni di Kuya Lloyd diri sa RMNDY HP Studio. O naa diri, the best kayo. Nya naapoy the wonderful buron di Dodong Oji Popo Krakasa. Ha? Ada ara na diri nya daghaning mga bligya diri. Dag double action na magditaw nang ato ang mga ka o bandre tungkol kay tungkol sa ka-crisis na sa panahon. Unya, o si Kuya Aman na, Kuya Ricky Bangis Garing, Bangisinaw Dishwashing Liquid. Hala, ania kita sa unang adlaw ni akong asoy kaninyo, ning simunauna nga naguluhan, Anino ni Ulysses!
1: Kalo isang batang ang babae, kilugos o gipatay. Kaysa magyong kaangway kaluoy nga naghimuin eh.
2: Anabil!
3: Dapline ninyo, palihog kay atong paagiun ang amahan sa biktima. Paagiun ato si Ramon!
2: Anabil, anak. Magbayad kung si Kinsa may naghimu kanimo diin eh. Magbayad siya. Di ko katulgan kay hinitabukan ni mo hangtod nga magkabuot ang justisya.
1: Ramon, ni kasubo kay nako kinihitabo. Kanugo ni Anabel, batan-on pa kaayo siya.
2: Kapsuti. Tabangin ta ko ning kaso sa kamatayon sa kong anak, kapitana.
1: O Ramon, dili ko mangyugpos lang ni ini. Kadako kining tamparo sa akong pagkainahan ni ining barangaya.
2: Ang batan-on, kapitana. Kadtong gireklamo sa akong anak sa buhay pa siya nga. Kanunay ko nung nagsunod-sunod niya.
1: Si Ulysses?
2: Oh, Kapsuti. Siya, huwag mo na'y lain pa nga mo'y akong ginudahan nga nagbuhat din sa kong anak ka si Anabel. Ipa-pick up sa mga pulis ka itong ingandalo, Ulysses Cap.
1: Ramon, mo follow lang yun kita sa rules and procedures of law, ha? Isulti sa mga pulis ka ng bahina. Huwag sila na mahibaw sa angay nilang buhaton, subay sa hustong proseso. Haba, Ramon?
2: Basta kay para na ako, Kapitana. Wa na ilaing suspect na ginangatan karon sa kong anak. Kadtong tawhana na lang kanunay nagsunod-sunod niya sa matag padung ug sumatag pauli nini sa eskwelahan.
1: Mahimong maisip na to siyang primary suspect sa pagkakaroon. Apan dili ingon ni anak kasayon ang paghukom nga siya na bigyod ang naghimo sa ingon, Ramon.
2: Kapsuiti.
1: Sa gikaingon ko na nimo sa unahan, we have to follow the rule of law.

0: Sir, ako kining gidali ni ako anak. Agi og pagsunod sa hangyo sa among barangay kapitana nga ipresentar siya diri ninyo isip mo'y primary suspect sa nitabong krimen sa among barangay.
1: Mao ba kini siya si Ulysses?
0: Oo, sir.
1: Mas labing maayo. Salamat sa inyong kooperasyon o pagsalig sa atong PNP.
2: Sir, dili man ako. Ngano'n nahimaw mo kong suspect?
1: Ikaw man ang itumbok sa amahan, mao nga, musunod lang kita sa hustong proseso.

0: Ganong kalit man kay nausabang imong desisyon, pare Ramon. Giwave man imong katungod nga mahimo untang ipailaw mong utopsi ang pateng lawas ni aning Anabel.
1: Tugod kay alang nako. Wa na ka na kinanglan na ma-reviewly. Klaro naman kayo. Nagilogos ka na yung pagkahuman, gipatay.
0: Pre Ramon.
1: O kung nga nung gilubong ko na yun ang patay niyang lawas. Kana, tungod kay sakit, kay sdugan, ng pagsunong ko niya sa iyang haya, Marie.
0: Hisabtan takaan ang bahina, pare.
1: Magbayad gid siya siyang pagpasipa sa akong anak. Magbayad ang anak ni Marcelito.
2: Sa dili ba kong padayon mga bata, pinubdob sa ta?
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka natin sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nagplano ang Pilipinas ug Israel nga mag-alayon bahin sa Critical Minerals Processing ug Artificial Intelligence on AI Technology subay sa PAC Silica Initiative sa Estados Unidos. Sigon sa Board of Investments kung BOI, nagkitagbo na ang managing head nga si Seferino Rodolfo sa Israeli Ministry of Foreign Affairs sa Director General Eden Bartal. Aron tukion ang strategic operation sa duha ka mga nasod bahin sa critical minerals processing o AI technology ecosystem. Nasairan nga ubos sa PAC Silica Initiative ang Pilipinas ug Amerika. Ni-anunsyo na sa plano pag-establishar 4,000 acres nga AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City sa Tarlac. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Batek, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutro Herbal Capsule.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Bye.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent, ug sa akong trabaho, di gid malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Simple persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitan kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
12: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
15: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
14: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Higayon na yun unta to ni mo, pre. Aron mo pasakag kaso ni Ulysses. Apan, wa mo gihapon buhata.
2: Tungod kinasayod ko. Laigay gihapon kayo ang proseso. Way ayo.
1: Kay unsa magyud ay imong plano, ha? Imong kumkumon ang balaod sa imong mga kamot, ha, pre Ramon?

0: Sultina Ulysses. Kun minä sairaan kababahin sinne tabuulia napil.
1: Bitaw Ulysses. Ayaw pagpakahilong sa gipasangil batok ni mo nga ikaw ang nilugos at dipatay ni Annabel.
2: Yes, ha. Papa Marcelito, huwag makoy na ibawaan. Huwag dili sa bago ang milugos o may patay niya. Dili ko makahimo ni Ana.
1: Di lagi ka makahimo lagi, naibaw mi. Pero sila, nakahimo sila sa pagpasangil ni mo nga usa ka ka-rapist o kriminal.
2: Patay na si Annabel. Siya lang ang bugto makapamatuod kung tinuod ba o dili ang ako na ibawan kung ako na ibulgar.
1: Oh. Ulysses.
2: Bisag kung sa'yo pa akong ipanulakti. Wala'y mutuon ako. Kay patay na si Annabel. Og alang sa kadaghanan, ba't inasab kaayo ang ako pagkatao?
0: Usaol ka man namo sa pagtabang, ha? Kung inyon ka ni Ana, Ulysses.
1: Kinahanglan na musulti ka, Ulysses. Ayaw og tagda ang upang mga tao. Mutuon man sila o dili.
2: Yes, ha. Dagang isalamat sa kanunay niyong pagsabot ako. Og sa imong suporta kanunay nako. Matuod ka ginang higala. Kay wa ka mo biya bisan sa panahon nga halos ang tanang tao sa akong palibot. Gihukman ako nila, gadautan.
1: Dili ingon ni Anang usa ka matuod ni higala. Dili mo biya. Og dili makatugot ka hukman ka sa uban, Ulysses.

0: Isa, ikasubo ko kayo. Sabta palihog ang kalitiyang ka, kalitiyang kausapan. Sayon ka giyon nga, dili siya yung uniana.
1: Nay, may silito.
0: Nabalaka ko ning huwag pagdayon sa pagpasaka o kaso ni Ramon na to kay Ulysses. Tingali o may lain siyang ilaraw na utan.
1: Nay.
0: Bisikusaw na ako una-una. Huwag bisagiunsa ko sa pagpagutala ako, anak. Inosente magin siya sa tabo ni aning anapil.
1: Bisan ako, mituo ko nga inosente gyud si Ulysses.

0: Uy, isa, wauroy ka mahadlok, no? Nakigsuod ka uroy anang usa ka tao nga rapist na killer pa.
1: Mama Violi.
0: Kanusa ka pa man day magmatngon in town, ha?
1: Ma, nasayo plagi in town mo sa inyong paghukom ni Yolisis kada utan. Hilumon mong kali kaayo na, mangiuwawin.
0: Ay, ambot lang yun ni mo, yesa. Unya na yun tingali ka makaamgo o simbak ko, mahitabo po kas mga kamot niya itong tawhana.
1: Buutan og tarong nga pagkatao si Yolisis, Mama Violi. Huwag yun mausap akong pag-ilan niya. Og mas nakailagid kaayo ko niya kay sukad pa sa mga bata pa may suod naming managhigala.
0: Ay, abot lang ni mo, yesa, oy. Kahit kag-uda.

0: Diyos ko, pasailuain taw ng akong inahin. Yano ra kay siya nga muhingan og dili maayo sa akong ikala bisag way ikong basihan. Unfair sad sa kabahin ni Ulysses kun siya ang magbayad sa laing tao. Pusa kinahang lang makabatod og tinuod nga hustisya ang kamatayon ni Annabel.
1: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na.
2: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Impact ni Ray!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano ko tinig kong lab?
3: Sure ka?
2: Magkasalita ha?
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sanda.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorta, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: this newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
12: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, Plenty! Ay, galinti!
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. It's a belly friend.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like silk with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Human ako pag limpyo sabay. Majotin ako.
1: Tig.
0: Oh. Marlo, niya pa malaki ka. Wari ka mo skwela?
1: Di mong ko piskwilaon ni mama, ti.
0: Ha? Nga naman?
1: Ipasori ko na niya ang iyang tinda.
0: Oh. Oh, niya. Naman ko'y duty.
1: Di mong kunukan niya pa duty yun.
0: Unsa? Unsa?

0: Tinuod na, anak.
1: Pa, dili pwede ba si matakta ko sa trabaho?
0: Nak, tumani lang una si mama ni Moron. Di ko gusto nga musupak niya kay mag-away na sa loon niya, ami. Asol na gayo.
1: Pa!

0: Saging! Kamote!
1: Saging! Kamote! Ay, mingaw man doon eh. Papagit ay halin bisag usa.
0: Malagi. Pero dinta pwede nga muli kung di niya mahurot eh. Ako nasa't mo ikasabuan ni mama kung di na mahalin.
1: Ay, ani na lang. Padayon og suroy. Anya ako mo duty ko. Musuway sad ko og cash advance akong amo para na ako'y madangang kwarta.
0: Anya guwati.
1: Hayo ka bala ka. Ako'y bahala ni mo, ha?

0: Hamsa? Musi, eh, nasan ka?
1: Oh, Sir Julius.
0: Oh, abi ni mo, Mena. Dako ko pagsalig ni mo kay maayo kang mutrabaho. Pero, dako-dako ka na og utang din, eh.
1: Nahibaw ko, sir. Pero, promise, mabayra na gid anak ko, sir. Sa pagkakaroon, nagkinahanglan lang gid kaayo ko og kwarta. Please, Sir Julius.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Again,

0: kasiyahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imunulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali!
7: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Basta bahi na gani sa kwarta, Priscilla. Huwag ko'y laing kapangayuan ug tapang. Si Sir Julius Rickert, ang akong amo, kay maayo kay si Derek kanako, ug dako ang iyang pagsalig kanako.
1: Tas-tas na gyud ning lista si mong utang din, he.
2: Nahibaw gid ka nga ikaw ra kong kaduolan, Sir Julius.
1: Na, hala, sige. Pabuta ko kay magkuha ko kwarta.

0: Ay, halin, bisagusa! Basig naglaag-laag lang ka, ha?
1: Oh. Ikasaba, nasan si Dong Marlo?
2: Lohod!
3: Ma!
2: Ay, maayo kay ni Ana dahil ni may laki ni mong maguwang. Diin man kuno ka, ha?
1: Ni Jyoti ko, ma.
2: Ni Jyoti? Di ba giingnan man ti ka nga ayaw pag Jyoti? Pila rahi!
1: Ni ikwarta, ma,
2: oh. Oh.
1: Ika ni bahala, anak, ma. Para di maglabad imong os budget na to.
2: Pastilan, be, ni mong bataa ka. Huwag man ka magsulti dayon, oy. Nahala, sige, lakaw na. Lakaw na paglungag ng daan dito kay mangumpra ko para panihapon na to.

0: Nagmatapasiday ka?
1: Di ko makatug.
0: Ano naman?
1: Di ko nauna lang ko ba? Unanin na lang tayo ni Pirmi.
0: O, si Buti mong ipasabot doon.
1: Ang atong kinabuhi, di sa masuban. Kung buto naon-naon, ikaw nakagraduate na unta ka sa college sa imong edad ron. Ako nakagraduate na po unta ko sa high school. Pero pirmi mo lang kung fourth year, kay pirmi mo kung papsino ni mama.
0: Ay, ang saon taman nga, pobre ramang kita doon.
1: Mamang ko ganahe dariti. Gusto na ko nga mulayas din eh. Ikapoy na ko ni mama, oy.
0: Dung.

0: mamma? Ma? Ma, ngano ka?
1: Maupay nagnihit ang kwarta na wag tang pagyod.
0: Unsa? Ahain man.
1: Abot lang. Wag ka ni mo bawi, ah.
0: Unsa? Ma, ako naman itong gihatag ni mo. Ano bawion man ako?
1: Unya, hain man di ay. Hain man, ha?
2: Wah, di dos kwarto. Hain man di ay.
1: Ha? Otrosad ka. Wag yung kay ayo.
2: Ako?
1: Oo! Oh! Sus, kung dili palang unta ka inutil, no? Kung may nindot palang unta kang trabaho, dili, ganun tata magkalisod ka ron.
0: Ma, ayos at inus papa, ano?
1: Ay, ayaw pagbuot, ha? Wa kay katungod niya magbuot, aning baya.
0: Nahibaw man ko, ana.
2: Na.
0: Wa magkakoy katungod, aning baya.
1: Ha? Wapitaw!
3: Eh, ano man mo, te?
0: Kisa tinuod lang ako. Gikapoy na sige kong puyo, aning bayas, tinuod lang.
1: Unsa to? Gikapoy ka na? Nahalasig ilayas! Total, dili man kumawili ni mo kay dili man ka na mo tinuod nga anak.
0: Unsa?
1: Sinagupra ka na mo, day. Maungwa kay luna aning panimaya.

0: sige, layas!
1: Ako mo, sinagupra mo sa kuninyo.
0: Ikaw pabilin ka, kaya ikaw rin anak na mong papa ni mo.
2: Unsa?
0: Unsa pa may gitanga-tanga ni mo diha? Layas na!
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney niyo do ayo akong kilid niya nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Kaguaychurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayoko.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Wa ko magdahom. Sa akong nahibawan atong hikayuna. Maudang init kay ko si mama kanako. Kay sinagok prada ko nila ni papa. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw, ang laing sumpay ning suatampo ni Mira, tinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kunduna kamo isabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: pasan ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik si tong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa na itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin.

0: tastiest, our tastiest,
1: our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells, tungod sa mga toxins, maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spot siya, ana.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Wakil mi ikasultin jo mare. Buay na binis.
1: Pa, kalma lang. Ala gusto ko.
0: Nagpataka ka na nag-ukab anong baba mo.
1: Ayaw pa ilang nga guilty ka. Supreme Master Senior Minard Benavides.
0: Sembergwensa! Uy! Ayaw kong ingna niya na. Ayaw kalimot kung unsa ko si kinsa ko sa imong kinabawi. Jomare Benavides!
1: Sorry. Sorry pa. Sorry gid kayo, Paminard.
0: Sa dili ka pa mohunat sa imong mga argumento, yang Benavides. Isipa una sa makadaghan kung kang kinsa kang kaliwat o kung kang kinsang dugo sa kaliwatan nagsubay ka ng naakaroon sa imong kaugatan. Kung ako na himong Supreme Master's kapatiran sa espiritual, kana tungod kay bugtong kong anak sa mitiliwan kong amahan o kanhing Supreme Master nga si Senyor Benedicto Benavides.
1: Pa.
0: Ayaw kalimot nga moabot ang panahon nga mapasa diha kanimo ang supremacy through succession. Ikaw ang katapusang dugo sa mga Benavides nga pasahan unya niini. Dungan ang pagsulbong sa bagong yuta nga gisaad diha sa propesiya.
1: Ug kon pananglit mapakyas ang gipanagna nga propesiya. Magkasumbaki kita pa. Kung bahin sa Diyos na mo'y atong hisgutan. Kay may kaugalingon akong Diyos sa akong kinabuhi. Nga mao'y akong giludhan o giampuan. O nga sukwahi sa inyong Diyos.
0: Pwes, ning higayuna, sugdi na ang pag-ila o pagtahod sa among Diyos.
1: Si Ginoong Hesukristo lang mo'y gilan akong Diyos, Paminard. Kay ang inyong gituhuan, mausi Satanas. Kaaway siya sa Diyos. O ang musimba sa iyang kaaway, kasilagan sa Diyos.
0: Ayaw paabutan na isipon ko ikaw nga usa ka antagonista. Okay. Kayo may tabo ka na. Itaral ka sa duha kahawanan, sa konseho, o pagahukman sa imong pagka-infidel.
1: Kung anong mahimo man akong usa ka infidel, pa? Nga di magusama sa iyong pagtuo, ha?
0: Apandugo ka sa mga Benavides. Dugo sa atong mga katigwangan ang naglatay karon ni anang imong kaugatan Jomare Benavides. Sila ang nag-ugmad sa kapatiran o dili ikalimod nga ang atong henerasyon mao ang nakaangkon sa kabulahanan nga mao'y bunga sa ilang hinaguan kaniadto.
1: Pes, di ka mo makatrunganon.
0: Ipailam ko ikaw og immediate indoctrination.
1: Oh, Paminard.
0: May sangunan akong mga elder sa kapatiran. Aron mo'y mo idukar ka nimo sa pagtuong espiritual para makaila ka. Kung si kinsagyod ang Diyos nga batuod, nga mo'y naghatag ka na to o kabulahanan. Oh,
1: dili og dili gud ko muuban ninyo pa. Kay di ko gusto nga maapil og tambog unya sa nagbukal nga kalayo sa imperno.
0: Jomare!
2: Hindi kong misaka ang tingo ganina ni Sir Minard. Nagkalalis tingali sila siyang anak. Unsa masaw kay ilang gilalisan?

0: kun sa manunta ng tuyo man ako, Udong Chumari.
1: Mangunta na lang unta ko ni mo, natara sila. Kay kamo magyong kaubanan ni Papa Maynard anang inyong pagto.
0: Unsa man na?
1: Liable ba ko nga matawag nga usa ka infidel? Bisan og di ko sama kaninyong magtotoo sa gituhuan ninyong kulto?
0: Ha?
1: Palihog ko rin kong tubag niya ng pangutanan ako. Nang?
0: Di ka subok ko, Chumari. Wa ko'y ikatubag ni mo bahay ni anak dong. Wa yun.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big Marty, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, wala naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit duro, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang
5: lawa.
4: Magrapag yung ko atong mga guloy yun.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
8: Oh! Ani mo, pretty? Ay, kalimti!
11: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na kama?
15: Wa pa.
14: Naulian na kama?
15: Wa pa.
14: Naulian na kama?
15: Wa pa.
14: Manong dugay ugod mawala anang sipon ma.
16: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
17: Mag Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na kama?
18: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy.
17: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
19: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Sige dong ha. Ariyon ko pang imong abahan kay tingalig na isugo.
1: Okay na. Badayon lang. Nagdako ako nga nagtuo sa Dios nga amahan. Sa anak ug sa Espiritu Santo. Isip usara. Suma sa gitudlo sa Santissima Trinidad. Busa. Labanan ko gyud ug akong panalipdan ang akong pagka-Kristiyanos. Dili gud ako musimba kang Satanas.
5: Ayaw kalimot, nga maabot unya ang panahon. Nga mapasa niya kalimo ang supremacy through succession. Ikaw ang katapusang dugo sa mga winavides. Kapasahan ko unya nini. Dungan ang pagsulbong sa bagong yuta. Nagisadiha sa propesiya.
1: Ugkon pananglit mapakis ang gipanagda nga propesiya. Oo. Magkasumpaki kita pa. Kung bahin sa Diyos na may atong hiskutan. Kay may kaugalingon akong Diyos sa akong kinabuhi. Nga may akong giludhan o giampuan. Nga sukwahi sa inyo Diyos.
5: Pwes, sugdi na ang pag-ila o pagtahod sa mong Diyos.
1: Si Ginoong Hesukristo lang may giilan akong Diyos paminad. Kay ang inyong gituhuan, mao si Satanas. Kaaway siya sa Diyos. Ug ang musimba sa iyang kaaway, kasilagan sa Diyos. Kunsukad pa sa una kong mga kaliwatan, nibaligya sa ilang mga kalag ngadto ni Satanas. Ako, dili. Kay gi-offer na nako ngadto sa Ginoo ang akong kinatibuk ang lawas o kalag.

0: A však de si iho džomare tarsela. Kaj sa mu su gočiak sadile, mahitabu yod angi katakda nang daan.
1: Wa ko siya tubay si angi pangutanan ako, Sir Maynard. Senior Maynard, karun gawa na si Sofronio. Unsa na may imong plano?
0: Wa ko'y plano nga magbutang og ihulit ka niyang pangabaga.
1: Maubadi ay, sir.
0: Padayon lang yun ka mo sa inyong pag-alagad ka na ko.
1: Oh, Sir Maynard, hangtod unyas pag-abot sa adlaw alang sa katumanan.
0: Katumanan sa unsa man, ha? Taro sila? Unsa?
1: Senior Maynard. Bisa gusto na gidunta akong masarinde. Pero manong balik at kanunay sa akong kaisipan ang isaad nga rin ako sa buhi pang tiguang si Senior Benedicto Benavides.
2: Taro sila. Ayaw yun pag-surrender sa imo ang pagbati alang sa kong iho, Maynard. Ikaw ang gusto ko nga mamahimo unya niyang Reyna kung maghari na unya siya sa gipanag ng tapit gamao ang bago unyang paraiso. Ang Tierra del Sol.
1: Kanunay gito niya gibalik-balik sa pagsulti o sukad sa iyang pagtaliwan. Wa ko gikinihikalimti. Sir Maynard, wala maglisod ko sa pagbuhi aning pagbatiya. Tugod sa gibasaling nga rin ka na ko ni Anhing Senior Benedicto Benavides.

0: na ang puwede pides. Ready na ang pranyo sakyan. Katong imo kiingan alas imo oniko iho.
1: Daging salamat, Professor Suami.
0: Ikaw sulti lang ha, kung napakadugang kinahanglan sakyan na lah.
1: Sa pagkakaroon, nagkinahanglan lang ako og ikahulip si kadahong sakyanan ni Iho Jomari. Nga na gusbat, human kini na bangga.
0: Ah, okay. Kinala si Amping, ha?
1: Sige. Mahal ka na ang tuyo ko ni mo, Professor. Gisangpit ko ikaw kay naa kamay, car business.
0: Ah, okay. Basta, ogba, ako na pato niya sa latira apag o auto.
1: Again, salamat niyo kayo, Professor Suami.

0: ugma, muabot na ang bag-o ni mong sakyanan.
1: Ah, salamat pa.
0: Dili kumakahimo sa pagpasagad karimo, iho.
1: Paminat.
0: Dili kumakaako sa pagdalikod karimo, iho. Inawat paunta, nga maukausab unya nga rikan ako, nga imong amahan.
1: Oh.
0: Nagkaduol na ang gikatakdang mga adlaw. Kinahanglan nga mangandam ka na.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman. Ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
6: Good morning, my dear plants!
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
8: Sige kong palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
9: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
8: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
9: ka pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bila-Bila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
9: So karon gimintin na lang ni mo?
8: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito ang Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
4: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Manalat, my love. Munutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
11: Dili.
10: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
10: Nga nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanan?
11: Pwede ko. No. Banda.
10: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan sa tatin mo.
11: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw.
10: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
10: Silan ko.
13: Di mo na ko check ko. Pero, bakas ni Una ko. Gato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
13: Bunso!
10: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
14: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
10: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
14: Jacob.

0: cardboard o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka!
1: Kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. May gala, kumusta? Mayong adlaw ka natuntunan, mayong buntag, mayong utong, mayong hapon, mayong gabi, mayong isang kadlaw. Yan sa inyo, Igalas Kanginan, Ray Arellano, uban sa akong partner, Wiley, guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana, ang among audio editor, karong binaw. Ingon man, mausad lang itong promoter.
1: Sa Paragis Vila Vila Plus Herbal Capsule.
0: Okay, unya, prisan sa dayon, og paluapan sa dayon sa atong Paragis Vila Vila Herbal Coffee. Gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno, mga ikala, great shout-out time. Greetings usab sa mama ni Ginilyn Ikamil, si Jocelyn El Camil, og sa manghod niyang sila si Marlon Jason, og si Michael El Camil, si Anas Makira, Julie Arlian Balili, si Iki Bakiki Rakasa, si Arlen Ebrole Torsia, si Kumpok Bognao Mil, si Robert Makiling, Yarb Eva Rabaya, mga si Ria Rosan E. Muratas. Okay, gikan sa among Bisay Founder Bangag sa ilong wailan ko din ang among writer-director o si Kumpok Rakasa. Okay, unya lang, shoutout to sab nga to ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, Dilarusa, Diasa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, buena mga igala, sa dito maglangan ato ng hinumduman ng nangagi. Nga book ni Haring BBT nga dadon dayon sa ospital sa mga duwindis aron matambalan. Naabot dayon kining balitaan nila ni Raina Tara. Nalipay og nagsadya ang tanan pero wa malipay og magsadya si Raina Tara kay alang kaniya lahi ang mga puting duwindis kaysa itom nga duwindis. Buot tinuon ini magampo og ang kabubuton sa bathala ang mupatig babaw. Uya sila may nosam naungot sila si Bogart og lalat sa pitsidong agianan sa langob kay musangit man ang ilang gilang dagan kay mga bulawan ug mga brilliantis. Ngitkit usab ang palibot kay nakabiya naman ang daghan kayong aninipot. Pinapalik sila mo tangan sa hari dito sa ospital sa mga duwindis, ingon ni ang naitabo niya dahil sumpaning atong sugilanon, budbodog bibingka.

0: akong katapusan.
1: Maaaring bibiti!
0: Wete. Dibate kong nagkaloya na.
1: Ayaw pagsutigin na niya na maaaring bibiti.
0: Wete. Ayaw pagilak. Maumang yun kita. Doon ay katapusan o doon ay kamatayon. Wete. Ngano, mahal nga asawang kukak.
1: Buot mahinili pa sa buot. Nga ako nang mamahimong maghari nining ginharian.
0: Dili, oy.
1: Kinsa man di ay.
0: Wete. Si Reyna Tara ang nakalatid sa balaod. Mahal nga asawang kukak. Ayaw pag binogo. Siya na ang maghari ning gangarian kung matigok na ko.
1: Unsay nga?
0: Wete. Pusa,

0: Ah, nanginam-hinam na kong makapaulita sa atong kalibutan, Maria Pica at Mighty Laila.
1: Ako Sad Arturo, May Samson.
0: Ingranding kasalgyod ang mahitabo.
1: Pero muhangyo ko.
0: Ah, utsa ka na, Maria Pica.
1: Gusto kong dungantang magpakasal nila ni Diego og Takla.
0: Oh, Maria Pica at May Delilah.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Stitik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Learn na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unta mo pa inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid.

0: Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Dili ba mas mabulukon kung double wedding yun ang mahitabo?
6: Ah, usto ka. Pero ang ako ba? Tingali ugdi na sa badayon ng atong kasal. Ugbawaha ka na sabnako.
5: Dili ka na mahitabo, Arturo May Samson.
6: Maria Picat, my Delilah.
5: Dili na kumawa ni mo. Dili kumusukot. Og labaw ng dili kumusugot nga dili madayon ang atong kasal. Tungod kay way pagkahubas ang akong gugma nimo.
6: Og way pagkahubas usab ang tinubdan sa akong gugma nimo.
5: Oh, Arturo, my Samson.
6: Maria Picat, my Delilah.

0: Utala na yun!
1: Pagkalamibilim ito pa ng suto ko yun. Sabagay lang utang tanaw. Utang tanaw. Hey! Ganun kita mo taong duha ng ipon ng kwarto eh. Hey! Samo kayo kato eh. Samo kayo.
0: Langgam! Langgam tabi yan!

0: Wete, wete, wete. Gibati na yun na ko ang tumang kaloya.
1: Masukot ka ba lang, Dihay? Nalaay na ang magpahimo sa imong nagbaha nga tahandi?
0: Onsa?
1: Makatugot ka ba, Dihay? Na kami na lang sa mga foreigner na doing this sa magparty-party?
0: Wete, wete, wete. Onsa yung gan? Kung kinsa may makaayaw na ko, hatagan ko og magkabungog nga bahandi.

0: Ira ni ramas palibot pur buta.
1: Ay, ikaw mangkoy.
0: Nya naman kulot.
1: Daw man kay kag bulawan. Maingon-ingon kang ipilin ang ubang mga bulawan. Unya magdalang og gamay kay balikon na nato.
0: Pao bitaw.
1: Pero ikaw, nagdaman lang ikaw ang daghan.
0: Abi mo na kog makayara.
1: Saan man ni nato, Roy?
0: Ah, bahala na. Mugilaw ang bitaw ng bulawan. May kahayag ang gamay. O bahala lang ni.
1: Ambag lang ni mo, bagay. O niyag na ibitin ron nga itong mahiram, patay ta!
2: Nanay!
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
5: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Nya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Nya, o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
4: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ka ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka na limulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo idad.
3: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pagkatake na ko, magkikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Nawant ang nabakaugana sa kama?
8: Masinug!
7: May diabetes ka?
8: Mag-TTX 500 na!
7: Ang TTX 500!
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sampalaya,
8: ug disugured sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective,
7: matok sa sakit nga diabetes!
8: TTX 500!
7: Kapalit sa mga butika!
8: TTX 500!
7: Ang tubag!
8: Kontra sa sakit nga diabetes!
7: TTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
8: TTX 500!
7: Ibo sa disugured sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic properties,
7: gigan sampalaya!
8: TTX 500!
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kininyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: Kitang mga laki kayo jud kada adlaw,
13: bisan kapoy na
12: kayahon tanan,
13: may na lang na ay bag-ong Revicon,
12: ang Strongman's multivitamin
13: na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, tabang aron masagad imong kausog
13: with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Back

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Unang Lunes sa bulan sa Mayo. Kumusta ang hurot? Paspas kayo ang bulan. Murag bago pa ganito nag New Year. Bago pa lang nga ito nag grand draw sa itong Nans Million Bonanza Season 6. Karon paingon na po ta sa December. Paspas eh kayong adlaw mo na nga. Paspas na batiguang ang tao. Bitaw. May 4, 2026. Ano na maabot ini? Sa mga sa pa, welcome. Welcome and welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

was lang ko May 4, 2026 lang sa watang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan, o Heidi. But it's done by Heidi, alang sa musuwat. Of course, bro, to us by Nans Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
O gayaw mo kalimot ang atong NADS Medical Mission 2026 magsugod ng karong May 30 diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Zamboanga City. May 31 April Sibugay sa May Covered Court Poblacion April sa Zamboanga Sibugay. June 1 Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound Pajares Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tood kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Usbong ko standby alas sa suwatan po ni Heidi din siyempre sa atong tulumanon Sensor Lee at Arlene.

Nalaman ko sa pangalang Heidi. 51 anyos sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo din sa Zamboanga del Sur. Usa ko sa libuhang suking tipaminaw sa imang programa, ate. Nahimo na akong kalingawan ang pagpaminaw sa radyo. Pinaagining imong tulumanon ang sensor li ate Arlene. Kay gawas nga, lingaw kini, gahatag pa og pagtulunan. Ingon man inspirasyon sa mga maminaway. Kinang hinungdan nga naaghat ko sa pagpadanga sa kung suwat kasinatian ng imong programa. Bagong graduate pa lamang ko sa kolehiyo sa dihang na-hire ko sa usa ka company ate. Ang among opisina doon ra kayo sa usa ka hospital. Every time ating paniud to magsapon ang among mga trabahante gikan sa nagkalainlaing kumpanya sa usa ka karinderya. Isa miss ako mga kauban sa opisina ang suki sa maong karinderya ate. Kay lagi swak man kini sa mga trabahante nga gatipid. Nailhan po sila nga limpyo nga kananan. Kay nakita man ang ilahang preparation sa pagluto. Ginadayo pa sila sa tagalagyo nga ilang mga suki. Bisan medyo bag-o pa ko, daghan akog na familiarize nga mga dagway. Friendly gyud ko nga pagkatao ate. Kay hilig man ko mapahiyom sa mga tao nga pamilyar na nakog panagway. Sa sige na nakog kaon sa maong karinderya. Halos memoryado ko na ang mga panagway sga pangaon. Apan ate. Dunay isa ka nakakuha gyud sa kong attention. Kay kapila naman ako kini gakasakpan nga mututok gid nako. At una, abi nakog wa lang. Apan sa nagkadugay, dili lang ako ang nakapansin. Akip ang akong kakaubanan sa opisina, ATR.

Sagad ako mga kauban sa trabaho, makabantay na gid niya. Nga grabe siya makatanaw nga rikan ako. Gani ginasulog-sulog na ko sa mga kauban. Ako na ko nung pansin nun, kay sayang ko na gwapo ra ba. Ate Nur-S. Mokin na mong tawag sa mga nurse. Nur-S ate. Gwapo. Amaong lalaki. Net pagyod manamit ate R. Ilabi na. Sayang puti nga uniform. Ang kunon ko nga, gikilig po ko ate. Walang ko nagpahalata, syempre. Pero ang tinuod, excited ko. Basta lunchtime na. Excited ko makita si Mr. Wright. Kining akong tawag niya. Busa, basta lahi ang iyang duty o dili na ko siya makita sa lunch, magluya ko ate. Apan patay mali siya lamang ko sa kumakauban. Kaysa mukan ko ate. Defensive langit kaayo ko kay basin di ay ma-misinterpret ra namo ang iyang pagtanaw nga rikan ako. O sa kaadlaw, kalit lang siyang miduol. Pwede ba kunong mo-join siya sa among table? Kay lagi ko nawa siya'y kauban. Iyang mga friends, lahi og duty. So, amo siyang gipalingkod kauban namo ate. Dito na dayon nga formal ming nagkaila. Tawgon ta lang sa pangalang Norman. Usa ka nurse sa hospital nga duol sa akong itrabahuan. Upat na katuig siya nga nag-nurse sa mga hospital. Pila ra may sugilanon. Dili pa man uso ang cellphone na itong tungura. Matag-adlaw kapadadaan ko niya og mga love letters. O kung dili, pangbuntag iyang duty, iya kong tawagan sa mga telepono sa opisina. Para nga mangumusta lang nako. Grabe na gyud ang iyang effort sa iyang pagpangulitaw nga rikan nako. Ati R.

hangtod nga nagkarelasyon kami. Abi mo, bisag hektik ang schedule. Mangita agad siya pamaagi nga magkita o magkaistoryahan na mi ate. Buto ang akong pamilya nga to kaniya. Kay lagi buutan si Norman. Ug maayo makisama. Buutan usabang yahang pamilya nga rekan ako. Mga 6 months ang among relasyon, miabot ang dakong oportunidad sa iyang nursing career, ate. Nga makatrabaho sa Saudi Arabia. Apan nagduha-duha siya, ate, kung iabang dawaton. Gignan ako siya nga nung dili man niya dawaton, nga chance naman niya nga makatrabaho sa abroad. Maayo kini nga stepping stone para nga maka-cross country. Apan niya kung giignan nga iya kini dawaton kung musugot ko nga magpakasal mi ate. Gusto ko nun niya nga minyo na before siya mularga. Pila ramay sugilanon. Nagpakasal mi ni Norman sa Huwes. Simple ra nga kasal, kay lagi dinalian man. Mga 2 weeks lang gyud human mi gikasal. Milarga dayon siya sa Saudi ate. Wadayon ko na buntis. Pagbalik niya after 2 years, kay 2 years man iyang kontrata sa Saudi, 1 month siya nagstay ate. Apan pagbalik niya sa Saudi, wagi hapon ko nabuntis. Busa pagbalik niya otro, nagpa-check up na mi apan way nakitang problema sa among mga tests. Matod sa doktor, siguro, wapagyod gihatag. Kalika na mo. Wa na mi balik si Norman sa Saudi, kay lagi na hire man siya sa Europe ate. Paglarga niya, wagi hapon ko nabuntis. Ang among sabot, pag makakuha na siya sa iyang residency, muapas dayon ko sa iya. Kinahanglan nga antuso niya ang 5 katuig. Apan ambot ba ati unsay nabutang sa iyang ulo, nagdesisyon siya nga muuli. For good. Dinhi sa Pilipinas. Dili ko nun niya makaya nga 5 katuig ming di magkita. Taas ko no kaayo ang 5 katuig. Gusto na po ko siya nga magkaanak mi. Busa, wala na lang po na ako siya kontra, ha? Ugi, uyunan ko na lang. Tuod man nakapauli na gito Norman, o gusto yung magpauli, nag-change na siya career, ate. Wala na siya mag-nurse, nag-negosyo na lamang mi. Na-found out na ako, ate, nga kugihan kayong akong bana, muhim og anak. Nakaunom dayon mi ate. Sundanon kaayo ko. 4 ka lalaki ug 2 ka babay. Naami kambal ate. Sunod-sunod ang among mga anak. Paspas kayo among child factory. May nalang gani. Kugihan pod si Norman mangitag kwarta. Napalambo niya ang among negosyo ug na-provide namo ang tanang panginahanglanon sa mga bata, ate. Nagpalaygate na po dayon ko para stop na. Dili baya po lalim nga makabaton ug unom ka mga anak, ate. Apan ati R. Sugod po ang akong problema sa kumbana. Sadyang o sa kaadlaw ni Ana, naami bisita nga babay, nagpaila nga napabuntisan siya sa kumbana nga si Norman. Ate.

dili gyud matugkad ang kaligot-got nga akong gibati ate. Apan mas gihuna-huna nako ang ako mga anak. Gipanigan gihapon nako ang akong bana. Matod niya nako, wa ko no siya kabaw kay nahubog ko na siya dati gayuna. Nalimot ko na siya ate. Busa ako na lamang gisitil ang problema. Nakipag-negotiate ang babae. Apan, wapag-ihapon mitagam si Norman. Wa ko magdahom. Laing babae na usab. Ang iyang napabuntisan. Hangtod na sunda na po kiniglaing isa ate. Tulo na tanan ang iyang nahimong anak sa gawas. Tulo ka mga babae usab. Ang iyang nahilambigitan ate. Sakit sa dughan. Sakit sa ulo. Kung ganos ang nagkaedad, nag-agresibog samot ang akong bana. Busag-ignan ko siya ate. Bahalag mang babae siya, magpa-vasectomy na lang siya para malikay sa laing problema. Sa tinuod lang ate, dili mo sugot ang akong bana. Kay dili nagidlagi daw niya usbon. Apan wa na ko'y salig ate. Gani. Natuman gid ang akong gusto. Wa siya nahimo ate, iya na lang kong ipagbigyan kay makigbulag ko niya kundi siya mag-vasectomy. Kay mahadlo ko ate. Basin, makaanak na po siya pag-usab. Ngato sa laing babae. Tuod lagi sa iyang pagkahimabahi ate. Mupatol rabagid ang babae kay gawas nga gwapo. May kwarta sab. Sa laktod na human, ang pagpa-vasectomy ni Norman. Apan ate, human siya na operahan. Wa ko magdami na hinay nga manggawas ang iyang sakit. ATR.

Abi mo ate. Sulod og gawas na siya sa hospital. Huwag ako magdahom, Ate R. Nga mao ka to ang sinugdanan. Nga mabiya si Norman kanamo sa hingpit. ...57 years old siya, ate. Bata pa kaayo sa dihang. May panaw siya. Last year lang, ate. Sadyang iyaming gibiyaan sa hingpit. Gipasalamatan ko lang ato kaniya. Nga bisagwa na siya, apan doon na siya'y kabili nga gihatag para sa mga bata. Wala kaya ko maglisod sa pagpa-eskwela sa akong mga anak, ate. Kinsi anyos na ang among kamanghuran. Ampot ba, ate? Daghan ang miingon. Nga ang iya ko ng pagpa-vasectomy mo hinungdan nga nanggawas iyang balatian. Apan gi-assure magid mi sa doktor, ate, nga wala kini side effect. Usahay, basulon ko akong kaugalingon. Tingali na kauban pa namo siya karon. Kung wa na ko siya gipugos, ate. Mokin akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imo paghatag og pagtagad ni akong suwatampo. Sincerely yours, Heidi.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dinhi si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma.

Dagang salamat kanimo. Heidi, sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Matod niya, after nga naapirahan ang iyang husband, nang gawas na ang tanang balatian o sayo kanimi panaw sa laing kalibutan. Well, dire una kita sa itong mga text messages. Sa 209-1715958.

RTR para sa letter sender. Ako lang po niha. Daghan po nakita nga nagpa-vasectomy nga gayelo ilang panit. Luya gid silang tan-awon. Apan tingali RTR, nagkataon lang Jerry of Yati Liluan Cebu. RTR. Dili manggiyod sulbad ang vasectomy aron mahunong ang pambabae sa usa ka lalaki. Pero naglibog po ko at ang nisugot po niyang bana. Siguro, basi gusto na lang po niya hindi siya makapabunti sa lain. Fair of Dagbiharan City, Bohol. Ate R, para sa letter sender. Dili na niya mahayo na iyang kaugalingon. Wama siya intensyon. Siguro nagkataon lang gid ate Ann of Bayaman City, Negros. Ate R, nahitabo na ang tanan. Tingali, doon nalay complications apan dili ka to ang hinungdan kay akong husband ate R, dugay na good siyang vasectomy pero waman siya na unsa. Test of poblasyon, sikihor, sikihor. Ate R, nagkataon lang yun. Doon na nato'y balatian din yung bana ate. Basi na trigger lang after operation, Ivan of Kinagbaan, Hagna, Bohol. Pero kung atong tanaw, dili man ang issue diri ang vasectomy or ang unsa pa man. Kung dili, ang gusto lang to niya nga masanta na ang pagkahimabay kay tulo na kababay ang napaburusan. Mahinungdan nga niabot siya sa punto nga gihangyo na lang na iyang kapikas kay di na siya makiguli kung dili magpavasectomy. Kung may rason nga napavasectomy yan ba na apan maulagi, matod niya after sa maong panghitabo, nanggawas na ng balatian but nagkataon lang. Kay safe man good ang vasectomy and never siya may mahimong cause para nakuha base usap sa mga atong nasayran. Basi may mapanood ang mahinungdan ang letter ang atong gibas ni Handeri ha. Apan again, wa ka na kamaturan. Iyaharatong huna-huna po. Iyaharatong mga pamasin may hinungdan sa kamatay siya ba na. But again, dili gid na definitely kay safe man gid na. And before mahitabo ang pagvasectomy, i-check man gid na if angayan ba or dili ang usa ka tao, safe ba siya na mo undergo ni Ana. Daghan ba ang mga text messages sa pankulang naman ang atong oras? Pero itong di ba yan ang atong mga entry? Alas atong Nas Million Bonanza, Visayas Area Weekly Draw. Hi to Serena Macagarbo of Balilihan, Bohol. Cheryl Hiribit of Panciluog, Cebula Negros Oriental. Olivera Lobaton of Alugensan, Cebu. Benita Baliling of Taungon, Dimiao, Bohol. Josefina Bagay of Larina, Sikihor. Maria Riben Cantago of Apurok 6, Barangay Alta Vista, Ormoc City, Leyte. Teresa Himpiro of Manga Street, Tagbilaran City, Bohol. Juana Samonte of Victoria, San Remigio, Cebu. Aliza Jane Langitan of Barangay Danglag, Consolacion, Cebu. Rodalit Pon of Apurok 2 sa San Isidro, Manhuyod, Negros Oriental. Rufina Bohawi of Tagbilaran City, Bohol. Leia Bakatan of Saksak, Pinamungahan, Cebu. Linita Ligaya Ana Viso, Apurok 7, Bilya Aurora, Antiquera, Bohol. Anaklito Kenneth V. Inyong of Minulos, Barili, Cebu. Nelson Bintolero of Kalangag, Bakong, Negros. Leon O. Aklan Sr. of Kanupa, Hagna, Bohol. Gertrudes O. Makahusay of Bayaman City, Negros. Mercedes Poris Sima o Barangay Macapso, Balihermoso, Negros Oriental. Renanti Karangi Abzin o Poblasyon, Giholgan City. Jim Carlo Istalio of Tinago, Dawis, Bohol. Kela Lapi of Lumbangan, Mabinay, Negros. Judith Iliveria of Kanhula, Hagna, Bohol. Rizaline El Narciso of Bulibulihan, Mabinay. Ramsey Gantalao of Kamandayon, Himalalod, Negros Oriental. Jacinta Escabosa of Purok 5, Ilaya 2, Lumbog, Gindulman, Bohol. Horadi C. Oro of All East Bayawan City, Negros Oriental, and Minjel Mamak Amistad of Sambaguan, Pahak, Lapu-Lapu City. Okay, this time, ito lang tayo ko na itong tabiolo. Kisa ka ha, ang swerteng mananawag sa itong 25,000 pesos sa itong weekly draw? Congratulations! Usa ka iDrops user with code number IDRP26-46817VA
taga Barangay Apa, Cebu City. Congratulations, Ruby Angela KL. Ikaw ang winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Again, thank you very much. Heidi, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulaman sa sensor li Ate Arlene. For you and me, let us be one so you and I. Alang ka nako. Ang tanan mo abot man gyud hang dapita. Ang tanan mo taliwan man gyud ding kalibutana. Naitabo lang nga mas nauna ang imong kapikas. Apan para ka na ako, Heidi. So kung unsa man ang nahitabo, wala kay bisan kinsang mahayon. Tungod kay, yes, sa imong pagtuo, basin ka na. Apan ikaw na mismo ang nag-ingon nga nagbalik-balik niya siya sa hospital. Sa laktod, naana siya yung mga balatian. Tingali, nagkataon lang nga after sa gipahigayon nga vasectomy, nanggawas eha mga sakit, hangtod kami pano siya. Apan dili ka to ang hinungdan. Kaya basutak sa dili, daghan mampod gyud ang makaingon nga after vasectomy, wala may nahitabo kanila. Tingali, nagkataon lang kung kana ang imang pagtuo. Nga mo ka na hinungdan nga lang sa'yo na wala ang imong kapikas. Sa pikas bahin, sakit pero mas sakit kung mas madungagan pa ang iyang mga anak sa gawas. Again, i-pray ang imong kapikas nga unta malipayan na siya kung asa man siya karon. And padayon ka sa pagpalimbasog tungod kay doon na kay unom ka mga anak na nagkailahang lang usap nga nakin mo. Swerte ka lang, tungkol kay unlike sa uban ng mga gibiyaan, sa ilang kapikas, ikaw at least, maayo ang imuhang kahimtang sa kinabuhi. With all of the love in the world that a girl can provide, oh, I can't hide my face. Again, thank you so much, Heidi. Sa iba pa padangat ni mo swat ang mga tuluman nun. Panghinaot ko nga unta. Ihatag sa labaw nga makagagahom ang pangandoy sa mga kasing-kasing. Ang makamove on o hingpit ng makalimot sa pagawala sa mga kapikas. Dili man total yung kalimtan kundi nadawat na ang mga panghitabo. Stand by karon tod-tod alang sa itong Health Education's Program with Dr. Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate, sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabi ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Og again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Og sa May 31, diya kita sa Ipil Sibugay to be Ayan. Announced pa nga to ang venue.
0: Yes. June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Og sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: Og sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot ng medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dadto.
0: Paspas kay Adlaw, paspas ambulan, suspastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyo mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Ate Arlene and Doc John. Na ako'y sakit ba tuberculosis? Magdaguok ang akong kilid sa akong ribs. Ugtiyan din na ay sagol nga phlegm kung akong hugaw, Doc. Maka-apekto ba ni sa akong sex life?
1: Of course, mga kanans, maka-apekto yun kung naakita yung mga sakit sa ato ang panglawas. So, kay tungod na siya, nagkakaroon ng mga changes sa ato ang mga hormones, mga kanans, and din nagkakaroon po ng mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients.
0: Okay.
1: So, ideally, of course, medyo muus-us yun ang ato ang libido. So, kung dili ta healthy, ato ang libido, muhina. Pag muhina atong libido, muhina po yung sex life, mga kanans. Okay. Dili kita sa tuberculosis, mga kanans.
0: Oy, kumbena, mananakot di agit ang tuberculosis o di po na siya ka-kumpiyansaan.
1: Yes, Ate Arlene, no, na ang tuberculosis, mga kanans, no, is a highly communicable disease siya. Pinaagi sa, kumbaga, airdrops siya, mga kanans. Nagikan siya sa pasyente na anay tuberculosis. So, when that time, istorya siya, yung kagaw na tuberculay, mga kanans, mulagpot na siya and then mulupad siya na pwede mulanghab siya sa usa ka tao, mga kanans. So, highly communicable siya kung dili siya maagapan. Okay? Pero don't worry, mga kanans, with regards sa tuberculosis, very active naman ang ato ang government, mga kanans, no? Ato ang DOH, nakita yung mga program, ana, na ginatawag na to na DOST or Directly Observed Treatment Short Course. Maokin ni ang ahensya na mukitar gyud sa naay mga problema sa baga.
0: Okay.
1: Particular na yung ginatawag na tuberculosis, mga kanans. Ang isa sa mga requirements para ma-qualified ang usa ka pasyente na maka-avail sa kumpleto na tambal o libre kinisiya na ihatag. Kinahanglan namang na naa kay result sa imuang sputum exam na nagpositibo.
0: Okay.
1: Naka na siya, examino na siya, dadto gyud sa health center. Then
0: okay.
1: Naay mga health personnel na muhatag sa inyua og mga instruction kung paano mag-collect ana, mga kanans.
0: Okay.
1: And then mga kanans, of course, yung x-ray, importante po na siya para for additional support, lalo na kung medyo nag-negative yung result sa imuang sputum and then sa x-ray na nakita siya. Mm-hmm. And then, naiuban ng mga lugar, mga area, na every 2 years sila na ginapa X-ray. Pero karon ako ang nahibawaan, kay tungod lagi sa nagkaroon ng pandemic, then mm-hmm. problema sa baga, mm-hmm. particular na yung sa COVID mga kanan, so mm-hmm. naay mga taas ang possibility na pwede po na dako maapektahan po yung naay mga tuberculosis. Pwede po siya na mudaghan po ang kaso, kay tungod mm-hmm. sa paghina sa ato ang immunity. Mm-hmm. So muna karon ang uban, nag-implementar sila na yearly ang pag X-ray mga kanans, kay para ma-detect na yun nila as soon as possible kung kinsa ana ay suspect na posible magkaroon ng tuberculosis. Doc, when the time nagainumi og tambal sa tuberculosis, mm-hmm. pwede ba namo ni sabayan siya sa mga herbal? Yes, pwede siya mga kanans. Kaya ang tuberculosis mga kanans, yung tambal niya, mga taas na siya na dekalidad na antibiotic okay. para mupatay lamang sa bacteria. Mm-hmm. sa tuberculosis.
0: Okay.
1: So kinahanglan nato mga kanans na proteksyonan pod ang mga organ sa ato ang lawas.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Sama sa ato ang liver, sama sa ato ang kidney.
0: Mm-hmm.
1: Dili nato ikadinay mga kanans, isug jud kaayo ang tambal ana. Muna uban mga kanans no na importante na naa siyay insakto na mga bitamina na imnon aron na dili maapektahan ang iyahang liver mga kanans. Mo nang uban mga kanans ko nakita sa doktor na nakita niya na medyo hina yung capacity sa pasyente sa pagdetoxify sa mga synthetic medication, ginapa-check pa usab ang iyang SGPT o gayang SGOT, kumbaga yung kapasidad niya. Kay para walay mga adverse reaction or kung naamoy mga adverse reaction, pwede sa doktor i-reducean ang imnon niya na tambal para dili madaot pod ang uban ng mga organ sa lawas sa pasyente. So mao to mga kanans no na pwede gyud nato na sabayan sa pag-inom sa NANS herba capsule, sa UID herba capsule aron madungangan nato protection ang liver ug ang kidney sa usa ka pasyente. Di ba lisonan pod kayo na naiyuhan to lagi ka sa imuhang tuberculosis, pero nagluya man po ang imuhang kidney, nagluya ang imuhang liver, so pwede na po mag-regenerate o bago ng mga problema sa imuhang panglawas. Diba? So pangitaon na to yung win-win solution na naayuan ka na sa imuhang sakit and then natabangan pa nato yung liver nimo o ang imuhang kidney, natagaan nato siya o protection. So pwede na to sabayan sa pag-inom sa NANSERBA capsule 3 times a day, then you eat 3 times a day po ang pag-inom mga kanans. So, mao ka to no, yung mga additional na advice na ko kaninyo mga kanans.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, at Arlene, og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido na diya nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
8: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
9: With the right minerals.
15: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
13: Summit Natural Drinking Water.
16: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
10: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin? Mmm!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipon ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: It's a belly friend.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese ug crunch. Mulami po ng break nimo. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, ibiogesic.
11: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan
11: nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: X. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa. Bisag pang sharon pa. Na-election. Humba adobo ka dere.
3: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
15: Oras mga kasaba, alas 10:09.
14: Straight to the point.
15: Nagabi Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao, ning adlang Lunes. Kumusta ka mong tanan? Salamat Lord, nakalabang ta sa buwan sa Abril, ni napuntas buwan sa Mayo. Mayo 4. Sa nga ni kasama Radyo Man Binji Tanghian, ako una si Radyo Man Buin Alguno. Makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 ito ang gabi isa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. At tuhatagan o pagtagad, mga kasama karon kini nagkainit ka mga isyo, may labot alungsod o ang nasod. Kagalihang hapon, nakurat-kurata na po ang katawhan, gumikan sa pag-uyog sa 6.1 magnitude nga linog dito sa Eastern Samar. Kabahin sa naukay ang mga sugbanon, dira pipila ka mga kawani sa nagkadaiya mga kumpanya o sa mga ahinsa sa gobyerno ang nanggawas. Kay nakurat-kuratan kung unsa naman po itong pagtayog nga ni Igo kagarihang hapon. Sa Samar, dira pipila ka mga establisimento ang nangkayag. Doon ay pipila ka mga panimay nga gika-report nga nangaguba. Hinoon, so far, salamat Lord, kay wa patay report nga doon ay nakalas sa maong linog. Samtang dito sa probinsya sa Albay, ang padayon nga pagbuto sa Bulkan Mayon diin ang Abu, mao kini ang nakahulga usab sa katawhan dito sa Albay. Ang mga sakyanan nga muagi kasamang Jerome, maglisod na sa visibility tungod kay ang ilahang samin, matabunan na mag-abo. Dali doon ay pipila ka mga kaigsunan dito ang nagbayanihan na ang mga sakyanan nga muagi bilang pangsabigan ug tubig. Samtang sanatan sa politika, waagi hapon, may laing pinakiinit nga issues politika ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kay ang House Justice Committee ni approve sa report sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Unanimous ang resulta sa pag-approve sa report sa mga miyembro sa Justice Committee sa pagpa-impeach sa ato ang Vice President. Matod pa sa Kamara, 1/3 votes lang ang ikinahanglan para tunan na sila justification pag-endorse sa Articles of Impeachment ngadto sa Senado. O kaya raning kuhaon din ha sa Kamara tungod kay ang 1/3 votes sintosize ra ka mga kongresista ang mo butar pagpa-impeach sa Vice President. Sa Katibuk ando na 318 ka mga kongresista sa tibuok Pilipinas, apilan ini ang mga kongresista nga sakop sa party list. Sintosize ra ang kikinahanglan. Og ilan ang i-endorse ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pag-abot ngadto sa Senado, duwaton kada sa Senado og muhulma ang Senate og impeachment court. Muak ang mga senador as senator judges og sila ang mga huwis. Angay ba o dili nga ikonbikto sa impeachment si Vice President Sara Duterte? O gikinahanglan ang 2/3 votes sa mga senador para makonbikto ang Vice President. Sa 24 ka mga senador, gikinahanglan ang 16 ka mga boto. Labing minus 16 ka mga boto ang gikinahanglan sa mga senador aron ikonbikto ang Vice President sa kasong impeachment. Bayo-bayo ni mga isyu nga ilahang gitipon-tipon. Pagpalig-on sa kasong impeachment batok sa Vice President. O kabahin nini ang pagpanghulga suba pa ni Vice President Sara Duterte nga pamatyon si Presidente Bongbong Marcos Jr., si Kanhi House Speaker Martin Romualdez, ang asawa sa Presidente nga si Lisa o ang uban pa mga membros pamilya ni BBM. O inalik-balik nga isyo ang sumapa, ang grabbing corruption, minilyon nga kwarta, nga wa na account, minilyon nga mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ang wa na account og sakto. Mauni ang gibalik-balik nga isyo batok sa Vice President. O ang iyahang sumapawa pagtugan sa saktong income. Kadunay siya'y sobra sa 6 billion pesos na account sa bangko na wa madeklarar sa SALEN. Oras mga kasama, alas 10:15 siya. Hataga po na itong pagtagad ang mga balita karon din sa ito ah. Ita maglangay ato kami naon ang report ni kasama ang Radio Man Josipos JQ Quijano.
16: Ronda Presinto.
15: Karong taon, pero ato ang pinaunan una ang report ni kasamang Arnold Bustamante. Yes, Nold.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Sugod karong adlawa, Mayo 4, 2026, kasamtangang i-suspenso sa Police Regional Office 7 ang permit to carry firearms outside the residence kung PTC-4 o ipatuman ang total gun ban sa piniling kamagadapit subay sa hugot nga paghatag sa siguridad sa 48th ASEAN Leader Summit nunod sa kamanduan ni PNP Chief General Jose Merencio Nartatis Jr. Ang total gun ban na mo ipikto kini alas 12:01 ganin ng buntag o gamatapos kini alas 11:59 sa gabi karong umabot ng Lunes, Mayo 11, 2026. Di nag-cover kini sa siyudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Gatibog, probinsya sa Sugbo. Ang suspensyon naglanggob kini sa permits to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers o repair services, permits to carry firearms outside residence, permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na nini ang pagsira sa mga firing ranges o suspensyon sa manufacture o gapagbarigya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Sa tibok kalihukan sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines o gumang mga tinugyanan sa Manaon nga mo perform silang trabaho nga naka-uniforme ang itugutan nga makadala og armas. Ang acting director sa Piero 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad may pasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kamahin kini sa hugot nga siguridad o buo sa enhanced managing police operations sa pagkalayon sa EFP o gumang nga tinugyanan sa Manaon. May abuhag ang Piero 7 sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon o mo report gilayon sa labing duol nga police station kung adunay gidudahan nga illegal nga kalihukan silang dapit aron mahatagan ay nila kini sa pagtagad. Kasalamo sa Police Regional Office 7 ng Radyo Man Arbo Samante Dua HP Tata Carmen.
16: RMN Radyo Mo Nationwide.
15: Oras mga kasama alas 10:18. Ato kami naon ang report karon gikan sa patrol.
16: Ronda Presinto.
15: Check on sa mga dagkong balita aron. Alarm mga tubag sa kapulisan, sukay pa ni kaginihang kadaon hangtod ni ining orasa. Oras mga kasama, alas 10:18, padayon ta sa tuwa karon nga tulumanon. Ato ko binaho na ang report gikan sa patrol.
16: Ronda Presinto!
15: Radio Man Joseph Post GQ Kihano, kasama ang GQ.
16: TYHP, Tatak, RMN, report.
18: Basi ko sa kapulsa, may sabasa ko sa PDSM, ginigusat, gingong high-value divino na drug facility at was lingua by mass operation malalang takla kagalang hapon. Diyan sa may sityo Susko, Barangay Roo, pwedeng takla sa Sungbo ang nagpanilan sa pagalan na Jovito Montilla Tokiro Jr. Matisitihan niyo sa Maligol kung lumulipo sa Saris Butag lugar. Ang mga sakop sa PDSM ni naman sa Station 9 sa Cebu City Police Service may mahimo o by mass operation papok ni Tokiro magaling pinasod sa pilag Adlaw ang pagpali illegal na drugas nini na kung sa mga nilagpan ang 125 gramos na unidad sa Cebu na mabalo kapin sa 850 mil pesos sa unwold sa patrol ang inyong Radyo Man Joseph Roscano DYHP Tatak RMN
16: RMN Radyo Mo Nationwide.
15: Oras mga kasama, alas 10:19. Lakip ang pipila ka mga dapit sa Sugbo na kasanatin ni pagtayog human ang usa ka magnitude 6 nga linog gitayog dito sa Eastern Samar kaganihang hapon sa report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PVOX nasuta nga nabatyagan ang intensity 2 sa San Francisco Sugbo samtang ang intensity 1 natala sa dakbayan sa Sugbo Karkar o Giluan. Ang sentro sa linog na himutang 9 ka kilometro amihanan kasadpan sa San Julian Eastern Samar ug niigo ni alas 2:09 kaganihang hapon.
16: Ronda Presinto.
15: Oras mga kasama alas 10:20. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Doon ay pulis nga sakop sa SWAT na hit and run. Ang tiil nabali. Nabali ang tiil sa usa ka pulis nga sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT sa Mandawi City Police Office. Human na hit and run sa laing motorsiklo alas 2:00 sa Kadlawon. Yadtong Sabado sa Sityo Agpasan, Barangay Babini, Bukiraning Dapit sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima naa sa North General Hospital mao si Police Corporal Gmar Nudado Sulamilio, 30 anyos, residente sa Barangay Kanduman, siyudad sa Mandawi. Sumapas investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nasaran nga sakay ang biktima sa iyang Honda Click na motor. Dunay plate number 615GBE, paingon sa Talamban. Sa dihang naabot siya sa dulhugon nga likuon og bahin nga karsada sa Sityo Agpasan, iyang nakasugat ang laing motor. Nga ni kawat sa linya og negosya tungod sa kakusog sa pagkabangga ang duha ka motor pulos na natumba samta ang biktima na lagpot ni paingos pangpang malang gani kay nasangit sa sanga sa kahoy.
16: Radyo Mo Nationwide.
15: Oras alas 10:21 mga kasama. Dayon ta sa tuang tulumanon, hatag rin yung update sa ban pa mga balita karong taw-taon. Ang presyo sa gasolina o krudo mo saka na usab, sugod ug mang adlawa. Dunay motorista patay human na overshot this kanal. Patay ang usa ka motorista human na overshot sa kanal og nabunal pa sa simentadong karsada. Sa National Highway sa Barangay Panalipan, Lungsod sa Katmon, alas 12:40 kagahapon o kaganihang kadlawon. Ang biktima mao si Elvin Mansuito Sanchez, 29 anyos taga Tabuk, Barangay Luok, Siyudad sa Danao. Investigasyon sa Katmon Municipal Police Station na sairan, base sa mahayag sa mga saksi, sakay ang biktima siyang Honda Beat, na dunay plate number G6489D. Tumikan sa kakusog sa dagan. Kalit lang ni sarasay ang motor, paingon sa kanal, kilid sa karsada. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og nabunal kini sa simentado nga karsada. Ida ang biktima sa Sugo District Hospital. apan gideklarar nga dead on arrival. Oras mga kasama, alas 10:23. Padayon ta sa tuang panag-uban karong orasa. Dugang balita. Ato ang siren ning nagkalaom ng kagabion. Mga reports ato ang mga radyo man sukad ni kaganihang kadlawon hangtod ning orasa. Ngaman kanina nato sa nagkadaiyang nga mga isyu karon. Natangtangan og duha ka ngipon ang usa ka inahan. Humaniya panalipdi ang iyang anak nga gisukmag silang silingan. Kagahapon is udto sa Puro 4, Barangay Basak, lungsod sa Sibunga. Ang biktima mao si Ili Quizon Abantira, 41 anyos, kinsa nagpatabang sa kapulisan human igo sa kinumo ang iyang baba. Ang suspect na rin nadakpan sa kapulisan mao si Anton de la Cruz Abayon, 22 anyos ulitaw. Sumapas investigasyon sa kapulisan na suta, nagsugod ang tensyon. Sa dihang ang suspect na nagsakay og motosiklo ni agi sa tungod sa panimay sa biktima. Ingong gisawayan sa pagdasmag sa suspect ang minor de edad nga anak. Samtang nagduwa ni tabanog, wa pa matagbaw, nanaog ang suspect siyang motor o nang hagad og sumbagay sa anak sa biktima. Sa dihang nakadungog sa kumosyon, daling niguwa si Abantira o gikupta ng iyang anak aron dili kini mabunog, apan kalit lang gisukmag sa suspek ang anak sa biktima. Tungod siyang tinguha nga maproteksyonan ang iyang anak, gialihan kini sinahan, hinungdan nga siya ang naigo sa kumo sa suspek. Sa kakusog sa pagkaigo, natangtangin taon ang duha kang ngipon sa biktima. Astilan. Mahara magyun in town o magpataod kita o postiso. Oy, kumusta ka mo diha tanan oy? Kamo mga nagkuminaw sa tuang programa karon. Kumusta naman mo hurot din ha? Oy, naka-live streaming taron sa official Facebook page sa DYHP atong anam-anamon o shout out ang ato ang mga listeners. Shout out ah, Kenneth Escuba, Alan Pacania, Michael Castin Domingo, si Nalor Ronco, Christy Lavador Alburo, Ibi Germundo Baisak, Jima Rubante, Ogo Summer, Jasmine M. Papasin. Okay. Sige, salamat kayo. Oy, happy pista tanan nga mga nagpista tanan. Tanan mga nagpista karong buwan sa Mayo. Okay, mag-asal ba mo o baboy? Mag-asal og kanding og baka.

0: kanding og baka o pagkalamian. Kunya si Jasmine Papasin. Oy, good evening!
1: Aligriha, aligriha, yung kasala, yung kasala ay
0: inga. Doon na investigation ron, gipahigayon. Sa sumapa, illegal fees din ha sa carbon public market. Ay, ay, ay. Ato kuno ning hisgutan niya karong tataon. Pero, ari o na ta, sa lain na usab nga pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo, ugmang adlawa, no? Musaka na usab, ugmang adlawa kini, nga duna na usay pagsaka sa presyo sa lana. So kamo di haron ug naamoy pang full tank din ha. Full tank siguro kay ug mang adlaw lain na pod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, diesel og kerosene. Oh. Pila man pila, musaka og sobra sa 2 pesos matag litro sa gasolina. Mausab sa presyo sa diesel, mga dulan sa 2 pesos, dulas 3 pesos na ang pagsaka, ang kerosene, di man kay daghan ang magamit aning kerosene, sobra pod sa 3 pesos. Unya, musugod og epekto ni ang uban nga mga kompanya sa lana. Ugma alasay sa buntag. So, kamo din ha. Uguna mo'y pang full tank daan. Sumapa sa Department of Energy, nga padayon nilang gimonitor ang presyo sa gasolina ug krudo, ug uban pa mga petroleum products. Kay dunay gitawag og price cut. Nagi-fix ang atuang Department of Energy kun DOE. So, kung alam mo diya, kana na ang paningkamot yun mo nga makapatubil pamus inyuhang sakinan, kanang inyuhang motor, makadimdim pa na. Oh, makatagay pa ng inyuhang sakyanan. Oh. Ang uban kasamang Jerome, siguroon mang tagay sa ba-ba. Resulta, wala na nung ikatagay sa motor. Og mahubog na ang motorsiklo, tagayan og apel og tanduway. Kinakuman na habilin nga gamay ng gasolina, muandar pa kadiyot ang motor, unya mo sarasay. Nahubog sa apel ang motor, kagitagay ang tanduway. Saka na po, mauri ang style sa mga negosyante o glana. Murul ba kadiyot, mo increase kadaghan. Puwerte, ha? Puwerte yun kasama, Jerome. Mo rule ba kadiyot, increase kadaghan. Anao nila pagbali. Pagbali. Anao nila paglipat ang mga consumers. Kita mang yun. Ang mabuthan aning tanan. O niya, lain na po nilang katarungan ani, kay wa pa man ablihi ang Strait of Hormuz. Kay naglabtikanay naman po nigbalik ro sila ang dunggan. Ang Iran o ang Amerika. Taas man kay garbo si US President Donald Trump. Wa man siya musugot sa proposal sa Iran. Dunay proposal ang Iran para tapuson ang gira apan wa mahimuot ani si US President Donald Trump. Ug matod pa niya aw. Ug mao ni gustos Iran aw gira na putag balik ani. Mao na rollback kadiyot increase kadaghan. Ha? Unya ra ba? Karon kusog ang dakop

0: sa mga e-bike na unsa man sa ning ato ang LTO oy. Ha? Karon hinoon nga nag-crisis tagmayo, gipanghingusgan lang umayo ang dakop sa e-bike. Nga uban nato nga mga kaigsunan, ilang gigamit nga alternative ang e-bike sa ilahang sakyanan tungod kay mahal man kayong presyo sa gasolina o krudo. Ang katarungan sa LTO, dakop yun eh. Bahalag mahal ang gasolina o krudo kay risgo kayong anak mo mobiyahe diha sa mga national roads. Oh. Dakop yun kasama ang Jerome. Walay patawad. Bisa ning panahon sa kamahal sa presyo sa gasolina o krudo. Ang uban lagi kay ni palit o e-bike kay maayo na lang maka tipid-tipid sila sa gasolina o krudo kay gasolina ra ang ilahang makonsumo. Pero saon tama na? Kanang mga e-bike pang dakupon man po og mudagan din ha sa national road. Bisan imuha pa ng butangan og for private use only or for family use only o nga parahan mo dihas LTO. Ha? O nga ano na aligin ni dagan sa national road. Di ba bawal? O anaon pagkas taga LTO. Sir, mahal naman kaayo ang gasolina o krudo. Mauna nga ang akong motor, ako lang itong gigaid. Nag-e-bike ko, adili na pwede. Violation imong gihimo. Kani padagan kag e-bike sa National Road. Asam rin ni padaganon, sir. Ato na padagana sa dili National Road. Pwede ba ka ato ni mo padaganon sa kadarohan? Okay ra, huwag mo dakop ni mong ato. Pero bisan pagmahal ang gasolina o krudo, bawal gyud na ang e-bike nga mo biyahe sa National Road. Na, daghan kay mga nagbagulbol ron oy. Kay karon noon nga panahon nga ang ato ang ubang mga kaigsunan e-bike na gipanggamit. Ni suol sab ning taga LTO ilahas ang pagdakupon og mayo. Oh. Saon ta magina? What a choice ani. Gawa sa pag-comply o unsa may balaod. Kita na lang, igo na lang kita untang magbagulbol. Doon naman po'y point hinoon ang ato ang LTO. Pero sa pikasbahin, kinibita mga e-bike. Kinahanglan doon na ni sila mga lagda nga pagasundon. Now, kaganiha dahing hapon, na kurat-kurata na po tagbalik kasama ang Jerome, gumikan sa 6.1 magnitude nga linog nga niigo dito sa Samar, particularly sa San Julian, Eastern Samar. Oh, 6.1. Kusog-kusog na niyo kining maong matang sa linog kasamang Jerome. Unya, doon na ganito ipipila ka mga panimay ang nga guba, no? Kani tayog yun og mayo. Alas 2:09 kaganihang hapon. Matod pa sa PVOX. Ang epicenter na himutang 9 kilometers northwest sa San Julian, Eastern Samar. Og dunay kalaumon nga 10 kilometros. Hinungdan diri sa Cebu, nakabatyag kitag pagtayog og dingon ang PVOX intensity 2 ang pagtayog nga ato ang nabatyagan dinhi sa Sugbo. Oh, sa uban nga mga lugar intensity 4, sa Eastern Samar gyud intensity 5, intensity 4 sa Abuyog, sa Palo o Carigara Liti. Oh, intensity 2, Kawayan, Biliran, San Francisco, Monreal o Esperanza, Masbate, prito diya sursugon og Cebu. Intensity 2. Kaganiha. Intensity 1. Ang tabako, albay, unya sa Sugbo, Karkar, Liluan, og Cebu City. Intensity 1 ta sa Cebu City. So doon na yung naka-feel kaganiha sa pagtayog sa linog, hinungdan nga dunay ato ang mga kaigsunan, nang gawas dayon gikas nagkadaiyang mga kumpanya, ato ang mga kaigsunan nga nagtrabaho sa gobyerno, nang gawas dayon kay pagpangandam, paghatag og siguridad sa ilahang kinabuhi. So kini ni aron kay sunod-sunod man ang mga linog, labing maayong ipadayon sa ato ang gobyerno kini mga gitawag og earthquake drill. Kun unsay buhaton ba no ang earthquake drill? Mangandam ta no, kabahi man gid sa ato ang pagpangandam. Nga dunay mga preparasyon og unsay buhaton kun muigo ang linog. Nga panahon nga mutay og nakasamang Jerome di mudagan. Tabag di mudagan? Sige lang kitang practice ana. So ato pa kusgon lang gini mo na imuhang lakang. Ha? Di ka magpalabig dagan kay basin magpanik mo, no? Oh. Na may mga pahibang nugod sa earthquake drill nga. Dili ma tarantar, tabag di ma tarantar. Oy, ay magpanik. Hinumdumin ninyo ang inyong earthquake drill. Ay, earthquake drill man to, sir. Kini tinuod na gining linog ah. Unya, mo add to dayon sa mas hawan nga lugar. Ah, kana. Og manao gani. Og mo gawas na paingon sa safety nga lugar. Bangita og butang nga ikapat ika pandong sa o sa mapanalitan kanang libro o kay panalipda ng o tabang ang uban oy naka seminar og earthquake drill pero sa aktual nga linog malimta na oy kay matarantar man. Pero bubintaha na lang nga doon na tayo pagpangandam. Ubintaha na lang, sigihan ba ang earthquake drill. At least doon na tayo basic knowledge. Ug unsay ato ang buhaton panahon nga doon ay linog. Oh. Pero dili gilagi kakalikayan. Nga panahon bas kakulba. Matarantar na yun. Adi magina, malikayan nga. Matarantar. No? Sa aktual ba nga situation sa pag-uyog labi na nga ingon ani oh niabot og 6.1 magnitude kusog-kusog na ning linog ah. So pasalamat tantas Ginoo so far wa pa gyud ka report nga may na injured o may casualty sa mao nga linog. Mao nay dakong consideration nga atong nadawat kay kaslabaw makagagahom. Ay kinigong linog, natural calamity. Ang kinayahan yun, bawin nagbuotan eh. Posible sab, na nakakontribute tagdako, ano yung mga kusukusong na paglinog, kay abnormal na nga to ang climate. Ang mga naanda na to, nga geographic locations na naguba na tungod aning pagsigi pangubkob og yuta. Possibly sab na nga dako na nga factor, no? Kini pagsigi na to og develop sa nagkadaiyang mga kayutaan, kini mga mining og uban pa. So salamat sa kahitasan nga bisan sa linog nga hitabo kagadihang hapon wa gi ka report nga may na injured og huwag ika-report nga dunay casualty. doon ay ika-report nga may na-damage nga mga balay. Pero kanang pagka-damage sa balay, bubintahan lang na. Kay ang pagpaayo na to sa atong balay, ang pagpatukod o balik sa ato ang balay, kapangitaan haman nagpamagi. Aliso din ha, o dunay makalas nga kinabuhi. Oras alas 10:41, mga kasama. Sige, kumbate lang kita.
1: Hala, sige, sukyan na nato ang atong sports. Baseball sa kadagatan.
2: Peace first, peace.
0: Okay, oy, si Tristan Yat Bigulay. Mayang gabi. Kin Ochati Amador, mayang gabi kasama. Shout ako sa kong asawa ug anak. This is homework from Indonesia. Arsenia Bulahan, good evening from Cebu nga Cebu. Magandang gabi, Jasmine Papasin. Okay. Majung gabi, from Antikira Bohol. Si Jima Rubante. Okay, thank you.
2: Atensyon mga iksuon.
0: Kumpiyansa ang kamara nga mga usa ka semana o duha ka semana gikan karon ilaha nang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Human ang report sa Justice Committee, Justice Committee. Oh, sapil ni atong dila, no? Ang report sa Justice Committee giaprobahan unanimous ang pag-approve ang mga membro sa Justice Committee ni approve sa report nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Unya mauna kumpiyansa ra gyud kayo ang ato ang mga kongresista nga magmalampuson sila pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte kay ang 1/3 votes dinha sa kamara para masaka ang articles of impeachment ngadto sa Senado, kaya ra kayo nga kuhaon sa mga kongresista. Synthesize ra ka mga buto sa mga kongresista nga muuyon nga i-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 agud nga votes. Dunay 318 ang kinatibuk-an nga numero sa ato ang mga kongresista. Sa 1/3 ana, synthesize ra. O, ang Justice Committee ni ingon nga, karon pa lang, nakakuha na magandami o mga 150 kapin. Ka mga kongresista ang ni-confirm na ilahang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Akin na niya, maunagin na. Makapugong ani ang Supreme Court. Kay doon na may mga petition na gifile sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Supreme Court pag-question ano yung mga hearing sa kamara. May kalamigitan sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Oh, kaya nga ano man kuno magsigi og hearing aning impeachment. Dili kuno ni katungdanan sa ato ang mga kongresista. Oh. Unya ilay paguna ang ilahang mga hearing. Oh. Di lat-an og bayo si Vice President Sara Duterte. Iya gi-approve ron sa Malacañang ang iyahang biyahe sa abroad. Hibaw man ta. Daghamay gyud kayo mga opinion din ha sa social media. Ang uban ingon nga, okay ra na, Madam Vice President, kay aron maka-relax una imuhang utok nga dos abroad. Ang uban sab nga mga sungugan kayo, ni ingon dahil nga, tuan na, nisibat na. kauban ingon dayon aktuan na. Biyahe nag-abroad. Kay hadlok po sa asan. Well, ang pagkakonbikto sa kasong impeachment, ang epekto ni ini mao. Removal from office. Atong i-apply ha sa kaso ni Vice President Sara Duterte, although hindi pa siguro ha, kay butuhan pa man sa ato ang mga senador. Sige, kaingon na nako para makuha ang 2/3 nga buto sa ato ang mga senador pag pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte, kinahalan doon na 16 ka mga senador ang mo-vote o yes pagpakunbikto ni Vice President Sara Duterte. 16 kabuok. Ang effect, simbako o makunbikto ang Vice President, matangtang siya pagka-Vice President. Ikaduha, perpetual disqualification to hold public office. Di na siya tugtan nga mukupot bisan unsang posisyon sa gobyerno o kananaa tibuok kinabuhi for life na kana. Nga bisan pa og mudagan pagkabarangay konsihal si Vice President Sara Duterte, dili na tugtan kay naa may perpetual disqualification to hold public office o pag-forfeit sa iyang mga benepisyo diha sa gobyerno. Karon, panalitan matangtang na. Sundan na yung nagkaso. Labing siguro nga ang kasong i-file plunder na yun. No? Sa mas nahitabo ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada. Maulagi na, di na sa social media, daghan mo kaya mga sungugan din ha. Labi na tong mga pro-BBM. Ngayon lang sungugon ang mga DDS. Na atay mabasahan din ha sa social media. Ilaha din yung komentaryuhan. Ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte nga tos nagkadaiyang mga naso. Huwag niingon dayon. Ang mga sungugan kayo nga. Tuan na, tanawa mga DDS. Kanang inyong inday-inday. Padung na si Bat. Wala noon. Matrigger po na mga DDS. Mga suko sa... Oh. Wow. Okay, ato alaning sundan niya kay sa ako ang tanaw. Wa na nay, makalusot gid na din has kamara ang Supreme Court ra, mao'y makapugong. Og dili mo baraw ang Supreme Court, alusot gid na. Ha? Adto na sa Senado. Ang mga senador ra po didto. Mao'y magpakitang gilas. Oh. Sa ako nang giingon, pwede man nilang langilangayon ba? Ha? Kung ang mga senador gusto yun, nga ilang laygayon, pwede nilang laygayon. Kaya masig doon na yung mga senador, mahadlok ba nga? Ay, mura man tagbibingkaan eh. Og ato aning konbiktohon ang Vice President, mga suko na to ang DDS. Og ato asang i-absilto kanto mga pro-BBM, mga suko sab nato. Daghan ra man ning mga DDS, daghan sab ang mga pro-BBM. Oh. Ato man ang mahibaw-an sa trust rating nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte o bisan din sa social media. Ah, may daghan gyud kayong mga comments sa nagkadaiyang nga mga netizens. Masukod-sukod ni mo nga naapagi mga supporters ni sila. Daghan, og dili lang kay gamay, daghan yun ang mga supporters ngadto kang Vice President Sara Duterte. So, posible nga ang mga senador, bago na huna nga, ato lang kanilang legayon, uy. Kakita'y panimaslan anis DDS o ato ang ikonbikto. O ato asab nga i-absilto mga suko sab ang pro-BBM. Possibly. Or, pwede nila nga hukman dayon, dila ngayon. Og dalion man gani ni? Okay. Mao ni akong bet ha. og dalion man gani og paspasan man sa Senado. Pasay luwa lang nga muingon ko ani di pa nakuunhan ang ato ang mga senator judges. Kini ako a personal na gining opinion. Og paspasan kini sa Senado ang chance ani convicto si Vice President Sara Duterte. Ngano man aron di na makadagan sa 2028 nga eleksyon. Og ilahan ning paspasan ang chance convicto. Labi na og maunay sugo sa administrasyon. Pero og ilahang laygayon kay mga hadlok sila nga panimaslan unyas mga taga DDS or panimaslan sa mga taga pro BBM aw di pa ma humno nila ning usa ka term sa sunod na pod nga Congress ni padayunon ang impeachment ka depende na no sa mga legalidad pod aning impeachment pero pwede man nilang laygayon kadaghang mga kaso adto kasama Jerome ha katurang ilang giutingkay nga dunay mga hidden accounts ang ato ang vice president nga wa siya ni tug-an sa iyang saktong income nga dunay sobra sa 6 billion unya kadto mga confidential funds pwede nilang laygayon og mayo oh pwede na oy ha mo na gitawag og what's the style linay gaya style. Pero og dunay bendisyon sa administrasyon. Aron humnon dayon. Akong tanaw, personal akong opinion, convicto. Oh. Mutuo ka mo nga ang kining atoa mga senador. Mutan-aw ni og unsay mga ebidensya? Uy. Atong timan-an nga kining kasong impeachment is a political and nakunoy-an legal process. Aron makatubag ang impeachable official sa gipasaka nga impeachable offense. Oh. Ang impeachment is a political and a legal process. Para ang ato ang impeachable official makatubag og taralon sa impeachable offense nga gipasaka batok niya. However, motuo mo nga ang merito gyud sa kaso mao itan-aon sa ato ang mga senador. Ha? Mao gyud kana. Hibaw man ta labihan ka partisan sa ato ang mga senador. Unya balimbing kayo ang ato ang mga senador. Asa sila makapabor, adto gina kasama ang Jerome. Oo. Labi na kunog hatagan og malita? Unsa man ka, usay buto ni mo, no? Aw no, di ha, o. Di ay malita. Ha? Politika hay man ang impeachment. Ato naman ang natistingan. Panahon ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Ha? Nga ang mga senador sumaa pa na bayran. Oh, para i-impeach lang. Para ikonbikto si kanhi Chief Justice Renato Corona. Oh. Sa Senado. Pwede nang mahitaboy. Ang ato ang history magbalik-balik lang. So ako tanaw, kini mga magpa-elect o balik ng mga senador, maghunahuna ni sila nga mahibaw-an ra bagyod og aha sila ni butar. Oh. Senador Risa Hontiveros. Yes. Oh, Senador Ping Lacson. Yes. Senador Bongo. Ah, kana. No. Senador Robin Padilla. Ah, kana. No. Kiniuban balimbing pa ni. Daan natin makitandaan. Ah, klaro na ginay. Eh? Klaro na kana sila mga gipang-istorya. Klaro na kaya og asa sila. Okay niya mga senadora. Putan ako ka ng unsay merit sa kaso. Dili ay. Na. Bisan pag malinabtika na itas ilong din eh. So ang strategy din eh kasama ni Jerome, mao. Kung dunay uban nga mga senador, or kung magsabot ba ang mga senador ba, 24, rabi na sila kabuok. Bisan o mag-away-away na sila din ha, pero mga classmate na sila din ha, kasama ni Jerome. Oh, pwede na sila eh, nga magsabot-sabot nga. Pare, ug ato aning kunbiktuhon, mga suko na to ang mga DDS. Ha? Ug ato asab nga iabsilto pare, mga suko sab na to ang mga pro-BBM. O sa may atong buhaton ani pare, aw aron dili kita may panimaslan pare, laygayon tani pare. But, og ang nagdanas malita ka ang mumando. Nga, oy, mo ni mando ha, ni Haring Malita. Ang mando ni Haring Malita, paspasin ninyo kung biktuha na yun. Ilan ang buhaton? Og paspasan, mauna, sa ako lang. Sa ako lang gining opinion, ha? Oh, ako na gining opinion. Og ilahang paspasan, kundikto ni si Vice President Sara Duterte. Pero og ilahang hinahinayon, di po sila makarul pa ni, posibleng ilahang laygayon. Aron dili pa ni maslan sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte or sa mga pro-administration. Mga nagtimatimba na niron ang mga senador. Ha? Si Senador Risa Hontiveros nagsige nag-practice ron pagka-senator judge. Posible ani kasama ni Jerome. Daanagin siya ay usaka room. Na yung mga sami na din ha. O niya, nagsulog na siya og robe nga itom. Nagdapaw gabil. Order! Oh, kasi ni Tor Charles good. Ha? Pida, no? Pamanigingon sa ato ang mga kongresista karon. Mga 1 week o 2 weeks gikan karon, i-impeach na ang ato ang Vice President. Kunya naamay, naatlan po, nga dunay approval gikas Malacañang sa pag-travel ngadto sa abroad ni Vice President Sara Duterte ang mga sungugan kayo, ila pong ipangsungog dayon ang mga DDS. Tanawa na! Tanawa ka na niyong inday! Padung ng musibat! Kaya mo anaw sungog-sungog. Kaya mo hinoon na hinungdan nga. Mag-away-away mo diha. Oras mga kasama, untop ng alas 11. Si Josephine Albarracin, good evening. Shout out ko sa kuwang anak, Mary Jean Albarasin, si Huila Dias Consolacion. Salamat kayo. Tristan Yat B. Gulay, mayang gabi. Okay. Si Kin Ochati Amador, mayang gabi ikasama. Shout out ko sa kasawa o anak, Bisis Humorkoy, from Indonesia. Arsenia Bulahan, good evening, from Sibunga. Aha. Si Jasmine Papasin, magandang gabi. Okay, magandang gabi, tanan. Si Ibi Girmodo Baisak, good evening from Alegria, Alangasil. Greet ko sa kong mama, Felisa, Auntie Ising, Tio Billy, o pagumang ko na ko, si Roxanne Arinda. Okay, sige. Si Christy Lavador Alboro, maayong gabi. Sige, oras mga kasama, alas 11:02 na. Alas 11:02, kasama ni kasamang Jerome, commercial. Sige, commercial sa takadiyo, tama, balik ta karong taon-taon, mga kasama.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya hunta. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
10: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Cremil S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
22: Buhata na!
23: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
15: Unilab yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw! This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexino Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
26: Nauli yan na ka, ma?
27: Wa pa.
26: Nauli yan na ka, ma?
27: Wa pa.
26: Nauli yan na ka, ma?
27: Wa pa.
26: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
25: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
26: Naulian na ka, ma?
27: Gahapon pa.
26: Ah, kuya waoy.
25: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
1: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus 40. Mag NuZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Clorphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Naulian na ka ma?
32: Wa pa.
31: Naulian na ka ma?
32: Wa pa.
31: Naulian na ka ma?
32: Wa pa.
26: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
30: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag NeoZep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
31: Naulian na ka ma?
32: Gahapon pa.
31: Ah, kuya waoy!
30: Basta NeoZep C Plus Forte, karon naay zinc.
1: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Oras mga kasama, alas 11:15. Ato i-check o balik report gikan sa patrol kasama Jerome. Pagkahuman mo, check sabta sa report gikas pag-asa magtan. Ha? Ay, ato ang mga kasamang susihon una. Og unsay mga balita pa karong gabi una, mga kasama, no? Alas 11:15 na, mga kasama. Ato niyang hisgutan sab karong tataod ang biyahe ni Vice President Sara Duterte ngadto sa abroad. Kay kabahin kini sa hot topic dinha sa social media. Sa may tuyo ni Vice President Sara Duterte siyang biyahe. Taliwa aning init kaayong pagtuki sa impeachment batok niya. Okay, itong i-check ko na ang report gikan sa patrol.
34: Ronda Presinto!
33: Yan na si Radyo Man Joseph Post GQ Kihano kasama GQ.
34: TYHP Tatak RMN Report.
35: Dagat sanggit siya ang mga kinabagin na sa ka sa Sday Uno Anyos na lalo magkinigong na lumos samtang na masul kunyog sa saka babae naghapon sa alas 10 kakla sa buntag dito sa Paisitso Bunbuon Barangay Ocaña aksidente sa karkar aga namatay nilahan sa pangalag Apolonio Amandurun Tanoy sa Sitiruno Anjo sa Balirun Uglumlupio sa may Situlagang Barangay Ocaña sa Mauga Ciudad. Sigun sa investisyon sa kabusan sa karkar city position nga kining Mauga biktima at bulginiso sa kagalagival porsa o nagsabot nga mamasul ito sa kadagatan sa niskutag lugar apan wani magandaw kagamitan sa pagbangasol at dua inulang kini na naom lang dito sa kadagatan sa may barangay Ocaña o guna nga misaam kining biktima o sa sasusog o ganagbo sa baon miso kini sa pagsama pa ang pilagkag gudlo wala kini mutunga o ginulang nga nakita lang kini siyang kaupang nga nag-auto-auto lang dito sa kadagatan sa niskutag lugar giswa kini pagdala sa tablarang maong nga tinguang apan wala iswerte kay hindi kini nga patay na. Unwood sa patuloy niyo, Radyo Man, Joseph Osiano, DYHB, Tatak, RMN.
34: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
33: Oras, mga kasama, alas 11.18 at ang check o na kasama ang Jerome kahimtang ron sa panahon sa musunod nga 24 oras.
34: DYHB, una sa lahat, weather update.
33: Pagdiraba sa Visayas area, taas-taas na yun ang ato ang heat index. Abot nag 38 degrees Celsius ngadto sa 40 degrees Celsius. Makakuyap ang kainit ron sa adlaw, ha? Labi na naigikan sa alas 10 na sa buntag, paingon ngadto sa alas 4 sa hapon, parting inita. Kanag yung padung na sa alas 12, oh, parting inita na. Naigikan sa alas 12, paingon ngadto sa alas 3, parting inita. Okay, check out na ang kahimtangon sa panahon, pinagi sa Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
0: Hello, may gabi, sir. May gabi sa Tanang Suginti Puminaw. Mo kina itong weather update. Easterlies ang panay nagapita sa tuang nasod karong gabi una, tunaugma. And so far, and natin gina-monitor ng duha ka LPA na sa gawas ng area of responsibility. Apan, wala kayo nagapita karon sa tuang nasod. Ubus po ang chance nga. Makapagtahan kini ka na to in the coming days, but pwede ko din niya to pag-monitor alang sa updates ni ining mga duha ka LPA. So, weather condition kang gabi yung nahantod ugma, makasanatitag panagsang mga nulon nga to sa madag-umon and ato tayo chance sa ining mga patak-patak na pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms. So, hangin sa kadagatan, kasarangan na hangin sa mga pasalabi and ang kadagatan malinawan nito sa kasarangan. Nilisugbo ang kadagatan na ay pagtaob ining alaw na 20 sa kapuntagon. And atong haring adlaw mo silang balik alas 5:25 sa kabuntagon. Mga ka natong latest, ikan din sa Pag-asa Visayas, o kini si Ana Dumdum, maing gabi, naging salamat.
33: Salamat kayo, Mama Ana.
34: YHP, una sa lahat, weather update.
33: Oras mga kasama, alas 11:19. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Gikonfirmar sa Malacañang. Nga gihataga nila og travel authority si Vice President Sara Duterte sa hangyo nini nga mobiyahe paingon ngadto sa abroad. Matod pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang travel authority giisyo April 28 para sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sugod Mayo 2 ngadto sa Mayo 15. Ug mao ni ang mga nasod nga biyahian sa ato ang Vice President, ang Netherlands, ang South Korea, Belgium, Germany, og United Kingdom. Oh. Now, matod pa ni Acting Executive Secretary Ralph Ricto nga ang kining biyahe ni Vice President Sara Duterte ngadto sa abroad, why gasto ni ini ang gobyerno? Oh. So, kay wa may gasto ang gobyerno ani, personal nga kwarta kini ni Vice President Sara Duterte ang gamiton sa iyang biyahe. Doon naman gudayoy mga ni himo o mga isyu kalabot ani dinha sa social media. Ha? Kaya nga naman nag-timing ni Vice President Sara Duterte ang iyahang biyahe, taliwa sa init kayong isyu karon sa kasong impeachment batok niya. Oo. Ang uban nga mga DDS niingon nga, wa bitay gastong gobyerno, usam day mo. Kamuray maglipay-lipay. Kinahanglan sa boy, nga mo relax ang utok sa ato ang vice president. Oh, nga makalimta niya makadiyot, bisan sa hamubo lang nga mga adlaw, ang mga isyu batok niya. Ha? Nga magpagaan sa utok ang ato ang vice president. Kaya kita baya kasamang Jerome, taliwa sa mga problema, doon na magipanahon na gusto batang makalimot una, makadiyot sa atong problema. Nga mo cool ang ato ang utok. Nga makaangkunta og peace of mind. So ang uban nga nilaban ni Vice President Sara Duterte, niingon nga, uy, ngano inyo mo umanan yung issue? Gagiklaro naman na ni Acting Executive Secretary Ralph Ricto nga why gasto ang gobyerno ana? Katungod man ka na sa ato ang Vice President nga mubiyahe nga to sa abroad, provided ang ato ang gobyerno dili papilon o gasto. Personal nga kwarta sa Vice President ang gastuhon. Oh. Maunay, unang opinion. Ang uban sa bingon nga tuan na. Ha? Mauna, paisog-isog pa. Mawala na yun, musibat na kay padong naman pusas. Naagin yung mga sungugan diha sa social media, no? Ha? Bisan usaon panimog tinarong diha na kasamang Jerome. Bisan og ikaw, ang imurang imuhaton, magbarog ra, i-bash pa ka. Bisan mo pusing-pusing lang ka rin ha, og mo smile, pang chill lang imuha, i-bash pa gihapon ka. Ha? Ang dagwes, karaho ay, pa-chill-chill pa. Walang gishare ninyo ang nagkadaiyang mga reaksyon sa social media sa tua mga netizens kalabot aning biyahe ni Vice President Sara Duterte kay gihatagan manggudayon ni og lahi nga kahulugan labi na sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte nga unsa man kununing iyahang pagbiyahe ngadto sa abroad pangandam na nidaan sa iyahang pagsibat. Nga sa panahon nga makonbikto na siya sa kasong impeachment, unya sa panahon nga dunay kasong plunder nga ipasaka batok niya, dili siya magpadakop. Ha? Mo apas baka kununi siya ni Harry Ruki nga wanted na ron. Maoni ang nagkadaiyang opinion, ha? Pero wapang butay ebidensya na. Huna-huna ramay nagdako na to. Ha? Unless doon na ebidensya, aw ka na. Mauna na, huwag doon na ebidensya, pero kutubratas panaghap. Ha? Kana panaghap ramang huna-huna nga kasama Jerome nga, to ana, ha? Dali-dali na igbahis abroad, musibat na. Ay mo pagpalabi panungog kay mga suko gyud mga DDS ana. Kini mga DDS o mga pro BBM magsige ra manig sinungugay din ha, sa social media. Lagot na ning uban nga mga DDS aton na ning mauna ning bangaga ha. Ngano inyo ha man ang sigihan og inyo ha maginang i-impeach si Inday nga maayo man kanas Inday. Kanang bangag mo'y angang i-impeach. Oh. Ipa-hear follicle test na na. Imbestigaran ninyo. Asa na itong mga malita? Astilan, Giyodoy. Mahimuot lang tanga magbasa sa nagkadayang mga comments din ha sa social media. Huwag magkaigastong gobyerno na may travel authority gikas Malacanang, buti pa sa botana, huwag nakitaan ang Malacanang nga dautan sa iyahang biyahe. Kaya doon nag travel authority. Oh, wa may hold departure order sa ato ang vice president. So, why mga legal obstacles sa iyang biyahe sa pagkakaroon? Kay wa pa man nakonbikto ang ato ang vice president sa kasong impeachment. So, unsa mo kung naan ang biyahe ba? Sa marasa na sa pag-question sa uban kasamang Jerome nga, panahon ba sa pag-tick up sa kasong impeachment sa dihang ang mga kongresista nag-hearing sila aron tukion ang mga issue

Doon ang mga isyo may kalamigitan sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ngano man nga si Sara, wa man nito nga, bisan gipadad-an na to o invitation gikan sa Kongreso. Ngano wa man nito nga? Katungod po na sa to ang Vice President na di siya mo to nga. Ha? Ngano man, gikalculate na daan sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga, Madam, Vice President, ay lang to nga. Buto nga ka, arong pakaawawan ka nga to. Ikaw kasama Jerome, imbitahon ka nga. Vice President Jerome Yap, tunga dire sa among hearing sa Kongreso, tubaga kining isyo, ha? Tubaga ning isyo, Mr. Jerome Yap, kay Kuan. Dako man kuno kay kag confidential funds. Ang imahang confidential funds Kongresista Jerome Yap diabot man og 300 million. Unya kinsa kuno mga tawhana nga kuan benepisaryo sa imong confidential fund. Nalagay diri kuan Mr. Turta. Kinsa man is Mr. Turta? Vice President Jerome Yap, kaya naka-benepisyo man eh. Si Mr. Turta, si mong confidential fan. Oh, usap man eh, usasad. Napalagi din rin, 5 million, naka-abil si mong confidential fan, Vice President Jerome Yap. Kinsa ganito, pabayhana, Miss Bibingka. Unya, ipatawag na yung ka sa mga kongresista. Nga. Kongresma, Vice President Jerome Yap, giimbitaran ka sa House Justice Committee. Ngamuto nga sa amo ang hearing, kaya aron muhatag og imong explanation kung giyon sa nimo paggamit ang imuhang confidential funds. Oh, unya, mutunga ka. O gimuhang nasabtandaan nga ang imuhang pagtunga, aron lang yun pagkauawan ka. I-calculate na po ni daan sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga. Bisan pa man o ang uban ba nga kanang mga, labi na to mga kritiko ni Vice President Sara Duterte nga, oy, wabutunga. Kay tinuod man, guilty man. Mauna na. Paisog-isog pa, yawa man naging mo tunga, tunga. I-explain, nga wa kaysa. Oh, kinahanglan pa mo i-explain ang ato ang Vice President anak nga to sa Kongreso, aron pagkawawan siya. Di-calculate na daan sa iya mga abogado, nga dili kinahanglan nga to siya sa lower house mo explain. Pwede diyang idritso og explain ang iyahang pagka-inosente ngadto sa mga tao. Karon ang ato ang medium, taas naman kayo, pwede iagin na og social media, no? Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte, paghatag og katinawan ngadto sa mga tao o kung sa man yung mga akusasyon batok niya. Ngano ato makonosya mo ato bang yun nga to sa Kongreso? Nga ka ng Kongreso, dili man na korte. Oo. Oh. Unya, ang ato ang 1987 Constitution, wa managingon nga obligado ang ato ang Vice President. Nga mutunga, ugun sa mga invitation sa Congress. Labi na niya maghisgot ng mga isyo, pagpa-impeach niya. Mutunga lang yun ang ato ang Vice President dito. Aron, pagkawawan siyang maayo. Ha? Posible, strategy kini sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Gitambagan ba ang atong Vice President nga? Madam, ay lang gito nga. Atong pasagdan ang public opinion nga muhukom diha nimo sad-an ba ka o dili. Pwede na itong tubagon ang mga isyo batok nimo pero dili tamutubag nga ito sa mga kongresista. Ha? Kaya ka na din ang mga kongresista ha? Ha? Kalyado na sa mga malita.

0: Di lang ta mo tubag diha, Madam Vice President, sa mga kongresista nga ang daghan nila mga kaalyados, mga malita. Oo, naniron. Ha? Duha kadagway ron sa corruption kasama, Jerome. O sa maray duha kadagway sa corruption. Ang mga buaya o mori una. Una ang mga buaya, ikaduha ang mga malita. Kini ni Aaron na magyoy process sa impeachment, mao ni ato analang at ngan. Now, ako balikon sa isyo sa pag-travel ni Vice President Sara Duterte, the fact nga nitugot ang Malacanang ani, why nakita nga legal obstacles o bikil sa balaod ang ato ang Malacanang siyang biyahe. Ang uban lang nga mga sungugan, ila dayon yung gigamit nga isyo nga kuno kining biyahe ni Vice President Sara Duterte para si Bataan. O di sa tamhukom, anak, kay sa'yo pa kayong ihukom, uy, niya, kutub ramang ginmus imagination. Wa pa ba tayo igong ebidensya o maabagin na'y kamaturan? Alas 11.33, mga kasama. Okay, sige. Padayon tas ato akaron nga tulumanon, kumbati lang ginta. Aha, asa naman kini? Okay, di ara di ay. Oras mga kasama, alas 11.33 na. Die. Si Jijing Junsun Alcansado. Okay. Thank you. Wilson Manatad. Good PM from Barangay Atabay, Hilungos Liti, hometown.
1: Imo na tanan.
2: Nanumi burot man ka na mura o bulkan.
0: Si Glinda Masong Lagos, maayong gabi. Sylvia Reformado Phil. Good evening, happy Monday. Okay. Mingito Isidro, 1,000,000% kuno, hindi nila mapabagsak. Si BP Sarah. Corazon Asusina Tanyula. Good evening. Okay, thank you. Tess Barcilo Caballero Tess, maayong gabi. Eduardo Asombrado, good evening. Shout out kong kagawad Ramil, Michael O'Rigi og Chairman sa Lupon. Si Bener Kusari, gikan ni Dodo Asombrado sa Tinangnan, Tubigon. Si Cansancio Lisundra Dines, good evening. Shout out ko ako pamilya Lisundra, Cansancio Flores, Montesino, Kuya, Pires Quizon Vlog, Dong Gina Dante Montesino, salamat kayo. From Dines Lisundra, Cansancio, sa Punong Trinidad, Gihulngan. Mingito Isidro, ang 6 billion total transactions na sa bangko. Di na nagpasabot ko no, naadyo'y 6 billion plus sa bangko. Si BP Sara Duterte. Yukio More, Malita Job. Juli Bacon, good evening. Romanita Sulod, may gabi. Okay, Josephine Albarracin. Shout out kong anak, Mary Jean Albarracin, si Huila de Has Consolacion. Salamat, twice sa payan. Jefferson Digamos. Gabi, shout out ko mama Fili Abilia Iglesia, always naminaw karon. From Cantipla Dos, Tabunan, Ginny Blog, Blogger. Sisina Larobes, good evening. Drist Ipil-Ipil, Capital Side. Role Hingpit Surya. Pwede ko no, Hilmit Isulob. Okay na panahon, doon ay linog, no?
2: Akong tamang.
0: At siya na ulsa. Sa makitanihang, kasulong si Mung O, para dili ka ma... doon ay protection si Mung O. Kita ka niyang arinola. La, sige, sulob arinola. Importante. Protections ulo. Ninita Tagapan, good evening. Okay, sige. Oy, si Bandix Bandoy, Eras Sumagali, shout out sa... alang-alang Mandawi City si Siler Dale Erfil Blair Nabaha, Rael Magale Kirk Du George Magale, Carlo G. Ortiz, good evening. Mi adreron live dres poblasyon Barili Cebu. Okay, thank you. Arsenia Bulahan from Cebu nga. Aha, Carlos Alanese, good evening. G.R. Sinahon sa Suntungan, Basak, Lapu-Lapu City. Jasmine Papasin, Ugo Summer. Okay, thank you, ha? Okay, sige, kumbati lang ta, ha? Lucy Oliveira from Argao. Happy Monday. Ems Katipay, good evening. Okay, thank you kayo, ha? Alas 11:37 mga kasama, ang Kapitolyo ni Libcas na sa 4-day work week. Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando nini pagpatuman sa 4-day work week aron makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipahibaw sa Kapitolyo nga gilibkas na ang Executive Order number 16 Series of 2026 nga nagmando pagpatuman sa maong arrangement aron makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Og ipasabot sa kagamhanan nga sanglit ni improve naman ang supply sa lana sa nasod, balik na sab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. So balik na dai, no? Unya agi pagsugod sa 40-hour work schedule o gimando sa Civil Service Commission. Taliwa sa paglibkas sa maong lagda, gimando gihapon ni Governor Pambari 4 ang pagpaminos sa mga gastuhan o pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina na ubos sa pagduma sa Kapitulyo. Ang uban for the work week gihapon, unya ang ato ang provincial capital, balik na sa 5-day work week para maka-accommodate ni sa nagkadaiya mga transaksyon sa ato ang mga kaigsunan paingon nga tus probinsya nga labi na ni mga dunay pinaspasay nga mga transaksyon gikas Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Okay pud Hinoon, no, nga ingon ani sabing mga kasama sa private sector bago pa natong gisaulog ang Labor Day, Mayo 1. No? Panawagan sa ato ang labor sector magyapon nga improve ang ato ang sweldo tungod kay nag-crisis kita. Ang labor sector apektado sa nagkadayang crisis ron. Di lang sa presyo sa gasolina o krudo, apan sa presyo sa tanan nga mga palaliton, labi na pagkaon. Maunay ang subli na usab nga panawagan sa nagkadaiya nga mga labor groups pagsaulog nato sa Labor Day niadtong Mayo 1. Paspas ang pagdagan sa mga panahon, no? Mayo 4 natakaron. Unya, di pa po ang mga ginikanan karong buwas Mayo kay padung namang mag-graduate ang ilahang mga anak. Kato mga ginikanan in taon nga ni kayod bagyog Mayo og trabaho para makapatiwas og eskwela sa ilahang mga anak og college. Bahalag magka utang-utang og Mayo. Bahalag magkabulingit og mayos utang, basta lang makahuman og kurso ang ilang anak o kinana, no? So kamo mga anak nga makahuman og kurso og di pagani mo mga minyo, tabangi pod ang inyohang ginikanan, ha? Labi na to inyong mga ginikanan nga nagkautang-utang og mayo, mutabang mo og bayad sa utang sa inyong mga ginikanan. Kabahin, anak, dako kayong porsyon gigasto sa inyohang pag-eskwela. Kaya mga magina, no? Kaya labi na naapa mo yung mga manghod nga pa-eskwela ho nun, tabangan po rin niyo sa mama o papa. So, congratulations di ay sa ato ang mga estudyante, ha? nga mo tapos na sa ilahang pag-eskwela karon. Ang uban, ang graduation ani kasamang Jerome, Hunyo, no, sa college. Pero kantong di pa ka-graduate, mangandam na po si mama o papa ani para sa enrollment. Oh. Namang ginang kinabuhi na itong mga ginikanan. Ato ang panikamutan og mayo nga maka patiwas og eskwela sa atong mga anak. Makatiwas nag-eskwela atong mga anak kasama ni Jerome, ah, okay na ha. Pwede na ko no, muretire na lang ta. Oh, basta makahuma na lang. Oh. Makahuma nag-eskwela atong mga anak ani kasama ni Jerome, pahuway na siguro ta. Oh. Adi mo abroad makakangatos Canada. Asama ka mo abroad ka sa mga Jerome atus Italy? Italy ka o sa Canada? Okay po dito sa Italy noon. Kanang nga nasod ba? Italy, Canada, peaceful ka na nga nasod. Oh. Abi na ko o ato ka manimpad sa Iran. Nagko ba kang sildong ato sa Iran kasama ang Jerome? Ha? Tag 700,000 ko no. Tinuuna? 700,000 ang buwan niya, ikaw mo itig pasan anang tangki di gira. Ato na lang ikatawa ang ato ang kinabuhi kay naamgintas nagkadaiya lagi nga mga krisis karon. Oh, labi na kining pagsigi og saka sa nagkadai ang presyo sa mga palaliton. Ang gasolina ug mga adlawa, apil na ang krudo, mo saka na sa baha ug dulaan sa 3 pesos ang matag litro. Ang target sa mga kompanya sa lana, musugod silag paipiktoron sa bagong presyo alasay sa buntag ugma. So, kamo din ha, nagpamina mo sa tuwang broadcast, napaganin mo'y kwarta, o napamoy ika pa full tank, iba full tank na daan ninyo hang sakinan, kay barato-barato pagdutay. Ato nagdaginuto ng ato ang kwarta karong panahon na, uy, ha? Kinahang lang itang mo inot-inot o maayos ato ang kwarta. Kaya ato ang kwarta ron, gamay na lang kayo o value kasama ang Jerome. Atong kwarta ba dako? Pero gamay rag mapalit. Oh. Kanay mong kwarta din ha kasama ni Jerome nga nagblue-blue man na, no? Ah, naghuot na spitaka. Aw. Oh. Imo nang isuroy sa SM wa na. Magniwang na naiguli. Kapila ra bagoy pag kuan kana na ang kapilaray paggastos ato ang kwarta ron nga ang presyo mahal man o ang pagkaon mahal o bisan ganis mga karinderiya mag-inot-inot ka mahal ang kanon mahal ang sudan ang mais gani ron kasama ni Jerome ha karinderiya tag 25 pesos na matagkap o unya ang humay, tag 20 pesos ang matagkap. Ah, grabiha. Di naman sama sa una. Uy, nga, 30 pesos. Ato na lang mag-budget sa una, 30 pesos kasama ni Jerome, no? 30 pesos. O, 20 pesos. Niyad to. Pipila katuig ang nakalabay kay 5 kanon. 5 dugo-dugo. O, unya ang esoter piso. O, 11 pesos sa tayong mong gasto. 5 kanon, 5 dugo-dugo, pakapin sa bawas baka, okay na. Karon, pagkapaita, tag-20 na ang takos sa kanon, gamay pa kayo, kanang 20. Ha? O niya, ang uban sa mga karinderiya. Hastagan ni ng ilahang timplada sa Sudan kasama Jerome, giusab. Oh. Palit kag dugo-dugo ni ato latuklatok matung dugo-dugo. Madir, palit tag usa ka takos dugo-dugo. Usa man dugo-dugo ni mo madir, naglabi man ang sabaw. Gituyo na ako, sir, aron makahigop kag lami nga sabaw. Di, oy, gidaghan ang sabaw sa dugo-dugo. Oh. Pidas, ha? Ni munggos, pati kag munggos. Ni ato latuklatok patung munggos. Karon naghan ang sabaw sa munggos, oy. Ha? Pahit kag-utan, ni ato dapatoy mga subak-subak diha nga unod sa isda karon. Puro amlig. Pure na lang yung utan. Inato kayo mag-utan tangat. Bintahan man na mag-utan patangang atos bukid. Kayo ubay-ubay pang subak. Ha? So bisan mga karindiriya rin, ni-adjust ba sa pamaagi sa pagtimpla silang pagkaon? Tungod kay mahal naman yun ang presyo. Oo. Oh. Unya, di ato'y kausa, nakasabay ito na akong taxi driver ni Kaon sa karinderiya kasama Jerome. Ingon na yun ang taxi driver nga. Madir ka, tab ang baning imuhang kuan, inununan siya. Ay, gituyo ta na ako, sir. O nga naman. Ay, mahal naman pong asin. Siyaro, hasta asin. Minusan pa, bitaw. Joke-joke, ragun to. Oh. Maul, naroon, iyahay tag-adjust, no? Iyahay kitag-adjust. Katong dool-dool pa sa dool-dool na gitrabahuan, di na lang mag-jeep, lakaw na lang. Kanalitan, imyong gitrabahuan, gikan nalis kapitulyo, niya diharas kulon, mag-jeep pa ka, lakaw na lang. Dapat exercise. Pero ang inyohang imong gitrabahuan ka sa Majerum, lapo-lapo, unyang imong ipuyan, uslob, awa na. Hangakon yung kaana, bisa pag imong jagingon. Kinahanglan yung kaog, mobility nga sakto, kalayo man. Oh. Pero kadtong uban nga madara ninyo, og, lakaw, o lakaw lang tao, panalitan, o, at, Dris Kapitulio ka sa Majerum. Unya, inyo habarong ipuyan, Guadalupe ra, wala ka to eh. Ha? Oh, dapat exercise. Basta ba da, wala ka. Iyahay og adjust. Kaniya magitaros crisis. So adjust lang ta, no? Wa matila, imahimo, ani. Igo ramantang mo, musabay matas panahon, nga, makasurvive pata. So, part ni sa to ang strategy of survival. Oh, so, part kini sa to ang strategy of survival. Oh, survive ta kay. Pait kayo o di ta makasurvive tinuod aning mga paggrabe ng pagtaas sa presyo sa to ang palitunon. Oras mga kasama, alas 11:50. Sige, kumbati lang ta, ha? Oy, si Philkans Kantos, dugo-dugo. Dugo-dugo ko no. Daghan sa ba, dugo-dugo, eh? Kay dag, kay kuan man. Sige. Carmila Veloso, may gabi. Lucy Elevera from Argao, happy Monday. Okay. Bisag walay sulod. Unya watching from Barangay Atabay, Hilungos, Liti. Yang Hilungos home, Hilungos hometown. Ako ang watching walay kwarta. Kumusta naman mo diay? Maton pa sa Philippine National Police. Ang ato ang crime rate ni drop kuno og 34%. Sa buwan sa Abril. Tinood ka na. Nidrop po noong 34% kasama Jerome. Ang ato ang crime rate sa buwan sa Abril. Sa luyo, luyo. Yeah. Katong uban nga mga krimen, giblatter ka to. Hambog, na ayo ko'y mga nailhan kasama ni Jerome. Ato ni. Wa man dawata sa pulis ang ako ang reklamo. Sir, sir, pablater lang tami. Usam na yung mga ipablater. Agit yung tuunan akong kutsilyo sa amuang silingan. Kanya, pablater takos pulis. Kaya mukihi ako. Ingon lang pulis nga. Ay, ay. Barangay, barangay, sa barangay. Unya, umaw lagi. Gano wa to giblater? Nga, nahulga naman akong kinabuhi at to. Batod pa sa Philippine National Police, oh. Gani, minus o 34% ang crime rate sa buwan sa Abril. Oh, sabi ay mang buwan. Pupas mga nitibo. Tinuod ka na, ha? Duda mag yung mga tao, sama na tinuod yung ka na, chief, nga ni Minos na. Ha? Kami diri sa media, kadaadlaw, kadungugmig. Patay. Makareport si kasamang GQ o si kasamang Pularo o kawat, tulis, akyat bahay. Sa tawag anak uban, kanang budul-budul. Kunya ni minus kuno ang crime rate. Ha? Mas maayo na to, o di minus ang crime rate, ma-feel na to na nga, tinuod, di minus yung crime rate ron. Ha? Minus ang krimen ron, kaya wala kayo'y akyat bahay. Wala kayo'y kanana ang patay. Wala kayo'y mangungut. Pero karon, kadungog tag mga balita, isudyante, gilabnihas iyang silpon. Babagi kahit lagdunggab sa tiyan. Mga na makapangutana ang mga tao. Nagtugang kanis tinuod ang ato ang mga polis. Or ang ato aron nga Philippine National Police gusto sila magpa-impress nga to kang Presidente Bongbong Marcos Jr. aron ingnon. Nga doon na sila'y mga accomplishment. Ong itumang ko sila ang trabaho. Kaya nga naman, nga kami diri sa media, o kamo din ha nga naminaw, unya karon kay naa na may social media. May bawa magin mo sa mga balita. Nga, uy, mo ni balita ron, uy, kaluoy ba niya? Gi rape man. O, gi kawatan man. Unya ni minus ang crime rate. Karuha ka na ninyo inyong dita, uy, o tinuod ba ni? Kunya, og doon naman ganit pag minus sa crime rate, unsa man itong uban nga mga krimen, inyo baka itong giblater. Nagto, kainom doon pa ko, police reporter ko kasama ni Jerome. Murubing maging miss nagkadaiya nga mga police station ni Adto. Kay, dili ba sama karon nga sayo na kay pagkuhag balita. Oh. Tungod sa social media, tungod sa internet, naanay Google. Karon dili na gidlisod kayo ang pagkuha og mga balita. But sa amo ang panahon, sa dihang wala pa mauso ang social media, lisod pagkuha og balita. Eh. Muad to gid mi og mga police station. Rubingo na muna. Unya, labi nag ma-assign kag panggabi ngadto sa kadlawon, aw. Adto lang pud mi matug sa police station. Oh. Adiha gitoy desk officer ni ingon na. Ah, sir, Alex Saba. Di lang ni nato iblatter kay kasabay niya mis among hipi kay mo taas ko nung crime rate. Ano na to mga amigo, mga polis nang retire naman po sa trabaho. Pero kato mga karaan din nga mga polis, ay sus, pastilan kasama ni Jerome. Doon ay doon kablater. Yan to, kay kasama amin sa silang hipi. Masuko man diha to'y hipi ni Anto, dari sa Cebu City, nga masuko og bayo, og mo, saka ang crime rate. Di ang gihimo usab sa mga police station chips, nagbutang og doon kablater. Ang usa kablater, kadtong tinuod. Dili to nila idiga katong tinuod. Ang usa ka police blatter maotoy ang gidiga gamay ra. Ang katong daghan mo gitaguan. I-conference na sa mga police station chiefs, iyahem nag-report nga to sila hang city commander. O nga, mauni ang amo ang crime rate sa amo ang jurisdiction. O, niubos. O, pero ang tinuod God, wa ito giplatir ang ubang mga krimen. Sab ni Ron, niubos ko noong 34% ang crime rate sa buwan sa Abril 2026. Unya, gitugan ka, tanan. Okay, wate ko ang panahon, mga kasama din sa newsroom, nabagan tang kasama ang radioman Gerald Albius, master control kasama ang Jerome Yap o Nestor Humisilio. Sa transmitter, atong kaoban si kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser og Kabanan. Og partner po na ako sa gawas, kasamang Josipos G.Q. Quijano. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo og maayong tungang gabi, Pilipinas.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong

0: sa kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog na inyong kasaligan. Si Kapanyaw Marisa Abadies. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Nga maghahatod ka ninyo mga tips o mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking o mga impormasyon sa maayong kahimsog o kalawasan. Kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing. Ug garon ato ng sugdan ang kasika sa kabuntagon.
1: Good morning mga kapanyawan. Lahing semana na usab atong pag-asawahan o magsugot ta karong adlawa. Ako inyong kapanyawan, Radyoman Marisa Abadies. Welcome sa lahing episode na usab nato mga kapanyawan nini sa inyong paborito na nga programa, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama, ultiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, ipigtibo arang sa UTI, ubang malatian sa kidney, Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kumusta mo diha mga kapanyawan? Ako manghinaot ha, nga naa mo sa kapiskay sa inyong panlawas, ug layo ka mo sa bisan unsang ipamati nga sakit. Sama na ako mga kapanyawan, maningkamot gid ko nga maayo akong pamati sa akong lawas. Siyempre, dili kalimtan ang pag-inom matag-adlaw sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Naimo na akong routine gid mga kapanyawan ang pag-inom sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ingon man kining SED Kugon Herbal Capsule. Kining SED Kugon Herbal Capsule mga kapanyawan, maayo kini dili lang sa lawas. Apan maayo kini particular na sa kidney. Ilabi na kung doon na mo ipamati nga UTI din ha o urinary tract infection. Pero syempre mga kapanyawan, kung mong grabe na usab ang inyong ipamati nga UTI o diha sa inyong kidney, angay na usab ka mo mukonsulta sa doktor. Ako kining nahisgutan mga kapanyawan, tungod kay karong buntaga, atong sayran kung unsa kining UTI o urinary tract infection. Kung sa'y mga hinungda ni ini, kapanyawan, Radyo Man Marisa, o kung sa'y angay buhaton, kung makasuway ka ni ini o imo kining masinati, matod pa sa katiguangan, kining UTI, ang hinungdan ko noon ni ini, kanang pugong-pugong sa ihi o dili mangihi na yun. Siguro mga kapanyawan, makonsidera kini nga usa sa mga hinungdan. Dili mangyud na maayo nga pugnan-pugnan yun ang ato ang pag-ihi no, o pagtubag sa tawag sa lawas. Apandaghan pa ang mamahimong rason kung anong ang usa ka tawo makasinati og UTI. And take note ha mga kapanyawan, dili lang babae ang makapamati niini. Apin na usab ang mga lalaki. Apan mas prone kini o masuki ang mga babae niini. Disclaimer lang kung gamay ha mga kapanyawan, dili ko doktor o eksperto bahin ni ining UTI, igo lang ko mo share kaninyo og pipila ka mga impormasyon bahin ni ini og kun do na mo gipamati diha nga sama og sintomas sa UTI, angay magpakonsulta na gyud mo og doktor. So balik ta sa atong hisgutanan, a urinary tract infection mga kapanyawan, common gyud kini nga infection sa inyong urinary system. Ang UTI mahimo mo epekto usab sa bisan unsang kabahin sa inyong urinary system. Ang bakterya, ilabi na ang itawag nga E. coli, mao kini ang labing kumon nga hinungdan sa mga UTI. Ang mga sintomas naglakip sa kanunay nga pagbalik-balik sa pansayan o kanunay nga pagpangihi, dunay bation nga sakit, kung mangihi o magsakit usab ang kilid o ubos nga bahin sa inyong batang. Unsa man ang urinary tract, Radyo Man Marisa? Ang urinary tract, mga kapanyawan, mao kini ang mugama o muhipos sa imong hugaw o sa imong ihi. Ang urinary tract naglangkob kini sa imong mga kidney, ureters, bladder, og urethra. Ba, mga medical terms kayo mga kapanyawan, no? So, atong sabton yun, og maayo, kung anong, unsa man yung mukalit raman ni, kining UTI, baka sinati mang kukalit yung nani. Kailan naman taon sa kidney, no, mga kapanyawan, ang kidney maoy mo filter sa tubig o waste products, gikan sa atong dugo. O maokini ang mamahimong ihi. Ang ureters, maokini ang nipis nga tubes lang, ng mga tubo-tubo sa ato ang lawas, nga mukarga sa imong pee o ihi, gikan sa atong mga kidney, paingon sa atong bladder. Samtang ang urethra, mao kini ang tube usab nga mudala sa ihi, gikan sa atong bladder, padung gawas na sa atong lawas. Sama sa akong giingon kaganihan mga kapanyawan, ang UTI mahimong masinati sa babae o lalaki. Apan mas kumun kini sa mga babae. Base sa pagtuon, halos katunga sa mga babae ang makasinati og UTI. Gawas sa babae o lalaki, mahimo usab mo igo ang UTI sa mga bata. Apan makaapiktar lamang kini sa 1-2% lang diha sa mga kabataan. Atong nasayran sa atong pagpanukiduki nga ang mga health providers o healthcare providers, nakaatiman na sila og 8-10 milyon ka mga tao matagtuig tungod kay nasakit og UTI. Unsa man ang mga sintomas

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Mga kapanyawan, ania na ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa Zed Panyawan. Hugyawan sa Zed Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tulaman ng dalit ka nato sa Zed Marketing. Ang tiggama o tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin. Nga dunay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang Zed Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banana, ba o panyawan. Ang Zed Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant. Banaba o makabuhay o panyawan. Ang Zed Liniment Oil. Ang haplas nga milagroso. Ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Zed Marketing. Ang Zed Celebrity Beauty Soap. Ug Zed Celebrity Kajik Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa Zed Panyawan!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamuhang adlaw, kaninyo tanong, welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nena po kining atong tulumanon karon ng maghahatag og impormasyon, kaalam og kay balo, pagtabang. Aron kining atong lawas, malikay nato sa mga balatian, pinagi sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong lawas, ang mga produktong ginama sa Zed Marketing. Ang tighimog, tigapunapun sa atong mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong mga lamang ang pagtabang sa mas maayo natong kalawasan. Sama sa nandan, ang atong hugyawan sa Zed Panyawan na dunay knowledge power. Ngaliin na mag-share kami og mga kahibalo og pagtabang nga maluwas nato kining atong kaugalingon sa mga balatian. And of course, pagtabang usab sa pagpaila-ila kaninyo sa mga klase-klase na itong mga problema sa panglawas. And ang aniya karon na ito ang Partners Health nga maghatag og paghuban sa mga klase-klaseng problema sa Sir John. Sir John, maayong adlaw di akanin mo.
2: Yes, maayong adlaw doon sa Sir Rick Nos. Tara na itong mga tikwag na ako. Kumusta kamatan?
1: Sa itong mga kaigsunan di akaroon nga dunay mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga dunay pagtabang ang mga produktong herbal sa Zed Marketing. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin. Aduna po kita Zed Panyawan with Garlic. And of course, ang Zed Kogon Herbal Capsule. Naapuntay panghaplas na makatabang no? Ang itong Zed Liniment Oil. Aduna yung menthol, camphor, ug methyl salicylate. And of course, ang atong kape, dili natin ikalimtan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustin. Aduna po kini siya ay ginatawag na itong purple corn, no? Kung na maistapon. And of course, aduna yung cinnamon. Ug ang pampatamis ni ini, safe kayo, gumikan kayo dunay kini siya stevia. Sir John, karong adlaw, pag-aisgutan na ito kining problema sa ginatawag na itong hyperacidity. Nga nung ang uban, pag magkape, taas man ka, kanang dali raman kayo mo taas ang ilahang ginatawag acid sa tiyan, no? Kanang nagasinati sila o kanang murag burning sensation silang dughan, no? Silang esophagus, no? Kanang ginatawag na itong acid reflux. Information kining atong mga listeners and viewers, Sir John, kung unsa ang ginatawag na itong hyperacidity o nga nung makuha na ito kini siya, pinagi lamang sa pag-inom mong kape o guban pang mga ging buhaton nga makahatag ka na ito sa ginatawag na itong hyperacidity. Go ahead, Sir John.
2: Kana Sir Rick, no, ang hyperacidity, siyempre, no, kay batutanan, ang usa sa mga kinaiya sa itong digestive system is kining mag-grind, no, sa itong ginakaon. So parte din na sa katong ginatawag na itong digestive process or digestion, no, kining pag-introduce o hydrochloric acid. So kining atong hydrochloric acid, no, sa ginasecrete ni sa itong mga specialized na mga cells, no, sa itong tiyan, nga aron nga dali lang mabungkag, no, dali lang mag-grind, dali lang makunis-kunis, no, abaw na itong mga dagko o gahi na mga pagkaon sama sa protina. So like example, karne, no, kana gahi kay na siya bungkusod na sa bungkagon, so ang kinabuhat ni ana is kinabutangan siya ng asido sa itong tungol, no, and bisan pa man nga mag-iskot ta og acid, no, o hydrochloric acid, or kini ginatawag na itong muriatic acid, no, na ginagamit na ito sa doang mga comfort rooms, no, sa itong mga bathrooms, sa tiles, or malimpyo siya. Specialized po ng itong tungol na muhandle, no, sa maong acid, no, tungod kay, siyempre, you know, inubanan pa sa mga kadaiyang mga organo, lain pang mga tissues din sa itong tungol, no, malikay yan itong epekto sa hydrochloric acid. Pero, Sir Rick, no, mamang time na usay gahit ang ulo, tamukaon sa saktong oras, no, and nakaprograma man gud ang atong tungol, no? Nakaprograma siya according sa atong habit. So example, na habit na atong kaunta morning to gabi. So pag dili na gayud ato ma-hit na nga time, ang mahitabo is automatic na mag-release ang ato ang stomach, no, o mga hydrochloric acid. So nakamarag na classical conditioning ba, nakakondisyon ang atong tiyan nga pag magsa magkaon na gani, mugawas na dayon ang hydrochloric acid. Mo ni itong feeling mga bati nga murag utom na kay murag nagsakit na kung tungol. So sometimes, no, nagilita mo kaon, no, wala siya lain mag-grind. And ang instead nga ang hydrochloric acid is for the food, usahay, mapiktuhan ang atong tungol tungol kay wala may lain di nag-grind ang atong tungol, no, atong stomach. So usahay, may tabo is masamad ang ato ang stomach. And then tungod niya na, no, either kina-reflux, meaning kinabalik, no, para ibalik sa tungod kaya, di ba, naman na siya ang pag-angasin magun, mag-rela, mag-react na siya, no, naman na siya yung mga fumes, naman na siya yung hangin, no, nga kina-release. So tungod kaya nag-bloat ang atong tiyan, no, usahay mo, ginapagawas na ito, pinagi sa itong baba, no? So, mag-reflux, no? Atong ginatawag na reflux. So, mabalik ang acid. Muna nga ito, usahay, makabati ito nga nga mudugab ito. Marag-aslom na kaya nga ito ang pag-ginugapan, no? Tungod kaya ang acid, nag-accumulate na din na sa itong tungol. And, ito pang tanan mo sa Rigno ka, what if, ang anong ang kape, no? Anong ang kape, makakos din ha, o ka ng pag- kanyang kasakit sa tiyan, no? Tungod kay ang kape, Sir Rick, no? Doon na sila yung labaw na ang caffeine, no? Tungod kay reactant ni siya sa katuganing para, di ba, makamata ka, no? Ana, no? So, if ever makamata ka, appeal po ang tanang organo, no? Ang tanang organo sa imong lawas, mamata po, makamata po, no? So, same po, no? Imbis nga, tingkatulog na sa tuang stomach, no, ma-irritate siya or ma-excite siya, no, gina-excite na to ang atong stomach, so mag-release na po siya og acid. So muna yung mahita po is pag once nga ma-excite na to atong stomach, eh, bisan unsang organo sa itong lawas, labang na ng stomach ato, no, mag-release siya og acid. Muna pag after na to mo inong kape, murag sakit nung po na kong tumor, murag lamay ka mabugay kaon. So, kanan, no, hinay-hinay para sa nga nag-work na sa gabi kay tungod sa Rick, no? Kasi pag magkape ka, gutom mo na po ka. So, munang sahay, munang isa sa mga reasons, no, nga, nag-saka ang week, no, sa tao. Tungod kay, like example, nag-gabi ka ng night duty, nagkape ka, kay tungod din ka gusto makatulog, and tungod kay nag-build ka pang acid, gutom na po. So, munang pagka, yun, mutaba yun, umuda ko ang isang katao. So, nana siya inanap ng mga effect, no, sa itong lawas. So, kanasya sa Rick, no, actually, mga basic lang na siya na presentation regarding sa acid.
1: Actually, mga higala gisuon, kung ikaw mahiligon ka sa kape o nangita ang kape nga makatabang sa ato maayong panglawas, ani ay kape ang SAD marketing, no, nga makatabang, nga dili po din siya makahatag kanimo og hyperacidity. Kining atong SAD Panyawan Coffee Mix. Ang SAD Panyawan Coffee Mix, mga higala gisuon, sa kamatang sa kape, nga napamatuta ang makatabang, gumikan kay dili lamang paghatag og depensa nga dili ka magdaot, kundi pag-alim usab sa mga nagkalain-laing mga klase sa mga problema sa panglawas. Kini gumikan kay ang maong matang sa kape, puno sa vitamina, minerales, nutrients, pinagi kini sa mga herbal, mga tanom, ano, o sa mga prutas, or nga naan ni ining atong kape. O magkape ka nini, murag ma-feel ni mo nga lahi siya, ay kumpara sa uban, gumikan kay kini siyang kape, puro kini siyang herbal. Dili kini siya tamis, nga sobra ka tamis, nga makahatag na inog, ay hyperacidity ni mo. Kay matod pa nila, mga igalag isoon, pag mag-hyperacidity ka, buot pa sa buot, taas og creamer, taas po kini og sugar. Muna nga kaning atong kape, balansi lang kay ni, o makatabang kini sa maayong

0: atong hugyawan sa San Panyawan. O ginawa itong tanga itong mga listeners na ano po yung nakatunan.
1: Kaya salamat kayo si Rick Nog. Salamat kayo sa mga panahin pag-iapon sila sa pagsubaybayan ng programa.
0: Sa ito ang mga kaisunan di hati Manny Kanunay. Basta adunay problema sa panglawas pag Sed Panyawan Products. Ginama sa Sed Marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulong manong hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa Hugyawan sa Sed Panyawan. Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan

0: bilang iyong bayan.
1: Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod saan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Philippines Alert Time, alas 4:35 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte o Senador Rafi Tulpo nagtabla sa presidential survey sa Pulse Asia. Samtang naga sa Tineo Lino Bredo nagpadaulusap.
7: House Committee on Justice Depor Barna sa Committee reports impeachment complaint bato ni Vice President Sara Duterte.
5: Sa mga balita lokal, Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Hulmana sa Waste Crisis Task Force subay sa pagbukas ug balik sa kontrobersyal nga Binali Landfill.
7: Pagbuak sa Archdiocese sa Cebu nagpabot talag og approval gikan sa Vatican.
5: Balita gawas sa nasod, UAE dideklaran nga nang safe ang ilahang nasod human na makadawat og missile threats.
7: Sa negosyo, presyos gasolina crudo mutaas na sab sugod karong adlaw.
5: Okay.
6: Karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay Pilipinas. Naguna ka, Unang Balita.
6: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ato mga impormasyon ng inyong masairan.
7: Ang ayani mo madunggan, una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
8: Number one.
6: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. TYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
9: Gising na!
6: Bangon na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Adlaw may galang Martes, pizza 5 na sa buwan sa Mayo, tuig ka 2025. Sa nga, sa kanito mukhang porsa sa UHP, aramin sa bukali ang inyong mga tigbalita.
7: Kailangan ni Radio Man, Candelinea.
5: Ako sabi Radio Man, Arlo Samante. At natabi ka lang sa Lasay, Santac na sa Butag. Pagkatod ka ninyo sa mga lamas ka mga balita. Maing Butag, Sugbo, Kabisayan, Mindanao. Lada po God na may gala sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami ng kamus, kapiskay, kamaya, ng adlaw ka na may gala ng Martes. Kumusta? May buntag, may... Uy, alegre na kayo may gala ng itong politika karon ha? Kaya nainigawas ng survey. Nga si VP Sara o si Lenny Robredo. Panagay, kanang close fight tayo. Parang 8 points lang ang labaw may gala ni Sara Duterte sa survey. Ang nag-commission ang NBI kasamang Ken si Migs Zubirik. Oh, ang majority floor leader. Ang puntos may gala ni Vice President Sara, 53%. Samtang kang Lenny Robredo, 43%. Ang tinood ka survey ani mga igala inig kakwanat Mayo 2028. Ano yung una-una ninyo mga higala, ha? Kung kinsa to nga mahimong presidente nga makapapriso ani nga mga kawatan at nga mga nangawat sa flood control kinsa to nga makapapriso ani mga higala at kung di gani mga igala, pasagdan na gapo ni sila hastang kining author gyud sa pagpangawat. Ow. Scratch. Aba sila pato, Santi Mayon, ato nga mga kaigsunan dari sa ato, sa surad sa Sugbo. Balikanta ni Ron Megala ang kining survey, ha? Kay Alegre ni. Siman ka mga igala, pila na lang. Close fight sila mga igala ni Vice President Sara o si Mayor Lenny Robredo. Ganun na taon. Pagbuntag sa itong mga kaigsunan dari sa ato, sa surad sa Sugbo, sa itong mga silingan ng mga nagpayan. Nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagpayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga lalawigan. Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira ka mayroon gala sa Western, Eastern, Visayas, Karimurasa. Naminang damati na may gala sa tulumanong ng unang radyo, unang balita. Maigbuntag! Inita kagapo ng adlaw ay karon may nalang may gala kay atong makita sa atong langit na ay dag-om. Unsa kay kahimtang sa panahon karon adlaw ato i-check karon tato may gala pag-asa kay sa akong paggawas medyo na ay mga dag-om sa kalangitan doon ay mga panganod nga ako nasigpataan sa kuhay sa nang labay ng mga kadlawon gaway dag-om kanang hawan kay langit pero karon may gala na ay natay makita ng mga panganod. Maintang mag-uwan-uwa ni karong adlaw. Kay wala tayo na kasi nati o grab, wala na tayo kasi nati uwan. Sukwahin at ito na kalamayin ng mga simana. Wala nga nabalaka, may gala ang kagamhanan sa sunod sa Sugbo sa parayong nga pag-init. Parayong nasinati na ito nga kainit sa panahon. Ang apektado ani ang mga mag-uuma sa bukid. Ang atong produkto may gala sa uma. Maoy maapektuhan aning panayon nga pag-init nga ito na sinati din sa surad sa Sugbo. Wala nga gipahimangnoanta sa taga gipahimangnoanta mga igala sa Department of Health nga muinom ta kanunay og daghan nga tubig. Aron nga dita ma-dehydrated, dita ma-heat stroke, kay grabe ka init sa gawas. Bisa nini kahapon gani, wala'y adlaw, init kahapon mga higala. Uy, wala ang hinungaw sa siminto. Imo ma-feel may gala ang kainit. Wanang inom og daghang tubig ha. Dita mo kumpiyansa labi na sa mga idara na katong mga nag-edad og 50 pataas. Inom ta kanuna og daghang tubig. Nya di na ta magpa-expose sa kainit sa adlaw. Pero bilib ko aning mga construction worker. Kay bisag nag-taas ng edad pero kumbati gyapon may galag buwan sa init. Maanad kanang sa anad gina sa tao. Maanad ka mga higala nga init ka permi. Permi ka sa mabuan sa init. Murag imo na nang nana na si mong dugo. Ilantan sa kagana kasbugnaw. Kinanglan naka sa init permi. Oy, may buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, food, POG drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga drivers, may ganang na sa kaina sa mga sakinaan. Nanapot tayo na ang kalbaryo na sa gumangon karong adlawa. Usaka og 3 pesos ni. Ang presyo may gala sa produktong petrolyo. Wala ka kung niyatong kagahapon, 77.80 pesos ang matag litro. Karon 80 na sa... Ay, nako. Saon taman eh? May na lang, kaysa 150. Karon tataon na itong siren kang ang itong mga gasolinahan, ha? O niyang mga alas 6 na lang. Sa programa ni kasama ng Atty. Rufil Fernandez, inyong mamati, may gala ang pag-ulagway sa itong mga gasoline station. May buntag son sa itong mga nagtanaw na sa itong Ipinahim Karabuntag, ha? Asa man ka na himutang sa kalibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. Inyong mabati, may gala mga nagkong mga balita na nahipo sa itong kabanang ikan sa News Department. Mga follow-up reports, police report, dinhi lang may gala sa itong pagpanaguman. Napasari pa ito sa check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sayro na ito may mga presyo sa mga nagunang panaliton sa Carbon Public Market.
6: TYHP, tutok presyo sa merkado.
5: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
0: Yes, mayong buntag kasaman Arnold of the Samanggen. O mayong buntag usahab sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa itong mga tindira o tindiro. Ug maugrahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tipaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market. Kamunggay, 180 ngadto sa 200 kilo. Agbati, 70 kilo. Utanon sari-sari, 50 kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Palia, 70 ang kilo. Palong, 80 ang kilo. Kalabasa, 25 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Saluyot, usagatos ang kilo. Sikwa, 70 ang kilo. Togi, 35 ang kilo. Batong, 80 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Saksoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyoman Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tapat.
9: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
5: Ang salamat sa mga Jesse Samampong, gikamay ka na sa Carbon Public Market. Arit na may gala sa survey, ha? Sa survey, may gala sa... Nga gikomisyon may gala ni Senator Migza Zubiri. Pals Asia ni siya nga survey. Pabilin may galang nag number o taas ang percentage ni Vice President Sara Duterte. Unya kung karon eleksyonon, sigurado na nga daog may gala si Vice President Sara Duterte. Apan nagkagamay ang ihang kuan, ang ihang labaw gikan kang former Vice President Lenny Robredo. Ah. Si Sara Duterte may gala nakakuha og 51%. Samtang nagsunod niya 44% o 43% mao si Lenny Robredo. Ah, gihimo may galang survey nito nga February 27 to March 2. Ang Mindanao may pinakadako niya. Oh. Ah, kamudya sa Mindanao 93% may galang ihang nakuha. Atong tanawon may diri sa kuan be. Ah, tanawon ato diri be. Ah. Si Sara Duterte mga higala nagsunod niya o nagtayo din sila sa kuan no? Sa Timog Pilipinas sa si nagtayo sila ni Sara Duterte o si Rafi Tulfo. Ah. Nakakuha may gala si Sara Duterte og 90% sa Mindanao. Si 64% sa Visayas. 19% sa Balance Luzon. Onya si 42% may gala sa kuan sa National Capital Region. Samtang tayo din sila ni Tulfo dahil no? Sa duha din ni Kakuan, kung kisa mo ang butaran Tulfo or Sara Duterte, nagtayo sila ni Sara Duterte, ni Kuan, ni Rafi Tulfo. 46% sila. Dito sa National Capital Region, tayo sila dito, 42%. Pero pag balance Luzon na, dako na kaigbiya si Sara, 19%, unya 72% si Rafi Tulfo. Pag-abot sa Visayas, 64% may gala si Sara, 32% si Rafi Tulfo. Pero pag-abot sa Mindanao, gibyaan og mayo si Rafi Tulfo rito, 90% si Sara, 9% lang si Rafi Tulfo. Ano ta may gala kang Sara Duterte og Lenny Robredo? Pero may gala 51% si Sara, 43% may gala si Robredo. Sa NCR, uy, nilabaw si Robredo dito sa NCR. 41% may gala si Sara, 42% si Robredo. Sa Balance Luzon, ni Daog Kwansan, kanang labawsan may gala dito si Lenny Robredo. 26% si Sara, 67% si Lenny Robredo. Natay kwan na ni Dong, mga picture. Makakwan ka Dong, names. Ay mga picture sa Pulse Asia. Para makakita po ng atong mga viewers sa Facebook. At ang balik ko na, ang Balance Luzon, 26% si Sara, 67% may gala si Lenny Robredo. Samtang sa Visayas, sobras katunga. Ah, nara. Kanta kang Lenny Robredo ta, Lenny. Ah, kana, Lenny Robredo ta. At ito sa Visayas, may gala sobras katunga ang labaw ni Sara Duterte. Nakakuha sa 67%. Samtang si Lenny Robredo, 31%. Dito sa Mindanao, nakakuha si Sara may galag 93%. Samtang si Lenny Robredo, 6% lang. Ah. Ang dako nga nakuha nga boto ni Sara, gikan sa Class E. Kani mga masa yun. Masa 74%, 23% lang may gala si Lenny. Sa Class D, nakakuha pa may gala si Sara, 53%, samtang si Robredo, 41%. Samtang sa Class ABC, para may gala ang mga oligarchs, nadari ang mga kuan, mga arang-arangan, mga dato, nadari tanan sa ABC. Si Sara, 30% lang, samtang si Robredo, nakakuha ang 63%. Mga may gala ang mga kuan, kining score niya sa Tibuok Pilipinas ni. Ah, samtang si nagsunod may gala, ikatulo na na si Bam Aquino na. Nakakuha og 0.1%. Puro 0.1%. Nagsunod, may ganang muragwa na yun, nakuan. Pero kung iskot, nga nung nagduha man no? Awa ko kasabot, ane kasamang Ken, duha man. Na kang Lenny Robredo, napod kang Rafi Tulfo. Niya, diri sa Rafi Tulfo, si Robredo, si Lenny Robredo, ang nakakuha lang siya 0.1%. Usam, wa siya gi-appeal sa kuan? Wa siya gi-appeal sa pangutana? Side question siya, oh, wa siya gi-appeal sa pangutana? Kung si, kinindo ha may mag... atubang o mag-atbang sa presidential election kini si Duterte o si Rafi Tulfo, murag ang guban mo ingon nga, ano lang yung mo nakakuha siya o 0.1%. Kung ari pong ka may gala kang Sara Duterte o Lenny Robredo, nigawas ang pangan ni Bam Aquino, nigawas ang pangan nga nakakuha siya o 0.1%. Gawin eh! Mani may gala ang nigawa sa survey ka kikuha ni February 27 ni siya nga gi-survey. Wapa ni ang katong kuhaan ka sa mangken, katong gidabudabuhan pag maayos si Sara Duterte dito sa kuhaan sa Congress at sa impeachment kuhaan, katong sa Justice Department. Dito may gala sa Kongreso. So, ato lang ning paminahon may gala. Ang uban pang mga pulso sa katawhan kung musustiner ba si Vice President Sara Duterte nining grabe na nga pag-atake niya sa Kongreso, pag-atake sa mga kontra niya may gala sa politika. Kaya handlock may gala nga basikon niya nga panimaslan sila may gala o mga balhog na inoon sila sa presuhan. Pero duda kung aning Lenny Robredo, magdi niya siya makahimo pagpapriso ani nila. Amigohon na gihapon ni nila. Hangtod nga di gihapon ni mapriso. Muna, mga igala, ang klarong istorya. Ang mga kapapriso na gitani, mga igala, ng mga uban, ng mga politiko, ng mga kawatan. Si Sara Duterte. Oh, come on, kundi mo bubaos. Ano sa tang Jane Galliardo be? At sa tang i-check be ka sa kasamang Jane Galliardo na yung oras sa karoon sa kabuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane!
10: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Abtan kita din staff kasamang Arnold na ata nagsubay din sa may end bakal sa Avenue. Apit na gita. Ay, di rin na gita sa may CCMC at abangan sa CCMC kasamang Arnold. Pero murang karong adlaw ka sa mga Arnold, makapaminghoy na po ni sa ato ang mga drivers. Kamrag na na po dumento sa presyo sa lana ron ka sa mga Arnold. Wapag yun nabalik sa normal ang kining presyo sa ato ang gasolina, diesel ka sa mga Arnold. Murag yun na naman po ipagumento karong adlaw. Mo na nga ito ang tagan o pagtagad ka sa mga Arnold. Kay ato po nga suksiho na ang kining mga inilang gasoline station na binisdak bayan sa Sugbo para po atong masuta o makahatag po da o update sa mga presyo kasama no, da atong tagapagtagad ang nagkalain-lain nga gasoline station na apan sa dili pa kasama mga Arnold atong tagaan po pagulagway ang ato ang kadalanan din ni karon sa may Andok also Avenue particular binigid sa may South Basa. Dapit ka sa mga Arnold, medyo daanag ito yung mga nakita nga nagbiyahe ka ng mga dalawa. Pero ato po nabantayan ka sa mga Arnold, nung naadyo pagpanag-om sa ato ang kalangitan na karong mga orasa. Pero basit mahilis, report ni tungod sa kainit po ka sa mga. Pero diligya po ta, kumpiyansa kung asa mong ganita mo biyahe ka kong adlawa. Kung ating pa doon sa itong trabahoan, pwede lang ito makadag o baka kao ka sa mga Arnold, o baka jacket. Kung sa'y komportable na itong dalon na panagang lang po kung muuan, o baka grabe ang kainit po ka sa mga Arnold. Kung ugaling mo, grabe na po ang kainit karong mga adlaw ka sa mga Arnold, di malimot sa pag-inom o tubig yun. Kaya grabe makapauga sa tutunlan, makasakit sa ulo ang init nga atong masinati kung ugaling bigid ni Mohan karon ka sa mga Arnold. Sa atong nakita po na...
5: Matay, nakita niya nga panganod sa langit, no? Wana? Ni murag na napapas man?
10: Napapas ko sa mga Arnold. Night portion good na. Na ito,
5: ano,
10: pero itong siya, victim ka sa mga Arnold, well, doon nagipagpanag-uma ang ubang portion sa ato ang kalangitan sa pagkakaroon. Naman inuoya mo, gaway ka sa mga Arnold, pero...
5: Nangitong sa unahan, no? Kanang sa Capitol area ni mga kwa, no?
10: Dako kayo sa mga Arnold, moragi, hakup giniya ang atbang ka sa mga Arnold. So, basit mo uwan gid ni karon, pero ato lang yapong sa taon gid ka sa mga Arnold. Kung sa po-update, gikan ko sa ato ang pag-asa ka sa mga Arnold. So, ato lang ipakita karon din ni ang ato ang nagian ubay-ubay nagitag nakita ka sa mga Arnold na mga motorista, ang ato mga balabal drivers, ang ato ang mga taxi drivers. Ilabi na gid ang ato ang mga jeepney drivers gikan sa modern o traditional na to ka sa mga Arnold na ubay-ubay na pud gyud og sakay nga mga pasahero, no? Padung guro ni sila mangumpra o baka nga padung pa ni sila sa ilahang trabaho ka sa mga Arnold. Pero noon wala pa tayo na sinabi nga grabe nga traffic no? Kay sayo pa man gid gyapon kay sa mga Arnold. Pero mao na no nga kung nailakaw ro na pwede ra makasayo sayo pag makalikay pod sa grabing traffic labi na gid sa mga peak hours na ka sa mga Arnold. Pero so far wala tayo nasugatan pod nga mga kasikas sa sa ato ang kadalanan ka sa mga Arnold, wala tayo nakuha po niya tao na doon ay mga disgrasya atol sa ato ang subay, atol po na din sa uban pa ang kadalanan ka sa mga Arnold, apan mo kuha gyapon ta og dugang pagtagad sa mga pangitabo sa ato ang palibot. Lagi ka na lang din ka sa mga Arnold, sa may Osmania na rin ka sa mga Jesse, Osmania Boulevard, dingdak ba yan sa Subo, kaubag yapon ako itong Armament Patrol at Speed Pilot, Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa panginyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP, tapak, Armament. Yes.
5: At sa mga kasamang Jane Galliardo, wala, nipilit na si kasamang Jane ang iyahang video kasamang nila. Nipilit. Parang hinay ang signal niya na pita. Mauna ba yung ha? Mauna ang atong nakita nga survey karon na wala iban nga ni motoa nay ang survey ni nigabot na sa 2028 kung makadagan si Sara lagi kung di maimpit. Kay ning impisa na mga igala kung i-impeach pero sa Senate murag lisod sila si Senador nang na istorya naman to ng mga senador may igala nga kaliado ni sa mga Duterte. Dela sila pa klaro. Lisod na mga igala diha sa Senate kay kining impeachment ta mga igala political ni. Politika mga ginang impeachment may igala kung di ka aliado may igala sa kuan. Kung aliado ka sa presidente, ay mo i-impeach si Sara. Kung dili ka aliado may gala sa presidente, magduha-duha sa kang ay murag di man mapriso tong mga kawatan. Atong ay absuel to si Sara be kay ini ka 2028 ta. Piti ning mga kawatan. Ana, ang kang Sara Duterte 53%. 51%. Onya 43% kang Lenny Robredo, pero kang Rafi Tulpo tay sila 46%. Stand by sa mga balita may gala. Kada tatao da apa sa dipa si Felix Abapo minsan siya gauan man diri sa Pangdako, Cebu City. Ang gauan diha. Mao na tong baga nga dagom nga nakita ni kasamang Jane diha napita sa Pangdako dito diay. Si Grace Abelia Ancerto. Magbutang. Guapo man ka. Guapo man ka kasamang Arnold. Silan mga gala. Si Tristan Gulay. Matad pa niya. Maing buntag, Rajaman Arnold, Rajaman Ken, Jaime Martinez. Maing buntag, Sir Arnold, Ma'am Ken. Si Gwen Arabis. Oh, maing buntag. Si Julieto Otik, Hildori Langgita. Maing buntag. Si Ronnie Reyes Navales. Maing buntag. Dan Mark Lipoldo, naglubog ko kasama Arnold kay ang mga pare na bahin na Duterte na apoy uban Lenny. Ah, anak gina. Pa-shout out sa diri sa masa Dumanhog. Ika ni Julito Otik Hildori lang kita. Piti mo lang. Hindi ko kabasa sa imuhang kwan boss, imuhang profile name. Okay, at oras may gala alas 5:03 na. Standby sa mga balita may gala human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Alas 5:03 na.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
14: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
20: Wala sila na namugko ba kasi may mga pamati din nila.
19: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
22: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
24: Pwede lang mga makakas. Bila ibo idan.
23: So anak ko, no, binta na ko.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
25: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
26: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
5: Mga higala. Karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala,
0: Ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Taas ba ang imo blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500!
1: Ato na kini anti-diabetic properties?
2: Sama sa
1: Charantine,
2: nga kapamubo sa glucose,
1: Visine,
2: controls blood sugar,
1: o polypeptide,
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500!
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto!
2: Sa pinagulong yung butikin sa sugar!
1: DTX 500!
3: Population na rin, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, Sky UABP, naayos sa DTX 500. Dua kaps buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
4: Zed Health Report!
6: Health Report!
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kahit nagyod ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
9: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3.
30: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
32: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
33: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
34: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
33: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
34: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
33: Super Fiber.
34: Mabakal sa mga butika.
29: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
0: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
11: prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
21: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
22: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Biodraw Herbal Capsule.
24: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
23: Biodraw Herbal Capsule.
24: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
23: Biodraw Herbal Capsule.
24: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
23: Biodraw Herbal Capsule.
25: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
35: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
25: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
35: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
25: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
36: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
37: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.

0: karoserita lina sa mga balita sa balitang nasyonal. Nagtabla si Senador Rafi Tulfo o Vice-Presidente Sara Duterte sa 46% ng puntos kini base sa uwing presidential preference survey. Gihimogikan Pebrero 27 ngadto na sa Marso 2. Ang resulta sa samang pangutana kung 15 piliyon sa pagka-presidente, nagpakita nga sinaga si Mayor Lenny Robredo. Nagpadulusam kang Duterte nga doon ay puntos nga 51 o 43 ang presidente sa Pulse Asia, si Ronald Holmes. Dibutyag nga ang figures gibase kini sa Rider Questions nga gikomisyon sa buhatan ni Senador Juan Miguel Zubiri. Si Duterte og Tulfo nagtablang sab sa 42% sa National Capital Region. Samtang naguna si Tulfo 72% o 19% sa ubang bahin sa Luzon. Samtang si Duterte dunay 90% sa Mindanao, batok sa 9% sa Kang Tulfo o sa Visayas. Si Duterte naguna gihapon ay nakakuha og 64% patok sa 32% ni Tulfo. Siyang bahin si Robredo, mas naguna ni Duterte sa 42 o 41% sa NCR, samtang 67 o 26% sa ubang bahin sa Luzon. Si Duterte nilawa usab ni Robredo sa Visayas, gadun ay 67% o 31% o sa Mindanao, 93% kay Duterte o 6% lang kang Robredo.
1: Samtang sa laing balita, unanimous ang pag-aprobar sa mga sakop sa House Committee on Justice sa Committee Report labot sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nagpasabot kini nga mahimo nang madusog ato sa plenary sa Busbay Balauranan ang impeachment complaint para butuhan na kini sa mga kongresista. Ang approval nga gumikan sa motion nga gimo ni House Deputy Speaker J.D. Suarez sa Quezon 2nd District. Tanang 55 ka mga sakop sa House Committee on Justice nga present kagahapon ni boto pabor sa motion ni Suarez. Ginsister sa Committee Chairman nga si Kongresista Jorville Luistro nga pinasubay sa Constitution ang himo nila nga proseso. Wa sila magdali o wala mo shortcut pagtuki sa impeachment complaint batok ni Duterte.
0: Babagan sa mga membro sa minority sa Senado na makonvene ang impeachment court alang sa reklamo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Tumagiris ni Senador Robin Padilla. Ihang gipangutana kung supakon ba nila ang pagduso sa Senado sa impeachment complaint batok ni Duterte. Samtang si Padilla sigurado na sa ang gabaruganan na ang gumanga sakop sa minority block sama ni Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos o Jingo Estrada na mahayag at tukion pa sa ilang grupo ang maong isyo. Si Senate President Vicente Soto III hindi pa naplinusam sa mga espekulasyon na doon ipipila ka mga senador nga musuway sa pagbabag aron i-convene ang Senado sa usak ka impeachment court tungod kay ministerya lang ang ilang trabaho sa gayon nga maruso na ang articles of impeachment gikan sa ubos by Balauranan.
1: Samtang nakagawas na kagahapon gikan sa iya pagkadetene si kani broadcaster Jason Za human kini kapian sa iyang kasong giatubang mga alas 7 na kagabi nakagawas sa detention cell si Zonza og gibanan kini sa iyang abogado nga si Attorney Mark Tolentino. Si Tolentino na piansa 10,000 kapesos kagahapon sa buntag alang sa temporaryo nga kagawasan ni Zonza. Kung hinumduman si Zonza gidakop niya itong Abril 30 adlaw ka Huwebes gubikan sa kasong giatubang may kalabutan sa gingon nga pagpakatap og sayop nga mga impormasyon labot sa kondisyon sa panglawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diha sa social media.
0: Alas 5:20 na, masaligo ng Philippine National Police nga ang mga otoridad na makadakop pragyod sa mga gipangita nga sila si Atong Ang o gani Kongresista Zaldico. Mato ni PNP Chief Police General Jose Merencio Nartatis Jr. Ang mga law enforcement teams nagpalaan sila ang pagpangita ni Ko o giparayuhan o sabkini o backup plans o interagency coordination. Dugang ni Nartatis, kumula pa sila niya. Mahinong danon nga kalampuan, kabahin ni Ko o Ang. Apan pa rin sila nga nagtrabaho kinibase sa dokumento. Nga mga impormasyon aron pagsiguro nga anaa sa hustong direksyon ang ilang operasyon. Sila si Ko o Ang, pulos adun ay high profile nga mga kaso o pulos na usab, gilut sa nag-warrant o arrest.
1: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, mas gibalapdan pa ang operasyon sa kapulisan samtang ang Mayon Volcano. Padayon nga nakapekto ang mga ashfall dinhi sa lain-lain nga mga barangay o lugar dito sa Albay Province. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melincio Nartatis Jr., padayon silang naghatag og seguridad sa pagtabang sa mga residente nga apektuhan sa ashfall gikan sa Mayon Volcano. Gipasabot ni Nartatis nga sugod nagpakita ang Mayon Volcano og lain-lain nga mga aktibidad. Nipahigayon sa mga patrolya ang kapulisan ug mihatag og security assistance sa mga residente sa palibot sa bulkan. Kapinas sa gagatos ka mga barangay ug dulaan sa 200,000 ka mga individual apektuhan sa baga nga asphalt sukad pa ni atong Sabado. Ang kapolisan nagmobilize og mga personal ingon man mga equipment alas sa gihimo nga road clearing operations ilabi na sa Kamali, Ginobata, ingon man Ligao dito sa Albay.

0: nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito nga pagdagoman, may galing panahanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisaya, Anag Mindanao, ang original Koy herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mo hatang, may kalagalagong salamat sa kaligong sa atong immune system. Arong galita, naling kamasakit. Bose, ikaw nga nagpaminaw karoon, matasana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule mubatok sa nimigala sa bisan unsang matang sa virus. Mupaligon sa atong immune system. Aron nga dita dali may galang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga vitamins nga naanini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Zurai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc ug sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, DK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Cabotis Island, Hero Pharmacy sa Odango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
2: Taas bomb pressure si Budugoy, kabadunay hypertension, basin taas imi sugar, o basin may diabetes kanyo, wala kamay baw, antas nga level sa blood sugar, magkabaghekis arterial walls, wapalapot sa imong dugo, o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka, umutaas sa imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon sa imong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputulos sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki, busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dura kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot sa imong katulog, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Bisitahon sa mag-clinical de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin imutang din sa media ko sa Lim Street sa Cebu City nga pwede mataugan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas kasama ng tamang tumutulong para sa healthy heart at strong immunity. Kasabay ng tamang diet at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapalig-on na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa ato dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kini yung maayo, makaproduce kini yung mga panagamo, patay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ang pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga recommended sa mga medical doctors. Unya, 100% kini mo dito sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung doon na kayo pamation sa mong lawas or gusto ka nga magpakonsulta ang doktor, pwede ka magka-visit usab sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhata kinig libre o quality consultation kanadlaw. Lunes at tutalo nga Sabado open ang mga Life Extension Clinic sa lain-lain nga mga locations. Unya, depende na unsay mapabor ni mo nga imong ma-visit. Dili sa Cebu City, dali may mutang dili sa may Usmania Boulevard. Buyon aning Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic. Ganami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, narimimutang rin sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede nyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas inyong Duga Pagotana o katong gustong mapadeliver Life Extension Vitamin D3 diha sa inyong mga tagsa-tagsa kabalay. Samtang sa Picas Gabay, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inumaning Super Fiber kay number 1 yun kini nga pangunta sa constipation. Sa pag-prepare aning Super Fiber, mag-ready lang kagusa ka baso nga tubig unya imong i-mix dito ang usagid ka sa shea aning Super Fiber. Pwede kag mo inom kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika nang before food ka nga matulog. Para mas nindot pagin ang resulta sa pag-inom nimo aning Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ay, Philippines Alert Time, alas 5.27 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Koy,

0: pangadlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Mga higala, karong mga panahuna daghan na kaayong herbal supplements bisag unsa na lang, pero ang pangutana unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gid ko ani ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati. Nakahantog karon ug minti nako. Antog karon ayo na ko hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin, sabay na bis ka.
6: Said Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning Sid Panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Hintan na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninyo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
12: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
15: Your bill, sir.
16: What? 40,000 pesos for dinner?
15: 1,400 only, sir.
17: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
17: EO, love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract?

0: D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
7: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Oras hatod kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Oras alas 5:41 na.
9: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagperigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sari pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, ganuhang ato na sa tulo ko soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one, natatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dini sa Cebu City, naninimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito Miguel sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit Miguel ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Tough Street, Barangay Utsulol sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Aton sugatan nato gabuntagon pinagis paginom sa lami arog healthy kaing kape kining Vita D Plus sa coffee mix. Kini may pinakaunang kape nga duri sa gulga vitamin D3 mao na makakapin ang kapag vitamin D3 pagyud plus rich mushroom extract duri mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali ka pagdaos sa atong mga cellula gumikan usab sa sobrang nga free radicals sa atong lawas. Mao na mga pigani ka sa buntag ang imna mao gid ang Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lainain nga mga butika pila sa dina sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
10: Nay magtiayon nga angol kini sa sayo nga aksidente sa kadalara diha sa may punta prinsesa ning syudad kasama mo sa balita Radio Man Eli Control Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Edgeman, Ken, Rajuman, Arnold, live daron dali sa mga F Yamas, barangay Punta Princesa, na nagpayang sugol ni sa iyong aksidente sa kadal na ang nagdabigi pigwa ka motorsiklo, ang usa ka motorsiklo, baliw sa pala ang kasatawa na injured ni Batawa Rakay ni Magrabihi. Sila si Mark o Gavit na mga buakot, pinigilang ibang numpra nga itlog, no? Sila ka three, Mark, ang mga buak? Lima? Ang para asa man to?
12: Ya, wait ka.
11: Ang sa ito buha, Mike. Buha man nimo mabantay si Judy. Paglik ko.
12: Wala, manang...
11: Kalik?
12: Balik mo siya, muliktor niya, ma.
11: Ano ko sa usap siya?
12: Mo, paano yun siya, ma? Mo, decide na ito si liktor naman, ni balik siya.
11: So, ang sa ito buha, kanina,
12: balik na rin muliktor niya.
11: Hindi ka, niya, action ka, Judy. Pag-action mo, Liko, Judy.
12: Ya, ano pa, may sakin lang?
11: Oo, sakiran. Sakiran ni mong...
12: Sakit, wala na kabalan.
11: Ikaw mo sa biran mo ni mo doktor no. Adara laksi ni yang manubin na get
8: no. Ano Honda Beat? Honda kwan?
11: Oh isa.
8: Yamaha?
11: Mio ni.
8: Mio.
11: Mio ni. Jadi Mio. Mio ni niya ang tamag si Ayon. Dara kini kwan. Ano mo tura?
8: Aura.
11: Mio Japan.
8: Ah Mio Japan. Oh puro Mio.
11: Mio Japon.
8: Puro Mio, o.
11: Pag-upan sa CEO, anadiri, ilan yung italatan ao ang CCTV pod na sa lugar. Ano ba? Natawa nga si, natawa ni Mark, na si Red, taparon diritsod sa ambulance at Cebu City Government na may respondi ni ni mga alarma. May dini ka baron po niya, naapunipan mo sa iya sa tuwang kay na tumba man ni sila. Sila may natumba kay sila may niigo sa motor ni Jody, no? So, naadi ang susunod yun si Rex ang atawa ni Mike ang mag-iayaw nga na-injured yun sa iyong aksidente sa Miami Yamas. punta prinsesa ni ato na kong suko na nag-involve o glass na motorcycle. Live dito sa area, ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide.
8: Mga kasama, rin mapugnan nga mo taas na ganda nga itong inad. Mahila na to nga inara na ta kay naan na tayo masinati nga mga sakit sa lawas kasamang Nestor. Nga kinihan to sa batanon pata, wala na to kini mabatsyagi. Sakit na ang hawak, sakit ng likod, dili na ligon ang panuhod, dali na lang ta mapandol. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga nutahan. Unya mapiktuhan rabagyod ang atong buluhaton sa balay. Kay na naman tayo ipamanti sa lawas, di na takalampaso, kay sakit na kaing tuhod. Dili na tanta makakuan, kanang makasuroy-suroy. Dili sama ka na ito nga sa batanon pa, dagano na nato ng taas ng hagdanan, o ang bukid nga manay kapoy. Pag-abot si Babaw, musingkit pa yun. Muna nga timanon, yun nato ang atong panglawas. Baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhudog o pamoypoy sa bisan pa man sa sayon ng buluhaton matag-adlaw. Ingon na nagdiyod siguro ang magkaidaran na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Nag-inom ko, nag-inom ko sa vanular kay ato na kini 5B vitamins in high level, B1, B6, o B12. Makatabang kini makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mga nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Dugan detalye sa mga balita kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagparayan sa Gimo nining monitoring sa epekto sa kainit sa panahon sa Bukirang mga barangay sa Suranda. Kasama mo sa balita, Rajmanel Libolono.
13: CYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Nagparayon ang kagamhanan sa Gmay Sugbo sa himo ni monitoring sa epekto sa kainit sa panahon sa Bukirang mga barangay sa syudad. Kini pinaagi usab sa City Agriculture Department pasiunang report sa maumbuhatan nagbutyag nga apektado na ang mga pananom sa kabukiran ilabi na sa mga utanon. Di pahinon makatag budugang detalye sa City Agriculturist Dulito Baklayon sa naapektahan sa nagparayong kainit sa panahon, partikular na sa gidaghanon sa mga mag-uuma ug sa nangaraot nga pananom ni ini.
15: So far di po kuyo makasulti ni wana kay nagparayon pagyud ang namo ang supervision o monitoring karon. This week makahatag na zero initial na to nga figures.
14: Si Julito Baklayon na ang kagamanan sa kabayan ibabot yung matag o assistance sa mga mag-uuma nining buwana sama sa mga charm, hose o mga binhi nga mabuhi sa tinginit o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
13: Radyo mo nationwide.
10: Samtang dugang pambalita, volume sa iangkat nga bugas sumaay gikasauni hangtod Agosto gipanuhan nga limitahan sa Department of Agriculture. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymart Pugoy.
13: CYHP Tatak RMN Report.
16: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gikonsiderar sa Department of Agriculture kun DA nga limitahan ang volume sa binuang pag-angkat og bugas humay gikan sa Hunyo hangtod sa Agosto aron nga mabalanse ang mga issue sa supply og farm gate price. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. nga tumong niini nga mapugngan ang pagbagsak sa presyo samtang gisiguro ang igong domestic supply. Target sa DA nga makabaton og farm gate price nga 22 pesos per kilo alang sa panahon sa ting-ani sa Setyembre hangtod sa Nobyembre. Di inakita niini ang importanteng recovery window alang sa mga mag-uuma. Gidos usab sa DA ang mas gipalapdang kapasidad sa storage ug warehouse, lakip na ang estratehikong paghipos aron nga masiguro ang supply hangtod sa tuig 2027. Ang kasamtangang nasudnong reserba igo lang matod pa sa dulaan si tinta kaadlaw nga pagkonsumo. Kasama mo sa Department of Agriculture, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag- tag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
13: Radyo mo, nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP Abroad ngayon.
17: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nipadaog phone alert ang mga otoridad sa United Arab Emirates kun UAE nga nagpaibaw sa mga residente nga luwas ra ang sitwasyon sa ilang nasod man mitumawang masayo nga warning labot sa potential nga missile threats. Ang Interior Ministry sa UAE ni paibaw na sa katawhan ni ini nga mahimo na sila makabalik o maka-resume sa ilang normal activities samtang padayong magmamidantayon o muhimo sa gikinahanglan nga precautions na sayran nga mao kini ang unang alert nga ipagawa sa mga otoridad sa UAE sugat sa sayo nga bahin sa buwan sa Abril. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo mo nationwide.
8: Oras, alas 5:53 na.
19: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
21: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka? Mapalit sa mga butika.
0: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkukasimana ng awa ko kalibang.
1: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 5:56 na.
13: TYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ning pag-usap-usap sa lakad sa panahon, di gil manikayan nga masubawan ka. Ini ka adlaw, perting initas panahon, perting initas adlaw. Unya makalit lang may galag 1. Resultaan ni Megala mao og ubong nga perting gahia og sipon nga labihan kapilit ang plema. Nato yaging adlaw na sinati ni Megala ang grabe kainit sa panahon sa gawas. Og pagsulod ni Megala sa opisina, bugnaw sad ang aircon. Ang resulta, perting ubuha hinuon nako. Niinig kagabi i pertisang kanang panung na ka Megala matulog, mugara ra magyud Megala ubo. Ang resulta di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. Bay na lang kay gipalitan ko ni Mrs. og Myra Kaff. Kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahubog sa pilit nga plema. Aron dali kini nga mapagawas, tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Duna ba yung mga panahon nga inigbangon ni mo murakag muha og kalipong nya luya kay imong lawas mangluspad pagid ang imo ang panit hapsasol kay na kay magduaduha na inon ta mo bangon ba ta mo trabaho ba ta unya di ta ka focus sa atong gimbuhaton labi na gid kun duna tay trabaho mao na nga dili angay nga baliwalaon kini mga sinto mga sama ni ini kay base og kuwang day kag iron busa kamo din ha mga ginang sa panimay mga girls kinsa dina ninyoy gipangapoy og maayo kapoy trabaho biyahe ko lang sa tulog, usahay, tungod ka na sa dilihos na kapagkaon, kulang og iron, mao nang dali kang maluya kapuyon, o niya, makaluspan pag yun sa imong panit. Ako, adlaw-adlaw kong mainom United Home for Sulfate Iron, adun na kiniigo nga iron nga matabang sa lawas sa pagimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanan, nga kugihan nga kababayanan hinumdumi ang for sulfate. 2 pesos per tablet SRP, alang sa himsog nga dugo o himsog nga glow, nga way pagpangluspan with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TYYHP. Unang radyo, unang balita.
10: Dugang mga balita, kagabaras na kami sa sugo ni Hunong na pagpatuman sa 4-day work week. Kasama mo sa balita, Radio Man Elibo Lonos.
13: TYHP. Tatak. RMN Report.
14: Gihunong na sa kagamhanan sa Baysugbo ang pagpatuman sa 4-day work week. Kini nagpasabot nga mga kawani sa City Hall ibalik na sa normal katrabaho ni Ninis Maraha gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Ibalayag ni Mayor Nestor Archival nga nikunhod ang konsumos kuryente sa 4-day work week hapan wa matino sa City Treasurer's Office kung nisakaba o nikunhod ang koleksyon ni sa buhis pagpatuman sa nasutang work scheme. Agawas nini, ibalayag ni Archival nga nabalayan usab ang ubang watan sa nandang schedule sa trabaho kaliwa sa gibatuman nga compressed work week.
3: Naaman tayo sa City Office nga wag yun mo kunong because these are very important aspect na pagdawat sa revenue. And there are some areas like atong 24/7 sa IT park nga all the time nag-service yun.
14: Si Mayor Nestor Archival, kanuman nga kagamahanan sa kwayan, isagop sa 4-day work week na tumeging buwan, agyog tubag sa uhag ni Presidente Bongbong Marcos, nga naipatuman ini sa mga buhatan sa nasundong kagamahanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Valanos, DIY. YHP Tatak RMN
13: Radyo mo Nationwide TYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, musaka na usabang presyo sa mga produktong petrolyo, sugod karong adlawang, ang mauna ay kaduhang simana nga niumento ang presyo sa gasolina. Sa managlayang advisories ni paibaw ang Petron, Sea Oil o Shell, nga mo paumento sila sa ilang presyo sa kada litro sa gasolina, ubalik 2 pesos o 21 centavos, samtang 2 pesos o 66 centavos ang pagtaas usab sa presyo sa krudo. Samtang ang presyo sa kerosene, mukunon o balik 3 pesos o 53 centavos kada litro. Nagkanayon si Energy Secretary Sharon Garin, nga ilan ang napanglantawan ang pagtaas sa presyo sa lana karong semanaha, taliwa sa pagtibugsok sa balor sa piso, nga niabot na og kapin sa 61 pesos ang usa ka dolyar. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subli na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Samtang ang Cebu City Mayor Ristro Archibald nihol man sa Waste Crisis Task Force o sa pagbukas o banglik sa kontrobersyal nga binaliwulan feel. Kasama mo sa balik tara dyan ni Libolona.
13: CYHP Tatak RMN Report.
14: Gihulma na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Waste Crisis Task Force subay sa pagbukas balik sa kontrobersyal nga binaliw landfill. Ang task force mao niya mutanaw siguro sa safety sa mga pasilidad nga di nam subli ang nitabo nini na tumiaging buwan sa Enero. Kini dihang dahil ang portion nini nga nikalas og 37 ka kinabuhi ug niangol sa lain 17 ka individual. Usa ka kamanduan ang giluwatan ni Archival nga alang sa pag-isabisar og interim measures sa landfill o paghulma sa task force.
4: An order establishing interim measures for the solid waste management, safety validation of the prime waste landfill facility, and creation of a waste crisis task force composed of the city environment and natural resources. The second one is the disaster risk reduction and management office, city health office, independent technical experts, representative of the civil society, and representative of the council. Naadiri unsay angay buhaton before unsa man gani mulabay ta dito. But so far sa pagkakaroon, wala ka naglabay.
14: Si Mayor Nestor Archival na sa ilang nga gibuksan mabalik ang binaliw landfill kung man makakuha pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources yung DENR7. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Able Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
13: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kinahanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ang imong pariton. Usahay akong sawayon akong nga misis na dugay kaayo nga makapili sa paritonon kay nangita og barato apan dekalidad ang mga kasamag mga idol. Pero nakita na ako nga sakto di ay akong asawa kay para rasad na sa namo nga mugamit ana. Una nga hinungdan, dugay madaot, nindot kami ito og labaw sa tanan, garantisado. Kung mapalit ka sigurado ha gyud nga dekalidad gyud na dekalidad yun na ha, unya barato, dapat mangurta na ta, aron makasiguro ka nga wala ka makapalit o ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan, nga ligon nga mga produkto, unya barato pag yun. Tungod kay daghan na ang nakasinati, ana o makasalig ka sa maong produkto. Kaya nasayo naman mo mga idol, aron na akong nahuna-hunaan, nga importante ang pagpalit o dekalidad. Kana nga makaingon ka nga quality yun ba? Labi na sa mga tambal nga atong imnon, siyempre, kinabuhi og panglawas na sumod may gala ang nakasalaylay ana, di ba? Dapat sigurado ka nga quality yun. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sama sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa, mong dapat ay haka mo palit. Dapat sigurado ka sa quality nga imong mapalit mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Mangutana nato, nasuloyan na ba na? Epektibo ba na? Nestudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayo naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kani adto Unilab nami. Ngano? Kay akong nahibawan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaapat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron masiguro nila nga quality yun ay hapa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage.
10: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta ang ato mga kaigsuunan karon nga nagmatag sa iyo kay naganam-anam na og andam para sa ilang pagpatrabaho na pud karong adlawa. Labi na gyud ha sa mga kugihan kay nato nga mga listeners nga kusog, physical nga kusog mo igisaligan sa ilang pagtrabaho. Kay usahay dura tay pamation nga manakit mamanhod ding atong mga kamot dili gani ta kapangusog. Usahay aristeel nga dunay murag manusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintomas apektado kayo niini ang atong mga paglihok-lihok. Kay dili ta makapangusog. Munang mga kugihan na to nga mga listeners, kinsa ninyo din na ang nakasuway na niining pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. Siguro daghan sa ato ang dunay ingon ana nga giantos. Apan, walang gibaliwa lang. Kay dili kita mahimo nga muundang sa atong pagpanginabuhi alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex adlaw-adlaw. Doon na kiniigo nga V-Vitamins base sa DOST FRI-PDRI 2015 nga tabang paralikay sa pagpanghawoy. Tusok-tusok ang pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos sa SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy! Kaya itong kapapanigoban, may galing pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, superintong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mga tabi, kaligaling kong salawas, kaligong sa atong immune system. Ano nga rita naling masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw karun. Bata sana, ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule, gamumatok sa tanangyod ng mga baratian. Ngamutak mo isa mong kalawasan, mupanigon pa sa imong immune system. Ano nga rin ka naling masakit? Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
10: Mga timailhan, ikaw adunay daghang toksin sa mga lawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisan, magbuto ni mong tiyan, magkasinati ka ginsomya, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan ng glutahan, dili paginhamis sa imong cuties for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sa mga pagkaluya sa imong dibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa mga lawas para imong maangko ng maayang nga panlawas. Paginuman tagadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Nag-greeting si Kala, kasamang Ken?
10: Kasamang Arnold, mag-greet si Liza Espantalyon, Iglesias Birama, alias Kala. Happy birthday ko nga itong Rolly Espantalyon, gika ni Marietta Birami. Ingon man, iya mga anak si Romar, Justin, Luis, Negro, John Paul, Mateo, William. Mga apo pag yun, gusto mag-greet Amara, Marvin, Mateo Jr., gika ni Mama Lisa o Brad Ronel sa Sudina, Iglesias Birama.
8: Liza Espantalyon.
10: Liza Espantalyon.
8: Alias Kala.
10: Unya na rin sila'y piyesta po doon sa umaabot ng adlaw, doon na rabani.
8: Asa may pista
10: Happy
8: sila, ha?
10: Happy piyesta, Sitio Sudina, Ingles, Virama, Cebu City, Santa Cruz, og inahan sa kanunay nga panabang. Ika ni Juji Castillo, Mario Rendon, Lucas Oglalong Verano, Tony Lorenzo og Giudes Verano, ika ni Liza Espansalyon.
8: Gipakya na ni Molis, ha?
10: Pakya, tiningob tayo niya kasama ang Arnold, kaya tagsara ba siya masuroy dire?
8: Tinood.
10: Pero sipa ko na kayang radio buntakadlaon pang dako.
8: Wagi ko na na mabalhin. Wala pa tayo oras, Megala, sa kanan lang sa Kinetabukang Persa. Sa 2HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
10: Kinangin yung Radio Man, Kandaling Nea.
8: Ako sa Radio Man, Arnold Bustamante. At ang Megala, sa kasama ka, Attorney Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin na, Megala, sa Straight to the Point. Ay, kalimot, patagalaw, taraan, Dagang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabagadari.
13: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mukha akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Bag

0: gusto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: Generic name of stress tabs is simple process. Consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
6: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
3: Kuyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
4: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
0: When you love, you Kares.
6: Kidney Care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, Biogesic!
16: Alagang Unilabian.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bitbitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size, this is size.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tang. Hinuang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by iBerry. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kinigya po niyo bus nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o ga pizza 5 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuig ga 2026.
2: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Naguna sa maiskutanan karon nga buntaga makigsunan. Duha ka adlaw, duha ka low pressure area ang gimonitor karon na sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR.
2: Straight to the point.
3: Ang usa ka LPA minus ang posibilidad nga mulambo sa tropical depression, samtang ang ikaduha nga LPA taas ang tsansa nga mahimong bagyo sa sulod sa 24 oras.
2: Straight to the point.
3: Ato ni hatagag pagtagad nubutaga mga kaigalaan sa tumaban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Sa ano man lang ni asaman ang igo nini maong igon ani maong bagyo. No? Labi na mahigala natin mga bisita, sugod ug mga adlaw mga kaigalaan mauna ang ASEAN Summit in Daikin. Unya matunong ning bagyo ba, ha? Natunta nga asa maka ang rumbo ini maong bagyo mga sugit ti paminaw. Nagantay ni pagtagad sab sa ato pagmonitor mga higala sa pag-asa magtan. Labot sa movement ini kung ugaling mamahimo ning bagyo kay duha man ka low pressure area, ang usa medyo dili kayo dakog chance nga mahimo bagyo, pero kini usa dakog chance. So ato ning batayanan mga suking tigpaminaw sa atong pagbanuban usab, no, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Samtang human sa sunod-sunod nga rollback, musa ka ang presyo sa diesel karong adlaw. I-fluctuate na ni mga kagilaan ni na isunod-sunod na ang rollback karon balik og saka. ang presyo sa diesel o ingon man ang gasolina sa ikaduhang sunod-sunod nga simana.
6: Straight to the point.
3: Ang presyo sa diesel mutaas og 2 pesos og 66 centavos ang matag litros og 2 pesos og 21 centavos ang gasolina ang matag litro.
6: Straight to the point.
3: Apan ang kerosene mo rollback og 3.53 ang litro.
6: Straight to the point.
3: Nagatanig pagtagad na butagas tumagan uman usab dining atong tulumanon og inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
3: Samtang pipila ka bahin sa Sugbo apil sa nakabatyag og pagtayog kagahapong adlaw sa magnitude nga 6 sa mga higala nga linog didto sa Eastern Samar.
6: Straight to the point.
3: Dunay mga danyo sa kabtangan samtang usa ka bata ang naangol atol sa maong linog.
6: Straight to the point.
3: Kusog-kusog ning linog ha kining 6 mga higala nga magnitude. Medyo kusog-kusog ning maong linog ba kay gilaan. Kabitahan na lang gani kay dito ni maigo mahigala sa mga area nga dili kayo dunay dili populated areas. Mao kana nga at least dunalay mga kadaot sa propriedad og ang importante way kinabuhi mahigala nga nadaot ni ining maong linog.
6: Straight to the point.
3: Samtang sa kauluhan, ang House Committee on Justice ni aprobar na sa committee report bahin sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
6: Straight to the point.
3: Apilon ta sa nipaghisgot karon mga higala ang labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukit ng paminaw.
6: Straight to the point.
3: O samtang sa laing bahin, magkatuo ba ang mga tao o dili? Sa labing uwahing survey mahigala matod pa sa Palace Asia nagpakita na tabla na si Vice Presidente Sara Duterte o Senador Rafi Tulfo. Inood ka na yung dekin? Ang uban mahigala na lipay nato na. Nakatabla na si Tulfo. Ang uban sa niingon na way clarics ang asurbe. Au-ula. Pero matod pa, kung himuon ko no ang survey karon pagka-presidente niya one-on-one si Tulfo o si Sara, tabla ko no sila.
6: Straight to the point.
3: Samtang ang sama nga survey na pakita nga sinaga City Mayor Lenny Robredo nagpaduol na usab kang Vice President Sara Duterte. Si Duterte nakakuha og 51%, samtang si Robredo nakakuha og 43%.
6: Straight to the point.
3: Duol na kayo mga higala, pero si Tulfo og mag one-on-one o si Tulfo og si Sara, tay. Nagari pagtagad rubutaga sa ato mamanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
3: Samtang sa abroad gitistingan usab karon ang katalandugon sa ceasefire tali sa Amerika o sa Iran. Ang duha pulos nagtinirahay mahigala og dito na sa nagtinirahay na usab sa Strait of Hormuz hinungdan nga si US President Donald Trump nagdumili na og sulti kung nagpabilin pa ba ang ceasefire sa maong area.
6: Straight to the point.
3: Ato lang ani mahigala nga makasinabot na ginunta aron nga dita maapektaran mga kagalaan. Kiniguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today.
3: Playtime Entertainment.
2: Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa inilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
5: Wala kayo sa babaw sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
6: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
5: Lady's Choice Chicken Spread.
6: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
0: This newscast is

0: John Extra.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna may galasize imedya na sa atong pabanuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato sa dawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol. Usa ka rider patay human madusmo ang dump truck sa may Minglanilla. Paminawon ta may gilang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man Attorney Rufiel, mga pasado ni alaunang takna kaganiyang sayo sa Kabuntagon sa National Highway ni sa Barangay Tunghaan sa lungsod sa Mindanilla. Ang patay na nga gihatod sa Vicente Soto Memorial Medical Center mao si Julius Sismar na taga siyudad sa Naga. Siya ang nagpanihon ining motorsiklo na nadusmo sa loyong bahin ining usa ka dump truck na ni full stop tungod kay stop signal. Atol sa paghunong sa dump truck, way distansya ni motor kusog na nagdagan diri sa loyo, may pagkabokmo o may pagkadusmo yun sa loyong bahin ining maong dump truck na gimaniho ni Daniel Flores, 43 anyos na taga Pasig City, Unicia, nagpuyo pero kasamtangan siya na nanimuyo diya sa lungsod sa Mindanilla. Matod sa report nga nakita sa CCTV nga kusog yun ang daga ni Julius Ismar hinungdan nga wa na siya ka-break o napilit na siya sa loyong bahin sa dump truck. Isuwayan pa siya pagdaas ato medical team sa Mindanilla District Hospital o sa dihang nga akitaan nga naapadyo'y pulso, i-transfer ni nila sa Vicente Soto Memorial Medical Center o dinhi na mabugtoi sa iyang gininhawa ang maoga rider sa motorsiklo. Ang driver sa dump truck na si Daniel Flores, gusto nilang una sa atong kapulisan samtang magpadayon pa ang ilang investigasyon niining maoga aksidente sa kadanan. Kasama mo sa Minglanilla Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Oga, naghatod itong oras, mahigala, lasayas 23 na. Sa pikas bahin mga kagilaan, kalong adlaw magod, taas naman sa di may galang presyo sa diesel o gasolina. Atong balikan o check ng atong mga kabanan mga kagilaan, alang sa mga gas stations, no? Kay og magtaas o mag-increase o magka-rollback mga higala. Diga po magkapariha ang mga gas stations. Muna itong susihon karon mga sukid di paminaw. Atong kumustahon, no? Og asa karon ang atong mga kabanan. Diri sa may Shell, mamani ang tulo ka mga dagko mga higala ng mga gas stations. Ang Shell, ang Petron, o ingon man mga higala ang Caltex. Atong i-check mga higala kumusta ang ila karong presyo.

0: sa produktong petrolyo, mga suki ti paminaw. Si Idol Tweety, dasto nga pikas ngilin niya, gikan sa Shell, mga kagilan, tong check mga kagilan karon. O kumusta, diya sa may Shell? Yes, sa Idol Tweety.
1: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Attorney Lucille, makagool nga kabuntagon karon alang sa tuwa mga drivers o mga biherong-bihera kay tungod. Doon na po'y pagsaka sa presyo sa krudo, lakit na ang gasolina, Attorney Lucille. Kung last week, Attorney Lucille, ang ato ang mga presyo, anara sa 85 sa Shell Fuel Save Gasolina. Karon, Attorney Lucille, doon na na'y presyong 88.90 centavos.
0: Uy!
2: Ang kini pong sa Shell V-Power Gasoline, Attorney Lucille, kung last week, 91 pesos punto 30 centavos na karon, 93 pesos punto 50 centavos na po, Attorney Lucille. Samtang ang kini Shell Fuel Save Diesel, kung last week kay 79 pesos punto 70 centavos karon, naanagin sa 82.30, Attorney Rufil, ang presyo. Ang kinipong nasa may Shell V-Power Diesel, kung last week, kay 86 pesos punto 10 centavos, karon kay 88.70 centavos po ang presyo, Attorney Rufil. Lakit na po ang Shell V-Power Racing, aning saka po ni Attorney Rufil. Kung last week, kay 52 pesos punto 20 centavos, karon isaka o 54 pesos punto 40 centavos na Attorney Rufil. Na ay 2 pesos kapag saka ang kining presyo sa gasolina o sa krudo mo nang ang atuwa pong mga drivers kay medyo nag-all na po karon kay Basina. Iguman karong adlaw, Attorney Rufil. Ang sunod simana, musaka o samot na po. Damo na ilang gikagulan.
0: Muna yung magkagool ron.
2: Makagool gyud, Attorney Rufil, kay lagi nalipay noong tata kay ni ubos na ang presyo aning krudo o gasolina apan na karon naginahinay na pud og saka mo nang nag-all pud gyud ang kini mga jeepney drivers, sa mga modern jeep drivers, sa mga habal-habal drivers, sa mga ride hiling apa riders, sa Attorney Rufil, kay lagi ang pliti ra bawa ra ba gyud ning saka, Attorney Rufil, mo na ilahang gikagulan mo bitaw kanunay gyud nga do na po tay makita nga mag protesta kay tungod wapag ginibalik ka sa kining presyo gyud sa una ang kining sa gasolina ug sa krudo.
0: Sumurag mingaw ron ang Shell, Idol Tweety.
2: Mingaw ang Shell karon na Attorney Rufil kagabi iya kay doon na may nakakuha naman po sila, Attorney Rufil, nakabalita naman po sila nga doon ay pagsaka karong adlaw mo na nga doon ay mga ninglinya kagabi iya. Apan sa pagkakaroon, perting ningawag yun din sa may Shell po, din sa may Escoria Street, sa barangay Capitol Site, ning Dakben, Subo. Mood po din yung pagsaka, Attorney Rufil. Ang uban kay nakapa gasolina na mamugod-good sila kagahapon. In fact, Attorney Rufil, ang atong kadalanan, mingaw-mingaw pa po karong mga puntuha. Siguro kay tungod na nasagmuyo po sila sa kining pagtaas na po sa presyo aning gasolina o sa krudo.
0: Mm-mm.
2: Na naghuwat na ganina itong mga gasoline boy din ni Attorney Rufil sa may Shell kay lagi wala pa sila kaning customer nga nagpagasolina.
0: Flagmingaw.
2: Pait ng pagsaka. Hopefully, Attorney Rufil, na mubalik na ang tagid ni kay mo lagi singgit po yun sa tuwa pong mga driver, sa mga konduktor, pamilya nila nga muubos lang po o mubalik na po yun sa presyo kay mo yun na ang ilahang gikalistan karon.
0: Okay.
2: So far, Attorney Rufil, mo na ato ang latest update dinhi mismo sa may Shell Escoria Street, Barangay Capitol Site, aning Dakbayan, Subo, kini yung Idol Tweety sa ayas sa 93.9 of DYHP, RMN, Cebu, Tatak, RMN.
0: Salamat, Idol Tweety, sa mong report, gikan sa Shell Station, may kailan mo tabok ta dito sa Petron. Ato, kumusta hon, mga kagilaan, kay kinin Petron, mga sukit di Paminaw, medyo, og moingog increase, dili man kayo ni sa mo, kusog mo increase. Ang kusog-kusog, may galang kining Shell o ga kining Caltex at usahay mo kusog. Pero atras na gani, murag hinay po, mga higala. Ato, kumustahon ang Petron. Kaya kining Petron, maulaman ni Dunay refinery din sa ato. Ato, kunong i-check o kumusta man ang ilang presyo. Dasto linya kalon si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Yes, radyo man na tenero film mo. Anda na gini na ito. Kada semana na kita mukuha og update sa mga presyo sa ato ang gasolina at tenero fila. Karoon, nahimutang ka din sa may petron. Dinigyo di ang mismo sa may barangay Kamputaw. Ning Dakbayan sa Sugbo tungod kay ato po nga Tagalog pagtagad. Ang presyo karon sa diesel o gasolina at tenero fila tungod kay murag nakaminghoy gyud karong adlaw or karong semana huna sa ato ang mga drivers at ni Rufil kay medyo duna gyud pagsaka. So katong niaging nga semana at ni Rufil kung ang ilahang presyo sa diesel ni gumugo gito tanan wala gyud pagsaka, pero karon at ni Rufil ni balik naman pud noon ni og saka bisan ta man og tagbus ra ni atay ni Rufil, no? Pero murag bugat-bugat na gid ni sa ato ang mga kasamag mga idol
0: ilang bugat yon mura ning kalakihag adlaw ang Martes mabalik na pud ang misterious kasakit.
3: Ni kung ano ang tata sa misteryo sa kalipay at ni Rufil, karon balik lang sa tata sa kasakit. Karon na ni Rufil, atong tagano pagtagad ang ilahang presyo, ang ilahang diesel max ni atong niaging sumana at ni Rufil, nara ni sa 77.80. Karon kay ni Sakaman, naana sila sa 80.50. So ni balik na sa tulag 80 at ni Rufil.
0: So mga 3 pesos yun, more or less, ang saka.
3: So, 3 pesos ginato ni Rufil. Ang kiningilahang turbo diesel, pag niaging sumuna, kay narali sa 80.80, karo na sa 83.50 at ni Rufil. Yang ilahang extra advance, niaging simana na sila 82.70, karon anana sa 84.90. Ang ilahang RCS, nani sa 83.70 pag niaging simana, karon nana sa 85.90 at ni Rufil. So, hapit good or mga tres, ang ilahang pagsaka po. Both to tres kapin ganito ni Rufil ang ilahang pagsaka. Pero taliwa, sa pagsaka sa maong presyo at ni Rufil, atong nabantayan good yung repirmi sa Petron, diri sa may barangay Kamputaw, di good sila mahugsan at ni Rufil o magpagasolina. Kaya kung kumpara man good na ito po natin ni Rufil, makumpara man good niya, mamili man good niya nga itong mga drivers o itong makasave-save sila, medyo mas minus good dihi sa may Petron at ni Rufil. Kasagaran na itong mahugsan good niya, kaya ganyan ang puntag. Daghan kay tag nakita din niya ni Rufil, bisan pa man nga nakahibaw na sila no nga dunay pagsaka sa presyo sa ato ang lana karong adlaw, duna gihapoy linya, maglinya gihapon na ang mga drivers nato gikan sa mga motorista kani mga private nga sakyanan dinhi sa may Petron na ni Rufil sa may barangay Kamputaw. Ingon man ang ato ang mga taxi drivers nag-iyahay gihapon sila og linya dinhi sa maong gasolinahan. Mora giingon nato ni Rufil no pag niaging sumana kay permi man kita muhatag og data sa ato ang mga presyo sa gasolina ug diesel nang hinaot ang data nga karong semana ha kay mo ugot kay wa pa man gyud na balik sa normal. Apan mao gyud giingon nato ni Rufil no way kasiguraduhan ang tanan kay pareho aning guys pagta nga buubos pa maayo ni nga presyo sa ato ang lana. Pero unsa naman po ni karon nga ni saka naman po dati ni Rufil.
0: Ang atong tatong gi ampo kasaman Jane nga nag-anam nag-ubos hantun mo balik nung ta sa original price. Pero karon ni fluctuate may noon eh.
3: Karon, balik naman po ta ati ni Rufil sa kining pagsaka. Matod sa report po ni Idol Committee kaganiha, mingaw ang kadalanan na gikan dito sa Iscariot Street. Pero sa ato po na sinabi din niya ati ni Rufil, medyo inanagid no, dili kaayo inanag kadaghan ang pagkikaroon ni siguro. Tungod po kay wanay klase o baka kayo pa kayo at ni Rufil. O baka ha, tungod na po sa pagsaka ni ining maong presyo sa atuang lana. So, muna ka nang makuyawan, nakuyaw-kuyawan ang atuang mga drivers sa pag-sugat na po sa laing sumana at ni Rufil. Kaya huwag kasiguraduhan kung muubos ba o mutaas ni ang presyo sa atuang lana sa umaabot pa ng mga sumana. Pero, bisan pa man o taliwa sa pagsaka o pag-ubos sa mga presyo at ni Rufil, huwag lain mahimo ang atuang mga kasamag mga idol kundi magpadayon gihapon at ni Rufil. para makasurvive kita. Hinay-hinay lang kita, Atenir Phil, apa na unta, no? Duwag yapon na itong pagampo. Ang ato ang paglaom na mubalik na gidunta ni sa normal, alang po sa pagtabang sa ato ang mga kaibsuunan na nanginahanglan gadi labi na kadtong mga nanginabuhian na nakinahanglan gyud diining maong mga gasolina, Atenir Phil.
0: Ang mga pagampo, mga paglaom, mura nang tinubagan na kasaman Jane sa Miss Universe, ha? Mula na practice-practice na kanan napita na ay.
3: Daon lang na ito, Ate Rirofil, kay basin karon madunggan pa ko ninyo sa gasolinahan, basin pohon.
0: Pohon, pohon, pohon.
4: Correct na dyan.
3: Ate Rirofil, maraming hapon ang mga isog hapon sa atong palibot ang atong tagahan o magtagad, Ate Rirofil. Mauna ang atong update, Ate Rirofil, dinis may Petron, particular dinis may Barangay Kamputaw, ng Dakbayan sa Subo. Bawa na ko sa itong Armament Patrol at Speed Pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armament.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Rajboy Nationwide! Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Alas 6:45 na, standby sa ito magbalik.
5: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
0: Atong takna may gala size 48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the
0: ato sa i-check may higala usab ang gas station sa may Caltex sa mga higala. Nining mga orasa human sa Shell o Petron ato i-check usab ang Caltex. Pero bidano dako ang ampuuno na to sa Middle East karon mga sukit ng Paminaw. Kay gawas ining depreciation sa peso indiken, problema sa ta sa kabulatil pa. Sa isgutanan sa capside kalinaw dito sa Middle East. Labi pa indiken nga murag nibalik og tapsing-tapsing dito mga higala sa Strait of Hormuz. Ha? Ginoo ko. Ha? Mura manggod og matandog ta mga kagalaan. Makuyawan ta mga higala. Doon na po yung mambutog balik ang mga missiles dito mga sukit ng Paminaw. Kay kitang Pilipinas sa gidi ta maigo. Puryabuyag lang. Pero ang atong bulsa, ang atong tiyan may maigo manggod mga higala. Tungod ining crisis mga sukit ng Paminaw, paitagyo na lang hinoon. Unya hinoon, kita mga Pilipino, bisag magkalisod, mga tawa man lang gipunta, ha? Unya, impeachment lang gihapunta. Bahala magila ng kalibutan. Okay ra na mga kagalaan, kung mawala na, gukuro na to ni mga kulakot. Pero mayo ang tao dili selective. Gukod sa mga kurakot, i-appeal po itong flood control. Kay mo ni mga tawhan na may galadaghan na bagini. Ah, mo ni mga tawhan na nakahatag o kadaot. Ining atong nasod mga sukid di Paminaw.
18: Straight to the point.
0: Maita, karong tutaod na ni atong komentaryo mga kagalan at sa tagagpagtagad ng atong report gikan sa Caltex. Lastong linya ron si Radyoman Paul Lauro. Paul, kumusta diha sa Caltex, Paul?
18: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
4: Radyoman, Attorney Rupi, live taron din sa Caltex Gasoline Station along MC Quinco Avenue o Gati Padilla ng ato Dakpayan Sugbo. Naka-ilista sila sa ilang karaang presyo sa ilang ipamaligya ko din rin ako ang Attorney Rupil, no? Kini ilang diesel, ilang silver, kaya mo ang mga pangan sa ilang mga diesel,
0: silver, onya, platinum.
4: Silver, onya, platinum, ipangilisan pa rin nila.
0: Mm-hmm.
4: Sir, sawa pa ta mag-ilis, pila man na itong presyo dyan rin sa itong produkto sa lana. Sauna. Awa pa ta mag-ilis, ha? Ya, dayon, ari dayon ta sa nag-ilis na ta para makuha na ito pila yung saka po ninyo.
19: Sa abong kuhan, iso sa una sa diesel. Diesel, 98.92.
4: Hmm. Karon?
19: Ya, karon. May tubo may kuhan, 100. Ya, sa... Pilal ka na, iwag tangon.
4: Mm. Okay, kwan.
19: 266 mo to? Tubo may 2.66.
4: Sa diesel ni?
19: Sa diesel, kwan. Oh. Dili. Sa, diesel.
4: Diesel.
19: Oh. Ano
4: sa aning silver? Mauna na ito, gasolina, no?
19: Silver. Oh, silver, gasolina. Oh. Sa silver, gasolina, 92.88.
4: Oh. Kunya?
19: Sa bisaka, uguan, 2.21 karon.
4: Hmm. Sunod kini platinum mo na atong kanang ordinary lang gasolina.
19: Ang platinum is one special.
4: Amo ni special mo ni kusog-kusog ta mo padagan ani sir. Special man.
19: Oh, times 2 yan tikron na ni bro.
4: So, sa una pila man ning platinum tawa pa ta mo saka.
19: Platinum na mo sud na is 97.82. Karon mi topo siya uguan. 2.21 imo siyang 100.48.
4: Salamat kayo. So, mo ito atong in charge ni Attorney Rupil sa Caltex Gasoline Station. Mauna ni ang mga bagong presyo nila diri. Atong Osborne Diesel, 101.13.
0: Mm-hmm.
4: Silver nila, 95.54. Yan niya, kining special nila gasolina, kining platinum, itawag ko platinum, 100.48. Mauna ni ang ilan ng bagong presyo sa gasoline station ining Caltex gasoline station ngani amemutang sa may MG Quinco Avenue og Tipadilla ning atog Dakbayan.
0: Murag mingaw na ron Paul, way nagpagas Apple o nagdaghan ra?
4: Ay nagbutor diri Attorney Rupil nonya na ay taxi diri. Kumusta mang ang panaksi? Sir, kumusta ang panaksi?
20: So gay panaksi ron.
4: Listener ni nato, sa tingala nato.
20: Return ka na sa Richmond juga.
21: Oh, di Richmond.
20: Kanabuntag.
21: Kanabuntag. Oh. Oh, Tony Rupin.
20: Oh.
21: Pat.
20: Ako ka na t-shirt dito na. Katagaan tatig ang t-shirt pa. Mag-drive ka pa.
21: Ang among subsidy, wapang madawat, attorney.
0: Oh.
21: Madawat? Wapang madawat.
0: Uy. Uy. Hanto doon, wapang madawat.
21: Mga taxi driver, reklamo kay wapang madawat.
0: Uy.
21: Ang mga motor ay na.
20: Naala ang mga motor.
21: Oh.
20: Mga taxi driver, wapang.
21: Wapang.
0: Kanong sa amang ko, no? Ang sa taxi drivers?
21: Wabi kayo mo ako kasi sa LDF Army. Sa DSW o sa LDF Army.
20: Wapay, abisong.
21: Wapang.
0: Uy. May gidangat.
21: Reklamo ng taxi driver sa karoon eh. Mahal kayong gasolina.
20: So may pahagin na lang ninyo, guway pasahero.
21: Awa, standby.
20: Wala ka itong inyong grupo sa cellphone, gani nga.
21: Na-grab. Na-grab.
0: Na-grab, o.
21: Niya po, na, nguban ka ng silo.
20: Mantong partners ko sa silo, Tony Rupil, kaya, oh, taxi, dool sa SM, na pasahero, amandaw lang, kuhan. Ijod ba hotlag pasahero ba?
0: Mm.
20: Pero kuhan dyan, tungkol pagsaka ni, apektado ka.
21: Apektado. Tanang driver, apektado.
0: Abi na mo, o natagaan na ang gayo na.
20: Abi na taxi, kaya nagana mo kupitin siya, no?
21: Taga kupitin siya. Abalabang, angkas, mubit. O, napay, green taxi. Nagana kayo.
20: Rubisan sa kalisod sa taxi driver, tay, o sa may imo ika, encourage yung Japon sa imo mga kauban taxi driver nga.
21: Amo mga driver, alam mo ka-discarin. Kay, paano mo Japon? Kanang, pumbatya lang na po eh.
20: Sige,
21: Richard Canasa.
20: Salamat kayo,
0: Richard Canasa.
20: At itong listener ng taxi driver at Tony Rupil sa diri sa Caltex Gasoline Station being it put down sa kataas na sa gasolina. No? So, mauni atong situation report diri sa Caltex Gasoline Station. I'm Chiquenco Avenue, T. Padilla. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
22: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat po, Lauro, sa imong report. Kanto mga higala, direct from the horse's mouth, gito indekin. Ha? Gikan yung taxi driver, wapa may nadawat, gito sila. Nga ayuda mga kigalaan. Muna naka-ingon ko, lahit na nagigyan og. Pag-ingon nga musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo, gitangtang dayon mga kigalaan ang mga taxis din ha, para tanan makabinipisyo dayon. Automatic ba nga, nakadawat na yung binipisyo sa gobyerno? Kaya ka na ko, muhatag mahigalag ayuda dahi. Pila man ko nung ihatag ayuda, 5,000. Nga na. Nga, pila naman ag-adlaw ng 5,000, limo inig 2,000 limo. Nini nagmahal ng gasolina mga higala. May magka-2,000 kagkausa kaduha, ana. Nalahit yun to mga kagalaan o gitangtang dayon ang excise tax, gitangtang mahigala ang VAT, indamintay mga sukitig paminaw, total, maluoy ginoo mga higalag mo, back to normal na tadi, ibalik na lang sa natiha. Pagkakaroon nga ni Askalisod, paspas ba ang pagtangtang, kaya na naman emergency. Ha? Energy emergency naman ta, mga higala nga sitwasyon. Pero wa, so hantod doon, ni ay ato na dawat nga report, gikan mismo mahigala sa usa ka taxi driver nga, atong listener sa mga sukid di paminaw, si Richard Canasa, hantod nun, wak pa nila madawat ang ilang ayuda nga gipasalig sa gobyerno nga to nila.
22: Straight to the point.
0: Nankong hatag pa unta mahigala nga, walang tayo ayuda sa ha, pero atong tangtangon ang VAT o ang excise tax, awa, automatic da yun. Naa da yun. Ha? Ma-feel da yun mahigala sa tanan. Di lang sa mga taxi drivers, kundi tanan. Ang ilang magod mahigala, may ngaman, dili lang sa kay kuan, mawa, may ugan, ang atong koleksyon, madaot. Wanay masood sa malita. Di gyud mapalkan si kuliktas buhis, ha? Unya dito, ang atong buhis mahigala to, gisood sa malimalitang kwarta. Kini agi ta man ni kato katawa mga higala, ba sakit gud sa atong paminaw. Ramonay kwan ha, ang ilang rason nganong watang tanga na. Abi gyud ato may galag, mao ni panawagan sa atong drivers at atong transport sector nga tangtangon ang VAT o ang excise tax. Wa gyud. Ang excise tax tangtang mahigala ang LPG ra gyud ang kerosene. Ang gasolina mahigala og diesel wa gyud taon. Nga maoy labing gikinahanglan mga sukit ti paminaw paita.
1: Straight to the point.
0: Sus Ginoo ko. Amo ni mahigala ang mga sitwasyon na to, no? Unya kalo mga panahon na sad atong tagag pagtagad sa mahigala ang report gikan sa Pag-asa kay tungod ining atong nakuha ang report nga duha ka mga low pressure area ra ba? Ang gi-monitor karon, no? Atos sa ning tagag pagtagad mahigala before time atos to mga issues. Unahon ta usa ning kahintang sa panahon kay ang ato mahigala nga ma-safety ta, ha? Labi na to mga kaigsunan nga naa na ni Muyo daplin sa mga kasapaan, labi na naagian na labatag bagyong Tino. O na, ang importante mahibaw ta. Atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, dastong linya karon si Janina Marti, atong paminahon ang report, kumusta ho na to? O kumusta ang monitoring nining low pressure area karon mga sukin tigpaminaw? Janina, may buntag, live karon sa DYHP, RMN Cebu o IFM, kumusta on sa latest sa kahimtang sa panahon?
2: May buntag, Attorney Rufil, o sa itong mga sukin tigpaminaw matong latest weather update. Nakitay ginamonitor ni duha ka LPA sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Kining una na mas duol sa itong PAR kay as of 2 a.m. naninidin ha sa may 1,100 kilometers east of northeastern Mindanao. And for the next 24 hours, nakita ni nato nga naay mubo na tsansa na mahimong usa ka bagyo. Pero nakita po ni nato na as early as Thursday kay nanani makadala na nung magpag-uwan-uwan, labi na din ha sa katag-ang bahin sa Visayas o Mindanao. And within this day po, kay possible na ni makasulod sa itong PAR. Sa laing bahin, kining usa ka LPA na mas layo sa itong PAR, kay nanani din ha sa may 2,595 kilometers east of northeastern Mindanao. And for the next 24 hours, nakita nato na nanani taas na chance na mahimong usa ka bagyo. Pero for the next 3 to 5 days, wala pa ni nato nakita nga naay direct effect sa bisag-asang bahin sa itong nasod. And for today, kining easterly, so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpadayong nagpasulabi sa katibok ang nasod. Ug tungod ning easterlies, ang katibok ang Visayas, kay makasinati gihapon aning panagsang madag-umon, nagto na sa madag-umon niya kalangitan, na naay mga patak-patak na pag-ulan, pagpanog, dugukilat. Huwag gihapon kitay active, the gale warning, Montibok, Visayas, kay makasinati gihapon og hinay, nagto na sa kasarangan na pag-uro sa hangin, na magumikan sa silangan nga doon na sa Imlang Silangan, diin atong kadagatan magpabiling malinawon nga doon na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo, atong kadagatan kay Nihunas, ganinang alas 5.40 sa buntag, ugmutaog giniun niya sa alas 12.15 sa hapon. Temperatura nato, magduwa kinis 27, nga doon na sa 32 degrees centigrado. Para naman sa itong heat index forecast karong Adlawa, possible ni magduwa din ha sa 38, nga doon na sa 39 degrees centigrado. So, that is still under extreme caution category. Taas gihapon niya itong mga chances sa mga heat stroke, heat cramps, o heat exhaustion, hilabi na o magpadugay kitag init sa adlaw. So, para malikayan ka na, siguraduhon lang natong magsigis kitag inom og tubig. O mahimo kay magsuot kita ang mga hayad na color na sinina sa maning color white. Likayan po din nato mga physical activities sa pagkining mga pag-inom sa kape, tsaa, o soft drinks, hilabi na din between sa udtong at doon na sa hapon. O wa man kita yung mga urgent nalakaw, mamahimong magpuyo lang kita sa itong panimalay. Pero ang naman dyan kita importante na lakwon kay magdala kita pananggalang lang sa init sa maaning kalo o payong. At ang haring adlaw kay musala po niyang alas 5.57 sa hapon. Ang matong latest...
0: Janina?
2: Yes, sir.
0: Ang atong ASEAN Summit magsugod na ugmang adlaw 3 days ni, diri sa Sugbo. Kumusta? Uwan nun or walay uwan? Kining 3 days nga mag-host sa ASEAN Summit?
2: Ugma, sir, Wednesday, sir, arang-arang pa itong panahon sa maragi hapon ani sa ito na sinata karong adlawa. Pero sama sa kanaingon kanin ha, possible sa Thursday na nagkita yung sinati ng mga pag-uwan-uwan, hantod na din ha sa hinapos sa atong week tungod aning possible na pagduol sa atong LPA din hi, sir.
0: Mm-hmm. Kanos amang yung kaha makasod sa inyong forecast dyan, nakita sa monitoring, mga unsang adlawa musod ang low pressure area dili sa ato sa Philippine Area of Responsibility.
2: Kining usa ka LPA, sir, katong mas duol sa atong PAR, possible within this day makasulod na siya. And kining usa ka LPA na mas layo-layo pa siya, mga pa ni nato na pinpoint kung unsa dyan na adlaw, kung kanasa siya makasulod. Pero possible sa itong thesis threat potential, possible po na siya mo recurve lang po.
0: Dili ba makining dool-dool nga LPA nga posibleng musod na sa Philippine Area of Responsibility, di pa ni magdaog kusog nga uwan?
2: Sa kato na kisa, sir, nasa mga moderate to heavy aton gina-expect na mga pag-uwan-uwan, sir.
0: Mm-mm. Sige, Janina, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
2: Why sa pa yan, sir? Mayong buntag ko, sir.
22: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Rush Boy Nationwide! Mauto may gala si Janina Marte, atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Unya, mga kagilaan, atong isgutan mahigala, no? Dunay latest nya Pulse Asia survey, matud pa gamay na lagbiya si Lenny Robredo o si Sara Duterte. Gamay na lang yun, hapit na maabsan si Sara. Pero sa lain pang survey pa pod nga one on one si Rafi Tulfo o si Sara Duterte, tay na sila kuno. Atong isgutan ni mga kagilan, mutuo ba ka mo ani mga survey or dili? Og kinini ang tinuod bagyo kaha kini mga survey or dili? Mo ni anda kong pangutana. Dito sa ground unsa magikahinahitabo mga sukid tig Paminaw, no? Mahibaw-an man nimo na sa mga tao nga naa gyud sa aktwal dito gyud sa ground mga sukid tig Paminaw, og tinuod ba nga survey or dili ba, mind conditioning ra ba ning surveyha or dili ba, ato ni hatagag pagtagad mga kagalaan, no? Sa tong pagbalik na lang unya sa human sa RMN 558 Manila og mga lokal nga mga balita. Alas 7:05 na.
22: Live via satellite RMN News Nationwide.
3: Kilogram cylinder, that will be 13.42 pesos. This is still big, pero it's substantially lower than the previous adjustments ng mga 300 pesos.
6: Si Energy Secretary Sharon Garin, samantala pagdating naman sa inventaryo ng langis sa bansa, sinabi ng DOE na mayroon pang 53 araw na buffer stock ng diesel at gasolina, habang 167 days pa sa kerosene, 71 days naman sa jet fuel, 62 days sa fuel oil, at 40 days sa LPG.
8: Tataas ang sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ngayong buwan. Yan ay matapos sa aprobahan ng Regional Wage Board ang 500 pesos hanggang 1,000 pesos na aumento sa buwan ng sahod ng mga domestic workers sa rehiyon. Epektibo sa May 20, nasa 6,000 pesos na ang maiuwi kada buwan ng mga kasambahay na nasa first class municipalities at chartered cities kabilang sa lalawigan ng Sulu. Habang 5,500 pesos naman mula sa dating 5,000 ang magiging buwan ng sahod ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Sa klaw ng wage hike, ang mga lungsod ng Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga at mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay.
6: Senado'y imbestigahan na ang mga patong-patong na reklamo sa napakataas na singil sa kuryente. Kasama natin sa Balita Radyo Mangkonde, Bata.
23: Nababahala si Energy Committee Chairman Pia Cayetano sa biglang pagdami ng mga consumers na nagre-reklamo sa napakataas na singil sa kanilang kuryente mula nang pumasok ang tag-init at sumiklab ang giyera sa Middle East. Tinukoy ng senadora na binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation transmission, distribution, systems loss at iba pang charges tulad ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Sinabi niya ng mga distribution utilities at maging ng ERC na legal ang mga singil na ito batay sa umiiral na batas at buwis. Pero iginit ni Senator Pia na hindi sapat na legal lamang ang mga singil kundi ito ay dapat nakabubuti rin sa interes ng taong bayan.
24: Bakit ganun daw kalaki ang bayarin sa kuryente? Across households, we are hearing the same story. Consumers suddenly facing unusually high charges in their electricity bill. For many families, these increases have prompted questions and a desire for clearer information on how electricity costs are determined. These are valid questions, Mr. President, and they deserve clear, transparent, and timely answers.
23: Sa susunod na linggo naman, itatakdang investigasyon sa problemang ito na layong makapaglatag ng reforma sa sektor ng enerhiya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mangkon de Batak, Tatak RMN.
8: Samantala, viral social media post ng Peking Electricity Bill para palabasing mataas ang singil sa kuryente, pinaiimbestigahan sa kamera. Kasama natin sa kamera si Rajman Grace Mariano.
5: Pinapaimbestigahan ni House Committee on Public Accounts sa Chairperson at Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon sa House Committee on Public Information ang nag-viral na social media post ng Pekeng Electricity Bill na layuning palabasin na sobrang mataas ang singil sa kuryente sa bansa. Nakasad ito sa House Resolution number 980 na inihain ni Ridon kung saan tinukoy ang Peanut Gallery Media Network na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa napakataas na singil sa kuryente. Ayon kay Ridon, makikita sa post ang isang individual na nagrereklamo sa malaking itinaas ng kanyang bayarin sa kuryente. Pero diin ni Ridon kapansin-pansin ang magkaibang customer account numbers ng dalawang bill na ipinapakita na indikasyon na maaaring inedit o peke ang nakasaad sa electricity bill. Target ng isinusulong na investigasyon ni Ridon na matukoy kung sino ang nagpupondo sa pagpapakalat ng naturang maling impormasyon at kung ito ba ay isang organisado at sistematikong disinformation operation. Ahakbang ni Ridon ay tugon din sa panawagan na labanan ng fake news at siguraduhin na tama ang impormasyong nakakarating sa mga consumers. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: RMN Network News. RMN, tutok buntag.
9: Puspusan ang isinasagawang clearing operation sa mga kalsadang apektado ng pagbagsak ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon sa DPWH, gumamit na sila ng mga backhoe, street sweeper truck at fire truck para linisin ang makapal na abo. Namahagi rin ng relief goods at ayuda ang DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Sa datos ng ahensya, halos 200,000 individual ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Sa panig naman ng FIVOX, patuloy naman nilang binabantayan ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa interview ng DZXL RMN Manila, kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, pinag-aaralan na nilang i-extend hanggang sa 7 kilometers ang permanent danger zone sa paligid ng Mayon.
10: Kung magkaroon po ng may possibility or may danger kaming nakita na lumagpas yung mga uson sa, or umabot or lumagpas dun sa 6 kilometer permanent danger zone, yung linya dyan, yung pinaka-minimum na distansya, maring taasan po namin o lakihan yung area na kailangan evacuate. Pero sa ngayon po, based on our assessment nung nangyari nung Sabado, yung pinakamalayo na inabot po ay nasa lagpas lamang po ng 5 kilometers. So still within the 6 kilometer permanent danger.
9: Kaugnay nito, patuloy pa rin ang bantang masundan ang pagbuga ng makapal na usok at abo ng bulkan. Subalit sinabi ni Alanis na normal itong aktibidad ng bulkan, kaya wala pa silang nakikitang indikasyon na itataas ang alert level.
10: Wala pong pagputok na nangyari nung Saturday. Yun nga po, pinapaliwanag namin na may isang malaking bahagi po nung lava flow ang natipak. At ito po nga po yung pinanggalingan nitong pyroclastic density current or uson na nagdulot ng pagbagsak ng abo dun sa mga bayan ng Alpine. Kung ano po yung nakita natin noong January 2026, nung tinaas natin to alert level 3, ganun pa rin po yung nakikita natin na date. Based po dun sa mga data na nakukuha namin, maaaring magpatuloy pa po yung ganitong tahimik na paglabas ng lava ng Mayon Volcano.
9: Si FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis.
11: Ito naman ang Bulkang Canlaon, nakapagtala ng mahigit 20 volcanic earthquakes at 5 volcanic tremors. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
25: Inaabisuhan ang publiko sa posibleng masamang epekto ng abo mula sa Bulkang Canlaon kasunod na itala ang sunod-sunod na araw na pagbuga nito ng abo. Pinakauli nito ang naitala pasad ula 5 nitong umaga, Mayo 5, na itala rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PBOX ang 22 volcanic earthquakes at 5 volcanic tremors, Mayo 3 at Mayo 4 nang naitala ang volcanic earthquakes at halos 3,000 tulinada ng abo na ibinuga ng bulkan na umabot sa 1,500 meters ang taas ng plume na ibinuga nito sa direksyon na west-south and southeast, habang naitala rin ang ground deformation o pamamaga sa paligid ng bulkan. Mahigpit naman na pinairal ang 4-kilometer radius permanent danger zone habang nanatiling nasa alert level 2 ang bulkan. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
7: RMN Tutok Lindol.
9: Mula sa mga balitang may kinalaman sa bulkan, magtungo naman tayo sa ating Tutok Lindol.
7: RMN Tutok Lindol!
9: Walang napaulat na malawakang pinsalang magnitude 6.1 na lindol sa San Julian Eastern Samar kahapon. Sinabi ni San Julian Police Chief, Police Lieutenant Eduardo Sande. Tanging mga maliliit na bitak ang napansin sa mga istruktura sa bayan, pero dahil sa takot ng mga residente, may gitisang oras na nananatili ang mga ito sa labas ng kanilang mga bahay. Patuloy namang bineberipika ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nakolektang ulat patungkol sa pinsala dulot ng lindol. Sa datos ng FIVOX, nasa 29 na bayan at lungsod sa Eastern Visayas ang lantad sa lindol dahil nasa Philippine Fault Zone. 2:09 ng hapon kahapon ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol kung saan naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid, Dulag na nasa Eastern Samar, Alang-Alang sa Leyte at Gandara sa Samar.
11: Samantala, unanimous o lahat ng 55 miyembro ng House Justice Committee dumalo ang bumoto para suportahan ang report na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At si House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro, sinunod nila ang konstitusyon at hindi sila nagmadali at isinortcut upang mabuo ang isusumiting ulat sa mga nagdaang pagdinig. Naungkat ang ilang anomaliyang nagdidiin kay Duterte, katulad ng pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga na hindi 11 araw kundi wala pang 24 oras na naipadala ang 125 million pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President sa tatlong lokasyon. Nabunyag din ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions na mag-asawang Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Habang na-verify rin ng National Bureau of Investigation ang video ng press conference ng Bise kung saan ginawa ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbo Marcos, First Lady Lisa Marcos at Noronha House Speaker Martin Romualdez.
12: Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
11: Isusumitin na po ang committee report sa plenaryo ng Kamara para maikalendaryo sa loob ng 10 session days. Kinakailangan lamang ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista bago opisyal na... May transmit po ang Articles of Impeachment sa Senado.
9: Haharangin ng minority bloc sa Senado ang pag-convene ng impeachment court sakaling iakyat na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Robin Padilla, trabaho ng minoryang tumutol o kumontra hindi lang sa usapin ng impeachment, kundi sa lahat ng mga tinatalakay sa Senado. Dagdag pa niya, dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan na may kinikilingan sa pag-convene ng Senate Impeachment Court.
13: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
14: Mm-mm.
13: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
14: mm-mm,
13: ang trabaho namin ay i-oppose.
14: So
13: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Eh, natural lang yun. Natural na yun. Eh, yun ang parliamentaryong Sa'yo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang papel.
9: Pero sa konstitusyon, ang kanilang papel mag-convene as an impeachment court sa impeachment proceedings.
11: Hindi mag-oppose lang.
9: Sige po. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Jinggoy Estrada at Senador Amy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong ng minorya kahapon tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra din ni Cayetano ang naunang pahayag ni Padilla at sinabing maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama at hindi. Lumalabag sa rules at sa konstitusyon ay ito ang kanilang susundin.
14: Samantala, pinalagan ng isang veteranong abogado, yun nga, yung naging bahayag ni Senador Robin Hood Padilla na haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa interview ng DZXL Aramid Manila kay Attorney Lorna Kapunan, iginit nitong nanumpa si Padilla para manilbihan sa publiko. Nagpaalala rin si Kapunan na kapag nanumpa ang mga senador bilang impeachment judges, kasama sa kanilang tungkulin ang maging impartial judge o walang kinikilingan.
15: He was elected by the people, so he's accountable to the people. Pangalawa, yung oath ng sa Senate Impeachment Court, bago sila mag-assume ng office as impeachment judges, meron silang oath of office. Yung oath of office nila, ang sinasabi dyan is impartial justice. They take an oath of impartial justice to defend the Constitution and to execute the laws fairly.
14: Punto pa ng abogado ay hindi rin po pwede na maging balakid ang kanilang kinabibilangang partido sa politika at dapat pagbatayan lamang ang mga ebidensyang ihahain ng prosekusyon.
15: Nakalagay sa Senate impeachment rules, bawal yung politics, no?
16: Uh-huh.
15: You should vote according to the evidence. At bawal daw ang discrimination on account of what your political party is. In other words, political neutrality ang kailangan.
14: Samantala, nilinaw rin po ni Attorney Kapunan na tuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo kahit pa ito ay mag-resign. Isa kasi sa mga parusa kapag nahatulang guilty sa impeachment ay yung perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawalang tumakbo sa anuang posisyon sa gobyerno. Nitong Pebrero ay buong lakas na naideklara ni VP Sara ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections.
17: Balita sa mga lalawigan, dalawa patay sa sunog sa San Mateo, Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
18: Inanayan na sa 6 na kabahayan na natupok ng sunog sa daang tubo, Barangay Malanday, San Mateo, Rizal nitong nakarang Lunes. Mayroon naman ng 10 pamilya ang naapektuhan ng sunog na tinulungan naman ng local government unit. Nag-iwan naman ng 2 patay ang nasabing insidente na nagsimula lamang sa isang bahay na mabilis na kumalat sa mga katabi nito. Napula ang apoy ng BFP San Mateo katuwang ang MDRRMO at ilang ayansyan patuloy sa investigasyon ng mga pamatay sunog kung ano ang naging sanhihin ng sunog at kung magkano halaga ng ari-arian ang natupo. Kasama mo sa Haraman Kalabasoan and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
14: Batang naglaro ng posporo, isa raw po sa tinitingang sanhi ng sunog na tumupok ng nasa 50 bahay dyan sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita, Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro.
19: Patuloy pang iniimbestigahan ng Carmen Fire Station ang sanhi ng sunog na naganap sa Zone 1, Villarin, Bacahan, Barangay Carmen ng Lungsod. Tinatayang umabot sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala sa istruktura habang nasa 40 hanggang 50 kabahayan ang napiktuhan. Ayon kay Fire Officer 3 Kevin Carl Vallejos, ang investigador ng Carmen Fire Station, iba't ibang anggulo ang kasalukuyang sinusuri ng Bureau of Fire Protection, kabilang ang ulat tungkol sa isang batang naglalaro ng posporo at ang posibleng electrical short circuit mula sa mga flying connection.
26: Dapat nagitay alamag para education, fire safety, nga paragid sa tanan. Kay sao na lang kung gamay pa na, kung kabalo mo unsa ang pagpalong, dili gid siya mukalat ng kalayo. This na importante nga educated ta. Maski mga bata, ikon gyud po nato, i-share gyud po nato sila.
19: Sa ngayon, pansamantalang tinutuluyan sa West City Central School ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog na umaabot sa 109 at may 378 na individual. Mula rito sa IFM at DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajman Menzi Montes, Tatak RMN.
17: At abangan sa aming pagbabalik, pagtatayo ng bagong branch ng Philippine General Hospital sa Cavite, pasisinayaan na ngayong buwan.
14: At yun daw, crime rate bumaba ng 34% ayon sa Philippine National Police.
27: Network News.
28: Buntag Pilipinas sa Idupos.
17: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
28: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
29: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
0: sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
1: Apat ang arestado sa pahihimo.
2: Impeachment complaint.
4: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
0: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News.
20: Balita mula sa mga lalawigan, 6 na minor de edad na biktima ng online sexual abuse na rescue sa Bislig City, Surigao del Sur. Kasama natin sa Balita Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
21: Nasa gip na National Bureau of Investigation kung NBI sa Bislig City, Surigao del Sur ang 6 na minor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ang pinakabata sa mga nabiktima ay 8 taong gulang, habang arestado naman ang isang Pilipinang umano'y nagsisilbing facilitator at nagbibinta ng child sexual abuse at exploitation materials sa mga dayuhang kliyente dahil sa paglabag sa anti-USAIC at CISAIM law sa Republic Act 11930. Natuntunan mga otoridad ang mga biktima sa isang liblib na lugar matapos tapos ang operasyon kaugnay ng online sexual exploitation na kinasasangkutan ng isang Pilipina at banyagang suspect. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng NBI hinggil sa iba pang sangkot sa parihong barangay. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radio Man Prince de las Marias, Tatak, RMN.
22: Balikatan Exercise 2026 ay sinagawa sa La Paz, San Dunes sa Lawag City, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
27: Sinimulan na ang US-Philippines Balikatan Exercise 2026 sa karagatan at darampasigan ng La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Lumahap dito ang hani ng Armed Forces of the Philippines at ng US Army, pati na rin ang mga Japanese Army. Nakita natin ang pagbagsak ng mga drones na pinalipad ng mga sundalo, pati na rin ang mga unmanned ships.
29: Part of the annual Balikatan activities, it intends to promote interoperability not just inside the Armed Forces of the Philippines, but of course working with allied countries like the United States and Japan. So this is a joint and combined training exercise. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, we anticipate anticipation of any force that might come from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
27: Sa Balikatan Exercise ay sinubukan ng mga sundalo ang mga unmanned system ng tatlong bansa, kaya naman garantisado na maganda ang pagsasanay na ito.
30: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. And so we have to, in our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea, and you got to see that on display today. It's important to note that this is not just a U.S. Capability. This is a Philippines capability, Japanese capability. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
27: Ang Balikatan Exercise ay magtatapos sa 6 ng Mayo 2026. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
16: RMN Network News.
20: Sa iba pang mga balita, nagpasaklolo na sa pamahalaan ang mga magsasaka kasunod ng posibleng pagsampa sa 60 hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado. Batay kasi sa pagtaya ng Department of Agriculture, tataas ang presyo ng bigas dahil sa pagmahal ng imported na pataba o abono, sanhi ng krisis sa Middle East. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Federation of Free Farmers National Chairperson Leonardo Montemayor na dumoble ang presyo ng abono at nakadagdag pa ang mataas na presyo ng langis. Dahilan niya ito kaya nagmahal ang production cost ng mga magsasaka sa pagtatanim.
3: Magmamahal talaga ang production cost ng ating magsasaka kung gagamit pa rin sila yung desired level po ng fertilizer at saka yung fuel. Ngunit nagdoble po yung sa original price. Ang nakita po namin in terms sa production cost sa bawat kilo po ng palay ngayon o sa parating ng mga buwan, baka aabot po ng mga 25 pesos per kilo. Ang kwalang po, cost of producing isang kilo ng palay. Mm-hmm. Ang katabas po niya na presyo po ng bigas sa palengke, halos mag-ano po yan, mag 60 pesos po.
20: Nakikitang solusyon ni Montemayor para matulungan at mapagaan ang gastusin sa

0: ni Montemayor para matulungan at mapagaan ang gastusin sa sektor ng mga magsasaka ay ang pagsubsidiya ng gobyerno sa pataba at sa petrolyo.
1: Pag hindi po natin tutulungan yung ating mga farmers para masalubong nila yung sobrang pagmahal ng kanilang inputs, ang presyo po ng bigas ay posible po akat po yan ng 60 to 62 pesos. Dapat isubsidize po o punduhan po ng ating gobyerno yung tagtag po na kinagastos po ng ating farmers sa pataba at saka sa fuel products.
0: Si Federation of Free Farmers National Chairperson Leonardo Montemayor sa panayam ng RMN.
2: Bukas na sa publiko ang subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway kaninang madaling araw. Saklaw niyan ang 5.9 kilometers na bagong bukas na daan mula sa Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange. Kaugnay po niyan, may enjoy ng mga motorista ang isang buwan na libreng toll kapag kayo ay dadaan sa naturang bahagi ng expressway. Sa pamamagitan ng Calax, layo nitong paigsain ng isang oras na biyahe mula Binyan City, Laguna hanggang General Trias City, Cavite sa 26 minutes lamang. Aminado naman ang ating pamahalaan na naging balakid sa pagbuo ng expressway ang right-of-way, kaya medyo natagalan ang konstruksyon ng kalsada.
3: This is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right-of-way at dinahandahan yung the then Governor John Vic was the one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Pagkakaroon ng bagong branch ang PGH sa labas po ng Metro Manila.
2: Uy,
0: Philippine General Hospital.
2: Oo.
0: Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ngayong buwan pasisinayaan na po ang pagtatayo ng bagong sangay ng PGH sa Carmona, Cavite. Kinatayang nasa 200 ang bed capacity ng paggamutan na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa Cavite at mga karatig na lalawigan. Paliwanag ng Pangulo, tutugunan ng bagong ospital ang lumalaking populasyon sa Cavite at ang pangangailangang palakasin ang access sa mga public hospital. Matatagpuan sa Maynila naman ang main ng PGH na takbuhan ng maraming Pilipinong hindi kayang magpagamot sa pribadong ospital.
2: Nagbabala po ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa naging anunsyo ng Commission on Higher Education na wala muna silang aaprobahang taas-singil sa matrikula sa mga kolehiyo at universidad. Sinabi ng COCOPEA na posibleng maapektuhan rin ang mga estudyanteng pinoprotektahan ng CHED dahil nakararanas din ng financial strain ng mga pribadong kolehiyo at universidad dahil sa epekto rin ng oil crisis. Pinunto ng grupo, dumedepende ang mga private higher education institutions sa tuition at iba pang singilin na inilalaan sa maintenance, sahod at benepisyo para sa kanilang mga tauhan. Batid daw ng grupo ang hangarin ng CHED na bigyan ng ginhawa mga estudyante at pamilya nila, ngunit dapat gumamit ang komisyon ng isang calibrated approach sa mga hirit na tuition fee increase. Ilan kasi anila sa mga hirit na taas singil ay hindi akma sa posibilidad na may umusbong na geopolitical crisis, kaya hindi makatwiran ang blanket denial o yung pagbawalan agad ang lahat ng pribadong kolehiyo at universidad na magtaas ng tuition fee. Sa huli, ginit po ng COCOPEA, malaki ang papel ng private higher education sa bansa, kaya mas makapipinsala raw sa sektor kapag napilitan ng mga ito na magbawas o di kaya ay magtigil operasyon kapag hindi na makasabay sa tumataas na gastusin.
0: Pangulong Bongbong Marcos pinulong ang mga opisyal para sa ASEAN Summit preparation. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Lazad.
4: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senior government officials para sa paghahanda ng bansa sa 48th ASEAN Summit at mga kaugnay na pulong na gaganapin sa May 6 hanggang May 8, 2026. Tinalakay ang pangunahing agenda ng Pilipinas bilang host kabilang ang energy security, food security at protection ng mga mamamayan ng ASEAN. Binigyan din ng Pangulo ang whole of government approach para matiyak ang maayos at epektibong pamumuno ng bansa sa summit. Idaraos ang ASEAN Leaders Summit sa Cebu sa May 7 hanggang May 8 kung saan inaasahang dadalo ang mga pinuno at delegado ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Samantala, yun daw crime rate ay bumaba ng 34% ayon sa Philippine National Police. Pambuong bansa ba ito? Kasama natin sa balita.

0: si Rajuman Marjo Domingo.
1: Bumaba ang naitalang focus crime sa buong bansa para sa period ng April 1 to 30 sa loob ng tatlong magkakasunod na mga taon. Sa ulat ng PNP noong 2024, nasa halos 4,000 ang naitalang insidente ng focus crimes. Bumaba ito noong 2025 na nasa 3,000 insidente at nitong 2026, mas lumaki ang binaba nito kung saan ito ay nasa 2,000 na lamang. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr., may mga focus crimes na tumaas pero generally, kung pagsamasamahin mano, ay may kita na bumaba ang nasabing mga kaso kumpara noong 2024 at 2025.
2: There are focus crime na masasabi naman natin tumaas. But the point here is generally, all of the focus crimes, pag pinagsama-sama mo, and that is the picture of our crime situation, pag pinag-compare mo, it is 30% of compared to 2024 and 2025.
1: Nabatid ng mga focus crimes sa kinabibilangan ng murder, homicide, rape at carnapping. Ayon sa PNP, malaking tulong sa pagbaba ng krimen ang isinagawang Safer Cities Initiatives na sinimulan nitong April. Tiniyak naman ang pambansang pulisya na patuloy ang kanilang pagkapatrolya at iba pang mga operasyon para masugpo ang krimen sa bansa. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Arlimen.
3: RMN Network News.
0: Gumugulong na sa Senado ang panukalang baguhin ang rules ng Senado pagdating sa absenteeism o yung pag-absent ng absent sa trabaho. Partikular na gustong baguhin dito ang pulisiya sa no work, no pay. Ayon po kay Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, pinagkukomento na nila si Senador Bato de la Rosa patungkol dito.
4: Committee already assessed Senator de la Rosa to comment on the proposal to amend the rules. So, inaantay lang ng committee yung response for Senator De La Rosa because of the issues, there is a proposal to amend the rules of the Senate already.
0: Paliwanag naman ni Ehersito, kailangang pagbutuhan ng Senado ang anumang pagbabago sa pulisiya patungkol sa attendance at compensation at kinakailangan ding isagawa ito sa plenaryo. Pero kung tatanungin naman ang personal na opinyon ng senador, nararapat lamang na parehas ang pamantayan ng mga mambabatas at mga ordinaryong manggagawa pagdating sa attendance. Samantala, ibinasura naman ang 4 na iba pang ethics complaint dahil sa kakulangan ng batayan.
5: Probinsya muna tayo, ang Philippine National Police sa Camarines Sur naka-alerto daw ngayon laban sa New People's Army kasunod na nag-iinkwentro sa bayan ng Ragay. Kasama natin sa balita, Rajuman Manny Basa ng RMN Naga.
6: Dahil na rin sa statement ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. na walang gagawing hakbang sa posibleng peace talks, ang gobyerno laban sa NPA ay inalerto na rin ng kapulisan ng Camarines Sur ang lahat ng hanay nito, lalo na ang Special Force na counterpart ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang kanilang first and second provincial mobile force company. Ayon sa Public Information Officer ng CSPPO, Police Lieutenant Colonel Jose Paselbia Sape at Chief ng Community Affairs and Development Unit ng PNP Camarines Sur Police Provincial Office, sa pangunguna ni Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. dahil na rin sa huling encounter na nangyari sa hanay ng AFP laban sa mga rebuilding NPA sa area ng Barangay Apali, Ragay, Camarines Sur, dapat mas maging maigting ang seguridad ng kapulisan at alerto rin ang pangangalaga ng katahimikan ng lahat ng bayan sa probinsya kabilang ang camp defense plan ng mga kampo o ang mga municipal police stations na nasa sistema o regular naman na programa sa security preparation ng hanay ng PNP. Sa area ng bayan ng Ragay, siniguro naman ng kapulisan na nasa ligtas na evacuation area at pangangalaga ang apektadong mamamayan na naalarma sa palitan ng putok o encounter nitong nakaraang Linggo, Mayo 3, taon 2026. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak RMN.
0: Pinay Tennis Ace Alex Ayala pasok po sa WTA Top 42. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
7: Sumampa sa career high na WTA number 42 si Filipina tennis sensation Alex Ciala bilang paghahanda niya sa kanyang pagbabalik aksyon sa 2026 Italian Open sa Rome. Umakyat ng 2 pwesto si Ciala sa world rankings matapos ang impresibong kampanya sa clay court swing kung saan nagpakita siya ng matinding baseline game at composure laban sa matitinding karibal sa women's circuit. Target ng 20-anyos na Pinay netter na makabuo ng malalim na retsyada sa prestihiyosong WTA 1000 tournament upang lalong mapatatag ang kanyang pwesto bago ang French Open. Makakatunggali ni Ciala sa opening round ang Polish standout na si Magdalena Frech sa isang torneo na gaganapin sa Forio Italico sa Roma. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua at Atak, Arimen!
5: Ito, Kuya Xander, kilala ko to. Si Beauty Gonzalez, abay, meron daw co-star na ayaw makatrabaho?
0: Bakit kaya? Sino at kaya sino?
5: Si Peter kasi kailangan malaman niya to kung sino ayaw makatrabaho. Entertainment news tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
8: Ni-reveal ng aktres na si Beauty Gonzalez na may isang co-actress daw siya na ayaw na niyang makatrabaho. Sa isang vlog, bagamat hindi pinangalanan ni Beauty ang naturang aktres, tinawag niya itong Lucaret dahil sa mga weird na preparations nito tuwing crying scenes. Kabilang daw rito ang pagkanta habang nag-walling o nakaluhod at nakahawak sa kamay ni Beauty. Inamin din ni Beauty na may pagkakataon daw na tinutuon ng naturang aktres ang pagsampal nito sa kanya sa isa nilang eksena matapos na ma-offend ng tawanan ni Beauty ang ginagawa nito. Gayunman, nilinaw ng aktres na nagkausap na sila ng dating co-star matapos ang nangyari at nagkapatawaran din. Sa ngayon, hindi patiyak kung sino ang mystery actress na binanggit ni Beauty pero kanya-kanyang hula na ang netizens tungkol dito na nakasama umano ni Beauty sa ilang teleserye noong 2017 at 2018. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw at Attack Arimen.
0: Clue.
5: Tinatanong namin si Peter kung sino yung alam niya eh.
0: Sino?
5: Mamaya daw.
0: Naka-off naman yung mic niya.
5: Tayo-tayo lang naman kakausap.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Kayabyab.
5: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa
9: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nez Archival na balaka na sa sunod-sunod na aksidente sa kadalanan sa Dakbayan o nagtingwa gini nga matagaan o kinutuban. Samtang niyo sa katindahan sa Barangay Sangit at Pwesto Ledo na baligya kini pinayuhot ng mga sigarilyo, gironda sa kapulisan o nasakmit ang mga baligya ni ini. Kini ang headline sa itong mga balita.
9: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunanaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kana makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanyadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: At oras karon, alas 7:49 na.
5: Pero sa retali na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, nabalaka na sa sunod-sunod ga aksidente sa kadalanan, diris dakbayan, o nagtinguha nga kini matagaan o kinutuban. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Nabalaka na sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa sunod-sunod ga aksidente sa kadalanan sa dakbayan. Gusto ng Archival nga matagaan o kinutuban ang panagbangga sa mga sakyanan sa syudad. Ang mayor magitagbo sa Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board sa dakbayan unya sa Webes, may kalabutan ini. Kini, pangayuan na sa mayor ng inputs kung unsa ang ngayang buhaton sa way disiplina ng mga driver.
16: I already asked them to give us the right directions kung unsa ipagahin mo on. Because kung atong tanahon, grabe ang pagaway disiplina sa uban ng mga drivers.
15: Si Mayor Nestor Archival sa nasaran, umayabay na ang angol sa syudad gawas ng kalas kang kanabuhi, nunod sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan, sukad niya itong miaging buwan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
17: Rush Boy, Nationwide.
0: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Basta na ay hilanat,
19: dapat matik, ibay Jessic.
18: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
19: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik, ibiogesic.
20: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilid.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
22: The right hydration matters.
23: To perform.
24: To win.
22: To rise above challenges.
25: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
22: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
22: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
22: Summit Natural Drinking Water.
26: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
27: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
28: Mmm!

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: At oras karon alas 7:57 na. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato balita karon ni atud sa ato sports analyst ng international boxing judge. Kasama ng Edward Ligas nga tuwa karon di ay Tokyo, Japan. Live ning atong balita gikan dito sa Tokyo, Japan. Pinagi ni kasama ng Edward Ligas, atong sports analyst, international boxing judge. Kasama ng Edward, maing buntag.
7: Mayong buntag kasamang Ken. Tinaw ba? Klaro ba diha?
4: Puwerteng tinawa kasama ng Edward.
7: So far, there 18 degrees Celsius, no? Medyo init na ang Japan, ang nindot lang kay bugnaw kaing hangin, no?
4: Kasama ni, padong na ni sa padong na ni summer din na kasabag, Edward?
7: Summer na yun, no? Inig kagabi, mo abot naman siya 22 to 24 degrees ang init. Pero hangin, bugnaw lang yun ang hangin, no? Pwede ra kang mag-short or mag-t-shirt lang.
4: Mura rin siya klima sa Baguio, no? Nga bisag summer pa, pero bugnaw ang hangin mo nang di kay tantong init paminaon.
7: Pwede rin mag-t-shirt or mag-shorts, no? Mula ka, makita ko mga Japanese o ubang mga puti, no? Nga naka-short lang. Maglakaw sila, no? Nag-t-shirt lang diri sa Japan, no? Kasamang Ken. Anyway, arita sa atong paugnat sa kusog, no? Human sa kadaoga ni Naoya Inoue ni adtong adlawng Sabado kontra ni Hunto Nakatani, wala nay laraw pa si Inoue nga muaway hangtod matapos ni nga tuig, no, o sa Disyembre. Mao kini ang gisulti o gibutyag ni Tsuyoshi Yasukuchi, ang head sa Japan Boxing Commission. Nagkanayon si Yasukuchi nga mupahuway una si Inoue unya nangandam usab kini kung madayon ba ang ilang away, no, ni GC Bam Rodriguez nga wala pa'y pildi o giilang hari sa super flyweight division. Musaka pa kinigtimbang si Rodriguez o duha ka division sa bantamweight nga to na sa super bantamweight. Kaya giktakda nga kung mahanay na ang plano, posible nga muaway kini nung adto na po sa summer of 2027. Diin adto na sa dako nga arena, katong dito sa gihimo ni adtong Tokyo Olympics nga maka-accommodate og 80,000 ka mga spectators, no, ang mutan-aw niya sa away nila ni Inoue og ni Bam Rodriguez sa 2027. So magpahuway una si Inoue, no, sa iyang malampuson nga depensa, no, nagpabilin siya nga undefeated, undisputed, ug unified champion sa super bantamweight division. Arita sa NBA, magsugod na karong adlaw no ang duwa tali sa second round sa playoffs sa NBA sa alang sa Western Conference Division, ang Oklahoma Thunder mo kontra ini ang Los Angeles Lakers, unya ang San Antonio Spurs no mo kontra usab ini ang Minnesota Timberwolves karong adlaw kung wa ko masayop magduwa ang OKC ug ang Lakers. Dili maayo lang sa mga fans sa Lakers kay murag dili makaduwa gihapon si Luka Doncic no ining game 1 unya sa Eastern Conference Division, mag-abot usab no ang New York Knicks ug ang Philadelphia Sixers no. Unya ang kagahapon gidispatsar na sa Cleveland Cavaliers ang Toronto Raptors ug miabante sila sa second round sa playoffs ug ilan ang makontra ang Detroit Pistons no sa maong second round sa playoffs. Kung kinsa ang mudaog sa second round sa playoffs, mausab ang magduwa alang sa conference finals. Unya ang mudaog sa conference finals, mausab ang mudua alang sa NBA finals nga pagasugdan sa sayong bahin sa sunod na buwan. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipaggrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto ug secret